na undang lang siya tungod sa iyang pagkapildi sa kamot ni Terence Crawford. Ang away 10 rounds lang kini ug adto kini mahitabo no sa Afterpay Arena sa Sydney sa Australia karong Hulyo 25 o sunod na semana. Ang posible kung kinsa ang mudaog ini, posible usab no makakuha na og usa ka world title fight. Kini nga tong balita sa sports yatod kaninyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ano na superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma og cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa imong ipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.

0: Salamat kay kasamang Edward Liga sa atong balita sa sports. Arira ta sa atong winner. DYHP Answer to Win promo. Sayo kayong nakatubag. Ha? O sa sayong nitubag diri. Kanhi Barili Mayor Julie Flores. Alias ay kinaminaw day si Mayor Flores karon. Mayor Julie, naminaw day karon. Mo nakatubag siya. Batod niya, Bea Alonzo. Amay na ito dito ni Mugi comment, Mayor, dito sa atong comment section para makadaog kag 200 pesos. Alaso, naminaw day siya mo nang dali kayo nakatubag. Bea Alonzo. Arita sa atong winner, kaya wak man nakafollow si Mayor Julie nga ito mo comment sa tubag sa atong comment section. Busa natay laing winner. Salamat bitaw, Mayor Julie Flores, no? Nga naminaw siya karon na sa iyan sa kinan. Ala, arita sa atong winner. Makarawat yung 200 pesos nga GCash. Congratulations, kaya nasakto man ang iyan tubag. Plus, nakafollow pag sa atong promo mechanics. Busa, congratulations nga to ni George Alquizala Spartosa. Ato balikon ha, si George Alquizala Spartosa. Congratulations! Imo madawat ang 200 pesos nga premyo, GCash. O niya, palihog ta Sir George, no? O chatog balik diri sa atong Facebook page sa DYHP, Arvin Cebu. O niya, chat dito ang imang correct nga ngan o ang imo sang GCash number. Kaya para ito na ito ba forward ang 200 pesos nga GCash. O, ito pa, Mayor Julie, di na lang kumuapil. Ah, italingaw-lingar, ito ni ka, Mayor Julie. Pabaw lang gini siya, ganaminaw siya sa DYHP. Muna, makatubag mo siya ginsakto. Okay, so congratulations sa tayo nga winner, ha? Unya, Sir George, kuan lang diri. Message, balik sa itong Facebook page para imong machat dito ang imong full name, correct name, plus katong GCash number, nga asa na ito ma-forward ang premyo. Congratulations! At agin ninyo ang dugang pa na ito ng mga DYHP Answer to Win promo nga hugna sa musunod na sad nga mga oras. Unya, si ka Eda Obrador na itaw, no? Atong suki kay nga tigpaminaw dili sa pangdako. May bao niya kay iyahang anak nga o sa ka-cancer patient na karon sa Perpetual Socor Hospital. Yan, nakinhangla ni siya og dugo, no? Type O plus, upat ka bags ang gikinahanglan. Kaya white blood ang gikinahanglan, no? So, upat ka buok nga bags ani. Palihog lang tag-contact, ha? 0923-239-1874. Kay para taon ni sa iyahang anak nga cancer patient. Naani sa Perpetual Socor Hospital. Unya, kontak ka lang ni nga number. 0923-239-1874. Alang ni itong donors. Upat ka donors ang ilang gikinahanglan para sa white blood, no? Nga type O plus ang ilang gikinahanglan. Pero may nagtapos sa ito nga balita ni mga oras sa standby karong taon-taon kaya mabalik sa attorney Rufiel Fernandez Baño para ipadayo na i-issue mga komentaryo o guban pa nga mga balita o man lang sa itong pipila ka mga pahinomdo mo. Man ako din sa control kasama ang cases many ha. Nems Quinones o Gerald Albios. Ako si aming radio man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
5: ACS!
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
7: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
11: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
14: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow!
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
16: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired yun. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
20: Usa ka semanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
21: Pwede sa Actimed. Actipit man!
20: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
21: Actimed! Actipit!
20: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
21: Actimed! Actipit!
20: Unya ang quality.
21: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
23: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
2: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina, hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalu Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung moingon si Mama nga,
6: sige kag gout, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas 8:17 na, mga higala sa atong pamanuban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
1: Now, alitas tunduga mga hisgutanan, karubutaga, mga higala, balikan tanong impeachment. Kaya daghang kay mga angles, no, nga atong hatagag pagtagad, mga kagalaan. Onya kinini ang mga reports po sa itong mga kaubanan. Pero ako itong gibaonhan ganina, katong ilang gi-withdraw ang ilang higalang pag-ingon nga among ipresentar si Sulayka Lopez as hostile witness. Ah, pinakonkuan pa mahigala, pero gi-withdraw nila. Actually, makatabang na nila nga ilang gi-withdraw. Kay og ila itong ipadayon, delikado makadaot silang kaso. Makadaot sa kaso sa prosecution. Kay you cannot expect Sulayka Lopez to give a testimony against the vice president considering that she is the chief of staff of Sara. My goodness. So may tabo ato, musulti gito nga, maayo si Sara na ma, si Kwati ang ilang kaso. So sakto ba tong maong desisyon? Sakto. A decision sa prosecution. Para sa prosecution ha? Katong dipinsa may gala, paabot-paabot mo lang to. Unsay tinuod nga rason ato mga higala, wa nila na kana ipadayon, usagin na sa rason, makikala makadaot sa kaso. Damaging kayo. Na-strike one na sa first witness, strike two na sa second witness, kay no personal knowledge. Ang first witness, daily expert, kay 2 weeks lang mga higala lang nag-training. Ang second witness, no personal knowledge. Yung third witness, hostile witness, my goodness. Delikado, mas strike 3. Mas strike 3 unya ang prosecution. So, ilang gi-withdraw sakto ra sad na sa ilang kabahin para dili manghigala ma kon ba. Delikado mo kay itong testimony ng Sulayka Lopez. Dili gud na ilang witness. Ha? Dili na ilang witness. Malagmit ang panulti ana dili mo laban nila adto na labang Sara hinoon. So mo na nga ilang gi-withdraw. Malagmit na hadlok sila nga masikwati ilang kaso or tinod pa ilang giingon nga aron nga di na lang malangan your honor amo lang ibanan among witness. Ana Sulayka may gala bugada na di na pud ni mong isud laglaang mga sukit di Paminaw. Mutuba gina kasabot kis balaod sa mga sukit di Paminaw. Ako ro bang na evaluate si Sulayka to lagi present dito sa House Prosecution akatong sa Quadcom bright ba gi Sulayka dai. Ila lang gi contempt. Sakto ba itong tubag ni Sulayka mahigala? Nga naaslay liter pa doon sa kuwa. Nga kadtuwa mga kauyon sa last tubag ni Sulayka, gi pa-contempt. Nga karon aron sa impeachment court, di man na pwede lang buhaton, nga ipa-contempt. Munang delikado kayo, pwede man to, unsay lang gustong tubag, nga mabati gikan ka Sulayka, pwede nilang himuo na dito sa, dito pa sa Squadcom. Pero karon nga naana sa impeachment court, dili nilang mahimo na. Dili naman, ang gamhanan, di naman ang mga congressmen. Ang mga senator judges naman, unya kinala mag-fairness po na mga higala. Dili nila mapakontempt if Sulayka Lopez will not answer according sa ilang gusto, dili nila mapakontempt. Muna'y kuyaw. So, naka-decide sila, medyo delikado to sa ilang kaso. Aron nga hero po paminaw, ino na lang nga, amo lang ibanan among witness your honor kay malanga na ta. Nindot sa paminaw, lah, murag hero, gihapo. Pero tinuray lang bitaw, ato evaluate may galasakto to ilang kwan sa prosecution sa ilang kabahin ba? Katong sa pikas, nagpaabot-paabot, lato sila, ki at gilin mo ron, disgust siya, gilin mo ron. Ato dipinsa, pamukoy-mukoy lang ito mga taga-dipinsa dahi, pero huna-huna, ki at gilin mo presenter witness na, si kuwate, gilin mo. Kaya atong pabuton, kaya napamasalilaing mga witnesses, basin pa po, dog, maka, makahatag sa laing witnesses kay super, wak pa magiging nakatestify dahil nga nag-hire assassin. Wak man yun. Wak may personal knowledge. So ato ning isgutag dugang ha. Pero standby sa ato sa alis at tamang higala sa mga winners. Nasakpang naminaw sa DYHP o FM. Busa makadawat mga pahalipay. Gikan sa itong Sibianan. Desto linya ron sa kasamang Lailin. Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
12: DYHP. Araman Report.
13: Mayong buntag kasamang regimen ato ni Rubiro. Mayong buntag sa tanang soaking kay paminan itong sasyon DYHP. Lagi takaroon sa Talisay City. Dinayon sa maswerte makarawat sa ato mapahalipay. Nga bugas og chorizo! Isip pa salamat sila sa luna pagsuporta sa ating station DYHP. Sila Jomabel Dimasuhi, Leteria Letres, Josephine Ibrado, Santiago Lopiano, Genaline Fernandez, Carmelita Manchao, Lidia Caballero, og Josephine Destina. O kare no sa ikasingit niyo sa DYHP.
1: Okay! Andam na ba mo? Padaplin-padaplin lang sa kalsada, mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Ala, kumbati na! Ala, pasigdahin na Diyos! Ang atong exercise sa kabuntag!

0: Okay, thank you kayo mga nanay, mga tatay, wasla si ate, kuya ug inday.
1: Sugod na ang programa.
0: Salamat kay mga nasakpang na Minos DYHP busa nakadawat mga palipay gikan sa Sibianan. May ubay ni sila mga higala. Ato mga listeners matag adlaw nga tanan ubay ubay mga sukit ni Paminaw. Salamat kayo sa inyong suporta. Kini nga portion tod kato makigilan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigila nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmayo atong mga cells, makaproduce og mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw og Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors og 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic. Sa Cebu City, inahimutang may gala sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors sa building. O sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion ito, galato may gala sa Super Fiber. Ang regular may gala nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kinilumalikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon, ano mga kulon polyps o na mutubo sud sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinai, kulon o gasalawas. Mamakahatag kini kahupay mga higala. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada karon o rekomendado sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom mahigala, magkuhan ka usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imong ishake kung mayo, kutawon mayo, ugon niya imong imnon. Mas epektibo pag yun makagalan kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, ubay-ubay ni mga angulo sa impeachment na, di tama ko na yung pitalaghan na. Usa ka witness, doha ka adlaw, mahigala ma-present, sus, Ginoo ko. Abdan tagsam siya, may kalakiha, bitaw. Yang pait ni dai kung lanay gana ang mga tao nga mosunod. Na sige ha atong balikan mahigala human labang usab sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdan. Alas 8:28 na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorizidine Digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
7: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3. vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LA. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

0: suffix ni Gundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong taktalas 8:32 na mahigala. Sa ato mong uban kalon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now, before ta mahigala mo adto sa impeachment ato sa balikan kadali mahigala kay dako ning kasuha makigalaan ning nahitabo sa rape kagahapon da atong balikan sa kasama Jean Gallardo aning kalakiha. Asa man tong video dong atong nahitabo kagahapon? Nya atong ipakita ning kuan ha kining maong lalaki mga sukid ning paminaw kay ni chat na ni text na nga mangayog pasaylo, ha? I-play ko na itong video nung may itong pag-kwan nung kana i-blur lang itong kamay ka ni Moni. Ha? O Moni mahigala ang pagbira niya makigalaan sa kwan. Ang pagbira niya mahigala sa babae. Nga atong na-interview kagahapon na iyang gibira mahigala sa tindahan. Unya pagkahuman, giguyod niya mahigala sa gawas. O kaniyo, Moni ang itong na-interview kagahapon. Giguyod niya ng babayhana mahigala. Gamay man ng babayhana. Dako ning maong suspect. Unya iyang gitiunan o kutsilyo mga sukid di paminaw, no? O ato ning gitagag pagtagad ng higalaw, tanawa. Ikuan ko no dong, namalas sa'yo audio dong. Na'y audio ni dong. Beto pa binawan ko ng audio dong. Kana, kana. O, grabiha, oy. Mauni mahigala ni tabu, aha. Ako lang nang ipablur mga kagilaan kay aron nga kuan. Na mauni ang audio mga sukit di ko binaw. Nga kining babayhan na ni, action man dagan, ha. Pero naasay kutsilyo, gitiunan sa kutsilyo. Tanawa, ato lang nga gikuan, ha, tanawa. Mauni nga kalakiha mga sukit di ko binaw. Unya, kuan na lagot ang iyang kuan names, ato ipakita ang iyang text names, na ngayo, punuhay nagpasaylo. Dili mahimo, oy. Ha? Kinimaong suspect mahigla. Tanawa, kutsilyo. Dakot man yung tawahan na, God. So, tungod kay dakpuno ni siya karon, ako ipakita ninyo ang picture ni ha, kay aron niya, katong mga tao nga makakita, tabang mo, og kuan na ni, kay aron niya madakpan eh. Ang atong tuyo mga higala nga nung ako ipakita na akong picture karon aron nga di ni makabiktima maglain. Tawa o, adik-adik ni mga higala ang tawhana, dakong tao ni, iyang gipugos ni babae mga kagilan o kuno. O? Oh? Grabiha o eh. So muning hitabu ang mga sukitig pa rin o?
4: Ang sagdagan, Glenn.
3: Oh, sagdagan. Ni action o dagan, gitiunan. Nagunitan siya balik o tawa, kutsilyo man yung kuan. Kutsilyo mo ni. Ako lang nang gikuan mga higala ha. Tuyo na to blur lang mga kagilan kay sensitive kaayo kining maong video. Action lang gisa gluba. Kini pag dito pa sa tindahan mo na yung hitabo mga kagilan no. Unya karon ni text mga higala. At ipakita unsa ni yang gi-text kasama nga names. Kini ha for purposes mga kagalaan nga kuan kay wanted man ni ron. Nagtago-tago man ni. Nya sa iyang pagtago-tago ang atong tuyo nga dunay makatugan kung makakita mo ning tawhana i-report ninyo sa kapulisan, ha? Kini mo ning tawhana o. Dunay may kaso ni kaniadto. Ako nang gituyo mga higala ha para nga ginini ang makakitaan ni makareport mo dayon sa pulis. Atong tabangan mahigala ang pulis nga maka masakpan ng maong tao. Kining ato nang gituyo pagpakita ron aron makatabang ta. Ah, sa mga otoridad. Kay ang babae in taon mahigala nga na rape kagahapon, luoy kayo mga sugid ni paminaw ato mga ito na interview mga higala. Dili malalim ning iyang nahiaguman. Ang ba nataw na ipagting sakita sa iyang dughan ay? Gumikan mga higala kay ang iyang asawa na aradiha na pita mga kailan siya nakatug ang bana pagkamata niya wala na naulahin na day pagkamata niya taon. So muna yung tabo mabi ipakita ko nung ato ko nung i-zoom in dong sa may ang mauna ang iyang kwan o kanao alarm and scandal pa niya doon ay grave threat ni adto pa niya May 24 2026 last May lang angan ini mga higala tihido Clark David Bayubay. Kining naw nga o, daghang tato ni. Daghang tato sa mga bukton. Tabang ang netizen makita ninyo ning tawhana kung asa dapit ni atong tabangan pag-report sa pulis aron madakpan ning tawhana, ha? Mao na atong purpose number 2. Kinahanglan mga higala nga wala na ilaing mabiktima taon, ha? Wala na ilaing mabiktima mga higala. Kay katong mga babae din ha, ayaw mo kumpiyansa ining maong tao. Kay adik-adik ni mga sukitig paminaw, nga dag ko silyo hadlok in taon to mahigalang atong gi-interview kagahapon. Atong ko i-reply balik dai. Katotoo ang atong interview. Kay kinini ang interview to sa babae taon nga giadto manghigalang kasamang Jane Gallardo. Mo na nga kwan niya ate pakita tong kwan ha sige. Ato sa i-reply balik ning babae. Morning now nga ha. I-reply mo to balik ang babae dong sa pikas unya ipakita to ning naong pikas. Aron nga makwan. Aron nga makinini ang ma hibaw ang ato mga kaigsunan ron. Ang ako ni doon ako'y justifiable purpose mga higala nga gipakita ko ng naong ani kay wanted ni ron. Gatago-tago ni tawhana. Ha? Gatago-tago ni tawhana. Ang ato maluoy ta basig doon na pala yung mga babae din na unya simba ko. Masugatan nila ni mabiktima na po kiwasa kaila kung kisa na itong gisgutan sa kahanginan.
2: Straight to the point.
3: Ha? Kining taon mahigalang maong babae, medyo gamay mga ni babayhana, di ang magkikipicture din yung mga sugit ng paminaw, di lang ako ikapakita ninyo sa kuan yun. Di ko lang ikapakita ninyo sa diri sa social media, gumikan mahigala kay kuan mansad, kinini ang makakuanta, makabayolita sa KBP code. So, ako lang nang ikuan. Pagkini ng suspect, mahigala, ako lang nang ipakita ng suspect kay para mga kagalaan niya malikay ang uban. Di na niya magkapamiktimag uban. Kamang mga babae na, timan ining naw nga, kasugat mo ining naw nga, i-report sa police. Ayaw kumpiyansa, mag-inusara ka ha? O ikaw babae, mag-inusara ka nga naan ng tawhana kay purbida. Delikado kayo, gitiunan niya mahigala kutsilyo. Nilubnot in taon tong mga babae, mga sugid di paminaw, apan na gitiunan mga higala o kutsilyo. Ha? Dako niya tawhana, muna mura ko nagkapre lagi ang ikuan. Ang ni rape mga sugid di paminaw, dako yung tao day. Dakong tao. Ipakita ko na yung usaka ko na anila yung picture, oh, dakong tao ni. Sige lang, gamay lang kayo ha. Ang chat niya, ni chat na ni Karon, nga kuan, mo, miingon mahigala nga mga pasaylo, ha? Mga pasaylo human ka ng rape, mga sukit di paminaw. Okay naman ang pasayloon ka, pero priso ka. Di mahimo o dili mapriso, ha? Money ang text mga kagalano. Be, atong basahon mahigala ha. Money ang yang i-text ron. Okay. Sige, atong tagapagtagad mga kagalaan. Kaya, inanginahan, ane, mo na ning kamot, nga makuan kinini ang masitol ug willing sa mabayad mao naging ano ma'am maayong gabi eh. Mangayo lang ta kog pasaylo akong nabuhat ani no ma'am gamahay jud ko pag-ayo ma'am sorry kayo dako ma'am akong nahimo nadala ra jud ko sa tagay nahubog ra jud ko pag-ayo
2: straight to the point.
3: Mao ni ang iyang gi-text mga sukit di paminaw niya di man mahimo makigalaan nga inana lang ka sayon. Ha? Imong bayran sa prisuhan kini maong gihimo. Ha? Liman ka ni hitabo ang mga sukit di paminaw. Oh, mo ni mga higala ang nahitabo mga kagalaan ni ining sitwasyon na karon. Ato ning tagag pagtagad mga sukit di paminaw. Kini mo bayhan na mangod. Ang iya mangod mga higalang bana naala po nagtrabaho diha. Kay doon na may water refilling station na, doon ay, mula gasoline station man dahil, no? Niya siya, ang iyan ba na trabaho sa adlaw. So mag-shift sila, inikagabi, ang bana mahigala, maoy, matuog, ang asawa po may bantay sa tindahan, nga imnanan mga kagalaan. So, katong panahuna, alas dos na, ang takna sa kabuntagon, wala na mahigala yung mga customer, padung na manirado unta, kining mabayhana. Pero kalit ni misod, kini mga higalang maong tao, nga ilan na po ni mga higalang customer na po diha, nga nag-order mga kagalaan o mainom. No? Maman yung atong interview kagahapon mga sugit di paminaw. Akong balikan lang kamay ha, kay nangayo o justisya taon, kini mga higalang biktima. Duhan ni kabuk atong mga kasong gisundan nun, nga nangayo justisya, nga di may mahunong sa DYHP o yaw-yaw des kanginan o dili ni madakpan. Number one, katong kasos talisay nangayo sa to justisya, katotoo mahigalang caregiver nga gipangita sa mga anak nya dunay nakit-an mahigalang putol nga ulo kato amo to sundan sad og kini kining hitabo ama kay gilaan kasong rape mga sukit tigpaminaw Tama na itong interview kagapon, ha? Balikan na nakugamay mga kaigalaan, be. Sige, kunulong. Customer na ninyo din, ha?
4: Yes, sir. Regular po din siya mo. Nung wala po po mag-expect, man. Nga na dito yung buhaton. Kay kaniinan na namo good. Sagaad daw, balik ka din mo. Regular din na customer na kuan mag-ari-ari. So, kanang nga tayo, ma. Padlaw na mga good town to. So, nakaila po po niya. Ninong siya nga mo. Inong po ko na siya ka. Bisag duha lang ka batol. So, bato, ako sa siyang itagaan ko. Pero niya na ko na nga mag-close, sabay ako, sir. Pero sige lang, kay customer man siya ka na mo, dire, tagaan lang ka na po. Pero ikaw man ang doon ka batol, dili na siya kong matag. Ako to kong gingong yun. So, niya siya, sige, sige. Pero kanang tayo man, sir, dili lang siya na mga yung istorya na po. Naingon pa siya, ikaw lagi day ang naadira. Dili lagi ka tong lalaki lagi. Yung kuo lagi kay trabaho naman gusto siya, sir. So ako na po ang naadiri. Siya ni anak po siya nga, oh, mas maayo noon na ikaw. So, moto, nihatag po niya kung siya order nga ako ang sujo. Pagka maningin siya, oh, apili na lagay. So wala akong kabantay siguro. Ni tanaw na guro siya pag asa na hubibuta ang kuchilyo. So moto, nihatag na ko at tanan niyang order. Pagkatotod na, sige siya, istorya na po. Pagkatotod, mga last gusto, pinigod, mga 2:20, mga ningana nga oras, nag-hansip istorya na po, nangutanan na siya, mga ningana siya na kung kanang, asa naman ka nagpuyo ron, so ningana po nga, diri naman po sir, so dali na kayo kumaka-close, siya out mayo noon, kaya lagi regular po na ko nga customer, ni kuan po ni approach po po nagtarong, no po, ningana siya nga, ni hapag siya na kubitali nga, kanang mawin naka-detect na ko ba nga, lai na dyan ni, sinino na siya na ko po nga, di ka nang kulaya o. Oh. Ha? Naanag ko ha? Naanag ko. Gipakita dito sa papel niya o ang kanang Bible. O niya, di ka nang kulaya. Karoon lang dito mo. Nang niyari ko dito kayo. Giuhaw ko siya maayo.
3: O, giuhaw ko siya. Sa gamay lang kayo ha? Pusa gamay dong. Pusa gamay dong. Muna itong tagay-patagad ha? Giuhaw ko siya maayo. Unsa mang uhawa? Giuhaw ba sa beer o lahi ang gikauhawan? Ha? Agitan na ikataw katawa mahigala. Pero, nangita ko siya taon. Ang, kining maong babae mahigala, ang bana sa tao nakaabot mahigala, ulahina. Pag-abot sa bana, ha? Paita mga sukit ng paminaw. Huwag magkapalag ang bana dahil kay dakong tao, niya doon ay kutsilyo. Muna nga kung ipakuan hagi, pakita ko rin naong ano ron. Aron nga makabantay ang tanang kababayanan, nga di mo mabiktima ane. Og ingon man, mahigala, makatabang ta sa pulis. Og kisa nakakita ane, i-report ninyong asa ni ron. Atong balikan, mahigala, humalamang sa pipila kapahinomdom. Alas 8:44 na.
5: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Gigutom na ba?

0: Vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaoba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 8:50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the
5: now, kinintawhan na mga kaigalaan, adik-adik ning dako, gikan spesuhan eh, bagong laya kuno ni mahigala, o niya iya mahigalang gilubnot ning maong babay. So, mo ning tawhan na, para malikay ang uban, ang dili mabiktima ako ning ipakita. Paglikay mo ani, kay delikado kayo mga sukitig paminaw mo, gunitan ka, di inagil ka kabuhi, kay dakong tao ni. Mani ang sulti mahigala sa babae nga atong na-interview kagahapon. Nga ni lubnot sa mahigala niya, naapagay ko chilyo dekin. Pati naghanang tato na sa iya nga lawas. Beto na bambaho ang anghit ko no dekin. Kaling agay katawa-katawa mahigala. Ha? Kwan, murag aliwas ko no mahigala. Dahil tao. Ang problema ini kayo may kaligo ni matod pa. Askang bahu ag ilok. Lagi talaga katawa mga sukit di paminaw ha. Unya ka ng babae makagalaan nga imo ng pugson din ha. Lahi ng istorya ha. Gitiunan ni kutsilyo. Gitiunan ni kutsilyo. Maklaro man tong kwan rin maklaro ba tong kutsilyo dong sa katong sa video? Grabe ha eh. Atong pagtagad ha. Tanawar agad. Tanawar ko itong kwa na. Niya, kinang babayhan na makikila mo ni ang babae sa pikas nga bahin. Gamay ning babayhan na naning kamot nagtrabaho taon. Naning kamot nagtrabaho. Di lang ito ipakita ang babae nga kwan. Blur talang gamay itong babae. Oh, no. Nisood siya dito. Iyang gilubnot ning babae. Iyang gilubnot. O niya, tiunang kutsilyo nga ito na sa video mga kagilaan. Nga iyan ang gi-rape. O, tanawa. Muna yung hitabu ako. Iyang giguyod ning babae. Ah, dili dapat mang higala sa kuan nga bahin. Oh, tano, iyang giguyod. Oh. Di da kun tao man. So dinha na mahigala nga iyang gipanamastamasan kini mo babae mga sukit di paminaw. Ang kutsilyo ni di maklaro ang kutsilyo dong no. Dong kuan. Oh, kani oh. Oh. So iyang mi aksyon og dagan kini mo babae pero gi tiuna niya og kutsilyo mga kaigalaan. Maunay nga hitabu ah. Oh. So, oh tanaw, maunay nga hitabu ah. Nang kining maong babae mga sukitig paminaw, na nabaho na kung nagtinarong at trabaho, nagbantay na nagtindahan din mga kagalaan, napo siya amo, dili na iyang tindahan. Sildado na po siya diha. Kana nang

0: buhi lagi sa mga kagran bag tinalong mga pagpanginabuhi taon. Ang iyang bana mo'y trabaho sa adlaw mga kagalaan ini kagabi eh. Ang iyang bana may matug siya na po'y mo trabaho mahigala sa gabi eh. Pinaagi kay kasir siya anang maong tindahan din na naabdan o galas dos kadlaon nga wala na yung mga tao siya nalang usap padung nasa manirado niabot ning maong tao mga kagalaan og miingon nga mo inom siya nga tungod lagi kay customer mo na nga iyan lang po mga higalang gihatagan og duha ka butilya pero kutob lang niya sustod taod mga kagalaan kay mi iguyod mino siya naba ni say audio dong haman tong audio dong ito paminawan ko na dong kay na ay kuwan sa audio na nga na ay kuwan nga iyang gikuwan sa kanana ang matawag to ang kutsilyo kaniyo kaniyo o kani mo ni o kutsilyo
1: sige,
0: ano-ano, chili. Chili again. Oh. Oh, niya, gamay mo ganun babayhana. Nakoy picture na ni gamay na yung babayhana. Muna na, gunita niya, wat lagi kabuhi. Pero kini mabayhana puti ni mabayhana guwapa ni mabayhana cute gamay gamayon nga pagka babae. So mo na nga nagustuhan niya dai og iyang nagunitan mahigalawa na gibuhi. No?
1: Ani action sa dagan din.
0: Oh, ni action sa dagan. Ni action sa dagan oh, kutsilyo. Kataas ang kutsilyo ha.
1: Oh,
0: shit. Gitiyon nga ng kutsilyo. Amo pa na yung pagsugod. Diyan mo na kadako ng tawana. Gilabnot siya mga sugit ng paminaw. Tanawa ko. Diyan ito paminaw sa itong interview na ito dong. Itong interview niya. Ito limutan niyang picture dito sa obos kay wala na to ni gipakita yan naong pero kana lang siya dahil lang kayo i-blur lang kana kini siya nga picture mahigala katuning lahit ni nga kwan okay mo ni mahigala ang babae puti na yung babayhana nagustuhan ni mga kagala ni kwan maong lalaki mga sugit ng paminaw asa pa to itong interview dong katong itong interview ba itong paminaw ang pagbalik
1: sige lang siya imam lang dira ni anak ko nga sige lang siya, mag-inventory po ko. Mag-inventory na kong nahinay. Yan yung sasabi lang. Kaya babo talaga kong babae, mga 230. Na naabot talaga to 40. Mauna to, sir. Sige siya, pangutanan ako nga. Sila naman na akong Maria Nandira, miss. Anak ko nga, 280 na, sir. So, di sa kumuhatan niya, may gabot na sa babae. Niya, anak ko siya, sige. Niya, lingkod ko nun sa puno ay siya. Niya, ni kalat siya, baro. Mga to, ni tanaw ko niya. Kay binilipin ako makwaro yung kuwan. Kay dako, hindi siya glawas. Yun, o, kita kung asa siya, unsa yung dito. Or, ako pa mati, is kuwan lang, ano na, hinaw. Oo, niya, pagkatalto, ni baro, mga siya, niya, padun siya na ko. Anak ko, patay. Niya, anak ko, patay. Ito, si patay ko, ano rin. Niya, anak ko nga. Niya, anak ko niya, sir, ko alang ang halin, sir, di ko masukul. Niya, anak ko, ito, akong tayo man niya. Niya, ingon siya, biligan ako tuyo. Ikaw akong tuyo. Ari, bili. Yan, hindi ko, bili pa akong tayo kumukuyo akong tayo man. Yun, ingon siya na ko nga. Buslak ko rin mo ron. Pakasin ko chill yun mo ron. Anak siya, sir. So, moto, no choice ko, pero nang hawit pa yun, intawin ko sa dapit sa lukuanan na mo, kaya lagi ko gusto mo kuyo, kaya na-adlock ko. Moto, moto kayo ma, so, dito na gibuot niya yung mga gusto, ano, taga, bilin ako mabuot yung gusto, ina di ko hanakan, ako chill yun, matuslok mo, iku ulagi sir, buwato na kong tanan, relax lang, kaya lahi naman siya, approach na ko sir, ba, ma-adlock ko, labi na nga ka nang napukoy na sa'yo sa kong pagka-tikwondo mo nang kaibaw ko ba. O di man din ako kaya ang lalaki. So, mangita ko buhay nga, makalingkawas ko ang hitabua. So, mo po, wala ko, naghila ko, pero wala ko nagpanik. Kaya gusto na ko nga, na ako'y kuan ba nga makaityas ko kung sa kong buot, angay buhaton. Kaya ako, ragyan taong isa ato, wala, di, masing makatabaw na kong tayo niya. Kung paris, wala pa doon yung mata. Mo po nga, ana, may sige na siya po ano ko, iyan akong gidaghan ako siya gibot, iyan akong gichola, kaya kung di ko pa nga ako, di ko mga nga, bislakan mo ko ni kutsilyo, yung paulap ko siya, mga iyan akong gihalukan, tanan, iyan akong gichola, kaya lahi man, Tulog ka tudlo. Sakit ka di. Yan anak mo, sir. Ayaw lang, sir. Kay sakit. Sinaya lang, anak ko. Sumauto kay... Mura kong action. Takuyak po natong time, ha? Na mura kong na... Mura kong na ako, naluhod. Iya kong di alalayan ko nuha, eh. So, sumauto nga... Mura kong ni barog. Akong di pasman akong buhok. Kay iningkasog makadagan ko, sir. At least, dili magunitan di akong buhok. Kay kasagaran yung babay, buhok man yun. Labi nagtaas ko buhok. Sumauto, di po ako. Pagpunan akong buhok. Pagkauman kay... Nisa, sige, ikaw sir, tinsa sila kay, nagpanic attack ko na, kaya kita di siya manandahi ako, ba, kita di siya kanan na nag-shake na ko, nag-listen ako, istorya, ikaw sir, mainom sa kong tubig, mapog, iya kung di pa o nagpagawas pa doon sa lababo, kaya naman may water dira. Kung pagkauman sir, mura mag-reaction yung iyang butang iyang kutsilyo. Mapog, nailog yun akong kutsilyo, bitisingan yun ako, unsa siya kakusgan. No, po nga, nailog yun ako, pero yung saon, di man ako mailog yun, kaya di gusto ko mong kuniya, wala yun, wala din ako mabuhiid yun, ah, wala din ako siya makakunan yun, masukulan, no, po siya, di na niyo yata, pati na yun, ikaroon, ipusnak mo din ako ron, no, po, nato yung mga action nga, ari yun sa kilid, sa tiyan ako, nga, mapila din ako, nga, maduot na yun, ang kutsilyo mo, nang, ay, na ko siya ka ng, sir, relax na, akong kaon yung kamot, ako ibubu, abu, ako ibutay yung kamot, wala lang di madayon ba? So, kung mo itong time, sir, nga, na mo ito nga, nangita lang dito ko buhay, masking kuan, abin ako, paguman ako, like mo kuan, dito sa kong apart, sa kuha, buluhod, eh kung buluhod lang siya, makaikis na yun ko, kaya naman ni, kuan, dari, isa ka kisa, kuloy nga, kaya na yun ako, ibustak yung ulo po, so, unta, ato, makabuhi yun ko, pero wag yun, namiguro po siya, kay, mo action kung pati sa iyang kuan niya part niya nga sensitive unta to nga buti jud ko kay murag mo kuan siya mo kipi niya ka nang distansya sa nako pagkahuman ang iyang ang kuan niya nako pero ang kutsilyo jud tiyo di na pero di gina mawala niya na pagko pwede ra man mo ibutang sa hilabtan ko nimo ana nga time mo unta og iya ibutang bala na lagi magka-kuan jud ni. Oh, musukol mo jud ko. Musukol jud ko. Oh, wala akong kinabuya. Ang taya, dira. So, dili jud ko musubot nga. Naingon siya, ariglo, dili ko musubot eh. Grabe, ang ata niya na ako eh. Anak ko, mamatay ko pala. Paglabag pa dyan ako, anak, naliksan pa dyan ko. Kubala na, maliksan ko. At least, naghantaw mo tapok na ako. Mabaraw ba? Oh, nga, ako pa rin sa kamatan na itong tayo mga nagubo ko. Diubo na dyan ako, tanan akong short, akong panty, akong chanilas, at least kayo makadagan ko. Paala na, dili pa ko maparo, basta ko dagan ko, mawagit ko niya. Siya, ni action ko siya, gubo niya, iyang, iyaw siya, iya nang di ko, okay, ni, mag-iso niya siya dagan kayo, iya na mag-ihubo gamay. So, mo ito na, ang hindi ko, akong pari si Mata, ni Shagit na, ay, ang sama na, nagpuha ko na, kung siya paon ba niya, ni isinias na akong pari na lakpaw niya, ako po niya, na po nga, so, pang-lock dagan, kaya akong anak, nagsunod niya. O niya, ako hindi po bingan, bahala na ako, basta akong pamilya, wala ganin, oh. Sabi ni Gagan, si Gagan siya, pero walang panukuso niya, ginasak ng layo, oh. Sabi ni Gagan ko, Gagan din ko, Gagan, bahala na. Wala ko po naka, kuhaan mo din sa kanahagdan na lang, layat ko. Niya, pagkaman, naligsan pa din ko, nabundulan din ko, bahala na to, moto ni, nipipip ang sakyanan, moto ni, at nakita ni ma'am sa video nga, nipatayon na siya, lakaw, oh, paspas yung lakaw, oh, niya na ako matabang, oo na to. So wala na yun, naka-respond din ako itong time mag-yun. Itong tawag wala ko sa kong amo. Walang dili yung bubuk ko, nga isip ko talan ni yung bibuwak na ako kayo, dili na liman. Dili yung dalim, sir. Nang gusto na akong mga dakpan ko siya.
0: So kining tindahan natin, kung nakagis, hulan ka nga ubantay, ane?
1: Oo, cash raise ko dali, sir.
0: Oho. Ang imo na yung Paris, asa man siya ng panahon na?
1: Natulog sir kay bali kanina mo shop diri sa buntag ng filling station ni siya water filling station sa tabi eh para bidyokihan so akong pares diri pod nagtrabaho sa refilling station oh so dili jud magkakuha na mong oras kay siya pang buntag ako pang gabi eh so ang akong among style ana is kanang siya matug ug makamata siya nang time mo mutabang jud siya nako para mag-close kay tibaw naman siya nga, mukabang, tibaw ko nga, mukabang din niya kung pari. Mga itong pagpaalam lagi niya, sir, maon lagi na siya tabuag yun. May gani po, nakamata po siya kay Usay, dili, gidbaya. may gitong tayo mga nakamata siya na ako pa yung anak mo, ipukaw niya. Na naingon niya, papa, mata na, kasi mama, wala pa, napasa work niya na akong anak. Nakilagod siya po sa akong anak. O, naingon mo po siya, ni bagong siya. O, nani, ang ako lang ba nga, since itong tayo mo, wala lang yun. Patay mong yung kwarto ba? Bili lang ito rate ya. Tanaw na ko sir, tawag ko to. Kay Dimensya man dahil niya ang kanang cashier din na mga laki.
0: Hmm. So ang imong pares anang panahon na ara po diha na tog within sa vicinity ara diha.
1: Oo sir, nara gyud. Siya ba di actually siya di nakita ato tanan, makita gyud siya nga gi direct na gyud kuniya atong tayma.
0: Okay. So kini ni ang kaila man gyud ka ni niya kay kon man og mapresentar ning tawhana balik gani mo kaila gyud ka sa actual kay inyo maning kuan customer.
1: Regular din na namo.
0: Kung sa may trabaho ko na niya, wala sa mag-istorya ni mo, samtang mo inom-inom niya?
1: Wala, good sir. Kaya ingon siya, wala ko na siya trabaho, good. Kaya ikan ko na siya laya daw niya. Ano na siya, 33 years old naman po. Ano na siya, sir. Wala din po magpansing pangutan na niya.
0: Okay, so ang atong kapulisan ka ron, nangita na ani, at least na, na-istorya naman ka sa mga polis, yung mag-isulti tanan sa polis, hasta ang CCTV, o na-mention ni mo na yung maong pangan ng tawhana. Kinini ang, sige na lang, wala na ito mapakita ang picture na ni kinimaong tao para magkabantay lang ang uban. Salbahe si Tawhana, para magkabantay lang ang uban. Kisa nga na ni niya?
1: David Clark, oo, maugid na siya, wala na siya ko. Basta ang naunang gid ako na permitted na naunang duman ako, yung mga liyok, maura gid na.
0: Oo.
1: Punta maunang mababay po, nga kuya po din ni Tawhana. Sao na lang, sir, kung ang babay nga yung ilugos unta niya, pakyo niya nga, wala si una-una ba? Mm. Ang ginuna lang, sige mo, sige mo, babay nga, o sige, lubusan na lang, pero ay ko patya, pero kung patay din siya, what if ba? Sunod yung biktima, pakyo na yun niya, mo, nang dili ko gusto maitabo nga, talaro-laro lang siya, mura siya guwa, dili ko mo sabot, ipapriso, ginana ko siya.
0: Hmm.
1: Sa priso, ginana ko.
0: Okay, sige. Doon ay mga tato ni mga tawhana, tintawhana, no? Doon ay mga tato, daghan?
1: Oo, dagoy ko siya sa to. Ni chat pa gid siya sa kung amo nga makigariglo siya. O na 35,000 ya ibayad na ko para makigariglo. Yan akong amo sa bayan siya. Kung gamay ra na doon sa ibang gibuhat 35,000 unsa na lang kinabuhi sa cashier 35,000. O ni ino siya nga ambot naabot sa 40, naabot sa 50, naabot sa 60. Kay ningon para sit up lang unta namo siya sir ba. Nga mauto nga ang kasabot ba niya, diya din inahandre magpakita siya dili.
0: Hmm.
1: Yan nga, katulog din magsigbalik-balik kay makigariglo na ako niya. Kanya itong tayo na ako, hadlok na ko. Mato ni ikyas sa may din mga tulog pa adlaw.
0: Hmm.
1: Kaya ako sa tulog, kaya di ko gusto din nga makakuan sa ba. Ako sa ipahuruway akong utok. Nga na nga.
0: Okay. So, sige. Pus dong, ha? Atong i-follow up ani mahiga lang atong kapulisan nga madakpan nila ng tawhana. Araw may tagadiha raman ni, ha? Standby mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinundong. Alas 9:00 na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong takna may gala sa 9:15 na sa atong banuban kalon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to
5: now,
4: the point.
5: Before ta may gala mo padayon sa itong mga issues nga labihan ka stressful na itong mga issues kalon, dapat impeachment, dapat politika, dapat mga krimen nga nahitabo. Alas atas good news, ha? Matawag man ni good news mga kaigalan, kamong naminaw dahil kalon, paminaw gyud mo ni naha kay basin makatabang ta sa atong isigkatao ani, makatabang ta sa mga silingan, mga parente, mga atong nahibaw-an nga dunay mga problema nga atong matabangan kay ni akalon sa atong sibianan mahigala ang Kiwanis Club of Cebu. Dunas lagi pasiugdahan mahigala nga usa ka medical mission man siguro ni, no? So atong tagay pagdagan mahigala di ay ilang mga officials karon sa atong sibianan, mapasalamaton ta nga nakauban na to sila karon nga buntaga. Mama, yung buntag ninyong tulo.
6: May buntag.
5: Pwede naman mailhan. Kamula introduce yung tagsag sa kamangangan, ma'am.
6: Marlene
5: Ferrioli. Padaos microphone. Si ma'am Marlene.
6: Marlene Ferrioli. Ako'y presidente karon na tuig. 25-26. Unya, naami diri karon para sa among, i-promote na among mission.
5: Okay. Si ma'am Marlene, may kailangan may presidente karon sa Kiwanis Club of Cebu, no?
6: Yes.
5: Ikaw, ma'am.
7: Si kuan ko, Elvira Gol, ang ako namang akong kuan, position sa Kiwanis Club kuan, treasurer ko karon.
5: Treasurer, oo.
7: Yeah.
5: Okay, ma'am, good morning.
8: Yeah, good morning. LC Tagupa, taga kuan gihapon ko, taga Tisa, tapos akong position ay past lieutenant governor.
5: Okay.
8: Si Elvira is the incoming lieutenant governor.
5: Anak, kanindot ali ma'am, no? Kay kining Kiwanis Club, usap ning Kiwanis Club of Cebu, di ba daghan man yung mga clubs, no?
7: Yeah. Sa Kiwanis?
8: There is a Cebu, we are four, no? Actually, we are a service organization.
5: Yeah,
8: unlike others, more of service organization. So we have the Kiwanis Club of Cebu, that's 50 plus years old.
5: Mm-mm.
8: We also have the Kiwanis Club of Cebu, Mandawi North.
5: We also
8: have Kiwanis Club of Jades, and then Kiwanis Club of Cebu, Tipadilla.
5: Oh.
7: Ano
5: yun? Kini bang inani mga Kiwanis bitaw mo, no? Kanang makakuan ka kayo doon mo yung mga activities, ana niya. Kaya ba ako, kamo mismo, kasagara na bang mga membro niya, mga businessmen, mga professionals, ana. So busy sad mo, pero despite the facts ka busy, doon mo yung mga time sad niya, maghimo aning mga activities. Kung sa maging mission aning Kiwanis?
7: Serving the children of the world.
5: Nya kanin yung mga membro man ba? Unsa man yung mga membro ninyo? Unsa man yung gi-recruit ninyo ni or pili-pili-on na ninyo kinsa mga membro or unsa man yung mga kwanjud kasagaran?
8: We call ourselves volunteers, no?
5: Yeah,
8: so kung if you want to serve, pwede ka magpa-member sa Kiwanis. Although na aming mga screening process, like, because you have to have the commitment nga na mukuan ka og imong time, dapat na imo hapod, if you have resources, pwede po ka mag-donate. And then, also, ang imohang talent, kung unsa man. Ang amo is more of volunteerism.
5: Mm-mm. Kay mga, kung man yun, no? Ibuan yung mga taga-Kiwanis, mga, kuan sa gid ba? Dunay mga bisim gid mo sa intagsag sa ka mga businesses o sa inyo mga professions o guban pa. Pero despite ana, committed mo nga
7: tabang mga bata mo gud ang among kuan target.
5: Mga bata gid no? Mga target. So unsa man ato kalihukan karon ma'am nga angay mahibaw-an sa mga tao kini karong bag-o. Sige ma'am. Marlene.
6: Yeah, naami kuan karon mission. Amo ning signature project, which is Adopt a Bungi. We collaborated with an Australian team.
5: Okay.
6: Medical team. And they come here every year. And we've been doing this for the past 14 years.
5: Oh.
6: 15th year karon namo.
5: Okay.
6: We give free operation for katong mga bungi ba? Like, mm-hmm. diri lang sa lip, unya palate side?
5: Oo.
6: Or sometimes both bitaw, palate o ang lip side.
5: Mm-hmm.
6: And it's everything's free. Mm-hmm. Ilang pamiliti, ma-reimburse na mo, mm-hmm. unya pagkaon. Because we also partner with other organizations na mohatag o food, mohatag o pliti. So, wag yun sila'y gasto.
5: Mm-hmm.
6: Yeah, everything's free, you know. And they would do service sa ilang mga anak or pariente nga maoperahan ba.
5: Mm-mm-mm. Now, yeah. Considering that our program, our broadcast now can be heard all over the Visayas, Mindanao, and even some parts of Luzon, and we can even be heard by our social media platforms, katong mga nakadungog na to, ma'am, pwede silang mo appeal? Ani? Katong na rin mga bungi sila to sa Leyte, Bohol ba ka, or Mindanao, ana?
6: Pwede kaayo. Pwede kaayo.
5: Mayo,
6: yes.
5: Mayo.
8: Yeah. Yeah, we have past experiences nga naami taga Camigue, na taga Bukidnon, taga Cagayan de Oro.
5: Oh.
8: So, open day sa kuan. And then, kuan na siya.
5: So, how many patients ang atong target ani karon? Nga activity ninyo? When will this be, actually?
6: August, start siya August 9 until August 15.
5: Okay.
6: Naami screening day, August 8.
5: Okay. August 8 mo screening day. So kining August 9 to 15 mo na ni ang actual nga pagpangopera.
6: Yeah.
5: Oh. But how many days will be the screening day? How many days are allocated for screening?
6: One day ra gyud.
5: One day lang. Oh. So that means that those patients mo ari sila magpa-screen.
6: Yeah. Usually kanang mga layo naa na sila diri on the 7th.
5: Okay.
6: Sayo sila sa buntag sa 8th.
5: Mm.
6: Unya naman mi kuan sa Sendet. We reserve some rooms there, like dormitory rooms.
5: Okay.
6: Para sa ila. And it's free for them.
5: Mm-hmm.
6: Unya, aron, you know, like katong taga Mindanao, and then, you know, like remote areas there is Cebu, pwede sila magpuyo dito.
5: Okay, okay. So katong mga lagyo kayo, maaari sa a day before the screening, na nasa ladaan, pwede ra?
6: Yes.
5: Pwede.
8: O, mag-advise lang sila.
5: Okay. Unsa may pamaagi, ma'am? Panalitan tong nang minaw na to karon. Unsa man eh? First come, first serve, first 50 people, may ato ma-accommodate, or bisan pila?
7: What may first come, first serve? Kaya ang kanang kuhan, screening, ang mga doktor may mukuhan nila, tanaw.
5: Mm-mm.
7: O niya, kung makapasar sila sa screening, schedule na sa doktor.
5: Mm.
7: Ang pagtawag nila para magpa-register sa namin telephone number na among brochure.
5: Okay.
7: Muna ilang tawagon, magpalista sila kay aron appeal na sa patients list nga to na sa registration, ma-appeal sila.
5: Okay, okay. Oo. O sige, no? Kay aron nga ito makuha ni siya, kay doon ay daghang mga namino ito karon. I think daghan yun ang mga na mga bungi bitaw nga mga kuan, lami mga anak mga bungi, mga parinti ana. Ila gyud pahimusta ni panahon na.
7: Na daghan ra bang dili maka-afford ng mga pobre tawo
5: tayo. Mao na. So panalitan taga Buhol karon na Minaw nya, para ba mi kapliti dito? O sa may tong buhaton ani? Mukontak lang sila or mamailo sa pliti dito anyway refunan sila.
7: Mamailo sa kay refunan man sa nag-abot diri. Hasta ilang pamiliti pa uli.
8: Pagkadaan na sila.
5: So, a day before the screening, og naa na sila din he, si, mga Pizza City na August 7, para makapisa sa screening sa 8.
7: Mm.
5: O sa, yeah, mapauli pa sa Buhol og balik or diretso na ni?
6: Yeah,
7: that's right. Out of towners sila, una, og nakapasar sila sa screening, out of towners sila, unahon man sila.
5: Mm, okay,
7: unahon
5: okay.
7: Unahon na Tagalagyo.
5: Okay, okay.
6: So, gikan sa screening, diretso na sila sa hospital.
5: All right, but okay. Pagka following day, sugod naman na yon. Okay, so katong mga lagyo unahon sila para makauli na sa sila.
8: Yes.
5: Okay, okay.
6: Yeah.
5: Oh, pila man ka mga doctors ang atong invite ani ma'am nga mo perform ani maong nga operation?
6: Lima sila tanan.
7: Duha ka surgeon, nga plastic surgeons from Australia, duha ka anesthesiologists. Dunay kanang pediatrician. And then it is required by kuan man DOH that dunay gud may local counterpart.
5: Okay. So how many doctors are
8: 1:1?
7: 1:1 ang kanang counterpart. Usa ka Australian, usa ka local.
5: Okay. Okay. So nindot. So asa man ni i-held kining maong kalihukan?
6: Sa Adventist Hospital nga sa 3 de Abril sa
5: Miller. Sige, ma'am, ano to microphone, mama? Sige. Adventist Hospital, so sa Miller Hospital.
6: Sa Miller Hospital.
5: Okay, okay.
6: Unya.
8: Ang so, screening.
6: Ang screening naa sa Sendet kana na sa Jones Avenue.
5: Ah, dito sa may Bradford.
6: Okay. Yeah,
5: oh, okay. Luyo. Luyo. Luyo sa Bradford. Okay. Doon sa community hospital.
8: Yes.
5: So anha ang screening.
6: Anha ang screening.
5: All right.
6: Yeah, after sa screening, usually mahuman sila mga alas dos, no? 2 o'clock. Yeah, pwede na sila moderatso na sila dito sa hospital.
8: Kato
6: na
8: ka-schedule for the Sunday.
6: For the Sunday nga, diretso surgery.
8: Diretso na siya sa hospital, 15.
6: Yeah, but,
5: kay pizza utso man eh, so kung Augusta 8, that would be Saturday di ay.
8: Ah.
5: So Sabado, muna ang screening. Pagka-ugma, pwede na mo ditso na dayon.
9: Oh, oh. May, di man mo opera ang Miller kung Sabado.
5: Yeah, oh, kay Adventist mo sila, no?
9: sa kung ang good, sa Sunday na.
6: Sunday na mas so good.
5: So, Sunday na.
8: So bali, ang katong for operation sa Sunday, sa Saturday night, ato na sila sa Miller.
5: Okay.
8: Yeah, all the rest, nga ka ng mga Tagalagyo, din halang sa Sendet magpuyo. For the meantime, while waiting for their koan.
5: Okay.
6: Schedule nila.
8: Schedule.
5: Oo, yeah. Sige, so nindot ni nga kalihuka, no? At least, 9, pizza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Maka, 7 days, no? Nga kalihukan, wapay labot sa screening.
9: Wapay labot
6: sa screening kay Sabado 8.
5: Okay, okay. So, Moni, ang atong, kuano, no? Katong mga namati na to karon, atong pahimuslaning maong panahon kay ni ay libre nga pag-opera sa atong mga kaila, mga parinti, mga silingan, o bisan kinsa diha, nga doon na mo yung mga bata nga bungi diha nakitaan, o saan ka opportunity na mapikot ang ilang pagkabungi, no?
6: Oh, good.
5: Oh, oh.
9: Ang,
5: sige ma'am.
9: Ang kanang recommendation sa mga doctors ba, ang ilang, ang kanang mga bata nga wa pa makaadog, wa pa mag-eskwela, upirahan na daan, kaya ron dili maka-experience o bullying ba?
8: Sa
5: isa no?
8: O kay ibuling magit sila sa school.
9: Kanang sa mentra sayo pa gusto nila nga kanang mga bata pa mga 4 years old pa mag-school
6: before kanang school age.
9: Okay. Para dili taon sila mag-experience anang i-ostracize sila sa ubang mga bata.
5: Bitaw, no? Traumatic experience mga bata na.
9: Traumatic.
5: So at least
8: grabe man ang sulog-sulog ana sa mga classmates.
5: Oo. So kanang mga bata nga unsa may edad sa inyong kasagaran nga nakon mga pwede nang pwede na operahan?
6: 3 months old.
5: 3 months. 3 months old?
8: 3 months or 12 years old.
5: Oh, so mag-agwanta na din 3 months, no? Baby man.
6: Mag-agwanta man siguro.
9: Pero kung ra, kanang sa lips na, huwag ang bata, 3 months old na slit niya, doon na sa iku under ipalit.
5: Sa palit, o.
8: Sa paluing year.
9: So, gamay pa man kayo, di man may mugdunganon.
5: O, di mahimog tahi, no? Gamay kayo.
9: Di mahimog dunganon. Huwag dako na siya, mahimog managdunganon. Pero kanang gagmay kaayo dili.
5: So nindot kayo kay do na magigandi ka makasabot usahay na pagkatao ni kalibutan na nato na lagi mga tao in anak ba. Nga bungi ana paluoy kay no. So at least naa ang kiwanis na inyo ning mission. No nindot sad. Nindot sad ni maong kwan. Unsa gyud nakatrigger ninyo aning nga padayon mo aning kalihukan ma'am?
9: Ang kaning kuan ang among part Australian partners dito na sila sa Manila sa una. Yeah, gusto sila mobalhin sa Cebu. So, nangita sila o kanang...
8: Kinsay mo daw.
9: Kinsay lang makontakt niya sa Cebu ba? So, kato siya, si Flo, niari siya sa Cebu. Amiga niya ang mama sa presidente sa Kiwani sa una mo, iyang gi-approach. Unya, iyang gipaila-ila siyang anak na presidente sa Kiwanis. So, ni-grab na yun may sa opportunity kay kuan man.
5: So, at least padayo na tuloy-tuloy na, no? Oo, aron niya ko ana. So kadto mga naminaw na to karon, ato na yung iko nang detalye. Unsa may mutawag lang sa telepono, ma'am?
9: Mutawag lang sila
8: or mo text para sila
5: tawagan. Mo text, asa man nang number ra ani? Kaning kuan?
6: Kanang duha ka number.
5: Ah, ay sa ha, tempa. Kini imo number, ma'am? Kani? Ako i-announce ni?
9: 0920.
5: Amo ni.
9: Asta niya, kanang usa.
6: Oh, wala siguro na butang ang ako.
5: Oh, wala mabutang imo. Asa man imo? Kini mang 0926 man imo?
6: Oh, mana siya.
5: Unya og dunay mang text ko ninyo tubago na.
8: Oh, pwede ra.
5: Okay, sige mo ni ha. Ang number ni Ma'am Marlene 0926-038-7724. Akong balikon 0926-038-7724. Ang kang Ma'am Marlene ni, ha? Unya ang kang Ma'am Elvira Monia number 0921-548-4848. Okay, kumbalik ko na, 0921-548-4848. So, kung mga inquiries nga, labi na ka ng mga taga-bukid, mamba, luoy kayo. Inusinti kayo niya, uban na ba na, mauwaw, Mana no?
8: Mana.
6: Lagi.
9: Oh, wow. Oh. Na ra bay na mga bata baka kanang taga Bukid nga lagyo nagyo kayo.
5: Oo.
9: Oh. Oh, mga birth certificate.
5: So sa may pamaagi ko ana.
9: Pangayoon pangayoon mong gunang birth certificate sa kuan.
5: Mm.
9: Sa in-register.
5: Muryo-muryo. Na, kung bungi pagitawan niya, muryo-muryo pa, why?
9: Na, may kanang, kanang sa, oh, oh. Kanabitaw mga lugar nga, magbaktas naman sila, kay why daan, why transport, o ano ba? Di naman asla ganahan, good mo kuan, mo, mabaktas, ato sa ka para marehistro ilang anak sa,
8: mag-coordinate siya sa barangay.
5: Oh, sige lang. Ato lang ikuan ha nga. Doon na may mga pangutana, tawag lang mo din sa mga numbers nga akong giingon. Masig mo na ron, ma'am. Nanawag na, oh. Okay, so katotoang labi na itong mga lagyo, tawag mo unya dayon.
6: Basig
5: mauna ni siya. Basig mauna, ano? Ko no.
6: Sige na lang. Okay, what may we keep out on your phone?
5: Oo.
6: Hello?
5: Oh.
6: Good morning.
5: Oh, pwede ko sa microphone. Wala, wala. Oh, mauna no. Nag-inquire na, oh. Gagawa na. Magtingnan niyo mga telepono dayon. Oh, buyag. Kini ni ang
8: effective video.
5: Oh, puri buyag kay kuan man sad. Mo na among microphone dili puri buyag kay bay-bay man namin na usa gigamit ni nga. Usa oh, katabang taba.
6: Naabot diri kang attorney Banyok. Tawagon ta ka inig human namo diri. O nya tagaan na sa requirements namo.
8: Automatic.
6: Ha? Oh. Mga few minutes human namo diri.
5: Ah. Oh.
6: Okay, sige.
5: Sige, igaw mo kaman na yung interview.
6: Sige, bye-bye.
5: Oh. Ah, sige, so okay, na
9: automatic first call, first call.
6: Oh. Dali, so,
5: oh, oh. Oh, dali kayo. So, no. Monay, kana na ang doon na sa'yo dahil mga kuan ba, mga pangutana, labi na ito, mga pubribe na ito, o na, tantawa.
6: Imo na po.
9: Dili si William.
5: Kinini ang, labi na katong bungi panalitan, mukuyog ang inahan, apil ba na spliti na itong ripanan?
9: Oo. Apil. Oo. Usa lang.
5: Usa lang.
9: Ang among gihangyo, usa ra ka guardian kay kanang naka-experience bang good being mga, na mga pasyente ba mo anha da ang parents niyang lola o lolo upan
5: daghan
9: maghuot niya dito sa among screening kuan venue
5: bitaw oo oh nanapoy lang tawag ni ma'am kuan oh.
6: Mao ni siya, napamiss din yung HP kayo, napakami ka yung attorney Banyok. Tawagong takagbalik, iguman na mo, din niya, taga, istuya akong takas
9: sa... Daghan siyo kay maminaw ni mo attorney, tanawa.
5: Kuya Buyag.
9: Kung pagkita mo man, daghan
6: ang kapagin. Thank you.
5: Okay, so mo ni siya, no?
9: Automatic.
5: Okay, so usa ka bungi nga bata, pwede mo da siya o yung mama o yung papa, usa lang.
9: Usa lang.
5: Usa lang. So libre ang bata, ang pliti o ang mama o ang papa. Basta usa ka ganyan lang. Libre. Namagay ba niya karang moral support niya ato?
9: Buong pamilya.
5: Ang mama na, ang papa na, ang kuwan na mo uban.
6: Apil palula.
5: Wala mo yung apil, spliti.
8: Wala na. Kung ganaan mo, banyo, wapod may apil sa accommodation.
5: Pagkita mo. Usa lang yun. Okay, so nindot ni. So, Miller Hospital, August 9 to 15, mauna ang pagpangupira. Unya, August 8, adlaw Sabado na, mauna ang atong pag-screening. Importante kaya nga na ay screening. So, ang mga nanino ito, karun mo, arin na mo daan, August 7 pa lang.
6: August 7.
5: Oo.
6: Pero attorney, gusto na mo i-reiterate ba?
5: Yeah, ipanoos mo ka po naman.
6: Ang requirements bitaw na mo sa kuan?
5: Oo.
6: Sa...
5: Kumbaga na ko sa kailangan na nawag.
6: O, dadun ba nila nga mga kuan ba, documents?
5: Yeah, okay, sige.
6: Importante kayo ang ilang ID sa parent.
5: Okay.
6: Niya, health... I'm sorry, birth certificate sa bata.
5: Bata, okay.
6: Unya, barangay residency certificate.
5: Okay.
6: O, kinanglan yun na siya kaayo.
5: Mm-hmm. So, tulo lang. Tulo lang. Kayo.
6: Basta, tulo lang.
5: Na certificate sa barangay, siyempre, ang kapitan mo, hatam yun na dayon. Kay, maluita ba?
6: Pero ang residency na lang may among gikuan kay ang uban ng good na clearances sa barangay magpabayad ba pero kaning residency libre raman dai na siya.
5: Okay.
6: Wala na.
5: Wala na.
6: Nagyapon. Kung naa sila, okay lang. Pero kung wala, i-register man sila diretso.
5: Oo. Now, laing pangutana ko, ma'am. Kaluis kinuuno, nindot ninyo ang gihimo. Libre pliti ang bata nga bungi, hasta ang iyang guardian nga usa. Unya, libre pigis nagpuyo. So, solve ng problema nila. Pero ang tambal.
6: Oo.
5: Sa may pamagi. ang tawag ba kapal ito tambal niya itong maigso mga pobre?
6: Libre ang tambal.
5: Libre po.
9: Pinikuli nila, doon tagaan sila ganang take-home kit nga, doon ay mga tambal nga.
8: Katong requirement.
9: Oh. Possible nga, magkinahanglan sila ba, pwede pa yung lara panaglintan.
5: Tanawa, daghan na kayo nanawag.
8: Imong number mo kadang una nga
9: lahat. Ang first nga kuan bukid nun. Layo tayo.
5: Layo gyud, no? So sige.
8: Pero taga Argao daw siya.
5: Oo.
10: Yes, may buntag. Oh, na ami dun sa dili.
8: Mura magsili ba nga mo ang dayo.
5: Hang dayo, no?
10: Ni Banyok. Naminaw mo?
5: Oo, naminaw sila dai.
10: Okay.
5: So nasa mga pangutan na.
10: Okay. Oh, kuan, wala na siya. Kuan regid me, bungi lang ni sa karon. Basin sa sunod, you know, depende sa among mga doctors, basin ra. Pero sa pagkakaron,
8: sa bungi,
10: bungi lang gid amo.
5: Sa bungi lang sa taron.
10: Ah, sige, sige. Okay, you're welcome.
9: Si William, okay, kasi itawag sa kay Tuyo. Ano?
5: Sige. Okay. So wala ko yung mga pangutan na kay basin na pay daghan manawag na hinuon ninyo ron. Unless na pa mo yung gustong isulti. O sa pa yung gustong mag-info. Sige ko na, ma'am.
8: Atong parting word. Ako an lang siya ka ng, for those nga ganahan, ano, nga naamoy kaila nga mga bungi, pakitext na lang sa ang number nga gihatag, kaya kung wala mo'y load, pwede kami ang mutawag.
10: Bitaw.
5: Okay, no? Okay.
8: Text na lang.
5: Sige, pwede mo text, ha? Text lang mo aning number. Akong balik ko na number ni Ma'am Marlene, 0926-038-7724. Pwede na sa mo text. Kamoy mo tawag.
9: Tawag mo.
5: Okay. Ako mong imagine mga, kanil mga pobre, may nga, may load.
9: Oh, load.
8: At least piso lang ang text.
5: Piso lang, text. Okay, so ka Ma'am Marlene, 0926-038-7724. Unya kang Ma'am Elvira, 0921-548-4848. Okay. Muna itong mga number. Ato siguro i-post po ni kasamang names sa atong screen. Sige, atong i-post nila kay Aron nga. Kato mga social media followers na to, makasunod sub sila. So, muna ni mga number na, no? Okay. Namuna ni mga number na?
10: Muna na siya.
5: 0921-548-4848. Ang kang Ma'am Elvira na. Anya ang usa mga higala nga 0926-038-7724. Ang kang Ma'am Marlene. Parting words ninyo, ma'am.
10: Humana
5: si...
9: Mag-hope lang ko nga kuan ka ng daghan bang makakuan ba? Daghan mo pa-register karon kaya ron matabangan sila.
5: Bitaw.
9: Kaya kuan man kanang sa nga ani naka-experience mang good big time nga kanang listen mag-huwag pasyente ba? Unya, mo nang niagi gamit alaming radio kay to reach out ng tuwa sa
5: kami willing may mutabang ma'am masay na ni
9: tuwa sa lagyo
8: kaya especially ka itong mga bukid ba lagyo ramang gililahan of information
6: So our journey like morning start na mo so next year morning nagyapon mi sa imo
5: pwede na ma'am or problema ma'am
6: okay
5: kaya ang ato ba nga we have a common objective man nga sa unsang pamaagi nga makatabang ta okay
9: sa mga pobre
6: bitaw kay sa sunod ra ba next year naa na set mila in mission so duha mi in a year mo gihapon operation bungi gihapon pero una na kinahanglan gyud mi og itong mga pasyente itong mga layo na gyud kaayo ba remote areas unya sa Visayas na I mean Mindanao na all the way down sa Zamboanga. So we hope na you know
8: Negros no
6: Negros.
9: Nasad mi na kuan ang among information ba gikan sa DOH nga every year na ay mga 20 to 25,000 nga mga bata matao with bungi or muho. So ang among trabaho bisag maka-operate pa mig 100 ka pasyente karon tuiga gamay ra kaya na ikumpara sa kanang
5: Matawag
9: sa digid, mahuman naman trabaho, ani. Kaya kada tuig na may bago.
5: Bitaw, no? Pero sige lamang, kaya nindot ba yung karang ko, ani? Mga glasya sa niya maabot, no? Wala importante diha. Okay, kanang tabang lang tagod, no?
6: Like kami, mga retired naman may attorney, so this is our way of giving back to the community.
5: Kung saan to imong kwan sa una, ma'am? Imong trabaho sa una, sa pagkamulitin?
6: Sa bangko.
5: Sa bangko, ka?
6: Yeah. Parihami ni LC. So, ako lang, sa gawas lang ko nga bangko, Bank of America, si LC is with Land Bank.
5: Land Bank ka, ma'am. Ikaw, ma'am, kwan?
7: kuan kanang retire man ko din sa Cebu. I was living in Hong Kong for 19 years and then pagkuman sa Hong Kong niadto ko sa Vienna, 19 years ko sa Vienna, so niaray ko sa Cebu para mo retire, so ako ka trabaho dire.
5: Ah, okay, okay. Trabaho. So nindot no nga retire na mo ana, murag kuan ba, so nana mo inyong mission sa niya lahi.
7: Lahi na pod. This is the next stage of
6: We feel kuan bitaw kanang I don't know. It's a different kind of feeling na makahatag kagbalik ba? You know, not just service, but also, you know, we do donate. I think all of us donate. Dili lang kay mag-solicit me, but we also donate ourselves. Oh, so, nindot ba na feeling, you know, you do something for others.
5: Yeah, tinuod na. So, muna yan itong mga bisita, kalumbutaga, mga higala. Napaki-sultima mo, ano ko yung mga pangota?
8: Murang kinara na tubagod.
5: Sige, parang matubag na ninyo, ha? Sige, salamat kayo, ma'am, sa inyo. Thank you kayo, ma'am Marlene, ma'am Elvira, o inyo, ma'am si...
8: LC.
5: Ma'am LC, salamat kayo sa pag-anhi sa itong CBN ng DYHP.
6: Salamat sa kayo, training. For giving us the time.
5: Mayang buntag.
6: Mayang buntag.
5: Okay, mo ito yung mga higala itong mga bisita karong buntaga, mga kahigalaan. Yeah!

0: Delivery! Maria Jose!
1: Is that box really mine?
0: Surprise!
1: Why are you inside the box?
0: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
2: Borrow up to 90% of your savings.
0: No processing fee and get fast approval.
2: So you should
1: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
3: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
4: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with Bagusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
9: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Balaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawad sa anumang uri ng sakit.
9: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabaton ta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready.
13: How can I Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist,

0: daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o ga CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong takna may galala sa 9:50 na sa atong baban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Okay, atong atong gi-accommodate og una mahigala kay public service mo gusto niya. Aganahan kay ko anang may nana nga naay mga pagtabang ba. Sumo ka na nga akong gihatag og pagtagad gyud ang atong Kiwanis Club of Cebu. Alang ato maigso ito nga mga bungi. Ako mismo, daghan ako mga gipaupirahan nga mga bungi. No? So, inana nga pamagi, sa ginagmay-ginagmay lang katabang ta. No? Damon mga parinti niya, mga silingan, mga kuan, mga nailhang niya kuan. Kana, nailhang niya mga bungi. Pahimuso ninyo yung panahon na. Kay libre ni, libre mga higala pa ganin pliti, mo refund sila, pamailon sa mo pliti niya, mo refund sila, o usaka guardian, ha? Usaka makakuyog anang bata nga bungi. Okay, niya libre po og kapuy andre sa Dakbayan, Sugbo. Okay. Now, alita, may galas itong mga issues karong buntaga. Kantos lang itong mga kwan mga kwanto ka niya ito, mga managers, bangko nito dahi. No? Kalma lang kayo, no? Moralgoa lang ba? Ako man, retire sila, pero ilang mga higa lang gidedicate sa nang ilang kinabuhi para mahigala sa pagtabang. Nindot, nindot sa niya kwan. Ang retire, gikan sa abroad, yun na, no? O, nanarbaho, may higa lang kwan. Unya, karon, ilang gibalik sa mahiga lang ito sa pagtabang. Muna nga, salamat kayo nila ni Ma'am Marlene, Ma'am Elvira, Ma'am Elsie sa Kiwanis Club of Cebu.
5: Straight to the point!
4: Now, alatas ng mga issues, may higa lang. Ang unang witness, kadto si Kuan, kininiyang Kalilong day, John Mark Kalilong. Unya, ang ikaduhang witness, mauni mga higala si Attorney Jeremy Luto. Og atong i-evaluate may higala ng iyang pamahayag, tinulay ba lang, medyo alanganin. Kaya man sa personal knowledge. Muna na kayong untang alanganin. Kaya witness ka gani, kinalan kang doon ay personal knowledge. Unya, sa dangi pangutana siya mga higala, maibawan ni mo ba nga, di ka sige lang duko-duko ning tawana. Lagi talaga ito katawa, mga higala, ha? In fairness, mga higala sa mga taga-NBI, daghang kong manailhan sa mga taga-NBI, may mga maayong tao, manas la. Mga may laki, mga bugado, mga higala, o kisad. Pero kiniligin ano yung mga kagalaan ba, o medyo, kada gumusulti ka kamatuuran, okay na magina, pero gumusulti ka, o pangutanag kamatuuran, magigahan ang gisulti, di ha, magka magka-problema, gamay. Di man, kung, di masagi kong makatuo nga, ang magbingon ka nga, dili ni Bright si, kuan, Attorney Lutok. Ako, mga higala, may yung bright ning tawana. Ha? Abogado ko ni day. Unya, kuwan ko ni. Regional director ba ni sa NBI? Pero yan, tinubagan, makigalaan. Muna bag magpa... Muna, di ba yung lalim sa ninggi himo ni Attorney Luto? Di lalim ni yung role sa day. Ha? Kay mutubag lang yung kama, straightforward naman yung kama tubag, kung naalang yung kas kamatuuran, oh, may kayong kahadlukan, ay, tubag, tubag. Pero, medyo ma, murag siya malikoy-likoy, ana, murag mo, magpaguryo-guryo siya mga kahigalaan. Masabot na to ba nga, kwan ba, di, manluoy ba po ka, kung unsa ginang iyang gikamita, day, nga, malagmit, napugos sa

0: Usak anak ba taon nga tulong kay kalay ko na lingkod. Katara wa example ha, tulong ko da example ha. Ang pangutana straight pangutana kay Tano Miguel. Kay kini mga senator judges magkapangutana man. Da ako ipabati ninyo ha. Sige ko nodong atong ang katong pangutana ni Senator Alan Peter kay Tano ngadto ni Lutok. Nawala ko ni ha, di pa ko moadto sa cross examination tagsa tagsa on ta lang kay daghan man kay taas man kayo. Di kining pangutana ni Alan Peter kay Tano. Sige sige.
1: Alan kay Tano. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
2: Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa, Senator Judge JV, at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video.
3: The November 23, yes. Sir.
2: Yes.
3: Yeah, isang beses, sir.
2: Isang beses lang?
3: Yes, sir.
2: Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest?
3: No, sir. Ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir.
2: No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba?
3: Di, sir. Ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir.
2: Na sinasabi niyang totoo yun at hindi
3: yes,
2: sinasabi.
3: Yes, sir.
2: Okay. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest?
3: Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya?
2: Hindi, not ni-reiterate. Siguro, para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest?
3: Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na...
2: Hindi ginawa, sinabi.
3: Oh, sinabi
2: kasi ng, it's admission eh.
3: Apo, uh-huh. Sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, 26.
2: Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances.
3: Yes, sir.
2: Okay, admissions is verbal. Diba? Hindi ito yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya.
3: Yes, sir.
2: So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest.
3: Yes, sir. The fact na inutter niya yun.
2: Which one nga? So, meron ilan at ano yun? A little bit leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong.
1: Senator, yes. Judge Alan, may proceed. Yeah.
2: So, which statement that? That one you're mentioning now. So, yung sagot mo, meron.
3: Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to na November 26, 2024.
2: Mr. Witness, paulit-ulit tayo.
3: Yes, sir.
2: Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question.
3: Yes, sir.
2: Sa November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest?
3: Ang tinutukoy ko lang po, again, Your Honor, yung
2: 23. No, I don't care. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon?
1: Attorney Lutok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23. Not 26.
3: I do not know, sir.
2: So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no?
3: Based on that utterance, sir, yes. I think so.
2: Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes.
0: Trawa lagod. Asa, post. Trawa lagod. Ano bang... Jimmy, may mo yung tayangan na niniyan niya magpagurio-gurio. Yagi talaga ito katawa, mahingala. Yagi talaga ito katawa, eh. Pero sa ako nangingon, di po bayan lalim. In fairness, in injury, di po lalim may naday. Magiging na kaugalingon bang ako na, sa'yo naman, ang question na ay video sa November 23, na po'y video sa November 26. Ang pangutan na ka ng November 23. Mahingon siya ka ng November 26, sa mga pag-guryo-guryo ba? Ha? Pero sa ako nangingon, kinintaga NBI, baya mahigala, mga maayo, baya na sila? Mga bugado na, mga okay kayo eh. Pero kanang naging inanin kang luto, kung saan man siya, kanang sincero ka gani sa imong pagtubag. Pala na ako magkukong sincero ka, nasulti ka kamatuulan, why problema? Yun. Pero kanyang iba nga, ang pangutanan, November 23, mo siya, ah, yung tinutukoy ko, tutuyo ka ba? Pero kanyang ho na to, ang November 23, lahi na nga video, lahi po na November 26. Para maklaro ba? Yung mula ka, garuyon ka na to sa November 26. Giuna sa ang 23? Naabay admission against interest? Yes or no, ra? Itabang ng sisis ko nito, Mr. Lutok, yes or no, or I don't know? Itabang sisis ka dugayan na eh? Yes or no, ra na sa, the question is answerable by yes or no. O butang nilag, I don't know, or sa ba ng imong tubag? So I don't know. So bawa ka siya kay Bao. Pag sunod pangunta ng Peter kay Thanos, so kanada yung paingon niya, kung mamatay ko, patayan ninyo yung tatlo. O sa ba, admission against interest? Oh, admission against interest. Una nga, kining silutok nga gipresent, no? Nasablay yun sa mga kagalaan taon. Pero mo na gina, in fairness ining lutok, di ba lalim na iya ka? O dili gina iya ko, baga doon po nagsulti niya nga, ikaw may sunod dito. Naliman ka na mga kagina, mula kag ako mo ingon yun ko, kinisilutok bright man eh, kaya bugado ganun nga kwan. Pero mga pagunigun yung ito ka na eh, mula pangutana, November 23, mula ko na isang mga kwan ba? Nga nung inana man, tungod kay medyo doon ay kakulian yun mga kagilaan, niya maklaro mo guna ang imong demeanor as witness, ang mga nagtanaw mahigala ng publiko, maklaro man guna mga kagilaan taon. Unto para suggest natin, padayon ha, pero mga nabuhi sa tagamay, kininga portion na tunggal ito may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Para tayo padayon, may gala ni pautaan ng Alan Peter Cayetano, mga sukit di Pabinaw. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa papaligon sa itong panglawas o ingoman sa itong immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingoman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients na ini, apalia, ahos, ginseng, kamunggay o aloya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o FDA approved kini mga kagilan o gidistribute kini sa Belgian marketing. Bisan pa man sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin nga tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
0: Dinilalim ni ang kang Jeremy. Ay, o doon ay anak Jeremy, ano yung mahigala? Yang anak ba day? Nga iyang papa dito nga gipatestify mo pa. Kwan, papa, ay, di mo tubag lalo. Ang pangutan na, ang November 23 nga video, katong press conference bang Sara, na by admission against interest. Sa tinutukoy ko nga November 26, dili ay sa itong November 23, sa naaba, yes or no? Nitabang na chase, sige Mr. Lutok, yes or no, or I don't know. Yung sa I don't know. So what's sa kibaw? Ang sunod follow-up question ni Alan Peter Cayetano, kanada yung giingon niya nga, kung mamatay ko, patiapon sila. Nagsugo ko nga, kung mamatay ko, nanakoy gikontak nga, patyasan sila. Dili ba na admission against interest? Sa admission. So, ang mga tao nga nagtanaw, nakasabot, oy. Dili ba bugo mga Pilipino, mga kagalaan? Kasabot sila. Rawal ko na luto ko, na nagduko-duko in taon mga kagalaan sa tampang utanaw. Anak mo ganun yung makita ang demeanor sa witness ba? Nagsulti ba na istinuod niya witness or wa? Dati pa dayon si Alan Peter Cayetano dong. Sige dong, ipadayon dong.
2: O, ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know.
3: Yung utterances na yun, sir.
2: Sir, bukod nga doon.
3: To me, sir, yung utterances na yon na that's admission against interest.
2: Sir, klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know. biglang sasabihin mo na yun utterance na yun. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that.
3: Sir, ulitin ko po yung sagot ko.
2: No, you don't need to answer.
3: Yung sinabi na, ko po na
2: no, I'm asking you, interest. Aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila. Is there any other utterance during in that video that you would consider admission against
3: interest? In so far as I remember, wala na po yun.
2: Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay?
3: Siya po yung namigay, sir? So,
2: ikaw ang nanood ng video. Ikaw ang spoilerate. Ikaw magsasabi sa'yo kung ano naman yung video.
0: Po sabi, pag-guri-guri yung, kaya ba itong ako di mo kumutuong nga dili ni, kung ano, bright ba ni si Lotok? In fairness, ano niya? Di kumutuong dili ni bright. Bright ni mataa, pero, maigi mo na ako na, sa mga po niya, magtanong sa mga tao, kung saan ka mo na magka-grade 1 section O, kura? Duko-duko taon siya mga kagalaan, eh. Simple naman pangutana ang Alan Peter Cayetano. Uy, di man kinahalan niya kung matubag man ganit nag... Ang pangutana, asa man niya ang admission against... Naabay admission against interest or what? Listen siya tubag. Hintabang na siya siya... Yes or no lang na. Yes, no, or I don't know. Ano tubag siya, I don't know. So, giingon ni Peter Cayetano. Oh. Kanada yung giingon nga, kung mamatay ko, patyapon sila. Nagkunta kong tao nga, kung mamatay ko, patya sila. Di ba na admission against interest? O admission against interest. So, ni contradict ang iyan tubag nga. Wasa kay ba? Nga karon di pangutana sa hintando. Nga sunod pangutana is very simple. Aside ana, aside from that, no? Apart from that, napabay lain nga admission against interest. Kana bitang pagguruguruyo bitang tinubagan. Diyan mo maila mahigala ba man ang tanaw yung kasun sa demeanor sa witness? Ang mga tanaw ng mga Pilipino na tanaw, kasabot sila, oy nga, unsa man ni siya, nga duko-duko man lang. Pero ako yung paglaro hawa ko against sa NBI ha. Kaya kinintaga NBI maayo ni sila. Pero mo lagi na, tanaw na ko yung kang lutok magod. Siya po nintaw yung napilian ba? Di ba lalim ng iya day? Kaya nabitaw ikaw may napilian dito nga, ikaw may magkanda, ikaw may mo isalang dito. Bisag kinsa siguro isalang ganyan niya, dili maoy. Kaya basta musulti lang yung kagkamatulan. Maro gina akong ikaw na, musulti ka ganis kamatulan, huwag yung kay kadlukan. Maka-istorya yung kag straight, makatutok yung kaganis ng utana, eye to eye contact, face to face. Diridritso. Dili ka namin itong, ang pangutana, video sa November 23, ayong tinutukoy ko noong 26. Muli ko yung mga sukit, di ba minaw? Ah? So, ang pangutana is very simple. Kalo ba, lalaman, ang ko naman kang na ay admission against interest anang November 23. Ang sunod, pangutana, napabailain. Simple na pangutana, haray. Ah, niya ginan siya, kanang giingon na nga na ipamimigay sa DepEd, unsa man na. Na investigator man ka, imo man kang ipaminaw ng video because cyber bias aday, cyber crime division. Kana ba tong money ini imbisigahan sa NBI? I hope dili ha. Kay bawo ko NBI may galamay ni mo imbisigar. Pero kini iyang kalaki ba? Dan mo masabot nga taon pud no. Pero mo lagi na kung ikaw may lutok sa down kung nakasabot ka sa unsa gi kinahilad man bitapon sa kampart ni lutok kung sibusultin mo lutok nga ilang taon ko nyog kuha na sa gay. Yeah, ito diwasod si Alan Peter Cayetano Mahigal. Hakin nga portion sa ato gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pisa at tagamay para di mo sa puton di ha. Kapi sa tagamay mga kagilaan, kini ang perfect coffee for you. Kaya diyan na si Idol Mikey na ngagdan na ako pangapi. O sa Idol Boyki, makatabang kini mahigala nga kining EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kagilaan. Makatabang nga ipabos ang cholesterol o triglyceride mahigala levels. Diha sa atong lawas, dunay kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure o makatabang sa dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustoy, malunggay, kanila o bayabas. Ingon man ang rosehip. Dili basta-basta nga kape. Mao kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
0: Okay, balik ako no, padayon ko no ng names. Padayon ka. Kay tanong pa niya, wapan niya ang katong cross-examination, daghan patag mga tukip. Tikapunon, ano may gila mga angles. Balik ka kay tanong lang sa, Ah, ako ni ko na, tiwasa ko no dong. Tiwasa ko no dong.
2: Ano mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video?
3: EDSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi
2: niyo. No, I, so you do not know what the alaman ng video?
3: Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video, yung agent on case.
2: Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay,
3: yes, sir.
2: Next question. Nung sinabing ano, mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente?
3: Siya,
2: kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente?
3: Siya, sir.
2: Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what?
3: I think so, sir.
2: Okay. So I mentioned three. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts?
3: Again, Your Honor, yung...
2: If my admission against interest is one sentence or one paragraph or three sentences, can you take one sentence and say yun lang yung admission and the two other sentences are not? Can you divide it
3: I think
2: up?
3: It should be the whole, sir.
2: The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, eh ngayon sinabi nga niya hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video?
3: No, I think yung insofar as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo.
2: Hindi.
3: Pwede ko pong ulitin.
2: Let the record speak for itself. It's on page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel?
0: Okay, pause.
2: Bakit sa...
0: Pause ha, kay Bida. Wala tayo yung uras mahigala. Uy, ugma na tayo magtiwas. Ano yan? Bali, polis lutok. Uy, di masabutubag o tarong. Pero tinuray lang mahigala. Yung taga-NBI na minaw na turon. May ngayon kung kanang mga taga-NBI, mga maayo ba yun sila dahil? Okay ba nasla? Kana mga investigations. Kini nga particular investigation lang murag alanganin siguro ba taon. Nasuguan na po taon sila. At timingan ba yung mga nasuguan ba? O niya ipa, lingkod ka sa witness stand nila nga. Hay, Ginoo. Ay, ha? Alas 10:11 na kini nga pulso nito gato may gala sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karoon na pandunay may balita gigan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag o kupayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga ketul-ketul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmeng mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, ugi apod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling! Okay, alas at namay galas mga nasakpang na Minos DYHP, mga winners na ito kalumbutaga. Atong hatagay pagtagad, estulin niya karoon kasamang Lailin Labanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta di Alin? DYHP,
5: mayong punta po sa kasamang regimen Attorney Rofil, balik din sa Talisay City. Din lang grupo na usapan makarawat sa atong mapahalipay nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Aning Bakarisas, Leones Ortez, Ecres Ribonza, Rosalinda Caballero, Elvira Espinosa, Porita Cabrelles, Gwendolyn Ilianan. O karoon sa ikasinggitin nyo sa DYHP. Kaban ako si kasamang George, si Kuya, kasamang Julius Balili, kinisi kasamang Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP.

0: Oke, selamat lailin laban sa ligada si Bong Arifon. Kini nga por sa natong sa gato, may gila sa sugar troll, daghan kalon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sa mining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anin, dunay food supplement nga para nimo, kana mga higala ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Yung gikan yun sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Mamakatabang kini sa mga naglisod sa pag katulog sa mining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka na to, matag adlaw nag-sugar troll. Onya, oy, ato nang i-congratulate mga kaigalan tong amigo, pari ni sa mahigala nga chaplain sa Police Regional Office 7. Kalon to nasa nasayin sa Davao area. Congratulations, Reverend Father Marlo Labares, pari na doktor pagyod, sa PhD in Counseling Psychology, dito sa De La Salle University, bag-uhay lang mga kaigalaan, o nakakuha sa high distinction, summa cum laude, mga sukinting paminaw si Reverend Father Marlo N. Labares. Anya kay pari man siya mahigala, chaplain man ay pulis ni, doktor, pare onya sa iyang police day, police colonel pagiday. Colonel ranggo ani. Salamat kay Father Ani, bisita ni sana ko diri mga gusto sibianan kay naminaw des ta tigpaminawan sa dinhi nato. Pero to na sana sa Iron sa Mindanao. Good morning Father Marlo Labares. Shout out Attorney Jason Ripaso, Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros. Happy birthday sab ni Dudong Mukong sa Balay Tiki Dumanhog. Gikan sa mga pag-umangkon igsuon sa Lawaan Talisay City. Naminaw kalon si Jason Arias ug Ma'am Juan Tunyakao Arias. Patir na Tunyakao ug iyang mga anak ka from Reina Lao. Og happy birthday sab ni Mama Turia Abapo sa Puok Talisay gikan ni Jojo, Dinsyo og Jackie Lo Carlsen sa Norway. Naminaw sad si Nazer Zaylo sa Jensan karon. Zaylon sa Jensan. Wate ko ulas may kalasangan skin itibok ang puwersa sa DYHP Arimin Sibok. Kusko sa mga Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag-ispagingon. Sa karang panahon, usta ng higayon, dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: With 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa iyo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
10: Kuin Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
11: Kun ako sa bagpasultihon, ako sa buingon,
6: nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Dolly is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dolly Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mami, sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offer sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayosip yata ang Metro Mid-Year Your Madness Sale for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258924 Series of 2026.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
6: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifins?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
7: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
1: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 03851 07214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500.
10: Pabali sa mga butika. Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
14: Karoon na kainom na kapuy, ma'am?
13: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait og tinaw.
10: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakang kaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Vinci, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andoy. Kinigay po atag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang atong magtatampo si Andoy.

Kini ako problema bahin ni sa akong kagalingon ngambot ug angay ba kong mutuo ani. Pero wag yung kukasabot ug mutuo ba yung ako. Pero aron yung masabta no kung unsa di ako sugilanon ing naniyon ako pagsugod samtang nagkanta-kanta ko nga wa akong kumpare si Pari Pedro kay tuha sa iyang 16 anyos nakikita kay gitagaan na sa niya glod. Karon, nikanta na ko.

0: ay, eh, na, dai, dai.
1: Oy. Susiya ako no bete sana nanay kon dia. Kasayo bang nanay kon. Wa paga ni adlaw smina.
0: Away nanay ko nay ako tudo kita kanta nay.
1: Oh, sialan bago di ayoy. Ikaw ra dia to nakanta kanta dia.
0: Oh, ako taon nay, ako taon.
1: Banto gra na kaya mo katang kanta.
0: Pura di isa ta kay katanto hinawayon ro adlaw re da.
1: Elom di ay. Kadang imong kanta kanta dia no. Og imo panang gihagdaw dito kanang babae nga imong mailan. Oh. Malipay pa ko.
0: Huh? Ilan yung grabe naman sa nang imo na yun?
1: Nga naman.
0: Ilan man?
1: Inunta na lang na nailan. Kay Liso, magyunang naungaw kuan. Maninood na. Ha, maninood. De, magyunang kadani. Og makadani mangani na na. Aw, kana. Klaro ra nang nailan.
0: Ha? Huh? Sa nipaita sa iyo. Nga, diay. Di man yung kakasabot ako, diay na. Nga, nung inaani na akong naong.
1: Anak. Hoy. Andoy.
0: Oh. Ano man ay?
1: Dugay na kay kang nagsigig sa nagsigsabot ni mo.
0: Dugay na kay ka?
1: Dugay na kay ko nagsigsabot ni mo. Hinumdumi ha. Duha na lang takabuok. Kung matutyo gani ko, na, ikaw na lang usa. Magsilbi ka kang, ikaw na lang usa. Mas may nang makakita ka nag-asawa, unya mga anak na ka. Kana, malipayo na kay ko nga mubiya din is kalibutan. Kaya ako na nang masiguro, nga ang anak na kong wahinungdan, makatilaw na gitaon ug maminyo na. At least, no, wa na ko yung nahunaon pa. Dili na makundinarang akong kag.
0: Ah, bidahay ka blakan ay as soon as possible. Makakita na ka sa imong apo.
1: When? When? When?
0: Awayin alguno, bida. Basta, coming soon ay. Coming soon!
2: Okay, matol. Salamat, tol. Okay kay tol.
0: Tagsara kay ka makita nga mag-inom niya masultis, ha?
3: Tol, Android. Sakto biasa na mga pangandahay ni nanay ni mo ba? Kaya nagunahunan mo tao na siya sa umaabot ba nga simbako bawara siya. Kitsa pa makauban ni mo nga wala naman ka, wa, pa magkamagbidyo. Mau nga, pangita na babae, tol.
2: Bito, tol. Ah, may taggang diya, tol. Kung ganun nakakuha, magkong bisaya sa news, tol.
3: Tagay, sa tol, ando. Tol, ando, bisag, baguhan pa sa imo, ha. Bisag, 17 anos lang, okay, ha. Bisag, 16 mo imo. Bisag, 16.
0: Ano yung bago mo yam, 16 anos ka, pin.
2: Na ako ihatag ni mo, tol, ay.
0: Ano saan?
2: Di ka magmayan, eh.
0: Okay, saan?
2: Si Carla.
3: Asawang Carlo?
0: Kisa Carlo?
2: Giliwis.
0: Asawang Carlo? Kisa ba na do? Parabina klaro ako na do. Kung ang tupang sinabot yun, ay basta magtupat ang tulo.
2: Papaminaw, Rol. Sagbat sa nang usan ang mingo na ba niya ng iyo.
3: Asawang Carlo?
2: Katupang nag-abot ang nagpahilot, ha? Kaya numdam ka to? Katupang nagpahilot ka? Kaya naglisot o glingi? Unya, mag-abot ato dito sa bahay sa manghilot, naasiyang babae nga gihilot? Nga, katong gihilot nga naglisod og takom sa iyang baba ninundom ka to
0: ano sa ganito siya ano niya takom iyang baba ano ganito bro?
2: Ay kadyo siya
0: ha kato siya kadyo kato siya
2: kato siya nang huyab kuno to siya pagpanghuyab niyang dako dako man kayo bibingat iyang baba diliwan na mauli
3: malak diyo na ito bro
2: ha. Katong lang, tol.
0: Bata pa to? Ha? Masyong preso ta ato, ha? Bida sa libo, tol.
2: Bata pa si atong higayona, pero karon adaga lang dyan po.
0: O ba? Probida, no? Daga, ha?
3: Pero nalak.
0: Oo niya. Mayo ka to.
4: Mayo ng salon.
0: Oh, mayo.
4: Papalita kog napkin na.
2: Ay, oh, hala. tul na, tul, wapalipat.
4: Usa lang ka pa.
3: Daga na, tul. Kay napkin may gipalit.
0: Tul.
4: With wings nang ha.
3: Tarawa ang back view. Tul, ang back view ba? Nadalit ko nun tarawa. Murug mimbro mas maka.
0: Usay maka?
3: Makabibiha.
0: Wow, ha?
3: Nagdalit ko pa na ito. Awag mo tubang, awag.
2: Awatol. Matubang nga siya, tul. Awatol!
0: Oh, my goodness. I hate drugs.

0: Ultra Biodro Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Biodro Biodro Herbal Capsule.
2: Dayan dat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Kundura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
14: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
16: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Nga naman, Marie.
6: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alcance. Nag-gradyo na lang ng among mga anak ininikusuha.
6: Yun sa maninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyo kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
13: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.

0: tol, kaki siguro ka nga maugyo na iyang naong.
1: Maula gina. Nagtuo kang alas na tol.
2: Huh?
1: Ay. Aw, iay.
0: Say alas ba? Say video
1: alas. Kalabang biskoy lang alas ng mga tiguang. Iay lang
3: tol. Tol, tol, ito na yun tol. May kinapastindahan. Diskerti na yun. Dili na alas.
1: Ayaw, ayaw, ayaw sa haya. Ako'y una, ako'y una.
0: Say, gusto ko. Gusto ko. Gusto ko na.
1: Wala pong pamantikadaan. O niya, nika-build up na ni mo. Anak na kamusugod sa imong pag... Pag-usay mo.
0: Sa una-una.
1: Pag-mugna ni mo. Palo na leader na yun ka, okay?
0: Oo, sige. Ano ba na?
1: Yala kitol. Watch and learn lang mo dihan doha.
0: Okay.
4: Nang, kualan sa dien ng apililan sad o kuan ng bi kanang shampoo kanang mubuwa.
2: Huh?
4: Ah, bitaw nang bisag unsa lang shampoohan nang.
5: Hi Miss Beautiful.
4: Uy, pungasi.
2: Huh?
5: You still remember me, ha? Huh?
4: Natural uy, kinsa ko tay di mahinumdum nimo nga ikaw man. Ikaw tong kuan mo ay nagmaoy nga nahubog no, nga nahukas sa kanal.
2: Huh?
1: Never mind, never mind.
4: Kumusta na day ka po nga si? Buhi pa day ka?
1: Pagkakigot na di mo.
4: Malingaw mo ko ni Mudro, uy.
1: Ito ah. Doon ako yung amigo ba?
4: Mm.
1: Gusto siyang magkaila-ila ni mo. If you won't mind, pwede ba?
4: Pwede kaayo, pwede kaayo. Kinsa man?
1: Narasas pa nga. Ako pa niyo, na?
3: Tol, bisin niya sa Spintro. Padulon ko na ka dito.
0: Oh,
3: padulon ka.
0: Murag lang gamat ulihaw na. Wait. Uwaw, tatuloy.
3: Uwaw, uy. Sige na, lakaw na. May kagibak-apan ang gandaan ni Tol Pedro. Lakaw na yun dito, Tol.
4: Ansa man, Dro? Dro, tingog, Dro.
0: Ay, nganong ikaw may wakatingog na ba?
1: Si Andoy, akong amigo.
4: Ah, ikaw di ay si Andoy. Si Andoy Pordoy.
1: Di na si Andoy Pordoy. Oy, siya si Andoy Pusoy.
4: Pusoy.
0: May
4: tutok lagi ka na ako. Mahilis baya ko, ha?
0: Ako, Carl, pwede mo ka pamisita sa inyo, Krugby?
4: Pwede man.
1: Okay, daog.
0: Sa pagkatinuod lang yun, huwag kay kubabihag sa kagwapang Carla. Kaya di mo yun siya gwapa. Saan pagkagwapa to. Pero, nakasigay gamay nga mga medyo dunay gitago ang six appeal ba. Pero, maurang badarang piyungan. Kaya, or magdituyo na to nga, maminyor ako. Nga, basta badarang siya piyungan. Para hatagan akong apo po ng akong nanay. Okay na. O niya.
6: Unsa?
0: Oh, nay. Amaw na. May nakita ng babae nga akong pakaslan. No, eh, kung dad, unsa kami niyo unsa altar.
6: Ay, kung mauna andoy, magminyo na ka. Yes. Himoy idayon ko bisag tulo lang ka buong apo, ha?
0: What? Paspasa, sinuwa pagalina tumatakang, imo namang ipaukay. Hinay-hinay lang. Ato mo ginapa doon.
6: Unyag matutyo ko, inikaugma. Saan man ako pagkakita sa kong apo?
0: Ah, bida sa di mo patutyo sa di ka. Tarungag bahin para dilipusoy. Unya na na, wapagani ko banguyab gali.
2: Huh?
0: Wapag ko ka banguyab.
6: Uy, kinahanglan baya ni mo na, kinahanglan. Kahinampak baya ni mo, eh. Kahinay ba ni mo, eh? Birahi na yun. Gusto ko nga, unsa man.
0: Chaban.
6: Gusto kang i-garantiya ng atong tubaan.
0: Kalmar lang, ginay. Makal ka lang dyan.
6: Ah, makal sa mata ni mo. Gamitin ang fast forward, oy. Hinay kayo ka. Kanyahirang natiguang ulit ako ka na lang. Birahi na yun. Ayaw pagtiniguan.
0: Naipres. Apurado kayo na naitaw na ako nga maminyo na ako kaya ron. Doon ako nung isa yung mahimo na yung iya ko nung apo. Isa yun na lang yung nanay. Paningto patag maayo bugbog ana una takahimo ana. Unya?
3: Tol. Siguro nang yung katol. Di na mausabi mo na una, tol.
0: Tol. Ida. Sabot ko sabuti mo pa sabot, tol. Kung unsa ng kapiking naong Carla, probida, matawar na piyungan ako. Kung unsa mo, tabunan nagpanting naong na, okay na na. Masa importante, nga kami, ha, minyo, mi, bala na kung say, sultis o bandi, ha, bisag apiki kinagnao kung pamaabot ka sa awa, pero, hindi mo sa lawas na wow.
3: Oy, tinood ka, tol. Oh, piyungin ko na, tol.
0: Piyungan lagi, piyungan ko na.
3: Isa.
0: Ay, si Pedro, bida.
3: Isa, isa, asam.
0: Pagkawatay si Sabi, kaya magkatakanta, tol. Kung bisita ko niya, margaran na, tol.
3: Nakuha, bito, tong sista, nung kayo makinabotay.
7: Tol, tol, tol, tol, tol, tol,
3: tol, tol, tol, tol, tol, tol,
0: sa practice na kaniyot, be. Basing ka, yung mukha ta, basta gitar ba ito,
3: lumbran.
0: Lumbukeng sa pa. May naman practice na daan, be. Para nindot, ba? Nindot, yung abutan ito dito. Diretso na na. Sige na. Soy, kung saan? Practice na?
3: Oh, dali na. Oy, shh. Dok, dali na. Lugoy mo practice na kaniyot.

0: Madayon ba katupamisita sila si Pedro, no? Alo, ikaw eh, klaro de eto nila. Hanap pa man da ito si Gis Panas.
1: Ala?
0: Ah.
1: Sige na mag-le-le de as bantana, ha? Magipabot ka nga bisita?
0: Ako, antay. Naman ko'y mamisita na ako, tay.
1: Mamisita? Uy, milagro!
2: Ha?
0: Lain sad ni mo, uy. Abi kay karon pa ako kasuway og na yung mamisita. Milagro di ay.
1: Ay, di ba? Ang buot na ko'y pasabot nga napag-idein na sa haag di
0: ay. Okay, uy. Unay tay, uy.
1: Pero, sige lang. Okay na magkaka. Kailan ang kakaan ng mamisita ni mo?
0: Gahapon pa may nagkaila, tay.
1: Gahapon pa?
0: O, tay.
3: Kahimo lunga.
0: Hala, tay.
1: Sa maroon? Nay,
3: ay,
1: mga bukas. Taas kay giganta, sister di kapas. Way Pasko, ay! Ay!
0: Uy, ayaw kinanaatay!
1: Nabuhang yun! Nabuhang yun!
4: Kami karumili. Kami karumili. Ani, ako in town ni mabog ng gabi.

0: Dili sa yuta ang gugma ko imo da. Ikay idi iya ra iya gugma. Abi da sa istorya. Klaro klaro na di ba?
1: Klaro bitaw. Ba eksaba tu. Ikto. Ayun tu pala yun lang.
2: Nay gun no ta ni un sam ni
0: ah. Ikaw ra yung adi kami. Adi ah ako ning mabug na gabi. Dikay ali kami.
2: Sa usum di klaro ani.
1: Yan mo tu kadai
0: ko. Lubog ga biya sa parloy bago mo kong gawan. Ay, ora. Oray. Ni abi na bitaw. Bida do?
1: Patay! Patay! Patay!
3: Kaya!

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Beaver Sandal!

0: at Kogon Herbal Capsule ug Sad Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kaya lang yun ayaw akong hilid na nakahilid yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Tableto si Modlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
2: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kada umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
7: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikong kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: O ingon ana, paragis bila-bila.
8: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
12: Nalagdong ego. Nalagdong ego.
11: Wow, kamu sulting na sila iro probida biya ni mo.
12: Wait ko kita o to
11: dahan mga.
12: Nang beli ro.
11: Ay gibuhi an matog toyo dog sa mahan pre. Oy,
12: gibuhi toyo gyud. Ito mi. Posible ang gituyo tog buhi. It's possible ang gituyo to.
11: Bal kang tawag matuloy.
12: Ha?
11: Bal kang tawag sa iyo lang ta.
12: Unsa man to? Tulanoy. Bali tawag ma. Unsa man?
11: Mayo ka? Kayo ka?

0: Gibuhi ato ni Mugtuyo ang erotay.
1: Sabay gibuhi, ano eh? Kita bitaw gato nga ni Arna Tangaris taas.
0: Kisa rin nagbuhi at to nga nagkagawas man tong iro.
1: Gigitid mayo sa iro ang PC nga yung gigtan. Kaya bagay kanta.
0: Mamalik pa ka to sila din sa ato, tay.
1: Oo, interesado gin sila. Hindi man. Pero tapaw rang ibati atong mga tawa na di animo. Ah, di tumbalik eh.
0: Tay.

0: Uy, salamat si Carla. Nung naglakaw pa doon ang tindahan ng salot. Ako siya pagkisultihan taon. Huwag ba siya taon ka malain nga nanagdan mi gabi eh. Ako siya pasabto nga. Isu kay ilang iro. Doon ako.
1: Lima ka kilo nga bugas ng unya duha pod kalatang corned beef o duha sad ka beef loaf. Kana lang nang, salamat.
0: Hi, Carla.
1: Buhi pa di ay ka.
2: Huh?
1: Dali alang palihog nang kay kadali ko.
0: Kanang, Carl, suko ko na ako. Huh? Sige siya ng kayo. Sao nga, nakabuhi ang inyong iro niya isog kayo. Dako, gugnaong na ako ang inyong iro. Probida, mo ito, libo ang ipadagang taon, eh.
1: Sa may toyo ni mo.
0: Carlo.
1: Carlo?
0: Carlo ang akong... Ay, Carl, Carl. Carlo naman nga, nor Carlo. Yeah,
1: Carl,
0: naibaw na ka nga. Naibaw ko rin suko ka na. Pero, ito itawon ko. Hindi na ko tuyo nga malain ka itong gabi o na. Anis pa o. Naibaw kong nagdali ka niya. Ay, daghan mo kay kang makisultin. Di man kaganahan makisultin ako. Sultin lang ko ni mo nga. I like you. I love you. Kagusto ko ni mo.
1: Ano na kagusto man sa kanako?
0: Wala. Kagusto lang.
1: Pagpuyo eh. Ano na taan na ando eh. Hindi na kumadaan ang mga butbot ninyo. Ako na lang ganyan na ginutun. Ano ako man imong napilian na namay dagang dagad ya nga gwapa pagid kaayo, mga kwartahan pa, sexy pagyod. Anong aray magyod kanako? Pagita na laglain mo eh.
0: Oo, bidan. Naglisod mga liko ni mong apiki kikagnaw. Sa mutagag mga gwapa.
2: Ha?
1: Ay nalang pagdahom nga sugtong tanga hanggawa ka. Ako apay kikog naong? Ikaw, wade ka man namin o naunsa ng naong ni mo? Ako pa ni mo no? Utawo na ni mo, kay purtig yung kunuta. Nagsalod ang sa mananak ang bugas nang ang akong linata, dali apaliyog ng bik, kay di ay buk-buk sa akong kilid. Basig mo so diris bugas, mabuk-buka niyang apil ang bugas.
0: Hindi, Carla. Mauni ako problema taon, marag samot kalayo inuna ko sa Carla. Saan mo rin ako? Surang ko pangita ko ba? Ibsag tins to one taon na po lak babae o sakray lalaki. Pero pangitunon kay babae ron kay paldo-paldo mo mga babae ron. Kung saan? Niya, hassle pa kayong panguyaban. Kung saan mo rin ako? Ganahan ba yata ko ano niya? Ibsag pandili kayo hapsay ang itsura pero madama mag-utaw. Kaliw tambagi ko ninyo, bih? Bam, ati Pres. O saman, sa ibang hato na kuha ni. Kung ka mo ipasultihon, andoy.

0: good morning day sa panoy sa
1: ka. Gipinsita na ka, Jennifer. Ay. Unsa to, day, Jujen?
2: Tako, good morning, ito rin.
3: Good morning, ato Usman, be. Ato si ang senior citizen, si Boy Prahino, be. Ato, mayong, mayong good morning. O gabi ni Jun, Arnold Galiste. Niridin ka pinila. Na. O, apir na to, GC Baril.
1: Ah, GC Baril. O, GC Baran.
3: O, GC.
1: GC Baran. Itong amigo.
3: Mubugting.
1: Si Ono.
3: Nalig na baro.
1: Nalig na baro. Dong, nanay, kumusta ka niya, dong? Ah, sorry-soroy niya, Andrino, pero magkita kita personal. Pero nangandoy, magkita ako ni Monique na. Ang soroy niya ko diha, anam ko yuyuan diha sa, utsanet, kantabako. Ako nguyuan si Tio Roilio.
3: Oh,
1: Tio Roilio na kurda. O, si Damaritis diha, kumusta mo diha? Sa imuha mga anak, tanan. Sorry-soroy niya ko ni mga dong, nanay, ha? Niya, salamatan po na ako, ang akong amigo, si, Sir Dario. Dario Tagama Nasingin. Basta ako ang amigo si Kutsal Dario. Kumusta ka diha, Kutsal Dario? Sa ato ang mga kaisunan diha. Labi na gyud sa no wam tong lista na ko diri Kutsal Dario oi.
3: Dario Surik.
1: Kalimot ko.
2: Saan ka nangita si Kuya Alan?
1: Sa
2: Kuya Alan. I-shout out ako Kuya Alan sa San Roque Pharmacy, Talamban, Ida, Tudud, Cheryl Cuerda, Doris Almana, Oglea Abendan. Maminal ko sila permis sa DYHP. Thank you, kayo.
1: Maminal yun, libre ka, yayong bagyo.
2: Wilma. Wilma, yayoy, bagyo. Ay, klaro, ay. Happy kayo.
1: Dahil ba, kumusta ka niya?
2: Happy kayo, mga mama, Kuya Alan. Kahit permis sila ni Palin sa Don, Pepe Tablia, kahit yung klase na ang mga bata mo inong para happy-happy sila. Niya taas ang ilang energy. Anya para sa mga dagon ni Samut ka happy. Kain na ana may Don Pepe Dark Chocolate. Anya ugum-ugum palit mo ha sa Diamond Yema OBM special. Palit sad mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch.
1: Dere-dere akong amigo di ay. Salamat kayo. Tagama sa ana singin Bohol. Kumusta kaya Dario Tampos og ni Chris Tampos? Milchor Pungkol nga dunay kamot, Bori Pungkol nga dunay kamot. Mark Padin og si Junjun Manggito. Thank you kay inyong tanan. Ninya sa tanang mga tao. Opod, salamat kayo sa pag-inom ang mga bata. Sakto to ka, ti Jinjin, ha? Kinanglan, mainom kita, Don Pepe Tablia, kay maunay the best ka na tong imnon nga, padung tayo iskulakan, inom kita, Don Pepe Tablia. Sa ato, babro, vitamins ba? Siyatag vitamins, Don Pepe Tablia, mga bata. Og ang Paulitos Macaroni Crunch, og Tasty Fish Cracker, ang ato ang baunon para sa ato ang pag, morag snacks na ito, inigresis. Unya, ang mga nagsatsyad, ya, ang ato ang isumsumsumsum, mao ang ato ang Tasty Fish Cracker og ingon man ang Paulitos Macaroni Crunch og ugum sa tag OBMA special og Diamond Yema special. Sa tanang mga daon ni former Kapitan June Ramos yung nagbuhat si Miguel Poliar Fertilizer. Kumusta ka niya? Kap, salamat kayo. Og sa tanang mga daon ni Sir Cardo Moreno og ni Ma'am Nini Moreno, kumusta ka niya? Dailos Digal, kumusta ka niya? Og Ma'am Faye Bayercal, nga ilang mga tao ilang ipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipag laban ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay lami kayong imnon sa inyuhang mga tao diha, Ma'am Nenen Moreno o Sir Ricardo Moreno, para kondisyon kayo, nga fe, paimnanay mo mga tao diha sa Barrier Calcitri o ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, number one, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o ingon man sa Brumage PH ni Inday Shin, nga ang iyang mga tao sa gipainom o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa trabaho, gimbuhaton tanan, ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay, the best kay na to, eh. Ito ginang trabaho, tao niya, ato ginang imnan o said Panyawan Coffee Mix. Nindot kayo na stadan. Kaya ni Brumit Fits, good. At trabaho ko dani, ang inyong panimay nga wa na makatiman sa paglimpyo, hugaw kay inyong panimay. Maunit trabaho sa Brumit Fits, limpyuhan ang inyong panimay. Ayuhon ang unsay mga nagkaguliang din na ilahang limpyuhan. Pinagi sa Brumit Fits, taugal ninyo sa Facebook ang Brumit Fits. I-type ninyo, Brumit Fits! Dahil numero niya, taugas si Ma'am Shen. Shen Pepito ang anak sa number one consilor sa Toledo, Kuya Nick Pepito. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnarso, Ricky Asnarso, Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araraw, magila pong mga tao gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. O labi na giyot sa opisina ni Talister Daan ng atong kunsihal diha. Talister Daan, Danny Caballero, ang kunsihal sa dato, si kunsihal Ferdi Rabaya. Maosa na ilang gipainom din ha sa Talisay City ang ilahang mga tao din ha para kusog mo trabaho at ilang ipainom sa ato ang kaping matapang ang said Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa opisina ni kung si Al Francis is Paris diri sa siyudad sa Sugbo, ang gipainumpod sa mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang St. Panyawan Coffee Mix sa opisina ni Consel Joel Garganira. Thank you kayo, Consel Joel Garganira, sa imo ang mga tao nga imong gipagamit sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang St. Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan at impress!
0: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng St. Panyawan Herbal Capsule, St. Panyawan Herbal Capsule with garlic, St. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar, ingon maan ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, at unang imlanog St. Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unang kamukaw sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa St. Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo, maugyapon, usag hapon ka kapsula sa St. Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon, inigpanihapon ni mo, inom na pudaan, usag ka kapsula sa St. Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tugod kay doon na ni makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon.
1: Salamat kay Ate Bres. O sa tanan itong mga kaigsunan, kita na sayo yung taga kaning atong panakit sa kalawasan. Tugunin sa atong trabaho, tanan, matagadlaw kayo ng ita. Uta sa ato ang kanang bangga pang panginabuhi alang sa pamilya. Mauna nga, bisan mag-drive ta, bisan kung sa leto mo aton, mag-bat sa direct sa binto. O kung sa brya, mag kaning construction worker ta. O sa tanan, mag-janitor ta. O kung sa panadiha nga, magkakwarta lang yung ta. Unya ka, apoy kay atong lawas ato na nga plasan sa to ang Sedlen Mitoil nga maugyoy tinuod nga mutabag nato tinuod ni siya nga muwagtang sa ato ang ngano na himo maning number 1 ang ato ang Sedlen Mitoil tungod kay number 1 pud siya muwagtang sa atong panuot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katol-katol kutos sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi dysmenorrhea sa kababayenan unya kagid-kagid paso-paso pinagi sa mga wilding-wilding nato diha kay maghan mo kayo ng mga lagpot ng mga kanang wielding rod padung sa ito ang kamot kung sa panadiya mauna nga kinahanglan ato ng haplasan sa ito ang Sedlen Mitoil nga tinuod mo tabang na to pero sabota ang atong gamitong nga Sedlen Mitoil ang naragyo na mapalit sa butika di ba Dwayne?
4: Tinuod na sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal ilan lang itay pang Panyawan Herbal niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sedlen Mitoil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran at puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kay para ihatod pa sa inyong panibay, kung wak mo isakyanan. Bam!
4: May buntang! Kaninyo din ha, labi na sa atong Water Cooperative, diyan sa Busco Management and Staff, Charlie Rizon, Jana, Rizel Proyulo, Ludi Enaniban, Judy Luz Rendon, Engineer Pablo Otor, Tina and Sinaris ka ng mga plumbers. Kumusta ka mo riyan? Ayaw ka makalimutan ha? Sa dili pa kamumuato sa inyong mga trabaho. Ilabi na itong kabataan sa iyong ligo pa doon sa eskulahan. Sa Celebrity Kodik Beauty Soap. Adunay mga sangkap kulto tayo ng papaya extract, natural moisturizer para dili magdaya ng atong skin. Sa Celebrity Kodik Beauty Soap. Magpabilin kitang batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mangutan lamang sa butika para original na itong mapalit ha? Mas maayos. Ayaw ka siguro, honi mo nga, doon ay dakuk ay mga litra nga level sa kilid sa sudlanan. Sed Marketing. Maugin niya ang original, ha? Sed Celebrity Kojik Beauty Soap para original o grili ka mo mailad. Sed Marketing. Thank you.
1: Okay, thank you kay ba mo niya mga kaigsuunan. Kita na sayod yun ta nga kinintoksin dako kining mudaw dako kining kadautan sa atong lawas. Kay kinintoksin mauni mo daot sa atong blood cells. Ang atong blood cells importante kini kay tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ini ini kadaot sa cover puto sa atong blood cells. Mustiki mulapot atong dugo mauna magkasakitag major yung masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, suguban pa na itong balatian. Mukinahang lang yung tamo inom ang G-Detox. G-Detox plus herbal capsule kay simple yung eh. Natural mo huni nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients. Gabaw yung makapaligod sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Ang atong pag-inoman ni usar yung kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian kinahanglan katulog yung kaino. Buntag o to hapon o sa kauras sa di pa kamukaon. Pero inan yun na itong walong adto sa dusi kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
0: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
1: Si Dudong Andoy, Ate Pres.
0: Andoy.
1: Oh, si Dudong Andoy, Ate Pres. Kasi si Dudong Andoy, Ate Pres. Ang problema ano niya kay ulitaw na siya guwang-guwang na siya wapag siya yam na siya amigo nga na amiga si Carla iyang pag-explain karit po rin di masan mayo kaya nga rana sila gukod sila giro niya pagkabuntag murag gisapot si Carla murag namgut sila mabalik at ipres kaya yun sa on gukod mo sila si Iro mautong nagkita sila sa tindahan ng salud giingnan siyang Carla nga ayaw na pagkuhan ako nga nung arim ko nung kanako nga nung kagusto mo kanako nga may mga gwapa niya okay giingnan siya niya pagtubag at ipres oh lisod gali ko nga dili kay kamayog naong labi na ka ng mga gwapa. Maglisod ko kay lisod mga liko nga dili ka guwapa gisagpa si Ate Pres. Lisod mga nito nga kunimo nga piki kay kagnaong samut sa mga guwapa sagpaon anton gawa dahil yun Ate Pres mao ni ginsulto mo niya hindi pa na mao dong doy hindi mo na mao pag-explain ka sa babae dong o tinuod na oy ang tanan imo ihatag para ang babae makagusto ni mo kay mao na importante kanalang buhatong Pedro nga magkuyuk sa iyong mga dancer ang mga dancer mo nagdagbag iyan ang pandadon ang mga bag o bag kanong mga dancer mga on sila si Andang Plato hatagot sa ratanan. Inalaonan ni mo pagpanggang babae di kay. Bisag biya dancer niya, dili kay mga mayong naong, pero iya ko na di. Kapahagi di man di. Inana, lipay na.
3: Ayayang Pedro Abiyo doon naman. Ikaw di kisya, pagi doon isa kayo. Isok-isok.
1: Ay, lagyapin mo. Beko, may jar tao ng iya ka, Pedro Bika. Mauli ati, presi, ang problema. Unsaon ko noon na tao niya aning babae nga, nakagusto biya taon siya, pero ang problema, kay murag na nalayoon man ang babae niya ati, pres. O saan lang, tungod sa iyang ibuhat. Di ba, ati, pres?
3: Niya, ipagpailob siya. Tinuod mo ka ng gugma niya.
1: Oo. Ang sabay natin, Pres?
0: Mauna, kay bati man sa batasan.
1: Bati, bitaw.
0: Iyan man ginsulto ang babae.
1: Insulto, eh. Naku ka
0: ninsulto. Ako babae, umatural ako, sagpaon ako.
1: Sagpaon, eh. Ako pa ni, naablagi ko yung isoon, isoon pa niya.
0: Sa babae, nga naon man ni mo.
1: Ito naman, oh yun. Di mo na mayo yung mga dong, doy. Sa'yo pa yung mga dong. Mga agi ni mo, yung ikaw pa yung nangitag babae. Imo pag yun na toon, pag istorya sakit kayo sa babae. Bisa, dili kayo mo yun. Ikaw rin tayo giingon nga, pwede rin na itabunag panti. Para ganahan ta. Uningon siya, hukir na, way problema na. Tabunan ko nagpanti ang naon na. Ganahan ako, anak. Oh, awa. Niya karon imong ginsulto ginana. Noon sa taon.
0: Ay, abini mo, Gulyato, wala siya gugma na.
1: Wala niya siya gusto ani, Ate Pres.
0: Ano, mangual mo siya.
1: Pero, hindi, ang iya nga, apurahon siya siya, mama.
3: Ang minyo.
1: Nga, makaapo din siya.
0: Yung
3: mama. Kaya matutiyo na ko, no?
1: Tutiyo ko na pa doon yung mama. Probida sa na istorya. Bam! O sabi, ay, babasa na ito niya, mambi. Mambina, o tabi.
4: Akong basaw na sa ring linya ni Carla.
1: Sige.
4: Ayaw na lang pagdaw nga sugton taka nga. Ako apiki kog naong. Ikaw, wag ka man namin. Huwag naon sa imong naong. Api, utawon pa na ni mo. Kaya perting kunuta. Dili po din siya tantong wapo tingali.
1: Dili, pareha siya.
4: Pero bisa gwapo pa siya. Kanang ito mag ni Carla Redire. O palaw mano ni mo. Tungod sa batasan.
1: Tungod sa kalagot. Ni Carla, ay, sa ako. Hindi, kung ako sa ato, sakto sa ito ka Carla. Sa pao, hindi kayo. Noon sa mga.
4: Andoy, kung ari ko dire sa daang kasulatan, Old Testament, Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26. Unya, mingunaw sa bang Diyos, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Are sa verse 27, busang gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babay sama sa iyang dagway. Mao nga dili kita usahay makapasipa sa mga binuhatan sa Diyos kay gibuhat man ning itong naong sama sa iyang dagway. Ug maingon ka nga, lain-lain og purma, ayaw nung question na ang Ginoo. Okay, siya may kabuhat. Ibang taka maumubuhat. Kaning iya ha, kung panangalitan o nahigugma makamanuwa, ang importante nga wata ka mabuhi o pung or sulti nga makasama ng balatian. Kasi Pedro Bito, bisag dili tantong guwapo, no, kaya pag disisay.
1: Sabi.
4: Dili mo ko na tanaw no sayo sa tao ang sura ra. Kayo ka, ari manggod ka sa mga gipadant. Amo man ang tumagun ng question ng ana, amo man ang tumagun nga, the true beauty of a woman is not the outer, but the inner in the heart that cannot be seen by the naked eye. Kaya ako nung daas, the puyos kasi muna'y tinuod.
1: Muna'y tinuod. Naamang ko dila, tinuod nga. Kaya bang, why, unsa na ba? Why plastic, why kaplastikan, basta. Gikan sa kasing galing nga paghigong nga, tinuod gina.
4: Ang angko lang nabasahan sa mga linya nga nag-unamang ko, tinindot ng kukuha ni Glawas. Ramay, dili kahit tantong guwapa, pero nindot kay Glawas, mabito mo libo ko ni mga laki. Saan mo lang kapal? Saan lang ko? Ang Glawas o ang naunod libo ko?
1: Ay, bilahan.
4: Sabara? Hindi irbot to eh.
3: Di paa bang, mga paa, nindot ko
1: pa ako. Ay, okay. Nakidisay sa Diyos doon. Kami taon, wak naman yun mo at taon doon. Wak naman yun. Mauna yung ikaw doon, Carlo. Ayaw, kasi pa rin, andoy.
4: Andoy, oo.
1: Ayaw, usba na ina na doon nga pasakitan ni mo ang babae. Kay laing kinasakit, kinasasayad sa babae. Di maayaw na doon. Di yung kami nyo, ananing kiniiya ni mong inanao ni mo. Imbisi mong gairan, iaw, imo ang daigo ng babae para kuha ni mo. Imo, sasabay yun. Di maayaw na, bam. Ikaw, bam. Eh. Maayaw ba? Ang gibuhat niya nga, gingnan niya nga, bisag bati kag naon, bisag dili kay ka nindog itsura, naglison, gali kong speaker ni mo, labi na gantos guwapa. O di, kitsa may di sakit
4: na. Nadiligod ka mong buhi o mga ingunan na nga pulong doon kay may ubus ang tao.
1: Ubus, gano'y bisag ako ni, ubus gali ko niya.
4: O panangalitan, imunabuhian sa usak ka babae, kay wa kay gusto niya, wa ka manguyab niya. Saan mo tagay mo ka nagipanguyaban?
1: Umaw yun.
4: Ni mamuhay kag punga daw tan.
3: Oh, niya. Ibang po nung nanguyaw siya na dong.
1: Ah.
3: Para lista na. Hindi, ito po i-city ni siya. Para lista na.
4: O sa city, sa city, ha?
3: Ika di city na nang uyab na ko. Pang lista ba?
1: Wapag siya uyab doon. Ha? Wapag siya uyab. Wapag siya kasuway.
3: Nawa siya.
1: May parihani mo nga kini. Ang kinintrisi, decise anyo si ka. Decise ni. Decise anyo si ka. Kinsi ni.
3: Puro kinjikas.
1: Jikas, 300 kadahatag.
4: Ay, matunadunggan.
1: O sa urban?
4: Nagyaw-yaw, babae mo nagyaw-yaw.
1: Ano man?
4: Gwapo ko nung laki.
1: Unya?
4: Di ko nung laki ka nang, unsa man eh. Doon kayo, unsa man eh, doon siya. Naging laki ka doon, isa nga, asa man ko anani, ay.
3: Aniyo?
4: Doon pa ko nung sige na banawa ng sapat. Sama nung kanagating ka naman doon.
0: Kala ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluway ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, huwag ito mga andoy nga ma-fall o sama ni mo.
7: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon?
9: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh, Lola?
10: puso ko'y
11: sumigla. Glulas Boy, sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanin sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Nawan ana baka ugana sa kama?
3: Basin ug
2: may diabetes ka?
3: Mag TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adunay powerful extracts,
2: no phytochemicals,
3: ug antioxidants,
2: nga gikan sa palaya,
3: ug the sugar sugar cane,
2: mga organic compound,
3: nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
2: sa mga butika.
3: TTX 500
2: ang tuba
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
3: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar level.
3: TTX 500
2: ibo sa the sugar sugar cane extract,
3: ug anti-diabetic property,
2: gikan sa palaya.
3: TTX 500
2: garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ginoo ko sa tisima. Asa ba ko nun siyang ospital lagi da?
3: Sa ospital sa gobyerno. Ambot kong buhi. Pabaka ko nun to.
2: Ginoo ko. Ay, pastilan. Kinsa makaibig pa si pa in taon niya. Bibibi, akong taugan ang akong apo. Dili mahimo nga. Ako siya pasagdan. Kay ira ba taong kong gitabangan kagahapon?
3: Ay, atraso tingali niya. Kay gibuno, mag-itsag ba ayo?
2: Hala. Dili ba kagatong tao nga nangilad na ako, no?
3: Hala, no?
2: Iya ba itong gilubagun ang bukton adto?
3: Oy.
2: Mautingal itong tawahan na ang tampalasan.
3: Uy, hala.
2: Anna, taugan ako sa Matiobe. Patabangan ako sa Diyo.
3: Sige, sige.

0: Meeting adjourned.
1: Salamat po.
0: Oh. Hindi, may nga ni Lola. Hello? Lola?
2: Mateo!
0: Lola? What? Nga no? Naunsa mo ka?
2: Ari dayo sa ospital. Pagdali!
0: Hospital? Naunsa di ka? Nga nung naa ka mo sa ospital? Asa mo ka ospital ha?
2: Ayaw na lang kung pagdagang pangutana ni ha? Kadang pangutana pa ni mo. Basta kay ari aday ko sa ospital. Ayaw pagdugay!
0: Okay, okay. Muna ko. Pero asa mong ospital, ha?
3: Dili pwede nga dili na to siya tabangan. Kaya wag na siya magpanuko sa pagtabang nako bisan o dili pa Mikaela.
0: Lola, lagi. Kalma lang, ha? Ato siya tabangan. Kalma lang. Ligo lang diha kay ako rin bahala. Amping sa taon si mong lawas, kaya murag stress to kikaw.
3: Ato siyang ibalhin sa private hospital, aron maatimanda yun, kay namamatay siya din eh kung madugay pa. Tungkol sa kanagang pasyente nga nag-waiting pa din eh. Kanina pagunang kadlaon, gida din eh. Pero hangtod ka ron, wapag yun maatiman. Pastilan, ginuo ko.
0: Olagi, Lola. Olagi. Nagpaabutan ako sa response sa hospital nga balhinan ha. Kalma, my God. Muna ni. Hello? Okay. So, on the way na sila? Okay. Thank you. Lola, nanay mo kuha nga ambulansya sa pasyente. On the way na sila.
3: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Di lang ka magpasalamat ako?
3: Ano, Ginoo ka?
0: Hmm?

0: はい。
1: おしゃれ。
0: ホームワークダンシェル。
1: マシャマン。
0: あ、タナワダラン。ウェイ。カポイナキストリア。
1: バッグのシュリカルフォン。
0: アヨアコンフォンモイタナワ。バシャナコホームワーク。
1: Josephine Santos, 24 years old, single, from Negros Oriental. Present address, Barangay Wakwak. Morning mong homework, Dan? Morning ang muna kuhang information?
0: Well, based rana sa yang record sa barangay, sir. According sa tag-iya sa iyang gipuyan, wapay usa ka buwan ka nagpuyo sa iyang gipalintahan karang tumbuya.
1: Why phone number?
0: Wa.
1: May mga tao ba dahil gihapon karon nga? Why cellphone?
0: Bro, kargador siya sa merkado. Ug wa pa'y usa ka buwan.
1: So, wa pa dahil siya magkargador?
0: Asa'y maayo kung imo siya palitan og cellphone? Check yan na bagay na nimo.
1: Asa'y itong imang daan yung phone? Katuro lang.
0: Ito na sa kumangod, bro. Palitin na lang lagi.
1: Ay. Na-concern ba akong lola? Murag, invested na kayo siya ng tumbuya. Bag-orang ganit sila nagkaila. Wa pa siya makasuhito sa iyong pagkatao.
0: Siyempre. Manggilo yun ba kaya si Titala? Samot na nga ka ng tumbuya ang mitabang niya dihang gisibatan siya customer. Kay mga way ayo ang imong gihayat para mubantay niya.
1: Malagi. Pero gusto lang siya kong makasiguro sa pagkatao ng tumbuya. Di ko gustong mas calm si Lola. Kaya ba nakakaroon panahon na?
0: Ahuin mo ginagastuhan. Muhayad ka private detective, ana. Para mo investigate further sa iyong pagkatao.
1: Sure. I will do it.

0: Ay, salamat. Salamat sa Ginoo nga. Nakamadmod ka na, Jun.
1: Unsay...
0: Ayaw paglihok og galit. Kay di pa kayas imong lawas. Higa lang. Higa lang.
1: Mother?
0: Unsay mother, oy. Nalimot ka nga imo na kong lola. Lola Tinding.
1: Nganong... Unsay...
0: Na, diriyot ka mamatay, oy. Mausalamat sa Ginoo nga naluwas gihapon ka. Kadiyot ha, kapahibawon sa nakong nurse nga kadang nakamatkon ka na. Diyot. Nurse, nagmata ng pasyente.
1: Oh.
0: Ah, ana, nanatoy mo anhidin-hiron ang nurse ug ang doktor para mo check ni mo.
1: Husto, nainumdum na ko. Pero, mahalun man yung kwarto, ha? Dili ko maka-afford ini. Mupauli na ko.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan! The loan for your business, tuition, personal needs, and more! Borrow up to 90% of your savings! No processing fee, and get fast approval! So you should...
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kabang!
8: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
9: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 ratio mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
8: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Dayon

For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply. It's a

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nananalagya, ayaw lagi pagliho. Kay dili pa kaya si imong lawas. Higa-higa, higag-balik. Higag-balik. Dok. Dok, tabang siya, dok. Nurse, tabang, nurse.
6: Kalma lang nula, ha? Kalma lang nula, ha?

0: Pasensya na, ha. Nakuyawan ang kuko ganina. Mahalon man ko din kwarto, ha?
1: Oo, mahalon yun ni kay ako din pagbuot, aron maatiman kag tarong. Mga ayaw nagka-problema. Ang isurdi mong utok nga madali kag kaayo, aron nga mamalik na tas merkado.
0: Ikay mo bayad sa kumbila.
1: Ay, dili ako, oy! Ang akong apo!

0: Yeah, kumusta na yung pagpa-investigate ni Joe?
1: Joe? Close the demo?
0: Di ba Joe ang yung angga?
1: Oh.
0: May resulta na?
1: Ano
0: siya man?
1: Di ko ganahan may bawo si Lola sa giagian na ng tumboya. Musamot nga mahook na yun unya si maayo niya.
0: Ano siya ganang resulta sa imong investigasyon?
1: Drama.
0: Ano siya gani?
1: Tuwakoy tayo mag-storytelling ni mo. Basta kay drama. O di ko gustong ma-involve si Lola. Hindi kawasaw niya na yung ospital. Tagaan ako siya kwarta para magpalayo ni Lola.
2: Ah, kumusta na?
3: Madaan naman la. Mugawas na lang ko.
2: Uy, masagoy, mugawas. Maghuwata nga ang doktor, maimong ingon nga, pwede na ka mugawas. Dili ikaw ang magbuot.
3: Pero la, dugay na kay ko din nila. Uy, ako na kayong mabayaran imong apo. Nag-hire pag-gitsig, bubantay na ako magabi eh. Saan pa man tamo pagbayad, ana?
2: Kisa ba iniingon ni mo, mabayad ka?
3: Pero...
2: Ayan, nagpiro-piro. Ayan na. Inagawas dahil mo din eh, ha? Di ka na magkargador sa merkado.
3: Ha?
2: Assistant ka na nako. Kita nang duha ang maninda og mga prutas.

0: Oh, ano mura makagdakurat?
1: Lola.
0: Musupa ka nga himuon ako siyang assistant?
1: Ha? Di man. Pero medyo napurat lang ko pagkaingon ni mga assistant.
0: Oh, usap na gusto ni mga kong isulte. Alalay? Oh, sige, alalay. Ako siyang himuong alalay.
1: Lola, paminaw na.
0: Ay, sus! Unya na lang natiwasa, oy, Matiyo. Nakaila na kay kunin mo. O pag hindi kay gisulti, nahibaw na kukusay na si mo una-una.
1: Oh, mananag-an na di ka karon, Lola?
0: Eh, mananag-an ba, oy? Nakaila na lang kay kunin mo. Tanang liho ka ng imong mata. Nahibaw na kukusay but pasabot. Mga sultihan ta ka, sa gusto ni mong sadili, inigawas ni Joe sa ospital. Anhin na siya tipon upuyo na to. Oh,
1: what?
0: Ano nakurat na masad ka? Ako nagun siyang alalay. Alangan man ang magpalahin siyang puyo.
1: Lola, abin ako assistant rasyan ni mo sa pagpaninda sa Amerikano.
0: Alalay ka ni? Alalay naman. Kaya makamusugot, ngihimuon ako siyang assistant.
1: Ano siya wak musugot, Lola?
0: Imo kong gikatauan. Mong akong giilisan o alalay. O kay alalay, naanak ka nun na ikauban ako bisang asa ko.

0: Mas bright pag hindi si tita na kay Nemo, bro. Wakit na gana niya.
1: Lagi. Digid ko katingog.
0: Ang kuyaw ana, bro.
1: Asa man?
0: Ang kuyaw ana, kun mo ingon si tita na, nga imo pangasaw on si Joe.
1: Oh.

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na tugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag agwanta pa. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
10: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
12: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase, importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay!

nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon.

0: 고아야자는 고아다시 망고 빨리 안고만이야 그리퍼
1: 이덕성 엉뚱이산 Kidnapping. Kahilayan.
2: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsay!
3: Pagkakaw na mas kara!
1: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit karinyo sa RMN Drama.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hello?
14: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggie Magic sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all in one, Maggie Magic sarap.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, yun si Don Rafael. Hello?
2: Hello? Abel? Maluoy ka? Ari ako sa bahay. Karoon na yun. Tabangi ko.
1: Sir? Unsa ako yung katabang kanimo?
2: Abel? Tabangi ko. They kidnap si Marga.
1: Unsa?
2: Maluoy ka. Tabangi ko. Abel?
1: Sir?
2: Makahimo ka ba?
1: Asa ka karon, sir?
2: Di ako sa komersyon.
1: Anaon, di ka, sir?
2: Salamat. Salamat.
1: Okay. Bye, sir. Oh. Kikidnap si Marka. Di akong patabang. Unsa'y akong mahibot.

0: Inting, kakita kating. Tarawa o si Abel, nahinuktok.
1: Tuod ay. Murag, tuod na problema da.
2: Na problema na siya, kung nun saan niya pagladlad siya pagkabayot, no?
1: Katuod, no? Katuod, no?
2: Basi?
1: Isa siguro yun na, no?
2: Anya, ang sabi na iyang problema, Abel.
1: O, basi na ikaw?
2: Ha? Uy, nga nagutang ako?
1: Ay, basi yung naglabad yan, o, ang saan nga, mabalik ang imong pagsalig ng dunia.
2: Sapa ka diya, uy. Unsa klasihas pagsalig town?
1: Kuan ka ng simple kayo nga, mabalikin niyo pa nagsalip tanay, di ba?
2: Ay, pagkilom na diating, uy. Wala na interest. Ang gusto anak niya, mangita na siya ikal.
1: Ikaw ba, probida. Hangad, dragon?
2: Ano naman?
1: Hangad lang.
2: Ano naman, oh.
1: Puti, ah, ginibukli.
2: Nabaday?
1: Lamiya, okumpal. Di ako na,
2: doon. Ilamag ka na, gid.
0: Pero, kung sa kay problema ni Abel, no?

0: Ah, tinood ka?
1: Oo, Binding.
0: Nya, si Bato niyo.
1: Bato na ko siya.
0: Hmm? Okay.
1: Oh, pwede ko yugan ko ni mo?
0: Oo, oh, ikaw. Kuan, kining, kining duty alam ako ronda.
1: Ah, sige lang. Manawag ko ni Sir Magaw. Manang kita.
0: Ah, labing mayo. Tuwagi siya.
1: Nagtuo ko nga, delikato mo balibad kay suod mo silang higala ni Don Rafael.
0: Ah, sige. Sakto, sad. Mitaw na. Pay bawa, sir. Ah, kuyugat ka.
1: Okay, okay.
0: Ah, sige. Mag-ilison ako.
1: Ah, sige, bay. Paabot ko, ha?
0: Okay. Saan tayo magpaabot ka na ko? Tawagin lang, Sir Mangkaw.
1: Okay, bay.

0: tinuot ka inting?
1: Halage, manisul ting bay Abel Town, kitawagan taon siya Don Rafael ba taon bang magpatabang kuno taon si Don Rafael nga kuan. Makita no bakuha taon sa marga sa mga kidnapper.
0: O labing siguro, kidnap for ransom na.
1: Kamilain pa, anag yun ha, bida. Gitarget si Don Rafael. Tungod na siya ka dato, kayo pupuri pa na. Masagod tayo mo, dakita ng marga.
0: Lagi, mausot kuyo. Unya, saan ang pagsulpan ni Abel?
1: Magpatabang lagi taon si Don Rafael ni Bay Abel.
0: O, ako na mutabang siya. Anak ko siya, kut.
1: O, akong kuyugan?
0: O, kuyugi, uy. Kuyugi taon. Ikaw? Kuyugi ng mahuyang.
1: Mabaya, charity!

0: Ya, unsa may resulta? Sugod sir Mangkaw?
1: Oh, unsa kani sir Mangkaw nga miagdara ko nga tabangan ako si Don Rafael.
0: Oh, mao ba?
1: Nanawag dahil si Don Rafael kaniyan. Nagpatabang usap, nga itambag.
0: Bida, seryoso yun yung problema, Aaron?
1: Oh, hindi man tingali sa komedya ng kidnapon ba?
0: Ang ako ba? Basig atik lang ba? Para mo antol taon kang Don Rafael?
1: Tinunod rin yan, tuyo rin ako.
0: Punya. Sige pa po to. Atso na to!
1: Oh, sige. Atun ta.
0: Oh, sige.
1: Charity.
0: Charity.
2: Oy, atun na mo?
1: Oh, Charity, kining...
2: okay na, Abel. Gisultihan ko ni Inting sa problema.
1: Mau lagi. Patabangon ko ni Sir Rafael sa iyang problema, nagkikidnap si Marga.
2: Oh, unya unsa man us pagtabang? Murampa ka ngatos mga kidnapper.
1: Charity.
3: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ay, sorry ha.
1: Okay na.
0: Bay, what ako ay! Ito na nun, siri. Ito na, siri.
2: Lakaw na, ito naman ka mo.
0: Ikaw ba? Konsulte ka ba? Huwag yun, di lagi mo bukog, ha? Murali, ubus to siya mo pag-BIBI niya.
2: Dili na pag-BIBI, uy. Nagsulti lang ko si Tinuoid.

0: Wah, na ini abot. Hala, sila ka na si Abilo katong inting butikol. Sugatun ako. Ah, dali, mahal. Napapotin niyo si Don Rafael.
1: Ngayon ako sa may balita. Asawin ko na sumarga.
0: Kikidnap lagi.
1: Kisabi siya kidnap.
0: Inting. Dili mo tingalimutog anong kidnapper kung kinsa sila.
1: Sakto sa do. Hindi kayo tugan.
0: Naara si Don Rafael. Senyor, di ara sila si Abelong si Inting.
1: May adlaw di, Anyor.
2: Dali, layon ka mo. Salamat kami, anhi ka mo. Lingkod. Huwag niya, nag-aandam ako para mas snacks ninyo. Kaon-una ka mo,
1: salamat Abel. Salamat kayo, Sir Rafael.
2: Dali, Abel, dali. Lingkod to pad ako.
3: Salamat, Nyor.
2: Ayaw na pag Nyor na ako. Tawag ako, Daddy.
3: Nyor lang, Sir. Nyor lang.
2: Bueno, dili ko ikaw pugson. Sige, kaon ka mo. Pagkahuman, magsulti kita. Tabangi ko ninyo. Unsaon ako pagsulba na akong problema.

0: Oh, suka. Sinyo nga pugnit-pugnit sa balhibo sa kondugan?
1: Hmm? Yes, Federico. Lahira kayo sa kang Rafael. Kunot na kaayo. O, luag na kaayong iyang panit.
0: Hmm.
1: Something ang imo.
0: Ay, kung saman.
1: Tigson pa kaayo.
0: Mau ba?
1: Ani ang balhibo. Gikan si mong dugan. Padong sa... Padong sa ubos sa pusot.
0: Mali ti mo ilihan sa mga ganabang mistiso, kabantay ka na?
1: Aha. Pero, Federico, muhatag ka si Rafael sa mga pangayo.
0: Oh, yes. Muhatag siya.
1: Ang pangutan na, kanusa siya muhatag?
0: Tawagan ko siya, karoon pagbalik ha. Tawagan ako. Ogatagan ako siya oras. Ganabang deadline ba? Sa iyang paghatag sa akong gipangayo.
1: Pila ganito?
0: 60 million pesos.

0: Mau ka na akong gikabalakan, Abel. Enteng. Dili ko gusto nga doon ay dautang mahitabo kang marga. Oh. Mahal ko siya.
1: Si Perico di ay tao, no sa may ikitabang ni mo?
0: Wa, enteng. Gitawgan ko siya pero dili siya makiksulti ka na ako. Dili siya mutabang ka na ako tungod kay...
1: Tungod kayo sa sir, unsa man be?
0: Ay, wa ko man siya tunga, no, tumani siya yung ipangayo ka na ako.
2: Oh, unsa man yung ipangayo ka ni mo, sir?
0: Nangayo siya ka na ako og 50 million pesos.
1: Oh! Kadako ko na na!
0: Mao ka na yung ipangayong kantidad. Bugti sa iyong pag-uyon nga anhimupuyo na ako din si Abel, din sa mansyon.
2: Oh, unsa sir?
0: Og kaywa ko man siya hatagi, eh, nilayas. Nagpalayo ng Lord.
1: Nako, sir. Di ka posibleng si Federico maurus siya ni kidnap ni Marga?
0: Hindi.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
9: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This portion is brought to you by Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iman yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay, baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangita ang basag ko na mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
2: Oh,

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Ay, gusto kang tabangan, teka.
1: Ha? Huh? No. Ayaw na.
0: Oh, come on. Pinaraman na, oy. Dali rin kayo na. Two heads are better than one, di ba? Mauga, patabanga ko.
1: Patabanga no need, ko. Sir. Okay ra ko.
0: Come on. Tunga tabi sa imong test papers, be. Aron nga, dali ka mahuman. Ako'y check nining uban. You know, dili sa papanghambog, pero maayo ko sa tanang subject, including your subject, English.
1: Mao ba? Good for you, sir.
0: Imo naman lagi nang ipadapin ang test papers.
1: Unya na lang ako tiwason sa bay. Ibati naman hinuon kong kakapoy.
0: Ako na gana, no worries. Ni ako nga makatabang ni mo.
1: Ayaw na, sir.
0: Let me check on them.
1: No, sir. Ako na lang unya.
0: Ako na. Ano dili na kamahago? Ang binang imong gikoptan nga bond paper, be. Answer kay ba ni mo? Abi.
1: Ayaw! Ang bina... Nagisi.
0: Oh my God, I'm sorry. Pero ay mo magunggilab ni. Nagisi na hinoon.
1: Maingon gani kong ayaw, dili ba? Wala kong makamamugos.
0: Nasuko ka, ma'am? Sorry. I was only trying to help.
1: Thank you. Pero dili na kinahanglan.
0: I can fix it.
1: Ayaw na. Okay na. Ako ra.
0: Pero kung...
1: Sir, okay ra.
0: Sige. Dili na kong mamugos. Pero imnaugan aning gidaan ako para nimo.
1: Salamat. Salamat.

0: Anay ko din ay magpaabot ni ma'am. Pero nga, dungan na lamang pamauli. Mayo kay nalipat na ako si Clover ganina. Huwag na kasibat na yun ko. Ay, sabay buhato na ako. Aron nga, hunungan ako ni babayana. As kang sa muka, gini. Oh, si Clover, nasa sa unahan. Labing siguro nangyita na siya na ako. Di lang di ko magawas ikan din eh. Oh, hala. Nga nasab nagpaingon din si Ma'am Dinis.
1: Ma'am! Kita ka ni Piolo?
0: Hala, saan mo na ako, ano eh? Sa pagsabay ro ni
1: Ma'am. Sorry, pero...
0: Sa muka, gini ba yan,
1: ano eh? Ay, ha? Ino mo to siya, oy? Sige, Ma'am. Pagitaosan na ako dito, bali.
0: Ay, salamat itaon, Mibia na. Ay, salamat itaon. Doon na si Ma'am na ako. Yan na siya paingon din sa kung naimutang na akong prinsisa. Ma'am.
2: Ma'am Dennis!
0: Oh.
2: Ay.
3: Yes, Sir Randy?
2: Uli na ka, Ma'am?
3: Yes, Sir.
2: Ay, ato din ka. Naang akong car dito sa parking lot. Nakabay man kong bagong car, good. Ito lang yung Sabado. Wala akong magsaba-saba kay humble man ta. Sakay na.
3: Thank you, sir, ha, pero okay na ako maglakaw. Exercise.
2: Akining mga ununta ta sa dili pa ka mo pauli sa inyo. I know kung unsa ka mingaw nga magkaon nga mag-inusara. Naibaw yun ko kay nag-inusara na baya ko sa ako nga apartment. You know, apartment lang una ron. Pero murang nagplano na kung mabalhin niya sa kwenkining kundo. May gitanaw-tanaw na kung doon lang din sa atong kitrabahuan. Pero naghuna-huna pa ko o maayo kon praktika raba nga at tumupuyo sa usa ka kondominium. Kay, you know na, may...
3: Huwag ko'y plano.
2: Pero nindot magkundo. Inaana na nga karun. Ganahan ka nga, kuhaan ka nang magdungan tagkuha, aron nga, next door na lang ta. Silingan na lang ta ba? Di ba? Magkasilingan na ita. Di ba? And you know na, easy access talang unya ang usag-usa. You know.
3: Wa ko maanad o kinabuhi nga haruhay, sir. Naanad ko sa among probinsya. Mas ganahan man gani ko og payagra.
2: Oh, payagra.
3: Mas hayahay. Mas hamugaway para nako.
2: Mao ba? Dili day ka ganahan kini sige. Ganahan day kag payag-payag lang. yes. Ako sab. Ganahan sa kuan nga payag nga kuan. Kana modern. Modern ang dating. Mo na naiuso karon. Nga bay, mura bang ka nang sa resort, diba? Native. Ganasan ko ano, eh. Ganasan ko nimo. Agay.
3: Oh. Sir.
2: Mura bang dunay mihagto ka nga kung oo.
3: Ansa?
2: Pagkakadungog?
3: Wa.
2: Never mind. May mga punuan man ko din sa atong eskwilahan. Tingalig may nahog lang gamayng bunga. Mga wakakabantay. Uguan sa kumakabantay na yun nga, muna to. Never mind. Asa na ganit atong napita? Yes. I was saying, ganahan ko og native nga bay, og ganahan sa gunimo. Unta, makaubanti ka sa maong native nga bay. Gusto ka? Ay! Sakit na gito. Bato naman gito. Kinsay na mato na ako. Kinsa!
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Usa! Animal! Doldere! Kuwag mo sa disiplina sa inyo, ha? Waba mo tuduhin sa inyong girikanan nga dili magpatakag pamato kay mga kaigubog tao! Doldere!
3: Sir, ang imong tingog, sir.
2: Mas may nang madisiplina ni mga tao, ha? Aron dili ni sila mugara, kunta ko kay mga tao, gabusado!
3: Sir? Onsa imong buhato ni Jordan?
2: Ago kula taon!
3: Nangayo na siya pasaylo. Wa niya tuyo, ah. Dili ikaw ang buot niyang batuon. Gusto lang makakuha og mangga ang bata.
2: Pero ma'am, dili na siya bata!
3: Bata pa gihapon siya, sir. Og kita ang giisip nilang ginikanan din sa tunghaan. Og isip mga ginikanan, atong katungdanan nga mapakita og maayong ihemplo nga doon nila. Wa tay katungod nga muhatag og bugat nga pagdisiplina nila sama sa pagulata.
2: Nadalang ko sa akong emosyon. Sorry, but of course. Naabagod ka ng sakong panagway nga mangulatahay kong estudyante. No. Dili kumudugay nini nga akong provision. Kung ingon niya na pa kumam. Kabantay ka. Ikaw sabah, ayaw pagpatagag ba ito? Kabatian ang mga bungas mangga. Kay may mga tao nga mga agi, makaigun niya ka. Parehasaan, hitabo na ako. May lalang gani kay kanang pasensyoso kong pagkatao. Dalira ko magkapasaylo. Kung sao naman lang kung nakatumong kapag laing tao, yayay ka.
10: Sorry, sir.
2: Sige na, bahuli na. Di na mamatog bunga sa mangga, ha?
10: Yes, sir. Bye, sir. Bye, ma'am.
3: Sige.
2: Amping, pauli dito sa inyo, ha? Ay... Kabatan-unan, yun ka nun. Hambot na lang. So, let's go.
3: Sorry,
2: please,
3: pero...
2: Please, please. Gusto kong may ikasulti ka ron. Kay, mi akus kagool.
3: Ha?
2: I mean, I'm happy, but at the same time, sad. May mo ba nga imo kong unungan?
0: May uban ka dyan na si Randy. Napaliwa nga akong pagpaabot niya da. Ahak ba yan anyway? Ganong mura magigikumot ang akong dughan. Kung ako siya makita, nga may laing ikauban nga laki. Kaayo naman lang isyagit sa kasakit.

Hain naman yung batka ang awa pa man mauli gikan sa eskwelahan. Hain na sa gani paingon ay. Milag, mang kahatog lahos. Ang ako lang nakakita na sa tugrambul tong bata. Ay pastilan, asa ka mang kahato apasa nga gabi eh naman. Unya ka lang inigpaulit ni mo. Lusion ta gyud ka. Gihatagan yung kunimog kabalakada.

0: Salamat sa paghatod.
1: Ah, salamat sa pag-uban ako.
0: Ah, sige. Manaog na ko.
1: Ah, ako na'y able sa imong portahan. Please, let me.
0: Thank you.
1: Niya di ka din himagpuyo. Gamay ra no og naalagi nagtungko tungod sa imong pultahan. Kisa man na.
0: Ha?
1: Ako doon. Diha ka lang. Ako na'y bahala din ng tawhana.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light, gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasbog pamina uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningiba. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, 13 na lang gikan sa 40 ka mga irrigation system, ang padayong gigamit sa bukiran ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang wais tindera caravan giyatun sa GCash sa Dakbayan sa Sugbo karawan lawa, particular na sa barangay Suba, Ning Sudan. Samtang subject sa search warrant sa CIDG sa Pulang Bato kaganinang kadlawn, gilang at sakop sa rentangay o carnapper ng grupo o gusto sa mga suspechado pagdagit nito kung sa kanegosyante din sa May Banil. Samtang sa kauluhan, ang Senate Impeachment Court musuway karon sa pag-focus una sa oral arguments kung buksan ba o dili ang confidential bank tax o anti-money laundering records suway sa nagpadayon ng impeachment trial. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kaso nilugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Moabot sa 25 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace dinhi sa Central Visayas ang gitangtang human nakalapas sa patakaran sa maong programa. Kini ang gibutyag ni Joan Florabel Felicio, ang Regional Grievance Officer sa DSWD Region 7. Sumala ni Felicio nga ang 25 ka mga benepisyaryo sa 4Ps nga ilang gitangtang tungod sa padayon nga paglapas sa mga lagda sa maong programa sama sa pagprinda sa ilang nga ATM card kun diin hingpit kini nga gidili.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Rinal.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: At oras karon, alas 12:40.

sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, arita sa Laing-Hugna na po na, karuntang taod na tay. DYHP Answer to Win promo nga Laing-Hugna para maghatag nini mo kay gayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Alang niya ito makahatag o gasakto nga tubag. O makatubag sa itong simple kay kapagutana. O niya makafollow sa itong Facebook kung na promo mechanics. Pag-like, pag-follow o pag-share sa itong mga Facebook pages. Una, sa DYHP Arlimen Cebu. Ito ang official Facebook page ha, sa DYHP. O ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Katudure blue nga check diya sa kilid sa ihampagan. I-follow, i-like, i-share. Galing mo pag-share po sa itong programa karon ng Metro Ratsyada. Kay sa itong programa, live nga program na ito, anaraban niyo ibutang ang inyong mga tubag, no? Sa itong simple kay nga pangutana. Madali na itong tanaw. Nya, i-share, i-share ang itong programa. Kay haron ang uban ninyo nga mga Facebook friends. Makakita, makapaminaw sa itong mga balita. O niya, madasigsan. Uy, niya man di ay nindot kayong paminawon nga mga programa sa DYHP. O niya, napagitay chance sa makadawat na ining, makadaog na ining mga pahalipay. Sama ni ining DYHP Answer to Win promo. Kay karon taon-taon, muhatag ta sa atong question. Ha, busatangin ninyo. O niya, mintas wapatay nahatag nga question, siguraduhan na lang na daan, no, nga na-follow na ninyo ang atong promo mechanics para unya ang inyo na lang pong huna-hunaon, maong pagpangita o saktong tubag sa atong pangutana, Puerto Regyong Sayuna. Kaya ito rin igikuha po diha sa atong mga balita. Alas 12:44 na. O niya, sa pikas, gabahin sad, ha? Ito'y mga pahinomdom una para kita makabaton kanunay o maayong panlawas. Taas bang presyon si Mundugoy kabadunay hypertension? Basin taas imong sugar o basin may diabetes ka niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkapag-hikinis mga arterial walls, sumapalapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka or mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkidaot sa imong kidney o daghan pa mga complication. Nga sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin, gikan sa paliyang, nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sabang imong BP. Ang pag-inom matag-adlaw sa DTX 500, makapanindot sa imong katulog, makapugong pagyod. Sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitahan sa pagklinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin na mimuntang sa Maydiha, Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.

0: Arita, sa atong pangutana, namin si Elizabeth Carbaug Serafin Celeste. Happy birthday, John Paul Canietti, nga naminaw sad karon, cha-cha boyless, sinasubaybo ho. Okay, arita ta, sa atong pangutana, sa man itong mountain barangay sa Cebu City, nga dunay na itabo nga Osaka. Pagpangrondas kapulisan, ang CIDG. Yeah, doon na galito yung napusilan po katong subject kay matod pa Miss Sokol. Muna nga napusilan sa siya. Nakabsa na bagising yung kinabuhi. Asa man to nga mountain barangay din sa Cebu City. Hala, pwede nagbutubag sa maong nga pangutana. Simple ra kaay na. Butangan yung mga tubag din sa itong comment section ha. So nag-live na itong programa karong mga orasa. Ato nang balikan, karong taon-taon ha, ang inyong mga tubag. Saktong tubag plus naka-follow sa itong promo mechanics. Paabot ninyo ang 200 pesos nga premyo. Ato'y pagig Gcash para sa iyon rakayo og dali irakay ninyo nga madawat. Arin na ta sa detalye sa itong mga balita. 13 na lang gikan sa 40 ka mga irrigation system. Ang padayon nagigamit sa mga bukiran nga barangay dinis Dakbayan sa Subo. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatog nato sa Life Extension, Vitamin D3. Maabot na lang sa 13 gikan sa 40 ka irrigation system ang palang gigamit sa bukirang mga barangay sa Tagbayan, Subo. Kinitakuti ang 27 niini, gingong di na functional o nanginanglan na o intervention aron makabit pagbalik sa mga mag-uuma, subay sa maong kalambuan. Ang City Council peragi ni Consul Winston Pipito, niyauhag sa City Agriculture Department kung CAD, nga kinihatagan o prioridad sa samang kalambuan. Ang City Council peragi usab ni Consul Jose Avellanosa, niyauhag sa CAD, pagbigayon o dinali ang technical assessment, labot sa non-functional irrigation system sa syudad. Ang 40 ka irrigation system sa mga mountain barangay sa Dakbayan doon ay 1,176 hektarya nga service area. Apanungod kayo din na magamit ang medyete ni ini, mabot na lang sa 480 hektarya na serbisyuhan sa mga patubig sa mga mag-uuma. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3. D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
4: Kining auras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonder Food Supplement.
1: This newscast is brought to you by

0: Exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako at yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang Sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tumakapuhay, andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Ato oras karon, alas 12:53 na. Ang mosunod gabalita at kwanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toxin sa imong lawas, mandili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan. Dili pagidhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginuman tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dili sa Sugbo ug manosab, sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Continue lang mong tubag din na sa ato nga pangutana, ha? Ibutang sa ato nga sa comment section diha sa nag-live na itong programa. Kay karong taon-taon, ato ng pilyon kung kinsa mo'y makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Padayon na ta sa atong mga balita, subject sa search warrant sa CIDG7 sa Pulang Bato kagalinang kadlaon. Hila nga sakop di kinigo sa karentangay o karnaper nga grupo. O gusto sa mga sospechado ni adtong pagdagit sa saka negosyante diri sa may barangay Banila ding syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
9: CYHP, Tatak, RMN, Report. sakop sa utak.

0: Karnaping Group o Rentangay Group ang napatay sa mga sakop sa Criminal Investigation Detection Group, CIDG, Cebu City Field Unit. Ato sila kapag-serve sa search warrant. Ganun ang buntag dito sa City Plaza dito, Barangay Pulang Bato, Bukirang Dapit sa Siyudad sa Sugbo. Ang biktima ang suspitsado nga misukol ngadto sa kapulisan sa mga sakop sa CIDG o Special Weapons and Tactics sa Cebu City Police Office mo si Ninyo Jude Uatan. Wasan niya sa mga responsable sa pagdagit niya tungo sa negosyante kasamang Ken niya sa may Barangay Banilad na nakuhaan og CCTV camera din ang duha ka mga lalaki ang gagipugos sa pagpasakay sa usa ka van samtang nga nag-istorya kini sa usa ka parking area diha sa may Barangay Banilad. Ninyo Jude Awatan mo katong nga lalaki nga nakaputi og t-shirt ang iya signet sa usa sa mga biktima o gipasakay sa van apan na dito gibuyan sa Dakbayan sa Naga. Naibawan sa gihimog nga pakisusi sa CIDG nga nalambikit sa nisya sa pag daladala og armas diha sa Barangay Pulang Bato. Nakadabato report ang CIDG nga gikan sa mga residente diha sa mga tit nga kanunay kini nga magbitbit og armas kung manghulga ngadto sa mga silingan nga mga residente nga o maghulga na papatyo, pamusilon, kini nga mga kawatan nga magsuroy-suroy diha sa maong dapit. Apan usa sa mga residente ang nitahibaw nga to sa kapulisan nga kini nga maong tawhana magdala-dala og armas apan wag gipakita nga lisensya. Tungod ani, CIDG ni-apply dayo og search warrant nga to sa korte o gi-aprobahan dayon kini. Namahinong dang kakarinang buntag, ila kini nga serve ang search warrant sa maong panimay apan sa pagsuod sa mga sakop sa PNP labi na ang CIDG o ang Special Weapons and Tactics yunahan sa pagpamusil ang mga pulis na may nungdan nga gipausan po sa pagpusil sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics o sa CIDG na may resulta sa pagkaigo nini sa ihang paa o sa ihang likod na bahin sa isamput dali nga gidala kinin nga biktima sa pinakaroon na tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival. Nakuha sa mga pulis dito sa sulod sa bahay ni Ninyo Jude Uatan ang Osaka kalibre 45 nga pistola o mga bala. Kasama mo sa CIDG 7, Ninyo Rajaman, Arlo Samante, DYHP, Tatak, Aramen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
2: Rajo Boy, nationwide.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Lady Ninta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
3: This newscast is brought to you by Presto Creams. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
16: Pwede sa Actimed. Actipit man!
15: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
16: Actimed! Actipit!
15: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
16: Actimed! Actipit!
15: Unya ang quality.
16: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
18: At oras karon, alauna, dos.
19: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
18: Padayon ta sa ito mga balita. Wais Tindera Caravan getod sa GCash Dries Dakbay sa Sugbo karong adlawa. Yeah, particularly dina sa may Suba, Barangay Suba ning sudan. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pogoy.
6: DYHP Tatak RMN Report.
20: Yes, kasama ken wais sa kasayuran, wais sa papremyo. Kini agihatod sa GCash atol sa ilang gihimo nga wais Tindera Caravan dito sa Suba Basketball Court Gymnasium, Barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo karong adlawa. Ang Wise in the Caravan usa ni ka financial literacy program kasama ken sa GCash pinaagi sab sa pagkitambayayong sa Fuse Financing Incorporated nga nagtubong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron nga mas mapalambo pa ang ilang mga negosyo pinaagi sab sa pag-adapt sa kining digital financing platforms karon. Sa maong kalihukan kasama ken adunay mga GCash booth kaganina o mga personal gikan sa GCash nga muhatag og kasayuran sa mga tindera o participants kalabot sa basic budgeting, responsible borrowing, money saving, o paglikay batok sa mga scams sa GCash digital financing platform. Gibanabana ka sa mga kapin sa 400 ka mga tindera sa Dakbayan sa Sugbo ang nisalmot sa maong karavan. At also sa itong pag-interview kang Mr. Kevin Yu, ang head of B2B lending sa GCash of Fuse Financing, gihimugatan ni Yu ang responsible borrowing na may usap sa mga tumong sa maong kalihukan. Kaya ang kining sa mga kini ni ang Fuse Financing Incorporated kung sa GCash mauni ang kaning G-loan, G-gives o borrow load kasamang ken dugang ni Yu nga ang Wise in the Caravan usa ka nationwide program ni sa GCash o Fuse Financing Incorporated nga makatabang sa mga Pilipinong MSMEs ilabi na din sa Sugbo nga kini ang labing unang higayon sa paglusad o paghimo niini din sa Cebu. Usa sab sa mga highlight kasamang ken sa maong caravan ang gihimong Wise Talk kalabot sa financial management o responsableng pag-utang nga gipanguluhan ni Mr. Arnulfo Najera, ang branch head sa Prudential Life Finance, isip speaker sa Nesbitang Kalihukan. Gawas nga nihatod ang GCash o financial nga kasayunan kasamang ken, niapod-apod sab sila o mga premyo nga sa mga participants nga nisalmot sa maong caravan, sama na lang sa puhunan package nila, tulo ni kasamang ken, ilang giapod-apod, tulo ka mga participant ang nakadawat o tag 5,000 pesos kaganina nga dagdag puhunan sa ilang mga negosyo. Whining uli kasamang ken nga YG Bitbit tungod kay ang matag usab ni palipay tungod kay ang mga nisalmot sa mga caravan gawas nga na dawat ng mga cash o gudon sa mga gift packs sa GCash nakadawat sad sila og bugas gikan sa GCash kasama kay so far mauna ang kalihukan sa Wai Sendera Caravan din sa Sugbo particular na sa diha sa barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo nga diatud sa GCash kasama mo sa balita Rajuman Ramay Pugoy DYHP tapak aramen
0: Rajumo Nationwide
21: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Rajumo Nationwide!
18: At oras karon, alauna, 5 na. Ang musulod nga balita, ato na kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay sa gol, nga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay kanay 200 ayo nga vitamin D3, nga pure og dekalidad, nga vitamin D3. Dunay sa kini Rishi Mushroom Extract, nga abunda sa mga polysaccharides, o triterpenes, nga pulos dunay powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix doon na sa mangosteen o fruit extract nga makahatag o duga nga proteksyon batok sa mga oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa ato mga selula o DNA nga tungod sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix lamian, humot ang aroma sa kape nga atong kauban na tag-adlaw. Unang atong sugaton yun ang adlaw ha, nga positibo tag panglantaw kanunay. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang pharmacy sa Tibok Cebu City, Cebu Province, ingon man sa Central Visayas. So mapalit sad ni ha, kining Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita, ang Philippine General Hospital na mahayag nga wala na'y kinahanglan pa nga dugang hospitalization alang kang Senador Rodante Marcoleta. Nagatubag og kaso ga plunder nga to sa Sandigan Bayan. Ang PGH Director nga si Dr. Gerardo Legaspe na mahayag ito sa Sandigan Bayan 3rd Division ng ilang team nga mo'y nipaygayon sa medical examination nga to kang Marcoleta. Nagkauyon sa ilang findings nga walay nakita nga dili maayo sa medical condition nga nag-require o gadugang pag-hospitalization. Mato ni Legaspe si Marcoleta, gikinanglan nga nga mag-isolate lang una o gadugang pang-usa ka semana. Ang Sandigan Bayan 3rd Division na una na sad nga nibalhin sa kustodiya sa Senador ngadto sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas. Ang korte nga gipangluhan ni Associate Justice Carl Miranda nag-issue commitment order human ang UP Philippine General Hospital Director nga sa Legaspe mi pahibaw sa ilang independent medical evaluation sa health condition sa maong nga senador. Atong oras karon alauna 8 na.
0: TYHP abroad ngayon.
18: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga mautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, supak ang shipping agency sa UN sa fee sa mga barko nga moagi sa maritime waterways apan maghuat pa kini og dugang detalye human ipaybaw si US President Donald Trump nga mo reinstate kini og naval blockade sa Iran ug mo charge og 20% sa tanang cargo nga iship agi sa Strait of Hormuz. Gianunsyo gilayon ni Trump ang maong proseso apan wala kini mohatag pa og dugang detalye. Apan kanayon ang tigpamaba sa International Maritime Organization sa UN nga bisan nasayod sila sa maong kalambuan og padayong naghuwat sa dugang mga detalye labot niini consistent sila sa ilang baruganan pagsupak sa mga fees nga i-charge ngadto sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP. Amen.
23: Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatihan sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini masgi pa kusgan, masgi pa ninur, masgi pa humot ug masgi pa epektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: Atong oras karon alauna Jess, ya karon tawtaw ato sang masayran ha kun kinsa maoy makarawat sa tong 200 pesos nga GCash kay nakahatag kini saktong tubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Samtang sa dili pa kinahanglan nga moinom kita og 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para matabangan nga mas mapaligon pang atong immune system. Kay mo rin kinahanglan nato para ang atong lawas protected gikan sa mga sakit-sakit. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang ato sa mga immune cells magka-function maayo, magka-produce kini og mga panagang mapatay kini sa mga viral cells sa dili pa kini makasulod sa ato mga cell wall. Mo nang kanadlaw gidong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. I recommend our usab kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So ya kung makilanglan ka nga magpa-konsulta, pwede ka maka-visit ha sa Life Extension Medical Clinic kay libre og quality consultation ang pwede ni mo nga ma-avail. Life Extension Clinic sa Cebu City na di may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Padung ka diri Capital Area, right side sa Karsada. Buyon ra gid anang Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Kana duol ra kaayo. Yan ay marka Life Extension. Dinas Konsolasyon na ni may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubagan sa Jollibee, Agando Baguete City. May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede mo niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas Indugang Pagutana or katong gustong magpa-deliver of Life Extension Vitamin D3. Dinasin yung tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bahin, ikaw ba? Lisod kang pagawas o gahugaw kanadlaw. Oh, makarilis, maglisod ka. Kana, gitawag ka ng constipation or constipated ka ni anak. Muna pag inubag super fiber, kay makatabang kayo kini contra constipation. Sa po kay ang damo ning super fiber, kay usama ni siya ka sa shea powder sud ni ini, kuala ka ga, usa ka baso nga tubig. Imo siyang i-mix niya pagkauman, kung ganan ka, diris buntag ka mo inom, kanang before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, kanang before sa oras, nga imunting katulog. Para mas nindot pag inepektos pag-take ni mo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, lakip na usab din ha sa Life Extension.

0: Ari na ta sa atong winner. Kisa kay makaduat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nakatubag sakto sa atong pagotana. Barangay Pulang Bato. Mountain Barangay na sa Cebu City. Kaya nasunod po niya o sakto ang atong promo mechanics. Muna nga, congratulations! Atong winner karon maokining ginganlan sa iyang Facebook account nga Dora. Saan yung pagbasa eh, nga? Dora! Mura yung ti, kuwan ba ka ni? Iyaba ka ni bali-bali or minugbo ba lang ka ni? Basta kay, congratulations ni ining atong winner karon ha, si Dora. Ah, Dora, di tingalingan, no? Niya, gilagyo lang, Do og Ra. Doon ay puros mga H sa tumoy sa mga letra. Okay, si Ma'am Do, unsa man ni lalaki or babae ba ni? Ma'am Do or Sir Dora? Alat sa itong balik din sa itong Facebook account, no? Facebook page na to. O niya, ibutang din to, isend ang imong kompleto nga pangalan o kanang saktog yun. Plus ang GCash number, ato na to masend ang atong premium nga 200 pesos. Congratulations! At tagi po din niyo ha, ang lainsad nga... Lainsad nga hugna sa DYHP Answer to Win promo sa musunod nga mga oras. Okay, mo'y nagtapos at sa ito mga balita, nini mga orasa. O tangin ninyo kay karuntun taon, musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran. O ba na ako diri sa control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa mga ninyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon ala una, 14 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayusip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
0: Samtang sa pikas gabahin, doon ako'y dakong maayong balita, no? Para karong adlaw, ang paborito o best grocery store sa Luzon, sa katapusan, bilanding na yun din sa Sugbo. Gitawag kini og Dali Everyday Grocery og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang atindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu City karong sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paborito nga everyday essentials og di kalidad pag yun. Plus na sila mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery mubukas na karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy.
3: Alcance naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasay, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
4: Oh, the feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TJX 500. Mabali sa mga butika.
8: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kada gabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Ayo, good guy, you are a human.
18: sir, no, ma-recommended na akong isang sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmul siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung magamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotrope Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotrope Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500,
30: Kusi Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500, walang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas, best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
31: Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Niobra o Katrina Ilen Balhan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John. Hingkod ang pangidaron. Minyo, ugbay duha ka mga anak. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahing kinis sa mga napalit na akong yuta sa namatay na mong amahan. Wagod mi mahibaw na may napalit na din siyang yuta. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mau ba, Erica?
32: Mao na ni John. Wali asa mi dili sa ato pi. Kay nagluyo na lagi si Papa Noy. Si Makunyo ang si mahitabuan ni. May nang magkakita pa mo.
31: Oh, sige. Ako sa tanuhon ng akong pag-leave ha, sa trabaho. Manangit pa ko daan. Kay layo ba ding akong himutangad ha, sa ato. Di pwedeng usa ka adlaw lang kung makabiya sa akong trabaho.
32: Sige Noy. Ang ako ba nga magkakita pa man ni Papa ako si Mako. Basta, para na ako, Noy, dinagin maayong kahimtang ni Papa. Posibleng karunok, ma.
31: Gusto na. Gusto na na, Erica. Ayaw na pagkila, okay? Sige, sige na. Balikamot lang kong magkauli niya sa ato. Oh, sige, sige. Bye na.
0: June, ngano di ay? Naunsa sa inyo?
31: Lisod naman kunos, Papa. Andama mga bata, be. Alang sa itong pagbiyahe sa amo.
0: Ha? Mamauli ta sa inyo? Nya dadu na itong mga bata? Pero dong, may klase baya sila? Maka-absent.
31: Karong weekend na mamauli sa amo. Ugdad unta mga bata. Kipinanggap may kinang papa mga bata sa dito pata sa amo nagpuyo. Mahimong mabalik ka mo dayon next week alang sa ilang klase. Ako nalim pabilin sa amo. Dipindi lang kun. Pilakadlo ang ma-approve ba na ko sa leave.
0: Ay, nalang, sige. Magandami sa mga bata.

0: Ay, salamat. Na-approve na nga akong giplanong leave na 5 days. Muestra lang una ko sa amo og pila ka adlaw ron. Masilbihan ako si Papa ni Yuna. Nakong banghod ka si Erika. Hello, Day. Kumusta riya, ha? Kumusta si Papa?
1: Manoy!
0: Ngano, Erika? Ano, naghilak ka?
1: Ano si Papa, Noy?
0: Unsa?

0: Ma, mo pulang ko nung paputa.
1: Manoy. Daddy, kahatag si Papa nga brown envelope na ako. Para ato ko nuning tanang managsuon.
0: Unsa man na?
1: Akong gitan-aw, Noy. Titulo o deed of sale man na sa yuta.
0: Unsa?
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na lista.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya uto, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: TTX 500 na!
10: TTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul!
10: TTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar!
11: TTX 500!
12: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka ayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
13: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, mga Sir Mac?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Gulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Seed Liniment Oil.
13: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
15: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
15: Yun sa man ninyo, Marie.
16: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifits?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay mari. Tugloy ko.
16: Oh, dahil feeling guide mari oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
18: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit drawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na.
20: Mamakasas.
19: Ano ka? Nobinta na ka?
18: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
22: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
24: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Be extraordinary with MX3.
28: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
29: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Said Health Testimonies.
31: Health Testimonies.
30: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
32: Kaya sa ayaw akong tiyan nga grabe katuduan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
30: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magchichik lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, depending sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: Murag na kais ko tuol siya na kuana. Nga ang tag-iya ang nang yuta a usaka dagang guwang.
1: Mo ba tiyo?
0: Kidayon gadya niya palit. Kaingon makulto siya nga naluo siya sa tag-iya ana. Kaya para kuno na palit o tambal kay nasakit ang kuan ka ng dagang guwang nga huay nag-aktiman. Kay wa lagi anak. Wow, ang ibaligyan ng yuta ang ato ni Papa Nemo.
1: Nagkaila ka ba ng pangan nga ni Asa Tito Luyo?
0: Wa ko kaila. Apa magpangutan na ta sa dapit ang yuta.
1: Uyog yung tabi. At doon tayong tag-iya si yuta.
0: Kaya ano hindi ay unsa mali unta yung plano ni mo ang yuta.
1: Nagplano mong gumima nagsuon tiyo. Nga amo lang ng ibaligya. E dilip mas rin na mo matiman.
0: Ah, na sige. Pangitaon na to ang tag-iya ng yuta.

0: mohon yang baik ni Cik Sylvia. Kay, ngana man dayon ta? Unsa may tuyo ninyo niya?
1: Kwan, ang akong amahan may napalit nga yuta niya. Ug mahimo ba nga amo siyang ikasulti?
0: Wa naman si Tia. Patay na siya.
2: Uy,
1: aha.
2: Na, maglisod at baligyaan ang yuta, Ajon.
1: Tiyo.

0: Di anak ko karon ang titulo. Ug did upsell anita. Apan wa ko mahibaw kun unsay akong buhaton ini aron ako mapalitya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakapalit ang akong papa og yuta nga wa pa mabalhin sa iyang pangan ang titulo. Patay na baya siya. Pwede ba na akong mabaligya ning ita? Ikaduhang pangutana. May did upsell si papa sa maong yuta. Masayon ba ang pagbaligya ko ani? Nga patay naman sab ang dagang guwang nga iyang gipalitan nga maoy tag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana. Di ang nahibaw ang mga pagumangkon sa tag-iya sa yuta. Gusto nilang bawion ang yuta kay ang titulo lagi nakapangan pa silang iyaan. Makabawi pa sila ani? Ikaupat o katapusang pangutana. Limitado ang akong oras sa pag-atiman ani kay layo ko sa among probinsya. Unsa may angayan namong buhaton ini? Kay gusto na lang unta namong ibaligya ang yuta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, June.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan og ako today akong tingog ang inyong mapaminaw kay ako usa ka abogada, therefore ang atong pagahisgutan mga pangutana kabahin sa punto legal. Any legal problems and any concern, Attorney Elaine to the rescue. Of course, di mag-hold kay mga medical nga pangutana naman si Dr. Rene Obra. Mauna ay namo pagduha-duha, di mauwaw, di maikog. Uy, kitang tanan natay mga problema guys, natay mga giagian, no? Wala gyoy nabuhing perpekto, lain-lain o klase-klase atong mga gibago, gadepende gyud na giunsa nato na pagda ang ato ang mga problema, no? May man sa ginang naatay mga mashera, no, nga maminaw nga makahatag og sakto og tarong nga tambag, sama ni ato ang programa. So ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw na to sa ilang mga panimalay, sa ilang tindahan, samtang nagbuhat o mga trabaho unon sa balay, or nas ilang trabahoan, nagpahuway, nagdrives ilang mga sakyanan, kumusta mong tanan din ha? Salamat sa inyong pagsalig o padayong pagpaminaw sa ato ang programa. Continue to like and follow sa DYHPRMN Cebu sa Facebook. More than a million followers ta guys. Og paminaw, shout out po sa mga nag-like o follow di ay. Sa kiniyang akong suliran official writer's page, please like and follow me sa Attorney Elaine Tantengco Batan, my official page, and my personal account nga Elaine Tantengco Batan. Punto legal karong adlaw ang ato ang suliran kabahin ni sa suwat og problema ni June nga ato ang letter sender. Wa man siya musulti, di na iya ipasulti, taga-asa siya, minyo siya na ay duha ka anak na sila'y na palit nga yuta sa ilahang na namatay na amahan. Sumuna no, base sa ato ang drama medyo nahimong komplikado unya wa ra ba sila nagkasulti no sa iyahang papa ni panaw lang wa sila magkasturyahan ay unya muni ang katong yuta nakapangalan sa tag-iya sa yuta wa san sila kaila pero muto yang ingon nga na ako no toy deed of sale. So una niya ang pangutana no, naaman niya ang deed of sale sa yuta ah pero galibog siya. Unang pangutana, nakapalit ang iyahang papa ug yuta nga wala pa mabalhin sa iyahang pangalan ang titulo. Patay na ra ba iyahang

Aune, dapat na ay legal nga dokumento ang dokumento gitawag nga Deed of Absolute Sale. Ang kanang Deed of Absolute Sale, maunay dokumento, notaryado, pirmahan sa tag-iya sa yuta, gisulti na niya nga kani mauning yuta, title number, pila ka square meters, asa na located, iyang gibaligya ngadto baron sa imuhang papa ug mauni ang kantidad. Pirmado niya, no at least pirmado niya, ug notaryado sa usa ka abogado. Inikahuman, labi na kung titulo, no? Maski pagtitulo, maski tax deck, adto tag BIR, mubayad tag buwis. Capital gains o documentary stamp tax ang tawag ana. 6% capital gains, 1.5 doc stamp ang basihan. Kung pilay zonal value, atong ikumpara sa pilay pagpalit, unya asay mas taas ang zonal ba or ang amount na nakabutang sa deed of sale mo ni basihan sa buwis. Inigumagbayad, maisyuhan ta sa BIR o Certificate Authorizing Registration or e-car. Unya, dalho na nato, adto na putas munisipyo. Kung asa ng yuta din ha. So kung ang yuta na anag Cebu City at tutas Cebu City ng munisipyo, ipa-assess, magbayad tag transfer tax. 0.5% ang bayad ana. Mauna, ato nang adtuon dito, niya atong bayran, no? Ang kanang maong buhis. Unya after ana, maisyuhan tag tax clearance. Adto na sa tas did register of deeds kay ato nang ipabalhin ang pangan sa titulo ngadto na sa katong nakapalit sa yuta. Now, sa imuhang suwat, murag step 1 pamanggitus papa ni mo, usa namatay. Deed of absolute sale ra ang nahitabo. Now, pagkamatay niya manggod, of course, nahimo na siyang tag-iya ana. Need ta mo go through ana, kunya pagkamatay niya, kay ang mga tanang butang sa usa ka tao nga namatay, usayon man na sa tanang tagtungod, mag-extrajudicial settlement na punta of estate. Diin, ang mga tagtungod, ang anak, no, mga anak, ang mga sumusunod, maunay mahimong tag-iya si yuta. Balik na punta atong proseso. Instead of capital gains tax, estate tax, kuman transfer tax, niya, register of deeds na sadta. Of course, pwede ni mong mabaligya ang yuta, pero mo go through ta sa katong in ato nga proseso ug mubayad ta sa mga buhis nga bayranan. Capital gains tax pagpalit sa imong papa ug estate tax pagkamatay sa imong papa. Then ibaligya ninyo ana, aw bayad na pud mo capital gains tax kay kaduhan naman gibaligya. Ikaduhang pangutana, may deed of sale si papa sa maong yuta. Masayon ba ang pagbaligya na kuani nga patay man sab ang dalagang guwa nga iyang gipalitan nga moitag iya sa yuta? Igo na lang gina nato ipa-transfer bayaran ang buhis. Yes, pwede gyud na siya, but magsabot yun mo ha kung kinsay mo akus mga pagbayad sa buhis. Kay karon tulo naman ka buhis imuhang bayranan. Ang buhis sa pagbaligya or pagpalit sa imong papa, no? Ang buhis sa pagkamatay sa imong papa o ang buhis pagbaligya anang yuta. Ah, no? Gikan ninyo ngadto sa kanang mupalit karon. So, sabutan ninyo klaro kay naa may mga bayranan, no? Unsao na, limpyo ba ng inyo, dapat makasabot pud ang mupalit nga siya'y mubayad sa buhis. Ikatulong pangutana, dihang nahibaw ang mga pag-umangkon sa tag-iya sa yuta. Gusto nilang bawion ang yuta kay ang titulo lagi nakapangalan sa ilahang iyaan. Makabawi ba sila ni ini? Legally speaking, and I will assume, na ang kanalaging dokumento, ang kanang deed of sale, valid, no? Notaryado, sakto ang dokumento, di ba? Pwede. Pwede lagi na ninyong paliton, no? So, ayaw mo ka ng kaguol, ana, kay pwede lagi na ninyong ipabalhin, sakto, basta legal o valid ang deed of sale. Unless ilahang ma-prove nga forgery or gituyo or wugiilad o unsa ana. Pero akong i-assume nga valid ang pagbaligya. So di na nila ma-question. Idali-dalian na ninyong hikay o balhin ngadto ninyo. No? At least man lang ang kanang pagpabalhin gikan sa katong dagang guwa nga namatay ngadto sa inyong papa para di na sila ka-question. Muna'y nakalisod manggod usahay guys kung unya-unyaon na to ba. Mupalit ganit tagyuta. Di gina na to unya-unyaon ang pagbalhin kay ang kanang labi nagtitulado. Kay kanang titulo maunay labing ligon nga dokumento para makaprubar, no, nga kamugyod ang tag-iyas yuta, di mo basta-basta matandog na ana, no, unta. So ayaw gyud mo kumpiyansa, lihok ka gina ninyo dayon kay part na sa pagpalit ang pagbayad sa buhis ug pagpabalhin. Ikaupat ug katapusang pangutana, limitado ang akong oras sa pag-atiman ani kay layo ko sa among probinsya. Unsa may angayan namong buhaton ini kay gusto na lang unta namong ibaligya ang yuta. Mo na ideal gina ninyo ako, I will suggest nga ibalhin nagdali-dali. Unahan na siya. Pwede man mo manugo, no, na akin sa ligan din ha, pag-execute lang mog special power of attorney, kuha baro mog abogado or bookkeeper or kinsa inyo hang kaila or ahintis yuta nga kamao, mulihok, mutabang, bayari na lang kay para dili na lang pugka mahasol. Ang importante
no, nga dili nimo unya-unyaon ang kanang pagpabalhin anang yuta. Ayaw na nag-unya-unya. Diretsuhan nagyud na, ha?

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y nahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Drama presents Hondu Manan So So Ta Awen. Ano pa daw sayang taagi ka ron? Mokinig sa kalalaki nga taga Siaton, Negros Oriental. Nga tumatatampo, nagdalsingan ka, Crispin.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giduso ang managlahing resolusyon nga nagawag sa Senado pag-imbestigar sa nagkataas nga bayronon sa kuryente o pag-review sa mga palisiya sa energy sector. Ang maong mga resolusyon, nagbase kini sa Milanog nga lamo sa publiko labot sa kalit nga pagtaas sa bayronon sa kuryente ug ang gialigar nga mga irregularidad sa meter readings ug pagproseso sa mga reklamo sa konsumidor. Ang Senate Resolution number 508, 509 ug 511 managlahing giduso nilang Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros ug Senator Ping Lacson nga nagtinguha pagsusi pag-usab ug pag-revise sa mga palisiya nga nagduma sa energy sector aron mapadangat ang maong mga reklamo partikular na sa consumer protection. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Life Extension Vitamin D3.
2: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, asiguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Aton pa matian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
10: Dili lagi ko masayaw.
11: Yes, Dili. Ang kusama mo tawa na, ilan nagipugos ang babae?
12: Hoy!
11: Ang sablay problema, mga part. Inyo mo nagipungo sa babae.
13: Ay, sayaw niya, part. At team kayo.
11: Ngayon mo ba? Ayaw na ninyo pugsang babae, kundi siya ganang mo sayaw.
13: Ano, panghilabot, part?
11: Panghilabot niyo ko. Kundi na maayon yung gibuhat. Pagkita lang mong laing babae, ngayon niyo isayaw. Okay, kundi kayo mo patungo, manawag ng tanod.
13: Dabar, part. Ikal na, part. Dabar, ikal na.
10: Salamat sa pagtabang ni mo na ko, ha?
11: Ah, okay, Ray. Ayaw na to, una-una. May rakitong butanga. Ah, kung saan mo pangan?
10: Janice.
11: Crispin?
10: Ah.
11: Pwede ka na kung iya to doon niya?
10: Ah, oo, pwede ra.

0: pero hero ni kagaw.
1: Ang lakas loob lang gutong ako, gaw. Kaya naluwis babae, eh. Saon? Ang waman mo kalit gabi, ikot.
0: Ay, narami gila-ilang at chicks, eh. Mga nga, gibiyaan ka na mo sa daplin.
1: Ahin noon, huwag sa kong magmahay, nga inyo kong gibiyaan. Kaya nagkaila mi ni Janice. I love you, Janice.
2: Crispin.
1: Muna'y tinuod, Janice. Bisan to, rog bago lang ta nagkaila, pero may special nga feelings ako ni mo. May chance ka ko ni mo.
2: Nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, ganahan sa ko ni mo, Crispin.
1: Mauna, uyab na ta?
2: Oo, oh, Crispin. Gidawatan akong imong gugma.
1: Salamat, Janice. Janice, mananghili ko niyo mo.
2: Ansa man na?
1: Matukog ko an. Zamboanga.
2: Ha? Magod sa mga dito?
1: Mangitag o trabaho dito.
2: Kunan nilang dekes ni Gros mangitag trabaho.
1: Isod kayo mangitag trabaho din eh. At to lang ko Zamboanga kay namkada nga kaila dito ko. Ilang kong tabangan nga makasod o trabaho. Sugod na.
2: Wako'y mahimo. Mama na imong gusto. Ayaw pang itaglain dito ha.
1: Hindi ko na mahimok eh. Love, but yuti ko.
2: Salamat, Crispin.
1: Ah.
2: I love you.
1: I love you too, Janice.

0: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Sinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Sakit na gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko ka one year kalayo sa Dios na wala. Wala na ko naka patik up wa na ko gibati nya ka antok karon nag limit na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
8: Salamat yung tawang yung nakasood ng kong trabaho din ni Zamonga. Malipay ito siya ni Sinig. Kibaw niya nga may trabaho na.
9: Mayo hinuon kayo nakatrabaho na day ka diha.
8: Malipay sabi daw ko nga nakakita ni kong trabaho din. Day?
9: Amping diha ha?
8: Ikaw sad, amping diha ha? O, pabutang akong pagbalik. O, sa Miss Janice nga, di naman mo reply sa kong text niya. Ah, manawa ko sa kong igagaw, bi. Mangutahan ako ba ni Janice?
10: Awad na, uy. Burot na.
8: Ha? O, say burot?
10: Namapos naman si Janice Lain.
8: Unsagaw?
9: Pasaylo alang ko, Crispin.
8: Anong imo mong ibuhat ako, Janice? Anong imo mong kong ibasagitan?
9: Natinta lang ko si Lain, Crispin. Unsaon layo ka bang gunna ko?
8: Layo? Kita ni mong ibuhat, ay.
9: Tapos mo na ako. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo.
11: Kuya, awa na ko eh. Abilan kong kinsingita na kura. Ikaw mo gulay na igaw, Crispin. Kung saan ka naabot?
8: Karon ba yun, gaw?
11: Di hawa na din kasi mong trabaho.
8: Oo, okay. Gila ay ko dito eh. Si Janice ang pirming masood sa kong nahuna, gaw.
11: Nah, ikalimti na to si Janice, oy. Pangitaglain. May kagapabay niya. Ilubong na to si kalimo si Janice. Kay Watoy Ayo.
12: Ha? Mularga ka dumagete?
8: Oo, ma. Adto ko dito manimpad. Kamito na ko ning akong lisensya sa pagkagwardya.
12: Oh, ikaw good. Ha, sige, pag-amping dito, ha?

0: Salamat yung tangan kinakasuod ng trabaho din sa Dumaguete.
1: Hi! Ah. Ikaw itong bakong Guara Jadini?
0: Ah, oo. Oh, oh, ma'am.
1: Ganahan ba'y ako ni mo kay Buutan kay Kaugnaong?
0: Ha?
1: Kasi na yung first name ni mo?
0: Ah, Crispin.
1: Ako dahil si Renilyn.
0: Ang gwapo si Renilyn da. Suwayan akong pangyayap eh. Tinood, Renilyn? Iyan mo na kong gisugot?
1: Oh, Crispin. Uyab na ta.

0: Din, dugay na kita nga nakauyab. O, pila na sa kayo nga may naitabo na daw. Magminyo lang da.
1: Unya kaya na ka ni mo nga matukod o pamilya.
0: Kunyo, uy. May trabaho ba ikaw?
1: Ikaw, Gwen. Sige, magminyo ta.

0: Nak macam ni sering ni. Sige mo. Katawa na tumang siya silpon. Day! Unsa ka dayoy?
1: Wadok oy, nalingaw ko sa salida nga kong gitanaw.
0: Day, matrabaho na ko ha? Ang bataw niya, di ba na?
1: Ako rin bahala ito dong. Ako rin itong kuhawan silang mama karong taon-taon. Dong, managin unta ko nimo.
0: Unsam na, day?
1: Muadto ko sa akong igsuon dito sa Cebu.
0: Ha? Magunsam ka dito?
1: Manrabaho ko.
0: Day, unya nga itong anak.
1: Dako na magunas do, dong. Pwede naman na ibilin sa ilang mama. Sige na, dong. Aron sa pamakatabang ko nimo.
0: Sige na lang, eh.
1: Salamat, dong.
2: Gandog ni sugot magkagamuad to sa sibong imong asawa.
0: Ngano day na?
2: Ako, di unta ko angay nga manghilabot ninyo kay silingan, bayata. Pero, nalukoy man ko ni Mooy.
0: Ha? Ngano day na?
2: Permel akong maabtan si Renilin nga may kaistorya nga lalaki. Ug ako patong nadunggan nga magkita sila sa Cebu.
0: Unsa?
2: Ug klaro kaayo nga uyab to sila kay mag-I love you man. Ug Jumar. Jumar ang pangalan sa lalaki.
0: Kinuo ko.
1: Oh, kapuyas biyahi. Uy.
0: Nabalik ko lagi ganay.
1: Ibalik lang ko kay huwag ko'y kasudan ang trabaho dito sa Cebu.
0: Hmm. Anya natagbaw gud ka uban si mong laki?
1: Ha? Naunsa ko yung si laki, uy!
0: Ibaw ko rin. Kadili pag panarbaho ang imong tuyo dito sa Cebu. Kung dili gusto kong makikita si mong uyab nga si Jumar.
1: Crispin!
0: Mawari no. Mawari nga may higayon nga malipayong kikang magkatubang si mong cellphone. Kaya ngi mo ditong laki ang imong gigasturya.
1: Dong.
0: Anong imo magibuhat ako, eh? Huwag ba nito ko mabinuang, no? Natinarungunod ako sa kong pagkabana. Pero anong imo mo kong binuangan?
1: Dong, pasailo ako. Di na ko muusap sa kong gibuhat.
0: Sa mong gibuhat ako, gusto na ka na kong buwagan.
1: Dong, ay nagbuhat ah. Di ta magbuwag. At agi kong laihi kayon. Pasailo alang ko.
0: Tungod kay may anak man ta. Duwatong ka. Huwag kalimtan ako ang imugibuhat ako. Basta na yun. Basta isaan lang yun. Hindi na ako magpinuwaan ako.
1: Oo, dong. Ako nag-isaan ni mo.

0: Ha'in ni si Rinilin usi dudung Crazy Van. Wa'am di disbay.
1: Papa!
0: Nak, din mo di mo.
1: Ay, namigila ka o dong.
0: Din man.
2: Naon mi pa, kuya na mo si Daddy Rulan.
0: Ano siya ang Rulan?
1: Ako magong amigo dong, nagtrabaho dahil sa unahin. Ganahan mo gud kayo siya ni Dudong Crazy Van Good, maong gipadadi niya. Unya, gilibri mi kaon.
0: Oh, mo ba? Day, lutuan niya akong gidao.
2: Pamas mama, dilipa.
0: Oh, I'm this mama ni mo.
2: Naman ko na siya paliton. Ma, nakidangan lang ipa.
0: Diyan mo. Unsay buti mo sa buti ningi mo pagsuka-suka, Ramir?
1: Dong.
0: Mabdos ka, unsa?
1: Dong.
0: Duha ka badlis ang nimarka sa pregnancy test. Ang buti pasabot, positive. Mabdos ka.
1: Dong.
0: Dugay na nga way na hitabo na to. Kay busy kustabaho. Karun mamutaan na ko ni Muday. Kitsay ang mahal si Magsapak.
1: Biskit. Agay! Opera ka ako po kay sakit!
0: Kitsay ang mahal si Magimagdos!
1: Si Rulan!
0: Kung mao, imugiday ng uyab ng Rulan!
1: Oo! Oh, bago na ko siya uyab!
0: Tawag siya magka! Duwan na kahit ngayon nga imo kong gibuang!
1: Dong, masilo ako! Dong! Unsaon niyo lang pasil! Dong, maluhay ka! Maluhay ka! Ayaw ka, Batyon!
0: Di ka, Batyon! Katungrulan akong Batyon!
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw na!

0: Sa may sa, nagustinuong ano, gisalutan na kunin ka rin eh.
1: Ito, Paselo, alam sa huwag ibuhat eh mo.
0: Duha na kayo ngayon na eh. Duha na kayo ngayon na nakasakan ako. Sa ugan ni mong sagi pa sa ilo, di ka. Pero ngayon, ayokan ako pa pa sa ilo. Pahawa din eh. Pahawa din eh sa tugiboyan. Upag-upan maturulan.

Mayo lang gani kayo nakapugong pa ko sa kong kagalingon. Uwan ako pangitaa si Rulan upat yun. Sa pagkakaroon, padayo lang yapon sa pagtrabaho ng ako pangita isip gwardya. Ugbahin kang rinilin sa akong nasairan, wa manubag si Rulan sa yung mabdos. Og kung kinsa tong gusto nga makihigalan ako, muna yung akong Facebook account, Crispin Abio. Dinhinan ng kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Mama Mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Mau ka tong mga higalang kaagi ni Crispin nga taga Seattle, Negros Oriental, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalohan. Iiligtas kanya.
9: Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan.
8: Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gitapit sa papadahal sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi.

ngarek liput so sa kawit. Iris lagi na ining tulumanon, handumanan so sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hindi sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyong

0: Gugma ang iwag sa kahayag, apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero. Umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Dagan pa siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panya 1 Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Nawan ang nabakaugan sa kama? Basin ug may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
7: adunay powerful extracts
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: ug the sugared sugar cane
6: mga organic compounds
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500
6: sa mabutika.
7: DTX 500
6: ang tuba
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
7: epektibo
6: sa pagpabubo sa blood sugar level.
7: DTX 500
6: imo sa the sugared sugar cane extract
7: ug anti-diabetic property
6: gikan sa palaya.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Uyat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gaano nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Max?
8: Ah, lagi, basiglas na ni.
9: Maunang taas imo si Ogar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Seed Panyawan with Garlic o Seed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Seed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Seed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit. Pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwan pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos sa kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: con sacará el moingón problema.
1: Ay, que sulti kami ni Atty. Ambrosio Ambot. Huwag may bagong kalambuan pa, hinsakrimen. Nagipasangil kang Misael.
0: Unsa karabuti mo pasabot, ha?
1: Naay bagong update sa gihimong imbestigasyon ni Atong kamatayon ni Kernel Baluyot. Huwag nakahipo sila og ligong mga ebidensya. Nga ako, ang rider nga namusil sa hinampak.
0: Unsa?
1: Naay ni traitor sa akong kaubanahan. Kamu'y nagtago sa matuod ng mga CCTV footage. Huwag ka na mo'y akong ilhon. Huwag si kinsa nila.
0: Patay si Gaspal. Piliso.
1: Bangag sa ilong. Tili ko makatugot ng mga priso, Madam Singh. Tili. Tili.

0: Mayong balita, Misael.
1: Unsa ka na si Hermart?
0: May resulta na sa investigasyon. Konsikin sa gyud ang nipatay kang Colonel Baluyo, nga una nang gipasangil diha kanimo.
1: Sir Mart.
0: Gipabuksan og balik sa iyang mga tagtungod ang maong kaso tungod sa mga bagong ebidensya nga gipresentar sa husgado. Og nakitaan kini og probable cause.
1: Nindot ka na ang kalambuan, sir. Unya, sir. Kinsa man ang primary suspect?
0: Mahingang haka kung masayod kaniini.
1: Sir Mart.
0: Misael. Ang kagaw nga Major Gaspar, maudi ay ang tinuuray nga mamumuno ni Colonel Baluyot. Taod-taod yun ay kangagipasayaw niya sa iyang pahad, Misael.
2: Surprise. Hayop siya. Wasi sa magkadautan.
0: Gigamit kaniya aron katabunan ang iyang nahimo nga krimen sa maong opisyal.
2: Huwag ginamabot sa kung hanauna nga siya ang natuod nga kriminal o dili ako.
0: Maayong pagkatrabaho sa mga ebidensya. Maong ikaw mo'y nabilanggo sod yun sa duha katuig.
2: Dili kit siya hitup ngan siya kadautan.
0: Mas muhuna at pagyudun niya kana siya siyang kasalbahis. Kundi naon niya siya aktibo sa katungdanan. Kaya di man yun ka na siya magpabilanggo.
1: Gusto ka yun na nang imong pangagpa, Sir Mart.
0: Labing siguro, musandig siya sa sindikato nga mao'y iyang giportihian karon.
1: Mas labing maayo, Sir Mart. Kaya ang akong panimaos, mao'y mangita unya niya.
0: Misael.
1: Ang akong panimaos, maugi unya'y mupatay niya.

0: Tabangi ko, Madam Ching. Darling Palangga.
1: Darling Palangga, Mito Gaspar.
0: Dili ko magpadako. Dako pa ng insulto sa kong ranggo.
1: Ikaw ka na ba na nagtawas ka na warrant of arrest?
0: Oh, Madam Ching. Nalutsan ko og warrant of arrest.
1: Hala! Patay si Gaspar.
0: Tabangi ko. Di na ko kayang dawaton nga babilanggo ko.
1: Oh, ikaw ka na dilitang kapasaktan pa. Promise, ako ka na tabang sa imo, ha? Ako ka na daghan kuwalta? Ako ni pinsa sa ako, Darling Palangga pa.
0: Salamat, Madam Jing. Darling Palangga, salamat yung kayo.
1: Ikaw, unsa ka na imo plano, Kaluna?
0: Di awon lego. Kay siguro kong mapusas tungod kay liable ko sa criminal aspect.
1: Ako ka na bahala, tago sa imo haba. Ako ka na nilipasagan sa ako, Darling Palangga.
0: Ipakuha tango din isa kung naimu tangan karon, Darling Palangga. Delikado masikop ko ila kong isalbits. Kernel ba itong akong napatay?
1: Ikaw ka na ayaw balaka. Ako mismo kuha sa imo ang kanahimutangan ba?
0: Sige, magpaabot ko nimo. Paminaw kay isulti ko nimo kung asa ko karon na himutang. Paminaw!

0: Gidaganan jud ay ni Major Gaspar ang asunto. Miawol siya. Hadlok nga mabilanggo ang kagaw.
1: Kaluoy ni Misael. Siya ang nabilanggo sa sa nga gihimo sa ubang tao. Ang Major di ay mao ang kriminal. Og siya mo ay napasanginlan.
0: Paninglan jud unya siya sa eskwadro.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko niya, may asa sa bukat. Sulay mo rin ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulang sakit.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Ang simple, Razor Max, pang-aplas og Zed Liniment Oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Zed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para bang pinatawag ako ng daga.
4: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
5: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
6: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu,

0: focus on first aid o sa PR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
1: Musamot nga magdako ang kabangian unya nila ni Misael tungod ning maong kalambuan, Dad.
2: Well, posible.
1: Konektado og dakong sindikato ang Major. Tingali og... Ay, God! Tingali og mamiligro unya si Misael.

0: Ikaw ka na safety ba? Basta na kasa ako, Apodel.
1: Salamat, Madam Jane. Darling Palanga. Pagkatabagha ka. Huwag ko panalipdi sa kong resuod sa PNP. Nagkawas yun akong gitagong ebidensya na ako mo yung ipatay sa gikalagutan akong si Kirnil Baluyot.
0: Patag tilang. Ikaw ka na baos lang unya sa ilahab. Ha?
1: Oo. Way sukod sa baos.
0: Kanihit na buwalon ikaw. Pukos bas organisasyon. Ikaw ka na dilihangay hadlok. Kaniyang man si ako ba? O ang Malka Dalagon?
1: Madam Jane.
0: Kaos na ikaw ka na usa ka Dalagon. Ikaw ka na espesyal pag yun. Sa kasing-kasing sa Madam Jane.

0: Niawol sa serbisyo ang kagaw nga Major Gaspar.
1: Sir Mart, huwag ko magdahom nga sa sinugdanan pa lang di. Kaaway na nako ang kagaw nga Major.
0: Misael.
1: Mauti ay nga wasya magpakabanat niya itong nabilang ko. Human ko pa sa ngilingan ni patay ni Colonel Baloyok. Kay iyang maniobra man di ay ang tanan. Aro pagtabon siya ang sahak.
0: Tinood ka na.
1: Pagtiyon ko gid siya. Pangitaon ako siya. Aron hukman sa kamatayon.
0: Naa sa eskwadro ka ng maong katungod. Aron maimuhimo sa ingon. Imo ang paghukom unya sa kagaw nga Major.
1: May adlaw ragit unya alang niya.
0: Timan eh. Traidor katuntawhan ha. Busadigyon ni mo siya angay nga hatagan og bisan gamayng pabor.
1: Magmahay gina niya siya kung nga nung gibinlan pa kunyag gamayng kinabuhi. Kay ang gamayng kinabuhi ngayang gipili na ko. Mauimutok mo niya sa gikaw taong taniyang lubnganan para na ko.

0: kanina pilmista ako kililan. Ikaw na dili na pwede kumpiyan sa tagawas pa. Daling palang ka.
1: Tabaghak ning kaimtanga. Ako na mahinoy na himong wanted sa balao din eh. Magkalagot ning kinabuya.
0: Ikaw ka na superbay sa mga dalagon. Dinisunod sa organisasyon. Ikaw ka na igot na lang mandal ba? Ha?
1: Okay. Ariglado, Madam Cheng. Darling palangga.
0: Ikaw ka lang wanted na balaod ba? Ikaw dili na polis. Pero, dinis sa organisasyon.

0: Chap, mission accomplished.
1: Salamat, Weasel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa squadro.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadiens. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gilugwayan sa Pag-ibig Fund ang below market housing loan rates ni ini, o dimentinan sa mas taas nga loan ceiling ni ini nga nipaligon sa ilang taas na nga posisyon, nga mutanya kung mga mas barato nga panim may alang sa mga Pilipino. Sigon sa Pag-ibig Fund, ang eligible socialized housing borrowers mahimo makapahimos sa subsidized nga 3% rate o ang ongoing promotional rates nga 4.5% o 5.75% alang sa low cost ngadto sa open market homes. Gawas ni ini, gimentinar usab sa Pag-ibig Fund ang mas taas nga maximum loan amount nga 10 milyones pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk na ilang natural ingredient anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3.
7: Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Biogesic.
7: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: This time check is brought to you by Biogesic.
7: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong interyo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
12: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
13: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
12: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
13: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
12: Uh-huh.
13: Nagtulong talaga.
12: Oh, hindi na sumasakit.
13: 100% to.
12: First name po ninyo?
13: Bernardo Bailoses.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: DGX 500, ang tuba kontra sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Dua lang ka kapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Agalitse! Naghago lang kita! Pweh! Hago lang kita ini! Ano? Dali na mo!
2: Oo niya, kining lungon
1: bo. Nah, pasabi na niya! Ipahipos ang dyan eh!
2: Uy, ayaw ko niyong biyain, uy. Na, ikaw na lang hipos yung mga lungon na gamis ko na stika, uy.

0: Kay baka ka, Milche. Kaya ako manang gibuhati mo. Kay pag-tridor maninidindo. Kamu gumoy alalay.
1: O, ansa? Ano yung kinilig? Mas kumahimutang nga doon ay daotang mahitabot ni mo.
0: Oh? Buotan mo ka, Milche?
1: Buotan mang cute ko. Kiat lang ko isahay.
0: Nakasabot ko. Pero, salamat ha.
1: Okay ra, uy. Doon na lang ko yung pangayoon ang taon mo.
0: Ano sa mga?
1: Emang number.
0: Akong number? Oh.
1: Ganahan mga kamahibaw ko yun si makuha nila sa lungon ni Escolastica Amador.
0: Gusto kayo kong may baong?
1: Number P.

0: Makalagot la kawa.
1: Boss, huwag itingali kipabaon ang mga tagtungod sa maong minatay, boss. Uy,
0: kaanugong itong oras, uy. Nagigahin sa paglungkab sa nitso o lungon. Bisit.
1: O niya, boss. Katapusan naman itong musulio nga nagpa-picture ang apuha ni Johnny.
0: Si Johnny ang kinahangla mapanidaan.
1: Bitaw, boss. Kay, nanagduhod naman sab ko ba? Nga doon na si mga anomalia ang gibuhat niya sa menteryo.
0: Ah, makalagot. Uy! Si Belchi! Ato nalimdan!

0: Imo nang ibutang sa imong cellphone ang akong number? Kuya, mo na akong mabasahan ng dindo.
1: Ayaw ka bala ka. Ako na ning memoryahon.
0: Ah.
1: Oh, ayaw ka sa baha. Hello?
2: Pagitag paagi yung makabiya ka niya. Sana kung bahay lang kita magsulti.
1: Okay, bye.
0: Unya, saman, si Dindo itong nanawag?
1: Oh, padawin na sila sa bahay sa ibaba. So, ako sab, kinahalang mubiya na ko.
0: Ah, sige. O, usbo na ako, Milche. Salamat si mong pagpalikay na ko sa diskasya.

0: Boss, kalma lang, boss. Huwag ang yung tinakuha, boss.
1: Makalagot lang, ol. Makalagot ba? Excited na kayo nga makakita sa sun sa lungon. Kung sige pa baon sa minatay, makalagot!
0: Lagi.
2: Ha! Uy! Kumusta man yung lakaw? Okay na? O sa may nakuha?
1: Wa!
2: Wa? Uy! Kawagoy ayaw itong lakaw, ha?
1: Amo na! Uy, ayaw lakaw, ha? Makalagot kayo!
2: Bisan gamay? Wagin mo'y nada?
1: Awa lagi, wa! Makalagot lang huna ba? Kung nga nung importante mas tigwang ungo ang maong lubong.
0: Oh, ang namatay na yun ang nahibaw, ana, boss.
1: O, posible nga si Johnny?
0: Oo. Kay, paborito man na siyang apo sa mga puhan. Ambot kung ano pinangga kayo to ni Lolo Pilo si Johnny?
1: Ah, kasimple sab doon. Gwapo man!
0: Ay.
2: Move on na lang ko din do.
1: Ah, makalagot pa!
3: Dindo! Nausa na!
1: Papa?
3: Yanong nasuko ba kaya?
1: Wa man, papa. Sakit ka kong hipon. Maong, ugma, aga-aga, suol gino. Ugma, ako nang ipaibot.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Problema ba nimo pagpaniwang umpirmi lang din ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA. Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Mama Mia,
9: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
4: Said Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Said Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ACS.
15: Abay, nandun sa iyo magkangakipano din yung sementeryo.
16: Kinala magsusit, abay, kun. Unsa nang agin nila ni Dindo din yung gabi.
15: Yabakal, dugutok ni Dindo sa?
16: Aho, masabusadong anak ko rato. Bisan unsa na lang yun ang masood sa o.
15: Ay, oh, abay dyan eh, tanawa.
16: Oh, ang lungon ni Eskolastika. Nausag gawa sa initso.
15: Pagkapastos.
16: Anong ilaram na gibiyaan nga? Nagbuyang-giyang, oy. Mike, abay, dali. Ato ning tanahon. Sabtang, wapay mga tao nga miduaw sa mga lubong.

0: 燃料、巻きソルティだ。
1: おんさまにん、パキソルティアなこ、パプシ。
0: やのみそ、パキマキャサコンギバオデモ。
1: あんおんさば。
0: でば、やぎパシダンアンタマキャ。やでりかもそうさべてるよ、こんわいパキドゴタゴ。
1: Kaya mo bitaw kung musugod Pepsi?
0: Pepsi ba?
1: Ay, papasan, oy, agay, imo magugungi suntok.
0: Aron, magtimaan ka. Agay. Yanili, yukunin mo mayamong supakon. Yan ang misuod mag-aog ng lungkab kapayon sa mga musuleyo rito.
1: Kinsa mo tinagsulti ni mo, ana?
0: Daghan ko mga mata din, o. Musadili, kunin mo mahimong bagdagan. Mahimo kang mamakyak sa uban na pandirin ako. Dili mahimo. Nagkabatiga.
1: Papsi.
0: Sa sunod ka basagpant kang ka namakyak na ako. Mamakyak ka pa gani. Dili ka na makyada sa pagpadagan sa ospital. Maghar kong magamanin sini. Kanang mahibaw ko sa tarang buhay doon.
1: Dili na mausabat, Papsi. Hindi na yun. Ani lang. Musulti ko ni mo sa tanan kong buhaton.
0: Jump! Timanin ang imong isad. Ibutang sa imong utok. Ang imong plano, ako ng plano. Nakasabot ka rin do.
1: Oo, Papsi. Nakasabot.

0: Kaluos mi na tayo eh. Pila ramang iukban ang lungon o watabunig tarog balik.
1: Saman, musong tas ibabaw?
0: Ayaw.
1: Ngayon di man, tatawa ragod niyo kung unsa kabastos nilang gibuhat sa minatay.
0: Doon na sila gipangita. Tungod kay may picture, mas lulo ining maong minatay.
1: Ma'am, iskolastik ka, Amador. Unsa may lang gikuha, gika niyo, ma'am?
0: Ah. Ayaw na. Hello?
2: Johnny, wa sila nakuha sa patay.
0: Unsa?
2: Lagi. Gisapot sa dindo sa kong pag-abot gabi eh. Tungod kay wa sila nakuha sa minatay. Sige na, bye.
0: Oh, sige.
1: Unya, unsa man? Ha?
0: Si Milchi, nanawag.
1: Siya di ay. Close na day kay mo, no?
0: Itanaw lang kung utang kapabuto niya. Abay, kay tinuog yun eh, nga din hisilas dindo o ang kriminal niyang mga bata. Sila ang naglungkap ininungon. Ugwa sila'y nakuha.
1: Abi kay wak man sila'y nakuha, ila na lang sang gibiyaan ang lungon sa gawasan itso.
0: Pero abay, nga nang importante mo ni lulupilo kining mga musuliyo, no?
1: Oh, basig, suod niya ni.
0: Imposible na. Kung suod niya kini si Escolastica Amador, di na niya i-appel sa picture sa mga lubong na doon ay mga pabawang alahas o mahalong butang.
1: Wasa da kay Baobay. Aon sa man? Ato ning iuli o i-reports kapitan?
0: Ato lang ning iuli, abay. Di ko ganahan nga maapilis mga pangutan na.
1: Sige. Abunan na nato ning lungon. Aron atong masud og balik siyang pantyon.
0: Ayaw na.
1: Ha? Nga naman?
0: Unsa man ang naasa kamot sa kalabira?
1: Oh, uy. Hala!

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mate City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, giyod, paminaon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, giyod.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% giyod sa akong ibati, giyod. Wala, giyod siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa, sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos, o ganyan atong balita ng wala sa sak hapunon. Ngatong ginato sa Koy Herbal Capsule. Ubay-ubay pa ang mga ordinance house na kabayang subunga wa matagi o aksyon sa rakyat komitiba sa konseho sa syurad. Kini samta ng City Council, ipigayon o gamay ng alahugay sa pepila ka committee chairmanship ngayon sa mga semana. Partikular na sa Committee on Education, Committee on Health, Committee on Labor, Employment, Cooperative, and Livelihood o guban pa. Subay ngayon, ang City Council pinagagin ni Consul Dave Dumulac, niyawag sa sanguni ang pangusod kong SP Secretary, pagdusog kopya sa mga proposed ordinance gadto sa bag-o nangu sa maong mga komitiba. Ang SP Secretary na huwag pahinoon sa mga nakupot kaya ito sa hintundang mga komitiba pagtugyan sa mga ordinance haon sa buhatan ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkakayang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alvarana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya original Koy Herbal Capsule. Doon sa Gungapalia, Kamungay, Luya, Ahos, o Ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, gisagapan sa pag organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imnon katulong sa usag adlaw, usag ka uras, o tunga sa lipa mukaon, samtang tag-usag ka kapsula, usag sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, ngag-ilang God's Pathway to Herbs That Heal, eksklusibong gipropod sa Bledyan Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang may pakita o may malig, hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa

0: James, masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kita tu sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: capsule. Emitivo o barato.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.

0: Un sa? Da na, pagyut. Padais da biya na, way. Long time ago na, dami lunch.
1: May importante ko pakisultihan ni Chelsea.
0: Hmm?
1: Mao nga dadun ako sa lunch sa gawas. Inig-dismiss nila.
0: Ah, kuhan. Kanang unsam dek importante yung imong pakisultihan niya, dami lunch. Ha? Unsa mga importante?
1: Si Kinsa ka ba da ito randing nga mangutana na ako, anak?
0: Oh.
1: Unsa imong katungod?
0: Oh, hola, hola. Bibitaw, no? Sorry, Mami Lance. What di I?
1: Anak na ko si Chelsea. Ayaw kalimot, anak.
0: Oo.
1: Ug ako ang mas may katungod niya. Nakasabot ka? Ha?
0: Ay, hola, uy. Hello, uy. Huwag yung ko magdahong maay. Huwag yung ko magtuunga. May batasan ba rin is Milan niyang dili pa kaunog iro. Kay bawal ang iro din sa eskwilahan. Ay, ay, nin-shock yung ko. Karoon lang ko makashock say. Sayang way batasan. Ay, ala no. Hala, yes. Ah, siya on.

0: Ay, ano wa ka man mugawa sa inyong room, day chills? Nga, resist naman mo. O nga, nagpaabot mo ni mo dito sa ubos. Ay, nga na kong imong snacks.
1: Di man ko kanahan mo, resist.
0: Wait, wasi di kanahan mo, resist. Kung resist gani, kay ping snack na ninyo mo snacks, good ka. Labi na kong igor ay daddy ni mo, James. No, gamay na kuno ka o gikaon pag breakfast.
1: Wala ki ko kanahi. Di ko ganahan.
0: Ah, dili pwede, dili ka ganahan, ha? Dili pwede. Saan ka galing ng snacks ni mo? Angang, man ko na. Ako'y mukhaon ay nang igutom na ba ko?
1: Oh, ikay kauna na ay gigutuman ka.
0: Ha? Hala, no. Ano, ginay akong ganahan ni mo, dahil chills. Kay, ay, to sila dapig yung ganah ko do. Pero, ay, kung gabain, ha?
1: Ngayon gabaan man.
0: Ay, basta. Sabat na lang, good. Pero, ay, hala ka. Dinirbas mami ni mo, Milans.
1: Oh, ha? Dini si mami?
0: Oh, no.
1: Nga naman.
0: Kakakakay. Kung an ba? Kanagdadoon ko na kaniya og lunch. E di periodo. Ano rin ko din ni?
1: Unsay lunch, hindi pa niyo. Di ba parehas naman na dito? Ang lunch o paniudto?
0: Uy! Kasi parihas lahi, uy! Kalahi, ana, ang lunch in English. Ang paniudto binisaya, parihas di ay na!
1: Si Tito Turan din, uy, nagpapadlong na sad.
0: Ay, naunsa ka balahi lagi! Di ka na ba mtuo? Kaya ang lunch, vegetable na, ha? O ang binisaya, utan na, di ba? Si nakangisi ka lagi ahat. May luha ang mata. Dili parehas gariha nga. Way kabutangan sa kamugot sa imong face.
1: Pero dili ko mooban ni mami dito, ha? Dili ko mooban niya inig lunch.
0: Na? Nga no good!
1: Basta
0: Oy, mihira ka mong inungon ni Hagod. Ano ka?
1: Basta nili ko mo ba ni Mami? Nili ko mo ba niya? Bahala siya.
0: Oh, day Chelsea.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: si Kai Montenolani. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Apoy Dispower, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Ay, pastila nun. Saon lang nang ini? Saon eh? Nga, di man ko na buban, si Dechel si siyang mami milaw niya. Bisag, basin ba hinoon, o basulon, o pasangin lang kung anong, ngano dili mo ba, kung alaga siyang mami mimumo. Ay, patungo na ba kung nung daan si Chelsea diya sa may entrance din ang eskwilahan, kay magsakay si taxi, ano, pick up na lang ang anak. Siya on, ani! Ay! Kigwag kibol! Kigwag kibol! Hakoy, oh, hakoy! Asang tingog cellphone ko, yawa naman ta! Mura naman hinoon, kay kabuhi ko yung kalaki, hakoy! Ay, nasiging-siging! Kisa rin nadawag, samok man kayo ba? Kasamok, ani ba? Uy, wala ka pa sila. Sino yung James man di ay ni? Hello?
7: Hello? Sino
6: James? Sila dyang?
7: Hello? Pamaliwag din kong sulti ni Chelsea nga apiton nga po na kulon siya sa school for lunch.
6: Ha? Na, patay.
7: Trending? O siya patay?
6: Ay, kukuandong, kining kuan ba?
7: Kung siya patay?
6: Ay, sa siya o rin ni.
7: Saan siya katrending?
6: Kukuandong, si kuan ba, kana si day Milani ba? Dari man ganun yun, ha?
7: Diya?
6: Oo, dong.
7: Nagkos sa siya, diha?
6: Kuandong, kanang nagari na ko aron ka, pastol. Tihas day Chelsea nga, rayon po niya inig-dismiss nila. Kay, mag-lance ko na silang duhas gawas. Kay, doon ako na sila importanteng istoryahan.
7: Ano siya? O ba?
6: Kining dong. Dong ba? Ilang-lain na pagsabot dong, ha? Dili sa ingon nga, pagpanghilabot ba? Pero kwan ba? Naluwi lang kong day Chelsea ba? Kay, hubag lagi ko ayaw mata. Uniya, may TV gani. So, yung TV to gani na pagsulti na kung ari yun siya ni mami niya. Inikpamuhi aron nga, maniuto sila sa gawas. Kay, kwan man? Kanang, marag si... Day Chelsea ba? Kanang pasilan, oy. Murag di lagi ko rin siya mo uban siyang mami. Ano sa madaya mo dong, oy? Ha? Ano madaya mo? Murag si Chelsea may na sandwich in niya. Ano madaya mo dong, James?

0: Tungod sa imong kalaki, Bro Baldwin. Tungod sa imong paghatag sa akong number niya itong applicant nga Rikami. Nga angay raon ta siya nga magpaabot sa resulta. Kumadawat pa siya dili sa company. Kay tawagan na bagid sila. Dili si Boss Emil ragid unta ang mo final say. Na among si Chelsea sa sayup nga pagsabot ni Milani sa pagtawag itong applicant. Sus, pida ni mo eh.
1: Sorry bro ha, pre. Ha? Maong ina lang ko kung tabangan ko ikaw sa pagpasabot ni Milani bahin ni ning problema ha.

0: Baldwin? Alam ka, wow! Masabot tagi ko nilip madawat ini kaya nakasaan ako ni Sir James.
1: Ayaw ba lang yung mong kaugalingon, Miss Rica? Kaya ako nang sayo. Iyatagan ko yung number ni Bro James.
0: Ola, Gigi, hatagan ko ni mo, pero sayop sad na ako kay sa sobra na kong paniguro para sa kong kaugalingon nga makatrabaho ko sa inyong company, nanawag pag yung kong number ni Sir James. Kay manghayot lagi unta ko. Wala lang dyan ko makapaabot sa resulta sa akong pagpang-apply ba?
1: Ay.
0: Unsao man ako ni Sir Baldwin. Uy, gusto kong mangayo sorry ni Sir James. Nga, aw, kung mahimo sa iyang wife.
1: Na, ilan nagtiwas eh. Tingalig, madugangan ang hinuon ng problema. Sus, may impat, sugi kong Bro James ug samutini.
0: Unsa man di akong buhaton ini, Sir Baldwin. Sultihi ko. Unsa may maayon akong buhaton

0: Sorry kayo bro, James ha? Pre, hindi na gid mausab. Ako na ipasaling nimo.
1: Mamalay pirmi nimo isulti na ako bro. Ganto pa gina. Sabag ko pa kitang nagka-sudinis company. Uwa pa may makasal si Milani ato. Nasakay ko medya sa una. Nga may laing kung hindi kugma. Nga siya, may tuusab na yun. O kiniro no? Naintriga kasi ini.
0: Para makadbawas ka na ako, bro. Pre, kulataha na lang ko.
1: Huh. Isa pag kulataho ti ka, bisa bitayon pati ka, no? The damage has been done.
0: O lagi, bro. Pero, sa side po ni man na, di ba? Sa kadugan na inyong nag-uban, wapag siya masuhito ni mo? Ngumang kailan yung daily routine, ikan sa inyo. Pengon din is company. O niya, din is company. Ito sa inyo. Wadi siya pagsalig hapon ni mo? Murag, siya nag-una yung problema na, bro ba? Murag siya nag-yud. Og dili ikaw.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangunang Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ang katingit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
7: Bayan Jessic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
6: Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang labad sa ulo, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
17: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, you need
1: Max Alaga, Max Protectado.
8: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS.
12: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
21: Mayong hapon ako si Radyo Man at Joseph Host J.K. Caro sa Tugan News Break ng Karoka Pura. At ang gato sa Data X sa 503, pwede mong matanol ang nainidad mag Data X sa 503 ka. Ang Data X sa 503 na mga superior, at yung stance ka mo ay gratulit ka sa mga sinyo, lapin mga skinsels, batok sa nadamas sa Freya Likaw, sa gibrami sa polusyon, yung maris mabiso sa mga spoilom sa alkohol o ang pagpalabako. Sa atong balita na nakpan sa gibog atong operasyon sa mga sakop sa Regional Police at Enforcement Unit 7, RPDU 7, inuman sa pamuling posisyon kiniusag gibog drug pusher, din ibarakpin sa may Vistel Street sa barangay Mambaling ng Dakbayan sa Subo. Ang nakpan ilang sa palang alias John, pwede 5 anyos sa Gapragon o glumulupersab sa nasgutad ga lugar na nagpas sa Gibog Bible Expression sa mga sakop sa RPD 7 inuman sa Drug Enforcement Unit sa Bambolinga Police Station na kagaya sa Bagdrakpan ang 25 gramos ng lulahang shabu na mubalor kapin sa 170 mil pesos lakit na nakuha ang usag ka armas nga 9M Taurus nga Black Widow nga dunay usag ka magasin o dunay tulo ka baga bala. Patunong news break karong hapura. Patunong gato sa Data X sa 503 ang Data X sa 503 campaign version at ay 1.3 million orak unit sa Atuzan sa efektivo din kontra sa mga free radical sog oxidation sa Data X 500 ng atong panit babataon internal organ ayohon ang Data X 500 digital basis diabetes fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas inflammation or facility insomnia acute risk girl ang Data X 500 ang sekreto so pagkagwapo
12: RMN Newsbreak Newsbreak.
22: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
23: same nutrition, half the price.
22: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
24: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
23: Same nutrition, half the price.
22: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

At ang ininyo ang sumpay sa atong supilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala, yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala, bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasumunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimtan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka gawp, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
13: DTX 500.

0: tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bilib!
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: O garon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Hain man ang kusina din eh. Uy, humot naman ang linutong sadaan. Mauna ginadiha ang kusina.
3: Mahay ka, nagmata ka na. Lingkod rin.
2: Uy. Hello, kinsa nagluto, sir?
3: Hans. Hans ang imang sangpit nako, dini.
2: Ha?
3: O dili ta kakatabang ay isa. Ikaw ang akong bagong girlfriend. Mao na akong gisulti sa tanan.
2: Ansa?
3: Anong siga man ang imong mga mata? Doon na ba'y problema sa kong gisulti nimo?
2: Wa man.
3: Lagi. Naibaw ko nga may pag-artistahon ka. Mahimo ka sa pagpangilad og tao.
2: Murag sakit naman ang pagkasultiha, Sir Hans.
3: O nga nung sakitan man ka?
2: Kaya diri man na tinuod ng mangilad ko og tao. Kung gusto kang muliho ko sama ni Kara, panggaasab ko pareha sa imong pagpangga ni Kara.
3: Kung gusto kang panggaong taka sama sa akong pagpangga ni Kara, tarungan ang linihukan mo. Huwag ka na pong iyong siltihan. Ayaw pagkiat.
2: O sa mga gusto ni mong mahitabo, magpakakara ko o dili.
3: Bago at akang girlfriend, busa kung unsay normal nga buhaton sa usa ka girlfriend nga gidas o sa kalugar. Muna liho ka.
2: Okay. Pero, mahimo pag mangata na mahal?
3: Unsa man na?
2: Nakaanhi na pasad si Kara ning dapita?
3: Nagtuo ka nga special kay ka nga ikaw gyud ang una na kong dadon sa kalugar?
2: Para nang tanar ka ni, dili man kinahanglan nga imo kong insultuhon ba?
3: Dili na si Kara. Busa makumpara gyud kanila kang Kara. Sige na. Mga una ta. Ati man na ang lamisa. Kay ako na ang nagluto.
2: Yes, mahal.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy, hoy mga lovebirds. Ako unay mo pakaon ninyo ha kay bibakasyon pa man ang inyo tig-atiman.
1: Kusa bay ko sari mo mahita mo, Ken.
0: Uy, hala to ana. Hala, hala hala sugod naglambada ang bag-ong minyo. Kapait ining kasal nga pinugos.
1: Manlarga matakaroon pa ingon sa itong honeymoon!
2: May bagong kliyente. Kinanglan siya akong unahon.
1: Ayaw ko hatagyan ang katarungan na kita. Nagsabot na tanga magkikatakaroon!
2: May mo magipauwahin lang na ito ng naglaglaag? Ha? Wasap ko sa mood ng larga.
1: O kano sa maka na sa mood? Nasa tanaw na ako, mura gusto na lang yun ka nga hatagan ko ni mong problema, Kent!
2: Mahimo ng problema. Uniin mo na yung unaw-naon na problema.
1: Kinala mo pa ulit ag sa'yo, ha? May time pa para sa biyahe. Bahala na kung gabiin at ang muabot sa itong destinasyon.
2: Dili ko ganahan nga mo larga karon. Sa sunod tuig lang tabagan ni man. Bye.
1: Hello!

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag ng katindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. It's a Family Friends.

0: Bygon, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Birch!

0: times nga inom, 2 times Burst Free Fortified 20-pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst Free Fortified 20-pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello Washi.
8: Hello Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Para bang pinatawag ako ng daga.
12: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
13: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
16: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
17: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
16: Sip-on dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: The original Koi Herbal Capsule.
22: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, kanias.
23: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matingin.
22: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
23: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matingin na rin.
22: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
21: The original Koi Herbal Capsule.
24: Mmm, tofu sisig.
25: With mayo?
24: Pwede sa ulam yan?
26: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
27: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
28: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
29: Shh! Ani!
0: niya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
27: EQ Diapers. From day one to toddler. E-continue mo.
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
27: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines, kailangan right med.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift! OT! Breadwinner!
31: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
32: Drink responsibly.
31: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
33: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
34: Bisan kapoy na, kaya huntanan.
35: May na lang na ay bag-ong Revicon.
36: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
37: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
38: with proper diet and exercise.
39: Unilab quality yan.
40: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Haplas, haplas, alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
42: Rest Time to the rescue.
43: Unilab quality yan.
44: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Oh,

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

Frank, pagkawalan ko ha. Kung maubot ang kliyente, matugo na ko. Ay, gusto ko matuho ka. Para malimtan ako ang kasamang sangutok ka. Kuha na may lambing ni Kinabuhi ha. Happy baka si Ayesa sa tapit ng akin ni Kuya Hasnia.

0: Pag-ilis. Kay mamutong taon eh.
1: Mamutong? Unsa na?
0: Mga unog butong sa punuan mismo, sa lubing akuhaan.
1: Wow! Ganahan ko, ana!
2: Hala! Mamutong ta! Ganahan ko og sagbay luwag mahal!
0: Aw, imo ta ng sagbay luwag mahal.
2: Yes! Thank you, mahal!
0: Ganahan kong mukat ka og lubi mahal. Kigisahula naman ko ni mong kiss.
2: Ako pa ka napakapinan kung tamis ang butong na imong ipakaon ako karun, mahal.
0: Wow!
1: Mahal. Hoy, tanaw ako.
0: Ayos.
1: Asa naman sa namilupadang imo na ako na, mahal. Alam na ako makikagyaw na ako na.
0: Ang negosyo nga akong gano'n na, Aisa. Sabi tuyo ni mo.
1: Tanawa na akong atar nga mamutong.
0: Taos naman ka. Kano makita man ang imong puso na ng imong blouse nga ni Okok?
1: Wa mo good ni may Okok, good. Mauna gini ang uso karon, mahal. Hayahin mo gini nga klase sa style sa blouse.
0: Kung gusto kang respetuhon sa mga lalaki nga imong masugatan, hatagi o nagrespeto ang imong kaugalingon. Ano saman ka?
1: Mahimurigid ba nga mo ingon siya nga? Ilisini. Taasa sa simulitan niya, uy.
0: Hoy, kung dili ka gusto nga ako mayayawan, ha? Kung ako naadaan kung unsa imong buhatong sa imong kaugalingon.
1: Paminaw ko, no? Nervyosong to permisi kara kung magsulti mo.
0: Happy siya kung magsulti mi. Kinaibaw man siyang daan kung unsa akong gusto o dili gusto.
1: Ay! Kay baon ako. Huwat ako diha, ha?
0: Asa pa makaisa? Nagpaabot ang mga tao rin sa ubos.
1: Kabilot lang.
0: Naaglis something na bihana. Magdali diha, Aisa! Dili yung anang batasan ni Kara.
1: Okay. Sige. Let's go.
0: Ano ka naman akong t-shirt ay magsulob?
1: Oo. Hikti naman kayong ubang blouse na nadaan ako. Nagdamag di malas. Mga nagkuha na lang ko sa iyong t-shirt. Ganahan mo sa kunin mong t-shirt kay... Wala naman siya sinina na ako. Dali na! Dana!
0: At yung bihana na...

0: Uy, naligidig ang tao din eh.
1: Guna siya kong bukton. Kimura ang buhato ni Kara.
0: Ah, okay.
1: Unya, nakasmile good siya.
0: Oh, di mo smile. Hello guys! Ay, kumusta mo mong tanan? Eh, mahal, dali! At ito rito lingkod, oh!
1: Ay, ito kaya tumayo?
0: Mau ba? Hello? Pwede mo lingkod din, eh?
2: Ma'am, lingkod lang. Lingkod.
0: Oh, wow! Kabog na ako sa hangin ining dapita.
1: Noy Pedring, iliyaw na ang sagbay luwag. Kay ganahan si Ayisa.
2: Sige.
0: Bitaw, Noy Pedring. Lami mo ganang sagbay luwag sa tutunlan?
2: Maligo mo ganang busay, Sir Hans.
1: Napa ba ang gakit sa busay?
2: Oh, napa, Sir Hans.

0: Hello.
1: Masa pa ka? O paulit kayo, dili.
0: Busy pa ko, dili, Claire.
1: O busa may nabisihan ni mo diya. Ang pagsigin ni mo katun.
0: Claire, saan may gusto ni mo?
1: Nanguta na ang mga tao bahin sa itong honeymoon. Naipong na sila kung anong niapat na din hi. Nag-expect sila nga happy na ta sa laing lugar karon.
0: Ano nga ngunahuna man sa ubang tao ang importante ni mo, ha? Pasagdi na sila.
1: Sa pasagdan! Kent, bisaad ka nga mag-honeymoon ta.
0: Unsi misaad? Time para, ha? Ang akong nahinumduman, Claire, nga misaad ko nila nga pakaslan ka kay Mabdus ka. Barugan ako ang akong pag-amahan. Kana lang. Wa ko mo saad nga mag-honeymoon kita.
1: Ah, basta. Gusto ko nga mag-honeymoon ta.
0: Ah, kung gusto ka mag-honeymoon. Mag-honeymoon itong imo. Ay, shit, yung kinabuhay ha.
2: Hello, Donkey.
0: Nangimang, limpiuhin akong kwarto diha. Anak ko mo pa uli.
2: Oo, Dom.
0: Nangimang, nahibaw ka ba kung nahain ka ron si Kuya Hans?
2: Kuan, tuwa ba tigali sa bahay sa inyong apuhan, Dom?

Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Bayutron Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
3: Bayutron Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
3: Bayutron Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
3: Bayutron Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan ato bangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butang!
12: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
13: TTX 500 na!
12: TTX 500!
13: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul!
12: TTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar! TTX 500!
14: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
15: Mabali sa mga butika.
16: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab sobaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
17: Rest time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdi na ka ting dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ya kumabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. More confident kay ko, mag-istorya sa customers. Guwapa ka. Stress Tabs.
15: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
25: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahaponon.
24: Headlines.
25: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, ika-unom nga adlaw. Sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagpadayon karong adlawa. Financial management o operasyon sa Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo, gipaimbestigahan sa SK chairperson ni ini. Samtang giingon nga sakop sa usa ka rentangay, Rent Sangla Group nga naglihok sa nasod ang napatay. Kumanamusil sa mga pulis nga miserve sa search warrant sa korte sa kaso sa Almas nga way lisensya sa usa ka bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Samtang nalawigan sa Sugbo ug dakmayan sa Sugbo ug sa Talisay nilagda karon og sisterhood agreement tali sa San Juan City. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Miyerkules, mga kasama, Julio 15, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga radio 612 maayong adlaw kaninyong tanan. Nagpaminaw sa ato ang digital platform, DYHP, Remensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa ka muna himutang karon mga kasama, ma-access o maminaw, mapaminaw ninyo ang DYHP sa matag-adlaw nga tanan. Ikan sa sign-on, nga to sa pagkatapos sa mga public affairs program, mga kasama, kaoban ninyo kanunay ang DYHP overall number one radio station dere sa Cebu. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Formal nang nagsugod karong adlaw Hulyo 15 ang ika-unom nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sentro sa hearing ang Article 2 sa Articles of Impeachment nga adunay kalabutan sa giingong unexplained wealth sa Vice Presidente. Nakiusab sa Tokyo'd o gituki ang tax record na ni Duterte o gang sa kapikas nini nga si Attorney Man Scarpio. Og desisyonan usab sa impeachment court kung mapagawas ba og sabina alang sa BIR box o kung tugutan kini mapresentar isip ebidensya sa hearing. Samtang sa pikas bahin, di-question karon ni Senador Ruben Padilla ang tiempo sa sunod-sunod na pag-aresto sa investigasyon o pagpasakag ng mga kaso batok sa pipila ka mga personalidad. Taliwa sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Partikular nga gilakbitan ni Padilla ang subling pagbukas sa National Bureau of Investigation kon NBI sa investigasyon kalabot sa proyekto sa 2019 Southeast Asian Games kon SEA Games kay gilambigit kang kanhi Fisgo ka chairperson Alan na Peter Cayetano o gipangutana kon nganong karon lang kinigihimo samtang nagpadayon pa ang hearing sa Senado. Samtang subay sa maong balita. Matulog sab sa igsuon ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Senadora Pia Cayetano. Siyang ikabalak, anong ikadismaya. Ang giingong pagpangpiit nganto sa mga senador nga sa mayoriya, labi na sa iyahang igsoon kasi senador Alan Peter Cayetano. Subay kini sa pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga matod pa ni himo og ang ensya og investigasyon kalabot sa giingong nga mga irregularities sa mga proyekto may kalabutan sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Samtang usab kapugni ni Senador Pia Cayetano ang iyang kadismaya human sa pamahayag nila ni Senador Senator Judges Robin Hood Padilla ug Alan Peter Cayetano giinsister sa senador nga matod pa way bisan unsa nga jurisdiction ang sa nasod ang naghatag og katungod ni bisan kinsa nga hadlokon or pit-on or adunay influence ang usa ka senator judge matod sa senador nga andam niyang labanan dapigan ang bisan kinsa sa iyang kauban nga senador nga suwayan sa paghadlok or i-intimidate ni bisan kinsa. At ora sila 5:17 sa kahaponon, kining portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghamin bagsakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dina kanit siya rin tinigan sa paliyang, nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:18 na sa kahaponon, samtang gihagit ni House Prosecution na team. Gihagit sa House Prosecution Team si Vice Presidente Sara Duterte nga mo-isyo og waiver aron maablihan sa impeachment trial ang tax record, bank record og anti-money laundering council records sa Vice Presidente. Kini ang pamahayag ni House Trial Spokesperson Representative Rene Co atubangan sa oral argument aron karon sa impeachment court kalabot sa hangyo sa prosecution nga isabina aron mapresentar ang maong mga dokumento. At ora sila 5:19 sa kahaponon samtang sa mga balitang lokal, financial management og operation sa barangay Labangon, siyudad sa Sugbo, paimbestigahan sa SK chairperson ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: TYHP RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Paimbestigahan sa SK Chairperson sa Barangay Labangon, Ciudad Sugbo, ang financial management o operasyon sa ilang barangay. Ang suwat hangyo ni SK Chairperson Kim Kair Buendia uban sa pila ka SK Councilors na ini, ginusok nga sa konseho sa Dakbayan. Kinuusap ireklamo si Buendia sa pila usap ka konsyal ini nga sa konseho tungkod sa ingong pagpabaya sa iyang katungdanan. Sa City Council pinaagi ni Konsyal Dave Tumulak, ginusok hinon sa suwat ni Buendia nga sa Commission on Audit Kunkawa.
3: Instead of referring this matter to the Barangay Affairs, we would rather to refer this issue to Commission on Audit, Cebu City. For your comment and guidance.
2: Si Konsehal Dave Tumulak, samtang ang City Council, pinagi ni ABC President Franklin Ong, dinusosam sa reklamo, batok ang Buendia, ngadto sa SP Secretary, alang stokpang lakang himuon.
3: In accordance with the requirements of the City Ordinance No. 1510, as amended for appropriate action consistent with application of laws and ordinances.
2: Si ABC President Franklin Ong, ang panagsungi sa mga opisyal sa SK sa resultang barangay na kainit, samtang kanuul na ang barangay SK elections unya sa buwan sa Nobyembre. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maunggi na kamagluya gawas sa ginseng, duna sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga health coffee lovers. Mabalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo nationwide.
25: At oras sila 5:21 sa kahaponon. Ari una ta sa DYHP Answer to Win promo. Manghatag una tag pahalipay o mga kaayuhan. Grasya karong hapon na mga kasama. Ngayon kaya ito pangutan na, uy, apaan? Sigurado lang una ha, nga naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page. At mga namino silang radio nyo, apa naka-follow sa DYHP Arimensibo Facebook page, wala i-follow na. I-type lang niya DYHP Arimensibo, o niya i-follow dahil na ang button. So, i-click dahil na ang follow. O ang Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kanay doon ay blue check mark. Ingon man i-share ang atong live program karon sa DYHP News Updates. Aron, doon naman kayo ngayon na magkadaog og 200 pesos labi na sa iyong pagtubag sa atong pangutana karong hapunan. Atong pangutana nga sayon na kaayo mga kasama karong hapunan. Ikaw pala maroon kaadlaw ang impeachment trial. Nagipahigayon dito sa Senado, bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Kapila karon nga adlaw ha sa impeachment trial. Tubag na makasama, pilagi sa pag-type sa inyohang tubag, nanahunaan nga tubag, kapila karon nga adlaw sa comment section sa ato ang live program karon sa DYHP News Update. O siguraduhan lang nga, imong na-share ang atong live program aron sa ingon kompleto gyud ang imuhang pag-follow sa ato mechanics. So doon na kay chance na makadaog og 200 pesos. Kapilang adlaw na ron sa impeachment trial, mga kasama. Tubag na ha sa itong comment section sa itong live program kanon. At oras sa 5:23 sa kahaponon na lalawigan sa Sugbo, ingon man ang Cebu City o Cantalisay City, nilagda og sisterhood agreement tali sa San Juan City. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
4: DYHP RMN Report.
5: Pormal nga milagda og kasabutan ang probinsya sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Talisay, tali sa San Juan City, pagpalambo sa mga plano og programa ni ini ubos sa Sisterhood Agreement atol sa ceremony gipaygayan sa Kapitolyo karong hapon. Anaa sa maong kalihukan sila si Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsamgulyas og San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. Tinguha sa maong partnership ang pagsiguro nga magtinabangay ang mga lokalidad sa mga maayong gawi sa matag lokalidad nga mahimong ipatuman sab sa mga komunidad niini. Matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga alang niya, walay lokalidad nga mulambo kun walay himuong pagtinabangay gikan sa mga residente paingon na sa kagamhanan ug mga kasikbit nga lokalidad sa nasod. Subay niini tumong sa maong kasabutan nga makamugna sab ug dugang mga estratehiya sa turismo sa matag lugar ug oportunidad usab dili lang sa panginabuhi ingon man sa pagpanrabaho. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyo Man RV Velocity WHP, Tatak RMN.
6: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Radyo mo nationwide. RMN DYHP Flash Report.
25: Samtang nagpadayon karon nga impeachment trial bato kami si Presidente Sara Duterte. Karong hapon mga kasama ang Senate Impeachment Court may pahibaw nga sa Lunes na o desisyon sa oral argument kalabot sa pagpasabina sa mga tax record, bank accounts o AMLAC records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa kapikas ni nga si Attorney Mance Carpio. At oras sila 5:25 sa kahaponon, samtang giingong sakop sa Osaka Renta Tangay Rent Sangkla Group nga naglihok sa nasod, napatay ni Human Namusil sa mga pulis nga ni-serve og search warrant sa korte sa kaso sa armas nga wala lisensya. Sa balay niini sa barangay Pulang Bato, bukirang dapit sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
7: YHP RMN Report.
8: Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personnel sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganan ng kadlaon sa sitio dita Barangay Pulang Bato sa Sudan sa Sugbo. Humanin nakipinusilay sa mga pulisa. Ang suspitsado gilang nga si Ninyo Juda Mabano Uwatan hingkod ang pangidaron nga nagpuyurasab sa mga rapita. Ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personnel sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Unit 7, Special Weapons and Tactics o sa pagkigalayon sa Talamban Police Station, mipahigayin sa pagrunda. Pinasikan sa search warrant ng ginawatan sa RTC Branch 17 sa Dakpayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 na nailangang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act batok ang uwatan. Tingwan ilang makuha ang armas ng ingonga na sa sulod sa iyong panimay. Apan sa dihanggang implementar na ang search warrant ang ilang target na si uwatan, ang misuway ni Ikya suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibaho sa pagpabuto silang armas aga mga sakop sa CIDG o ban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspek na sa maranang ang mauhinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya aron dalhunis tambalana na panggiliklara kini nga dedo na rival. Nasakmit sa personnel sa CIDG 7 ang usa ka kalibre 45 nga pistula ug bala niini ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ito ang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Bato sa usa sa mga personnel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report ikan sa mga silingan niini nga magbitbit ning armas inigawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao ikanunay nga himuon sa suspitsado. Duno sab ni kasong murder nga gitubang sa korte ug illegal possession of firearms ug kanapasa sa Comelec Kanban nga ginakna naunta nga hukman. Nalambig ito sab siya sa mga kaso sa rentangay ug rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu ug ubang bahin sa nasod. Gawas niini siya usab ang gitudlo nga usa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad, Dakbay sa Sugbo, ngayon nga Mayo 11, 2026, na nag-viral sa social media ang video. Gibutiyag sa HP sa CIDG 7 Regional Field Unit 7, Police Colonel Rosel Encarnacion, kalihitimo ang maoga operasyon. Gani ang iyaga mga personnel na record ang maong insidente. Pinagi silang body-worn camera o gubang alternatibong recording devices. Isip kabahin silang nga compliance aron pagsiguro sa transparensiya o accountability sa tibong operasyon. Gidayag ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa malampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG 7 nga ang tanang nasakmit ka mga ebidensya, ilang ipaubos sa sakto, legal o forensic processes o bisan patay na ang suspitsado, ilang giandam ang kasong kriminal sobe sa nakuha ng mga ebidensya ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG 7 ang Radyo Man Arlo Samantha Diway HP, Tata Carmen.
9: Radyo mo nationwide.
25: At ang oras sila 5.29 sa kahapunan samtang sa dugang pang balita mga kasama. GCash ni hatod o gapuhunan package sa mga MSMEs at sa ilahang gihimong Wise Tindera Caravan sa Suba, Cebu City, karuning adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
7: DYHP RMN Report.
10: Yes, kasamang Aida, makaingontang wais sa kasayuran, wais sab sa papremyo. Kini ang gihatod sa GCash kasamang Aida atul sa ilang gihimong wais tindira caravan dito sa Suba Basketball Court Gymnasium, Barangay Suba, ning Dakbayan sa Sugbo, karong adlaw. Ang wais tindira caravan kasamang Aida, usa ni ka financial literacy nga program sa GCash, pinaagi sab sa pagpapigtambayayong sa Fuse Financing Incorporated nga nagtumong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron nga mas mapalambo pa matud pa ang ilang mga negosyo pinaagi usab sa pag-adapt sa digital financing platforms karon. Gani kasamang Aida atul sa ato ang pagtambong kaganina ang GCash dunay mga pakulo gawas nga muhatag silang impormasyon kasamang Aida dunay sila giandam nga mga pag-games nga muhatag sila mga papremyo ngadto sa ato mga kaigsoon ng mga gagmay mga negosyante. In fact kasamang Aida tulos sa mga usa sa mga participante nakadaog kaganina og 5,000 pesos nga puhunan package ang matag usa kanila kasamang Aida nakadawat o makadawat og 5,000 pesos nga puhunan dagdag puhunan alang sa ilahang mga negosyo kasamang Aida unya adto pud ni nila direct nga makuha sa ilang mga GCash accounts kasama ang AIDA. Sa mga kalihukan, doon mga GCash booth ang gipanguluhan sa mga personnel gikan sa GCash nga muhatag sila kasayuran sa mga tindera o participants kalabot sa kining basic nga budgeting, responsible borrowing, money saving o paglikay batok sa scams diha sa GCash platforms kasama ang AIDA. Giba na ba na nga kaganina gitambungan ang mga kalihukan sa kapin sa 400 ka mga tindera sa Dakbayan sa Sugbo ang ni Salmot sa maong caravan. At ulit sa itong pag-interview kang Mr. Kevin Yu, ang head of B2B lending sa GCash of Fuse Financing, gihimugata ni Yu nga ang responsible borrowing. Kini may usap sa mga tumong sa ilang kalihukan kasama ang AIDA. Kay kinimanggong Fuse kasama ang AIDA, mauni ang kaning partner sa GCash, lending enterprise partner sa GCash nga kanabitang mo GCash loan, G-Gives or Borrow Load kasama ang AIDA diha sa itong GCash nga app. O nag-collaboration ni sila, mag 10 years na silang collaboration kasama ang AIDA. Dugang niyo nga ang maong White Sindira Caravan usa ka nationwide program sa GCash og Fuse of Financing Incorporated nga makatabang matud pa sa mga Pilipinong MSMEs o kini nga gagmay mga negosyante. Ilabi na gyud nga first ever ni nga paglusad o paghimo dinhi sa Sugbo, dinhi sa Cebu. Usa sa mga highlight kasama ang AIDA sa maong caravan ang gihimong wise talk o kalabot sa financial management o responsableng pag-utang nga gipanguluhan ni Mr. Arnolfo Najera, ang branch head sa Prudential Life Finance isip speaker sa nahisgutang kalihukan. So kini sa GCash kasama ang AIDA, pwede naman ta mo loan, pwede na ta maka borrow og load. So gihimugatan sa maong wise talk nga kaabag sa kini ato mga kaigso ng mga gagawing mga negosyante or mga MSMEs ang GCash. Alin nga matuman ilahang mga pangandoy nga bisag gagmay ang ilahang ining ilahang mga negosyo pero kakahuam silag puhunan para mas malambo pa ang ilahang mga pangita kasamang AIDA pinaagi pod sa tabang sa GCash. Gawas nga ni hatod ang GCash og financial nga kasayuran kasamang AIDA kaganina sa akong ingon ni apod-apod pod silag puhunan package gani ato ang na-interview ang tulo ka mga winner nga matud pa dako gyud nga tabang ang ilang nadawat nga 5,000 pesos nga premium kaganina sa puhunan package nga kasagad nila ilang tulo na mahayag nga ilahang gamito no kinibitang negosyo nga cash in cash out kay do naman sila yung mga sari-sari store kay kini mga ni Salmot kaganina kasama ang AIDA asagad nila kasagaran nila kadaghanan nila mga sari-sari store owners so dako tong tabang matud pa nila ang maong 5,000 pesos imo nilang kapital alang sa ilahang or ipuno nila kasamang AIDA sa kinilahang cash in or cash out or pagpaload ng negosyo gamit of course ang GCash. So kasamang AIDA sa itong gitambungan, so far, why ni uli nga why gibit-bit nga pahalipay? Kay doon ay mga pag-games ang GCash. Uni, ang tanan ni Salmot sa maong caravan, wama na nakadaog sa mga paraffle o uban pang mga pag-games. Apa nakadawat sila og bugas gikan sa GCash. Mauna nga makatestify gita ka sa mga AIDA nga ang GCash. O sapod sa mga matabangan karon nga digital financing platforms, no? Ilabi na gyud sa ato ang malakbitan nato kini ato ang mga panawagan sa ato ang serbisyo publiko sa atong program nga DYHP Sumbunganan sa ato ang panawagan nga tungod sa mga nabiktima sa mga kalamidad naana ang GCash. O partner pod of course masaligan pod ang GCash kasama mga AIDA sa kining magpahuam o kwarta matud palagi sa mga GCash representatives nga ang GCash kaabag sa mga Pilipino nga mupalambo pa magpautang apan mo lambo ang ilahang ginagmay nga panginabuhian sa mga AIDA. So far nagmalampuson ang ato ang kalihukan sa GCash kasama mga AIDA Wais Tindera Caravan diha sa o dito ni sa Barangay Suba ning Dakbayan sa Subo. Gisalmutan sa kapin 400 ka mga tindero o tindera o mga gagmay negosyante sa Dakbayan sa Subo. So kasama mo sa balita, ako yung Rab Zuman, Remar Pugoy, DYHP.
11: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3. D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
25: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon ha ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtanya, libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inies Manila Boulevard, Cebu City, Buyon, sa Cebu Gospel Church, samtang sa Kansaga, Yes Consolacion ADM Building. Inya sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3 si Graduha. Pwede na LE ang tatak sa soft gel ng inyong pag-aimnon. Alang sigurado nga authentic ka na. Dili na fake. Life Extension Vitamin D3. Importante yung magbatuntan ini para sa atuang kabaskog o sa atuang resistensya. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
25: At karon sa taon, ang mga kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta ka dili sa habing sa Barangay Mabolo, labi na kayo nagpadayon ang Misa Novena alang sa kapistahan sa Our Lady of Carmelite. At kung i-check ang nimutangan Radio Man Josepho sa Quijano, kasabang JQ.
12: TYHP, Tata RMN Report.
13: Yes, salamat sa pag-radyo ba na Aida sa tuga pag-alida gani sa gawas na bahin gawang rasa sa kahapon sa natan sa trafiko ni kahapon sa Laog ga Birkolesa at wala akong rin sa may norte ga bahin sa Dakbayan sa Sumbo ang panagdait ka rin sa kikita sa may Spikabahog o gani sa may Cebu Business Park na daan, padong gani sa may Hernan Cortez, o gani sa may lugar Street, nagkasinati ni Gahot Sinaga sa mga sakinang karoban ng orasa, kung padong ka sa Mandawi, ang Picas Lake, kung ikaw gani sa may Hernan Cortez, padong gani sa Ayala, medyo nagluag na gamay. Samtang ang Hernan, ano, ang Dela Montaña karon gikan sa Mabulo Church, gikan na padong gani sa may IT Park, ang left lane, kailig gabahin sa may Mabulo Church na kasalsami sa kadahinay sa dagat sa mga sakanan. Samtang ang MG Kingco Avenue hatubi sa Mabulo, doon ay lay mga traffic force mga tanod nga nagmandari kay doon ay mo gawas o musod sa simbahan sa Paragyano Bina dari sa simbahan sa Mabulo. Ang MG Kingco Avenue kita sa may New Amos Road, slow moving sa mga sakanan padong rin sa may Subang Dako, Mandawi. Ang downtown area, karumagawara sa jo para moderate na ng mga sakanan sa maning dalan kolon Pilay Ligaspi Panganiban ang MG Kingco Avenue ng side diri sa may plaza progress sa may Tinago habig ug diri sa may Tero moderate ra karon gabaga oras sa ang S Osmeña gikan sa plaza medyo hutol sa dagan sa masakan ng lapita kay doy naga masakan sa ngagi diri padugay sa habig na sa Mandawi samtang ang Mandawi karon na sa north reclamation area, habig rin sa may doon sa may Desica Hospital, mula ito higit traffic karo mag-arasa, padong rin sa may bagong daan sa Payod na Consolacion. Samtang ang downtown area, gikan rin sa may 20, padong rin sa may Iscario, moving ang mga sakyanan, samtang Iscario Street, padong rin sa may Gorordo, eskina, og sa eskina, Juan Ospeña, og F. Ramos Extension, moderate heavy traffic sa Bermorasa, padong rin sa may Iscario Extension. Ang M-Village, napiktuhan sa miscount sa laga sa mga sakalan, padong rin sa may eskina, Banawa. Samtang ang Mayor Rodriguez, kika sa Fuente, padong sa may Grama Avenue, lumuwi sa mga sakanan, at pinadali sa may eskina, Waling-Waling. Samtang ang Jones Avenue, ikan sa may downtown area, moderate heavy traffic sa Perobaras, sa Picas Lane, kung ikakata sa may Cebu Provincial Capital, o ikakata sa may Pintos, niya panungin sa may downtown area, waray kablakan na dagan sa mga sakang karumaga oras. Ang Nango Avenue, ikakata sa may Pintos Minya, slow moving sa mamasakanan, panungin sa may Esquina Gordo, o gawas rin sa may Soriano, o gawas na sa hatik sa may Jerome Siloma Avenue. Ang Governor Quinco, pasingon ng rasa, huwag dinadagan sa masakanan, panungin sa may Punlan, ang Balilan Talamban Road, Palugri sa may East Fortuna ang Punlan, gikan sa Punlan o palugri sa may Cebu Business Park na kasinato sa Minis Kaon Silaga sa mga sakalan karong kapag-orasa sa kahapunon. May pala kasi taso, karon sa kanan ng kapurusan daw gamirkules. Ikan rin gawa sa lang sa traffic update. Radio Radio Man, Joseph Fusgano, DYHP, Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide.
25: At oras alas 5.40 sa kahaponon. Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5.41 sa kahaponon, Mandawi Business Month sa susunod buwan, gipangandama na. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
0: YHP RMN Report.
14: Nakigalayon ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan alang sa imuon nga preparasyon sa umaabot nga Mandawi Business Month karong buwan sa Agosto. Ang MCCI President kasi Barbara Gothong Tan ug mga kaubanan ni ini miduo sa buwan ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano para isgutan ang mga kalihukan ug kuhaon usab ang kooperasyon sa LGU alang sa mga aktibidad sa Mandawi Business Month 2026 nga dunay tema nga Navigating Change Rising Stronger. Nakip sa ilang himuon nga inisyatiba mao ang Industry Academy Collab din ng MCCI mupiling eskwelahan nga ilang ikauban sa mga kalihukan din itudlo ngadto sa mga tinun-an ang nakalainlain nga mga trabaho ug oportunidad sulod sa industriya. Tumong niini nga mapalapdan ang kaalam sa mga estudyante ug mawala sa ilang huna-huna nga ang trabaho nagsentro lang sa mga propesyon sama sa doktor, magtutudlo, abogado ug uban pa. Nasuway usab kini sa tumong sa syudad alang sa daghang oportunidad nga mahatag alang sa mga mandawihano na pila mga estudyante ingon man ang mga kabataan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RNN.
0: Radio mo, nationwide.
25: At oras sa 5.43 sa kahapon samtang ban sa mga baboy sa Sugbo, gilauman nga lugwayan, pulgaling magpadayon ang pagkatap sa ASF sa Silingang Rehiyon. Kasama mo sa balita, atong UVCOM intern Gabriel Masan.
0: YHP RMN Report.
16: Gisugyot nga ipadayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpatuman sa ban sa buhing baboy ug mga produktong baboy gikan sa Negros Oriental kun mo grabe ang sitwasyon nunot sa hulga sa African Swine Fever kun ASF. Matud ni Dr. Mary Rose Vincoy, Cebu Provincial Veterinarian nga bisan nagpabiling walay aktibong kaso sa Sugbo, gikinahanglan gyapong magbinantayon. Nagpadayon ang hugot nga monitoring sa Provincial Veterinary Office sa mga pantalan ug pagpahigayon sa ASF surveillance sa mga lokal nga hog racers. Gipasalig sa Department of Agriculture Region 7 nga wala aktibong kaso sa Sugbo ug Bohol base sa opisyal nga laboratory test results sa mga baboy sa maong mga lugar. Giandam na sa Cebu Provincial Government ang ipatuman nga mga contingency measures ubos sa Provincial Ordinance Number 2025-20. Paghatag og suporta sa mga lokal nga backyard racers aron mapugngan ang ASF sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tata, RMN.
25: At oras alas 5.44 sa kahaponon, samtang exhibit sa siyensya sa og inobasyon, ipahigayon sa DOST 7. Kasama mo sa balita, ato UVCOM intern Angel Rosana.
0: DYHP RMN Report.
17: Aron mapakita ang kalambuan ug inobasyon sa teknolohiya, usa ka exhibit ang gipahigayon sa Department of Science and Technology kun DOST Region 7 kini pinaagi sa Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026 sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Dr. Tristan L. Abando, CESO 3rd Regional Director sa DOST Region 7, tumo sa maong exhibit nga mas mapaduol sa publiko ang mga programa sa teknolohiya og inobasyon nga makatampo sa kalambuan sa rehiyon. Gipakita sa exhibit ang nagkalain-lain interactive innovation, bagong teknolohiya og mga lokal nga inobasyon nga gihimo sa mga institusyon og mga innovators sa Central Visayas. Subay niini, giawag sa DOST 7 ang publiko nga motambong sa nahibiling mga kalihukan sa RSTW 2026 aron mas mailhan ang mga inisyatiba sa siyensya sa rehiyon. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
25: At oras sa 5:45 sa kahapon, samtang mga graduado sa University of the Philippines Cebu, gitampagan na mapadayon sa pag-alagad sa katawhan. Kasama mo sa balita atong UP Cebucom intern Franz Abirilia.
15: DYHP RMN Report.
18: Mipahayag og makapadasig nga mensahe ang multi-awarded broadcast journalist og dokumentarista nga si Cara Patria David Cancho isip commencement speaker sa ika-80 sitting a commencement exercises sa University of the Philippines Cebu kon UP Cebu kagahapon Hulyo 14. Atubangan sa mga graduado, gipalaom ni David ang kahulugan sa motto sa UP nga honor, excellence and service nga matod pa niya dili lamang angay kutob sa kalampusan sa eskwelahan kundi dili makita usab sa pag-alagad sa katawhan og sa nasod. Aron ipakita ang kahimtang sa daghang Pilipino, gipasalida niya ang pipila ka mga bahin sa iyang mga dokumentaryo nga naghulagway sa mga hagit nga giatubang sa mga kabus nga komunidad, mga indigenous ug uban pang mga sektor sa katilingban. Matod pa ni David, ang diploma dili mao ang tumoy sa kalampusan kundi dili ang sinugdanan sa mas dako pang responsibilidad. Gidasig niya ang mga scholar ng bayan nga gamiton ang ilang kahibalo og edukasyon, dili lamang alang sa personal nga kalampusan kundi dili isip instrumento sa pag-alagad o pagdala og positibong kausaban sa katawhan. Giatubang usab niya ang kasagarang pamahayag nga lisod panggaon ang Pilipinas. Mato niya dili ang nasod o ang katawhan ang lisod higugmaon, kundili ang mga individual nga nagamit sa ilang katungdanan aron pahimuslan ang uban og ang nasod nung interes. Gitapos ni David ang iyang mensahe pinaagi sa pagdasig sa mga graduado nga ipadayon ang pagbarug alang sa kamatuoran, sa hustisya og sa serbisyo nga tinuod. Matod pa niya ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan dili lamang makita sa personal nga nahimo pan sa positibong kausaban nga ilang nahimo alang sa nasod. Kasama mo sa balita, Franz Abirilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
25: At oras sa 5:46 sa kahaponon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to GlucoPro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
20: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
3: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
21: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
27: Mama mia, here I go again.
28: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
29: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di yun malikayan nga, ba't yun tagkakapoy? Og aron sa ingon, makabatunta, og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayong nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang

0: consult your doctor.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Para sa Janice, okay pa yung muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Atong oras, alas 5:56 na sa kahaponon.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, karong gabi una, gabikan kay mag-resize na ta sa gabi. Natin patalinghugan nga bisita, kabahin ining panginhanglan sa iyang 3 years old nga anak, 3 anyos nga bata nga sa tuang pagpangutana diri. Duha ka buwan na nga na-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center gumikan sad sa problema sa iyahang baga. Ang maong bata ay paubos og operasyon apan kinahanglan nga maabangan or mapatunan una sa ospital katong ekipo or equipment nga gamiton para sa operasyon na kinahanglan nga pagabayran sa pasyente. Muna nga naadiri karon sa atong sibianan para makapalanog sa iyang problema ang amahan sa bata sa nga 3-year-old para makapanawagan sa iyang katuyuan diri ka nato tanan sa ato ang panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Padol sa microphone, balihog, maayong gabi ang pangalan.
1: Junrick Tanilon. May hapon kaninyong tanan.
0: Junrick Tanilon. Oo. So, asa man inyo ha, Junrick?
1: Sa kuan, kandihina, barangay Duangan, Balamban, Cebu.
0: Aha, so Balamban. Sa ato pa, kung duha ka buwan, mga Mayo, na-admit na mo diya sa Vicente Soto.
1: Oo, Mayo.
0: Oo, sa may...
1: Mayo Nuybe, Giripirme. Kaya sa Balamban, na upirahan na siya sa Balamban, man, kuwan naman to ka nang gi-direct bitaw, wala sila, iwa siya, kuwan nga kumpayamin kin sa makina, yun. Mato Giripirme, Mayo Nuybe, ngani sa Soto. Man, pag-abot sa Soto, mao to nga ilang pagtaag paagi kay wala man jud kunoy makina nga masakar sa kanang mga kuan gisi ahagyot makita mo to nang pangitaan ha na kana mig sa kutsungwa wala man sad
0: oo
1: mato da sa Manila daw na ana ang doktor mato nga pagupira sa doktor walay bayad ang kuan sa makina ra may among gibayaran.
0: So,
1: kaya nisil pinag-abang.
0: Oo. Sa ito, papila may kantidad ang maong machine?
1: Ano ito, ang doktor, 50, man, among gihangyo niya, ano sila, amo man ginghangyo nga lisod kay me nasa Madara daw 45
0: so asa man nadapita kuha honor abangan aron mapahigayon
1: sa na, Manila daw wala sa ko kawag asa Manila man daw ana ang doktor kay wala kuno din sa Cebu na nga makina.
0: So kaning maong balatian ba sa bata no nga si Michaela Jane oo unsa man ni pag karon lang ni nadiskubrihan nga mag 3 years old na inborn ba or unsa man nga
1: karon pa lang kina siya kalit lang gid ang yang pagatake ng kuan na sa primero na hilan na April 17 hilantan siya bili do abang gabi eh pagka ugma nawara wala rame nagduduwa pa sa mua pagka 29 sa April murag atake jan perkumpusyon ra siya ba nanggahi ra siya gritso moto dia nga amo gida sa ospital sa Balamban dito na nga nakuan siya nga kuan siya ba dito nga na siya na nakuha na mo nga na si resulta gitsa baga.
0: Oo. Oh, masumaon na karon nga kinahalan nga ma

0: Rahan.
1: Oo,
0: pero ang problema kay wapay machine, kuno galing na yung machine, pero kinahalan sa nga abangan di ay para madala di sa Vicente Soto?
2: No, nag-abang mo daw siya, paabangan mo daw, kaya di mo kung nasko na ang doktor. Kaya wala kong nag-resip po.
0: Stilan po. Kumusta naman imong anak karon, John Rick?
2: Dili mo sa ingong saluya kayo, pero niaksong siya dako yan tiyan, kaya tungod sa tubig nga wala na siya ng uban ba ni awas, pito na siya sa ginawaan.
0: Oo. So, so kato imong giingon nga gitaoran og tubo dito sa iyang baga, natangtang na.
2: Oh, natangtang natangtang siya tong pizza utso. Natangtang. Pero napadyay kuno nay tubig kuno ginakuan. Nang to kanang nais iyang baga jud ba. Kay ang iyang baga ug kuno da sa anak doktor nang wala na ko silbi na kwarto-kwarto da ba. Na kwarto-kwarto ang tubig. Mura dili jud kuno tumakuha kuno dili gi kuno makina. Dili jud namo hortog kakuha kay na wala ba siya silbi ma'am na usa nang nagkwarto-kwarto siya ba.
0: Oo.
2: Nagkwarto-kwarto kinalan jud kuntog makina ana ang doktor.
0: Oo. So ang mga tambal ana
2: nara sa sulod wala ra mi kon sa tambal. Nara sila tambal ang among gipa kuan mi sa doktor ang kana jud kuno nang makina.
0: Kanang kuan lang sud machine lang yun.
2: Oo, machine jud
0: para maoperahan. Oo, so pila to'y kantidad?
2: Ang nana ang doktor 50 man pangyo ora daw Manila o 45.
0: So ang doktor diya sa katong mo-opera mo ining ingon.
2: Oo. Sila ray mo kuan pro. Nyan asa wala ra may bayad diha sa pag-opera. Akan ada jud kunong masin.
0: So silan pod no. Oo, so kani mo ang kandidara nga 45,000 pesos dako-dako gyud nga tigumonon. Nakaduol na ba mo diri sa ato ang provincial government or diya sa inyong third district nga representative or sa inyong congressman?
2: Nakaduol mi, kitagaan mi sa katong kuan sa doktor atong kuan diri sa diway sa kaning DSWD.
0: Ah, sa DSWD. So, mo to'y, usama na, tigom-tigom na.
2: Oo, nag-gi...
0: So, cash ila mahatag.
2: Oo, gikasan mi o... Kuan, ning 5K.
0: Ah, sa to pa kuwang gid gihapon. Kaya kung may mo nagtag-tukarin tayo 5,000, niya na ay 5,000.
2: Oo, man. Sa balamban po, sa DS po sa balamban, gi, na mamami kaila sa kong mama, gitagaan po mig 5K. Na, ang among natigom ron, ning 10K among natigong.
0: 10,000. Sa ito pa, napapaginahalan ng mga 35,000 pesos. Oo. So, dako-dako pagigihapon. So, muna'y katuyuan ni mo karon nga budangop ka din sa DYHP. Nagpaminaw mo kanunay sa DYHP dito.
2: Oo, namamira dito sa mga
0: dito. Sa Balamban. So, makadumog ka.
2: Alas-alos may tanan dito. Nanaagin may mga radyo sa kong mayaan.
0: Oo, yan, nag-DYHP.
2: Oo,
0: so, salamat ka ayon ninyo. Salamat po sa imong pagsalig nga bisan pa man sa kawadon karon lain-lain nga mga challenges pero ikaw isip amahan maoy ni tuyo no nga nidangkop din si Bianan din sa DYHP para sa imong katuyuan kasi may nahibilin karon nagbantay sa imo ang anak.
2: Ako ang mama na diya.
0: Oo, nagtrabaho ka or
2: wala sa mi kay muulip sa akong mama ako sa gidiya man pilan mi kasi mana diya nga ako ra. Akong manghol, kaya naman nagtrabaho sa Ayala, kaya nakontraksyon, oray matod na kong kao diyan na buntag hapon.
0: Oo, so, kuan lang, kaya nang tinabangay lang.
2: Ang tinabangay rin kami, wala mo dito ikon, uli po daw, anak po kong asawa, naa po yung mga maguwang po ng iskwila, klase naman.
0: So, na kayo mga anak po nga nag-iskwila?
2: Oo.
0: Oo. Muna nga, kuan po, no? Panginahanglan gid kaayo, at least, kuno galing, katigom-tigom na, mapalga na to, mahuwaman na ang machine, may pahigayon ang operasyon, unya, mahimo ang successful, puhon-puhon, no? Uban sa itong mga pag-ampo, ang procedure nga makagawas na, hopefully, sa tambalanan.
2: Oo. Maoperahan siya, makagawas na, midili dito yung nga, tambay, pamigdugay.
0: Uli man ka, anang duha kabungan, dili sa dalim, no? Ang bata in town, luoy kaayo.
2: Ang ninda ko, nagyang tiyan, tungod daw sa tubig, nga dilikid mahurot siya, kay lahat jud tong kanang siribirto nang gitubuhan ra siya nga muagas ra siya nga dili jud makina nga nagandan magsupsup
0: sus
2: kay dili man to mahurot kuno ana gud kay maglisod sa kag madaot man sa kuno ang ana ang doktor ug walwagon jud kuno na sa mga house.
0: Oo. Sige John Rick, ang imuhang kinasing-kasing hangyo karon sa ato mga sukintig paminaw para na lang pod para sa imong anak nga 3 years old nga nagsagubang pa in town sa iyang balatian nga nakaroon doon kabuuan na di sa Vicente Soto Memorial Medical Center o sa may imuhang pangindahay karon.
2: Wala gi ko ang ako ang anak gihangyo nila nga matabangan jud ko karong mapirahan akong bata. Ang maor gi akong gihangyo gyud nga matabang mapuno-punuan to among kwarta nga amo sang tinanghi kuan sa tuba nang tinangyuan sa namong tabang ba. Nga mapuno-punuan gyud to kay wag jud mi wag mi pangita amo naman gyud kay na tungod ani nga naa mi sa ospital wag jud maglisod mi ko pangita kay ako may bantay. Wag jud mi kwan kay amuar bitar ba mang pag uma-uma ras mo abukid pod
0: stelan
2: wa gimi laing kwan nga mo ang hindi door mi ngare kay chimik paminaw nga naay mo kwan ba nya ana sira kong ayan at tingi lag dool basig mo kwan ra kuno kwa ako lang atoon kay wa mo kita laing kaduulan kay ang diway it's big ang kanang mga government sa mo agod ni dool mi man di pa pun mo paigo
0: limitado
2: limitado man kuno ning try ra jud mi ngare dool jud Lord, hindi naman gigi, nga rin. Nihangya, may isang nga, katawahan nga, mutabang ba sa ginagagag, may gagmay rin nga kuwan. Mungin, kuwan, ngayon. Tawag na sa tsong bata.
0: Sige si John Rick, mga kasama. John Rick at Nilon, nanawagan yung taon o tabang para sa iyang anak kaluoy po din taon sa 3 years old. Liman ka o duha ka, buwa na nga naa sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Unya panginahanglan ni ini mao nga ila rato nga maabangan katong machine nga gamiton para sa operation sa iyang anak nga hinaot maka recover na maong bata makagawas na sa tambalanan kay Jesus di gud lalim mo ing kag usado ha ka adlaw usa ka semana samot na ni nga duha ka buwan nakapin nga na confine sa ospital unya di pa gud nila ma huwaman wa pa silay di pa nila makuha tong machine nga ginahanglan gumikan kay o may 45,000 pesos. Ang ilahang gipangitaag pa maagi nga makatigom-tigom, 10,000 pesos pa man out of 45,000 pesos. Ngayon nga sus, pasilan ang kawadon, ang kapobrehon, mga kasama. Ugdo na pala'y kwarta unta kini mga pamilya kasamang ni store. O mahulman dayon to ang katong mga machine. Pagayon na din ang procedure. Nakagawas na unta, pero gamikan sa kawadon, mikan sa kapobrehon nga bisan gali pangonsumo problemahon pa bisan gali ang yahin taong kaon sa matag adlaw sa amahan nga nagbantay karon siyang anak good na nasa duha ka buwan mabangan lang siya sing igsuon pud nga nagtrabaho isip construction worker diri sa usa sa mga construction site sa Dakbayan sa Sugbo na nga hindahay in taon ang pamilya nga unta mahatagan sila mapuno-puno ang ilahang punan ang ilang panginahanglan sa mga nagpaminaw in taon karon labi na kuno galing sa mga government offices nga pwede pang makatabang pwede mo nga makapahibaw na mo diri kuno galing din na may way nga matabangan ning usa ka 3 years old nga bata pwede kay mi ninyo nga tawagan or a message diri sa atong landline 256-1916 256-1918 alang sa inyong giya dugang instruction uba ka sa itong mga kaugsuunan nga dunay malumong kasing-kasing sa pagtabang pwede mo mapadala sa inyo ang kinasing-kasing nga tabang pinagi sa itong GCash mga kasama at itong GCash number nga mas madali alang sa pagpaambit sa inyong tabang karong gabi una alang sa 3 years old nga bata 3 year old nga bata sa itong numero GCash number under Aida Tampos 0918-554-2071 Tumbalikon, 0918-554-2071. Sa matahigayon, mga kasamang mupadang at mi o mga problema, mga tabanganan on-air, kana nagpasabot nga tabanganan good kaayon. Sa inyo, kinasing-kasing nga abag, karong gabi una, para sa 3 anyos nga bata in taong nga na-confine, kapina sa duha ka buwan, gumikan sa iyang lung problem, pwede niyo ipadala ha sa itong GCash number 0918-554-2071. O baka itong lain nga number sa dito, no? Itong dito number 0991-207-9880. Atong balikon 0991-207-9880. Mga kasama para sa inyong tabang. Yawat na lang sa kinagmay na ito nga pagtabang, pag-abag sa paginahanglan karon sa nanawagan, makahatag po rin taon nila o kinagmay kahupayan sa ilahang ibati karon nga kalisdanan. Matubalik ko lang inyuhang tabang, ipadala lang sa ito ang GCash number 0918-554-2071 or sa lain pa nga number, kung galing, pwede ninyo nga mahulog o mapadala. 0991-207-9880. Pwede saan kaayo ha sa ato ang lain pa nga number. Sa mga nagtawag, na nag-call, nag-miss call, nag-confirm sa ato number, yes, mauni, 0918-554-2071. Pwede nga punto makasama nga ato ang nanawagan siya po'y padre di pamilya apan siya mo'y nagbantay sa ospital, gumikan kay iyang asawa to akaroon sa Balamban. Mga po'y nag-atiman silang tulo ka mga anak nga nag-eskwela. Nang nangindahay kining usa ka amahan na nakaroon sa itong sibianan nga matabangan sa ilahang panginahanglan karon. Atong balikon ang atoang tabang, maginagmayman or sa atong kamubuton sa paghatag, mag-share sa atong blessings karong adlawa, sa atong grasya karong adlawa, na po na kayo nagkahimuan sa ilang panginahanglan. Atong balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Tinood yun na daghan kay mga challenges ka na ito. Muhampak na ito matag-usa at mga nasinati ka ron. Kalisdanan man, mga pagsuway, o baka mga blessings nga itong itagamtam ka ron. Ato lang pong ipaambit, kutob lang po sa ito ang makaya. Ay, ginaingon ba ya, it's better to give than to receive. Di man tuod ta, magpaabot nga bawsan ta, pero sayod kita nga ang hari. Bawang hari, greatest healer. Ano labang makagagaho mga kasama nagtanaw man sa ka-genuine o sa ka-generous atong kasing-kasing o sa mga kaayuhan nga iyang gihatag matag-usa ka nato sa mayong panglawas. Sa kahigayunan nga makapanikay si Kaita, matag-adlaw mga kasama ato ginang itreat nga blessing good kanunay. O sa atong existence diri sa atong purpose sa kalibutan, bago naman tayo mga tag-hatag sa kapamilya o calling o purpose, sinaot nga usa sa atong purpose diri, mao nga maghatag-tag significance sa atong mga kaigsuunan nga sayod kita, walang-wala sa ilang kinabuhi nga sayod na wala ikabaos nato. Apan sa atong yano o sa atong maayong kamubuton, dakong ikatabang sa ilang panginahanglan sa pagkakaroon. Ato balikon, ato nga numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Salamat kayo sa mga nipa si una na sa ilahang tabang. 200 pesos, ligan kayo salamat gikan sa 9394. Salamat. 200 pesos, thank you. Gikan sa 1881. Mayong hapon para kang generic, gikan ni Rosita Flores. Salamat kayo, ma'am. Rosita, thank you. 200 pesos, 1881. Yes, sama onis. Thank you kaayo. 200 pesos, RC Business Discartech with account ending number 9793. Ligan kayong salamat ni ini 200 pesos. Sir, ma'am, thank you. 99 pesos, 8141. Salamat. Yeah, thank you, 600 pesos, 6790. Dahan kayong salamat. Inyo, sir, ma'am. Thank you. ₱100, 6036. Salamat. ₱4011, ₱100. Salamat kayo. Ipadala diri sa itong GCash number 0918-554-2071. Onya 8709. Dahan kayong salamat. ₱30. Thank you. Sa itong line pa nga numero 0991-207-9880 under Ida Tampos Gaponiha, mga kasama. 0991-207-9880. Thank you kayo sa mga nipaambit sa tabang karong gabi una sa itong panawagan alang sa 3-year-old nga batang babay nga nakaroon sa Vicente Soto Memorial Medical Center, duha ka buwa nakapin, ubikan sa iyang lung problem. Salamat sa inyohang tabang, sa mga nipadala po, diri sa tuang laing pang numero. Salamat sa 500 pesos, 2853, dagang salamat. 100 pesos, 2472. Kita pesos 5969. Salamat kaayo. Ang ato mga GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Ida Tampos makasama. Kasama. Hindi nga ihulog. Hay, padalaan ni ato mga GCash number. Kung galing walk-in donation. Nga dire karon atong bisita pa sa atoang sibiyanan, atong sa atong live program karon dire sa Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. At oras alas 6, 15 sa kagabihon, balik ta sa parag-uban human sa mga pahinungdon.

0: Biotron Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biotron Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biotron Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotron Herbal Capsule.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Hubo!

sa alas 6:20 na sa gagabi yun. Mga kasama, balik sa Tapanag Uban, din nga po sa DYHP Sumbunganan, ako Gitabangan. Kinintaong amahan nga nanawagan og tabang para sa iyahang 3 anyos nga bata. Na-confined pa karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center, duha ka buwan na kapin, gumikan sa lung problem. Ipaugbos sa operasyon, ang maong bata pa, doon ay machine na kinahanglan. Kunya, for rent ang maong machine, aron kadili available sa ospital, aron maka-undergo sa mga procedure. Ang gikalisdan karon sa pamilya, asa man sila mo kuha ining kantidad para sa rental, aron mahuptan, mabatunan to nilang machine nga magamit alang sa operation. Mao na nga nidangop in town din sa tong sibiyanan ang amahan taga Duwangon, Balamban, Cebu. Mga naminaw karon nga nipadangat sa ilahang tabang pinagi sa GCash, ingon man sa ilang mga prayers para sa bata. Yan kaing salamat. Atong pasalamatan usab ang San Lorenzo Parish sa Sinlakulo members niya sa Barangay Tisa. San Lorenzo Parish sa Sinlakulo members sa Tisa, salamat kaayo. 300 pesos, salamat kayo ninyo. Ma'am Susan o mga kaubalan sa iyo, makarunayon nga tabang. Salamat kaayo. At umalik ko na itong GCash number para sa inyohang kinasing-kasing nga tabang. Mapiso, masingko, ma-20 pesos, 100 pesos. Ako na kahipod na. O ikatabang sa panginahanglan karon sa pamilya. At umalik ko na itong numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Aron mas paspas ang pagpadala. Pero galing, kinakinahanglan nga muanhi pa, plitihan para aron ipadangat ang tabang. Kapag kung galing, doon na mo'y available diha sa GCash or kung sa mga pamaagi. No, nga, inyuhang mapadala ang inyuhang tabang. Pwede na kayo itong dawaton dali sa ato ang available GCash number 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. 100 pesos, salamat gikan sa 9826, dagan kayong salamat. 100 pesos, ikan sa 6997, dagan kayong salamat. 300 pesos, 3544, tabang para sa bata, dagan kayong salamat. 7901, 300 pesos, salamat kayo ninyo, sir, ma'am. Thank you. 100 pesos, Ragasa Store, diya sa Tuyan City of Naga. Dengan kayo salamat diya ninyo, ma'am and sir. Shout out diya sa taga Tuyan City of Naga. 100 pesos, gaming tabang para sa bata from Kabangkalan, Mandawi. Dengan kayo salamat, may gabiin ninyo din ha. 50 pesos, ikan sa 1342, salamat. 200 pesos, 2486, thank you. 100 pesos, 2994, salamat. 100 pesos, 3472. 100 pesos, 3208. Thank you, kaayo. 115 pesos, gikan sa 0669. Salamat. 100 pesos, gikan sa 2742. Dekan kayong salamat ninyo. 100 pesos, 4011. Atong talamanon karong gabi una mga kasama mapupus man apan pwede pa ninyo no nga mapadangat ang inyong tabang kay sila si Junric na paman sa Tambalanan buat pa intawon ning operahan niyang anak. Pwede sa dinyo nga mapaagi o mapaapas ang inyong tabang. Pwede sa pinagi diri sa atong GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880.

0: na inag-message diri nga nagtan-aw di ay sa tong live program karon. Richelle Baraba, thank you ma'am. Nag-watch ko sa iyong live program today. Mag-need mo og saksyon, mag-kinahanan mo og saksyon. Aha, nag-kinahin ng slag saksyon ma'am. Need sila, willing mga mo-donate sa among saksyon. If need, contact lang aning number, okay? From pinamong ahan, Cebu. Sige lang, ato ning i-check karong taon-taon ha ang iyahang inquiry. Sa pagkakaroon, napanginahalan ka itong machine nga i-rent, no? Para sa operasyon sa iyahang anak. Okay, kay salamat sa mga nisanong sa ato panawagan karon sa panawagan ni John Rick. So far, sa balasay, 25 karong gabi na John Rick, nakatigom ta, o 7,500 pesos. 7,500 pesos sa ipatamatapos atong program, John Rick, taganti kagigayon nga. Makapasalamat sa tanang namina o tanang nitabang ninyo.
1: Maraming salamat kayo nga muna discussing ninyo ang paghatag o ginabang na mo, nga nakur ka na katabang na mo tungkol kayo sa mong kawadon nga nangaregi mi dire kay para operasyon sa kong bata nga nakur ka yung tabang nga ninyong gihatag ina na nga kandara kinuro din may bawo na to ninyong paghatag kilisod mo sige kayo nga huwag gumilayan ka doon lalain tungkol sa mong pangabuhi sa nga pangumara. Wala dyan may kadulan lain dyan. Nangangari na dyan may nga. Nangaimig hinabang.
0: So at least, kaling kortaha, kagalig doon na pa'y madugang-dugang, kayo nga po tag, dako-dako po, kay huwain mo hatag karong mga panahuna.
1: Oo, sabi ka.
0: Oo, apan sa ato ang mga listeners sa DYHP, sa ilahang pagpakisayo o ilang pagpaminaw karon, pagbati di asay mohang problema o panawagan para asay mong anak, naagyod ang pagtabang o napon ilang kasing-kasing no, sa pag-respond sa panginahanglan karon mo. So salamat kay John Rick sa imong pagsalig din sa DYHP nga ang inyong gipaminaw nga si Biana dito sa Balamban, imo sa gyud nga na matud-an nga lagi tabang sa itong mga listeners.
1: Maraming ilang paminaw dito sa DYHP kami, daghan sa mga tukod mga balay-balay sa buong mga ayaan, sa kong mama. Kami, maraming silang paminaw, hindi kang buong tagan itong maghapon. Kaya uban, magbong tagan pang uban ito paminaw na.
0: Oo, salamat kayo sa inyong pagsalig. Unya, kami din sa DYHP, padayon sad nga mag-ampo para sa kaayuhan sa imong anak. Hopefully, mapalgan, kuha na tong machine para maoperahan na imong anak. Unya, makagawas na mo sa ospital, makarecover po ho na imong anak.
1: Oo, maroon dyan mo, kung lagi ka na naging para sa machine, lagi na mo yung bayan. Wala lagi na mo kaya yung kinapanghinabang dismail.
0: Kay, Stilan.
1: Nagpakuara ko sa kong mahon nga, pakuara may gaon, kay kamo pangkuhaan. Takot na kayong pangitaunon po, kung kamong makuhaan.
0: Silan po.
1: Amo nga, namin si Terbaho, nagpakonsumo lang sa mes kagi diha. Kay wala, may kwatas tambal, kay naraman sa sud. Ang amo, ang kaon-kaon ra.
0: Maog yun, no?
1: Diha, kay, nangayot lagi may sa, nang sud, kilagi mga diapir sa bata.
0: At least naara po.
1: O, naara po sila po. Na sakuan sa doktor. Nangayot sa mga diapir. Ang, sa kuan na tambal-tambal niya, wala rami bayad tanan dia sa sulod ra. Kana lagi ang amo bayad, kana lagi ang masin, maor gina mo problema jud kayo. Bayaran na.
0: Sige, John Rick, na magpakalig-on lang. Kunya, padayon lang tag-ampo para sa kaluwasan, kaayuhan sa imuhang anak.
1: Ampo lang kita sa Ginoo nga maopirahan siya. Kaya aron makauli na sad mi.
0: Pitaw, kay sus do ka buwan na kapin.
1: Dugay na kay Megyud. Ngayon di akong mga bata dito, wala mo kay uli-uli. Sa mga, sa dinalba ko naman uli. Sa mga uli, sa mga mga pasinti.
0: Stilan.
1: Amo alangan po kamo po nalang nga wala pa nopirahe.
0: Oo, jadi pa sa ma-discharge.
1: Dili pa sa bitaw. Dili ginang kong siya.
0: Oo, so far, John Rick na natay 8,300 pesos. No, dira yung mga nipa-apa sa ilang tabang. Salamat kayo. So, ma-update lang ta, og mapon sa ato ang DYHP sa bungalan. So, kakalimukan nga na tigom karong gabi una sa ato ang panag-uban din sa DYHP Sumbongalan. Sige, dihan kayo salamat sa imuhang pagsalig sa DYHP.
1: Salamat
0: kayo sa
1: tanan sa naminaw sa mo. Ah. Salamat po kayo sa tanan na lang mo sponsor dire nila ni Rupil Banyok. Salamat sa kanyang dahil-dahil. Magbibigay sa inyo.

0: para sa last size, media na sa kahaponan. Karong panahon na importante kay protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok kay this Egyptian sama sa dengue. Mao nga ani ana. EXL All-in-One Skincare Oil kaoba nato pakigbato kontra dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural and succulent property. Sa mga protection na kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil available na ni sa mga botika. O ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangape, nakatimpla na kadi akasama ni store. Paingon ang panihapo. Kami gihapon kayo ihigop o kape. Ang atong kape, mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1, lami na. Siguradong balanse kayong nalasa o ang timpla sa mga nutrients o ingredients nga naani ini maghatag ka natog energy function, immune function o blood sugar control. Lamian nga kape nga naana ang imong ipangita. EXL Coffee Mix 17-in-1 na palit na sa babotika, dool ka ninyo. Unya mo order sab ni online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o sumagig yun. Kaya makaingod mo, ah, tinuod ko itong giingon ni kasamang Aida. Di ay lamig na yung kape, balanse kaayo ang lasa o niya ang sustansya nga imong makuhan ini, garantisadong maghatag sa dimuog kaayuhan sa imong panglawas health benefit. Live, EXL Coffee Mix 17-in-1. Alita sa itong pangutan na DYHP Answer to Win Promo karong hapuna. At itong pangutan ay kapilang morong nga adlaw ang impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte ang tubag, ikaunom nga adlaw. Congratulations sa Joanna May Quesora. At winner karong gabi una, 200 pesos. Nagpaabot alang ka ni mo isa ng imuhang complete name o GCash number. Para maangko ni mo ang premyo. Congratulations, Joanna May Quesora. Ato partner sa Master Control kasama ang Nistor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones sa Transmitter Site, Jiftech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yang, Kinesi Radioman, Aida De La Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong gabi ka na itong tanay. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: And Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Gulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo. Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo niyong hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy, kinsa man itong nangablit sa akong likod?
4: Mumbo!
2: Ah! Ah! Ah!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: Mag TTX 500 na.
3: Ang TTX 500.
4: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500.
3: Kapalig sa mabutika.
4: TTX 500.
3: Ang tubag.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
4: Epektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: TTX 500.
3: Imo sa the sugared sugar cane extract.
4: Ug anti-diabetic property.
3: Gigan sa palaya.
4: TTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: kumusta, kumusta, kamutanan? Oy, ato mo sa Pimart, kay Barato, Sulban, Christian to sa Pimart, ha? Ato rito pamalit sa ato ang mga kinangan sa atong mga bata, iskwilahan, kung sa paraniha, basta, naara sa Pimart, ya, do not sara sa Pimart, nga ato ang mapalit para ipabaon sa ato ang mga kabataan. Nga, parisan, doon pipi tabliya, marilami kayo, doon pipi tabliya, ha? Taas ang energy, happy you, kahit basta minaw, tamam, mainom ta sa doon pipi tabliya, mga bata. Ugum-ugum sa mga OBMA special o Diamond GMA special o Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Crack. Nahala mga bata, mga kasama. Sa mga tao ni Queen ni Pipito, ha? Dudong GR Pipito, kumusta mo niya? O sa Brumits PS ni Ma'am Shane Pipito. O sa tao niya ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Lain po niya ito si Sir Raul Alibio Isoto. Ma'am Jasmine Mabini Navarro, kumusta ka niya? Ma'am, o sa imo ha, mga tao sa Jasnab. Okay, ay mo kalimo tagabunbun ha? Si Ma'am Jasmine Navarro. Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ah, inyo haraman ang kaliwat. Yes, Ma'am Jasmine. Kailangan mo kung kinsa si Ma'am Jasmine unsa kabuotan, unsa dato nga mo tagad sa ato ang isikataw. Okay, mga bata, mga kasama. Niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning simanawon ng naguluan. Si Batiog, ang multo nga amang.
1: Kung tuwa na niya kita sa probinsya, kinahalan nga loaded kanunay ka ng imong kargada.
2: Oo. Driver bodyguard, kukuli mo, sir.
1: Malagana lang kong daan, kay basin og may kaliwat sa mga nabiktima sa masaker sa usa ka sitio. Ang naghambin og pagdumot nga rin ako. Si Bireno, sa ako unyang pagbalik, gusto kong angkunon ang tibuok baryo.
2: Ay kamalaga si Rondo, ako si Bireno, ako ang manalipod nimo.
1: Kala. Maganay gusto ko madungugikan kanimo si Bireno.

0: Dili na mahinoon ko may mutang. Nga maghuna-huna sa nagpakita na kung amang nga multo na ipilang.
1: Ayaw pagsikig ko daw na ni anak Mateo.
0: Bisan pala, ginay. Mukalit lang yun siya og sud sa kong kaisipan.
1: Mateo.
0: Nagparamdam yun ni nay. Aron mangayo og justisya.
1: Human sa sobrang 20 na katuig.
0: Miabot na yung tingali ang hustong panahon. Aron magbayad ang nakaingon sa iyang gidangatan.
1: Kung ang imong apuhan, Mateo, na ilaisip o sa ka-ghost hunter, ikaw lahi. Kay ang multo na'y nagtawag ni mo aron mo ay pangayuan o tabang.
0: Nanay Pilang.
1: Pangandami ang musunod pa unyang manghitabo ni anak, Mateo.
0: Dautan ba ni nay? Ngilad ba ni?
1: Dili. Dili ka na dautan o labi pang dili ka na ngilad.
0: Oh. Laluoy ko sa babaeng multo nga amang nay. Busa tabangan ako siya. Kutob sa tabang nga igo kong mahimo.
1: Ay, nahuna-huna ko lang nga gitawag ka alang ni anang maong misyon. Busa ni ako nga anda mo paluyo ni mo. Muhatag sa akong suporta.
0: Salamat, Nay Pilang.

0: Hala, uy, kakuyaw anak mat, uy.
1: Gusto lang yung kumakatabang. Aron makabato na o justisya ang nabiktima sa krimen. Kaniyad tong panahon, Nina.
0: Mateo.
1: Mahal ko ikaw. Busa. Pangayoon ako ang imong pagsabot.
0: Nahadlok mangkog ko. Ug nabalaka ko para nimo.
1: O sa kinikatahas, Nina. Aron wa na'y kalag nga magmulto sa karaang sityo Antuanga.
0: Oh.
1: Ayaw kong kabalaki, ha? Kaya na kuning buhaton.
0: Mateo, usa ka doon na hang tao ang responsable kung nga nung naimultong amang karon nga nangayo ka nimo ug tabang.
1: Hapit na siya mupatimaw din niya ug balik, Nina. Ang bugtong anak sa tinuuray nga tag-iya sa karaang sityo Antuanga.
0: Mateo.
1: Dili kay usa ka kalag ang gustong maningil sa akong saha kada buhat ni Sir Orlando Arguelles. Kundili, ang kinatibok ang unom gyud ka pamilya nga nabiktima sa masaker nga siya mao'y mastermind.

0: Sirado na ang maong kaso. Wa ginatumbok na tagsa.
1: Kwartahan magud kaayo sila, no, Maandring?
0: Usto ka. Og ni atong panahon, ah, sila ang balaod ning dapita.
1: Kaluoy nila man, no?
0: Nakadagit ko sa kaisog ni Mateo. Panahon na aron makabatog hustisya ang unom ka pamilya nga nahimong alaot nga way gikasukol. Apil na ni ana si Sabrina nga gilukos o gipatay.
2: Sa dili pa gumpadayon mga bata pahinumdum sa ta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako. O na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
8: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: ang supay sa akong asoy kaninyo.
1: Og ako'y mag-iyo, no? Di lang yung kong manghilabot.
2: Doon eh. Mm. Irespeto na lang po nato ang iyang desisyon, Manoy, uy.
1: Pero, maamong lang unya ang iyang kinabuhi tungod lang sa multo sa usa ka babaeng amang.
2: Ay, pagsultig ingon anda, uy. Doon eh. Kaya lang nako, no? Usa ka bayaniho na gibuhat ni Mateo nga angay gani untang ikaw mo himo ana isip lalaki ng pamilya ha doon eh.
1: Tempara ko. Manring? Huwag ko makasabot. Mano ba nga naapil mga akong pagkabugtong lalaki ni pamilya ha?
3: Bitaw mo. Kaya gano di ay. Obligasyon yun eh na to ang mangita gustisya para sa ilang kidangatan?
2: Nina, Donnie, angay ka mong mahibaw. Nga kabahin sa itong bloodline ang nagmultog ama nga si Sabrina. Kaya ako siyang igsuon.
3: Unsa?
2: Ako siyang manghod. Maindian niyo siya niya itong higayon na samtag ako. Bainchinkuan Diyos.
1: Ma!
3: Ma!
2: Dito ko sa syudad kay Nanarbaho. Mupauli-unta ko sa pagkasayod ko sa balita. Nga gimasakir ang among tibuok pamilya og nahanaw si Sabrina. Napangipugnan ko sa akong hinigugman itong higayuda nga mao ang nahimo ninyong abahan.
1: Unsa?
2: May desisyon mi sa aning papa ninyo nga anhin na mamuyo human mahibaw. Nga wa na sa karaang bahay si Sir Ondo. Human magamatay ang iyang mga ginikanan.
1: Ma, nganong kinanglan man imong itago? Lakit na namo ang kamaturan.
3: Bitaw, Mama Andring.
2: Tungod kay oras nga masayra ni Sir Undo ang kamaturan, nabalak ako nga tingali og tiwason kita niya sa pagmasaker.

0: Mao ti ay, nga ang naila na itong lolo, mao ang amahan ni anhing papa.
1: Mao yun. Kay, ang amahan din ni mama, apil nga, nabiktimas masakir, uban siyang pamilya.
0: Ay, kaluoy di sa atong anhing lolo ug lola man yun, no?
1: Og ang multo sa amang nga babae, ako di siyang iyaan. Kay manggob di siya ni Mama Andring.
0: Unsa pa imong plano karon? Nga nasayod ka naman sa kamatuoran, manidun eh. Mahadlok pa paghihapon ka sa multong amang nga nagpakita na sa mimo?
1: Dili na, Dainina. Hinuon. Mutabang ko ni Bay Matiyo.
0: Maayo hinuon, manidun eh.

Diyos ko. Mas musugot pa akong kuhaon mo na lang kaysa mukuyog unya ko niya dito sa karaang bahay nila sa probinsya. Di na ko ma-imagine ang kasalanan nga iyang nahimo sa unom kapamilya sa sityo nga iyang ipang masakir. Kapi na sa 20 katuig ang nakalapay. Daghang mga kalagdi ay unya ang manuliso kaniya sa hilom. Kuntoa na unya siya dito. Kriminal siya. Kriminal!

0: Click. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulay.

0: kalian yung mga mga bata supay sa kumaso ninyo ni Simnao ng Arguluan. Si Matiyo ang multo nga mang dinilal sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitalit ka na to sa Araben Drama!
1: Ni Tatay Mutuman
0: ang putang nga bata
1: ni Lola Inagwa
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog kanato sa SED Marketing ang tingamaw tinga para pun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaus-usan sa mga economic manager ang tax revenue goal sa gobyerno ngadto sa 4.44 trillion pesos karong tuiga. Kini uban sa mga adjustment ngadto sa collection target sa BIR ug Bureau of Customs kon BOC. Gitakda sa Marcos administration ang tax revenue collection niini ngadto sa 4.44 trillion pesos alang karong tuiga nga niubos gikan sa 4.5 trillion pesos human gi-adjust sa Development Budget Coordination Committee kon DBCC. Ang BIR gipalantawang mo kolekta og 3.39 trillion pesos nga ubos og jutay sa unang gitakda nga 3.43 trillion pesos nga target. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko na rin ba? Pahit ko kayo pepere.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting Ano ba ang bukas ng chicken ko?
13: Ay, este ng chikiting ko!
12: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: Sigurado ka nga okay ra ka diha?
1: Olegi pa. Ako pa. Anad ba akong trabaho?
0: Ay, yung nana pa lang sa doon ta, ang ibong mga magawang kakugihan sa manim. Iliot na ta maglisod karon.
1: Sige lang pa. Nahitabo naman. O karon nga, ni anam ako din he. Ako ni bahala ninyo pa.
0: Pagkabuutan, hindi mo na. Eh, maguwang ni mo, hangtod karon. Wa bagyapon magkatrabaho.
1: Na. Dili na ko manghilabot anak niya pa, oy. Dili man siya gustong manghilabot pa ko niya. Mangwa na ko hilabot kung unsay buhaton niya siyang kinabuhi.

0: sorry man ka nga kung makakagibuhat.
1: Para mahuman na lang, kapoy naman pag explain ko. Mo pa'y nagkalisod tas atong English.
0: Panyatan ako ni mo, kung magsigigingon ana ang anak sa imong amo, makalahotay ka ka diha? Ha, Lisa?
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, natagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na bukol man.
4: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning ditahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bintahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: O saray ako ikatubag, anak day. Nga andam ko mo sakripisyo sa tanan para sa akong pamilya. Ako mo'y makatabang nila sa pagkakaroon. O dali ko magpatandong sa bisang unsang pagsuway nga maagi-anak ko, tingi.
1: Kana! Huwag giday ko masayop, day. Angay giday kayo ni mo nga magtrabaho ka din ni Slaing Nasod.
0: Day.
1: Basta fight lang gid, ha? Ayaw yung padaog-daog. Naala ko para ni mo, day.
0: O, day. Salamat ka, ayo.

0: Salamat kayo na ka. Eh, dako na kayo naigtabang ang imong gipada.
1: Uway sa payan pa.
0: Doon na da ituod ko'y naka-istorya nga abogado. Unta magkatabang yun siya nga magkagawa si kuya niyo.
1: Maayo unta pa. Pero murag, dili man tingali na dali pa. Dako-dako pagit siguro tag magasto ani.
0: Maugyon na.
1: Pero sige lang pa. Padayon ako magpada para sa abogado ni Kuya Arlo.

Dali na ako makafocus sa akong pagtrabaho. Kinagbantay na ako ni Janao. Grabe sa kapadlungon na ni bataa, eh. Spoiled magit kaayo. Pero kinahalan nga tasaan pagidako nga akong pasansya. O kinahalan nga magkasuod mi para dili na ko niya kontrahin. Inig day off na ko. Palitan ako siya duwaan.

0: What is this?
1: Doi, that's for you.
0: Don't like this.
1: Dili di siya hilig og sa kinan nga duwaan.
0: I will throw this away.
1: Tas ipagad mo pasansya, Lisa. Makuha ra lagi unya nimo ang buta ng bata. Pasansya hilang una.
2: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cheers!

Grabe ka spoiled ang anak sa kong abo. Ug siya may akong gikabalak-an nga mo'y makabalda sa ako pagtrabaho. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Lisa dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon. Takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin mo tag balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, nga ano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatungo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: DGX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumalis sa mga butika.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Seth, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3,
11: tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Mama Mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: mga taki na sab sila karon sa mga tao?
1: Oh, Rolay Dalanga. Og mo patay na sab sila. Alang sa ilang katagbawan sa unod og dugo sa tao.
0: Ah, bahala og unsay mga paghitabo karong gabi o na Menard. Basta kay mas excited ko sa dakong panagtigom og mga adlawa sa mga kapatiran sa espiritual.
1: Oo. Og mga adlawa. Mao ang pagladlad sa tanang mga plano. Og sinugdana na kinas katumanan sa propesiya.
0: Mao pa.
1: Apan sa dili pa makabaton og katumanan ang tanan. Mapapas gyud una sila si Barsino og ang iyang tibok kulto.
0: Oh.
1: Oh. Matapos gyud unya sila. Og dili gyud sila moabot sa ilang gipanghambog nga paglahutay kay mga matay man sila.

0: Oh, Dakar. Nahuman na ako pahimutang ang tanan at ang altar sa bala ang ribulto sa Manlulonda nga sungayan. Oo. Sige ka magbaiin. Uy, gilupe kayo ng balibo ni mo, ha? Napay mong ikong gamay kayo mo pakitikito, eh. Dakar. Dakar, pakiat. Pakiat, ha? Tigalig ba suko ng agaw na itong Manlulonda kasungayan sa altar? Pagpuyo. Kasabot ka. Pagpuyo.
1: Dar sila.
0: Oh, si Ma'am Rulayda.
1: Dar sila.
0: Ma'am Rulayda. Dali, ma'am. Dali nga rin. Dayon nga rin sa suri ni sikritong alampuanan.

ダルエン。うん。バイヤー。わあ、バイヤーミティングゲット。バゲロ、マルセロ。キャラー。ビヒブキャランディア。Bihib ka lang, Marcelo, kay dili ikaw ang tuyo ko karon, Doktor. Darwin! Mao ka na'y gusto ko. Gadili ka na mag-wild. Bihib ka na. Kagikan ka ron. Dili ka na binilanggo. Mas kapuslan ka pa kay ni Marcelo. Ang tangan ko ikaw sa kadina. Ug kinahanglan nga buutan kang musunod sa akong isulti. Ug dili ka maghilabot sa mga tao sa palibot. May na magkasinabot ang daan. Kay kung dili ka bupatuor ako, ug mapungot ko. Patyon ko ikaw. Nagasabot ka!

Sige. Ipadlay ka ng dakong kantado ni Anang Kara ang pultahan, Darwin. Kasaligan ka na yun, Darwin. Nagmats sa ibuhang sistema ang kasing-kasing sa demonyo na karoon na akaribo. Tara nga to sa sikritong alampuanan, Darwin. Ikan karoon. Kauban ko na ikaw sa akong mga lakaw. Ughibuon ko ikaw nga punisher sa traidor nga angayang hukman sa kamatayon.

0: ايه اللي تلاقيه يا داروين؟ كيف اللي تلاقي مو هانكو سينكاشي جنا اخر من قريب؟ ايه انا جنا زادي بونيو
1: نكيتا جنيو
2: اوهي سي داروين سيكا تنكا اوبانيتي تومينعي
1: يسرى خوني من البلدان
2: واسلمك بانتاي nagipakang ani mong pultahan ug mililitan nila ng nangagi sa atong tungod.
3: Namang man tausog ka mong wakta nila mapantay.
1: Pero, ang gisulti ni Papa Minard, klaro ba sabi ninyong nabati? Grisha? Brina?
3: Dili na siya mao si Darwin.
2: Klaro kayo na kong nabati gikan ni Tito Minard. Nagkasing-kasing na kuno sa demonyo ang naakaroon niya.
1: Maudi nga kalit kayong nahanaw si Darwin.
2: Ipatay na nila si Darwin. Ipatay nila ang suod na itong hikala, Jumay.
1: Oh, Grisha. Huwag ibuhi pagbalik pinaagi sa pag-ilis nini o kasing-kasing nga iya sa demonyo.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Covinix 17-in-1. So ako i-try. Genetil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
14: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang gyud, sa kapi na lang gyud nya, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bila-Bila.
15: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Luya ka ba?
18: Aduna ko'y gibati.
17: Way gana ug masakiton?
18: Kalisod na ko.
17: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
18: Maraming salamat po.
17: Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
22: Mm-hmm.
21: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten na ang akong kuhan. Amang mo mga melasma sa face.
22: Mm-hmm.
21: Mura dark spot siya, ana.
22: Mm-hmm.
21: Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Kuyaw ang kulto. Nagsimba sila kang Lucifer, ang hari sa impyerno.
24: Sayop ang gisubay nilang basahon. Ug labaw ng sayop ang gisunod nilang nahisuwat na propesiya.
25: Jamery, huwag na ko mahibaw kung may mahimo pa ba ko alang sa kong mami Rolaida.
23: Miss Krisha.
24: Kitang mga anak sa nagkahiusang mga satanista. Huwag na kita'y mahimo para nila kung sa ilang mga kalag nga gipanag-iyanan ni Satanas.
25: Chong!
24: Maningkamot na lang ta. Aron dili ta masugba sa impyerno. Kay di man mahimong kita mo'y muagak nila paingon sa kaluwasan.

0: Basta kay behave lang, Darwin.
1: Senior Supremo, gipagawas man ni mo na tawha na. Delikadong manghambat na pakalit na to.
2: Nakita man bitaw ni mo nga kalmado ra siya, tar sila.
1: Ang ato ba, nga dili lagda mo kumpiyansa kay kasing-kasing mo anak niya, dili iya sa tao, kung dili sa demonyo na.
2: Pero sa nakita ko karon ni mo, mas demonyo pa ka kumparar ni ning Darwin, tar sila.
1: Ma'am Rolaida.
2: Kay nga no?
1: Sobra na lang sa nangyay mo. Sobra na lang imo.
0: Ah, gusto na, gusto na. Ni akita ng atubangan sa altar sa itong gamhanang manulunda.
1: Oh.
0: Kunahadlo kang Darwin, tar sila. Pwes, gawas, tar sila.
1: Senior Maynard.
0: Gawas, tar sila. Gawas.
1: Senior Maynard.
0: Gawas na. Kay padayo na namo ang ritual nga pag-ampo. Pahinungod sa dakong rebolto ni Gaong Satano de los Severos Olfatos. Gawas na!
1: Senior Maynard.
2: Oh. Oh. Kasiga og mga mata sa iring nga ito. Nagkayo!
1: Dakar!
0: Musa?
1: Dakar, ayaw na. Pagpuyo, Dakar. Oh. Senior Supremo Maynard Benavides. Tilibahin mong palabyo ng higayuna aron makaapil sa balaanong panalangin alang sa ato gisimba ka Diyos.
0: Pwes, pahimutan. Aron kahimutan kita sa atong mahal nga agaong Satano, Delesiferos Solfatos.

0: Nagkalaom na kagapiyon. May mga tunog na sa gawas aning lawak na atong limutangan.
1: Ang atong mga panakang o

0: among talahurong agaw. Aniat kami karuning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang mga kamot. Agyo pagtahod sa balaanon mo kayong ribulto. Ungulok-uka sa mga kamot.
1: Ungulok-uka.
0: Arilok-uka.
1: Arilok-uka.
0: Nungaob uyaak.
1: Nungaob uyaak.
0: Rakutin dasan kap mane.
1: Rakutin dasan kap mane.
0: Sagano de Lucifero Solfatos. Obani kami sa among mga gibuhaton. Ilabi na gayod sa espiritual. Ayaw kami basag de. Warap uka inyong tubag. Warap imak uyaan.
1: Warap imak uyaan.
0: Again, again. Warap uka inyong tubag.
1: Warap imak uyaan.
0: Talahurong agaon nga sa Thanos de los Averos Solfatos! Nagayukbo kami kanimo, o Diyos, dabo ka batuod. Gamahanan sa tanang gamahanan. Gihalaran, o naghimaya kami kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kasing-kasing o galag. O talahurong sa tano ni Lucifero Solfatos. Diyos, dabo ka batuod. Sa malig-on mong sungay, kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog na tampalasan, ikaw unta, maglikon, gayod ka na mo!

Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino.

0: Ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulo at nakasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdonggikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in a fast as 5 minutes.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Disney's Moana. Now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrols Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
17: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil? Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang yung paggamit kay nindot man.
17: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos giing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
19: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
20: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
20: So basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo.
19: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
20: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bila-Bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
22: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, may asal sa bukas na. Dai palingke. Maligya ko diha.
23: Ano maligya mo nay?
22: Mais.
23: Pickle. Yung ba ako ng sa pamay sa naminaw karon ay sa yung disiplina sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
22: Katong wapa maka sulay ani, sulay mo diba, mawala mo kakapoy, ako bitong bata nga na ako nang umah, hindi po iyang inom, mo gamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pilmin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
17: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
25: Nay, nay, nay! Away ko, tatay! Nanay!
26: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
27: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
26: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
27: Unsa?
26: Hoy! Ikaw! Layas ka gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
25: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo!
27: Nagkaw kagkawboy. Kinsa ka?
0: Kumusta ka na, aking mahal?
27: Kinsa ka?
0: Ako kini, si Diego Salvador.
1: Kaloy po asawa ko.
27: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
1: Mar.
27: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
2: Nagunsa ka din eh.
1: Ni ako aram pagayoon ng inyong pasaylo.
2: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
1: Pasaylo ako, anak.
27: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
1: Mar.
27: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put namin mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello mga higala! Kumusta? May nga adlaw ko na tuntunan. Niya na sa inyong higalas kangina Ray Arellano. Pabansa kong partner si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Inom yun tanaana. Permi para mo gana ang atong pagkaon o makatugta o tarong matag-adlaw o matag-gabi. O paloapan na to sa avocado coffee mix with guava.
0: Punya ikalimot sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas ng pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time mga igala. Shoutout nga doon ni Dumidor Agasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, punya si Gibi Gubar, Dundon Lumanog, Joey Pitaguran, si Kan, og ni Romel Kaingin. Gikan sa atong Bisay Founder, bangag sa ilong walay nga atong Writer Director, Oji Kumpok Rakasa. Nilaing shoutout ni Junior Albarasin, na sa purok 5 poblasyon na bunturan, Davao de Oro, si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin, Alis Nadia, gikan ni Ricky Bangisgaring. O gingoman, laing shoutout diya sa Tabuylan Cebu, si Ali Pires, Wilson Armas, Barangay Puta Tuburan, Silo Lagnason, Alma Lagnason, Junjun, Palabrika, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga igala, padayon ta atong hinumduman na nangagi. Nga, gibalita ni Clara si Christian, pinagi sa pag-chat sa messenger, nga namatay kunuhay ang iyang inahan. Grabe yung taong nagkabalakas lalaki o galikin nga may pada o 10,000 kapesos nga budget unta di ay kanto alang sa gata sa iyang mga anak. Huwag magdugay si Bitsa Tusab si Mara o nangayo unta para ipalit o gatas. Apan gibalibaran siya ni Christian o papabuton pa o sunusildo. Niya lang sumpanin pagkutang sa gilaron. Himayang lahunla.

Ni-reply na si Christian. Masahon ako. Pass lang una ron. Susunod swilto na lang. Uy, ala! Kibaliparan ko ni Christian. Unsaon naman ini ron. Dili man pwede nga susunod pa niyang swildo na ko painunugata sa mga bata. Ilabi na ang bagong himugso na mong anak ka si Jesus Lynn.

0: Wajud ka masayop sa pagduol nako marimara. Di tagyod ka balibaran. Kaya para manas kayuhan sa panglawas akong mga tinugos.
1: Salamat, Pre Diego.
0: Okay, yud ko anang pre imong itawag nako mare. Okay, kayo. Basta, kita rin duha magsulti, pero huwag na agad gawas, no? Nailaing maminaw at panagsulti ba? Marita ang imong isang pinako, oy!
1: O, prema.
0: Unsay prima, oy!
1: Pare og mari, good.
0: Tala, maminaw, oy!
1: Okay.
0: Tana, mag-uban ta.
1: Asa man ta?
0: Uy, mamalita gatas, uy!
1: Ah, sige, tana.

0: Unsa pala?
1: Lagi pre, mana si ibaw kay balita nga ako nalungog?
0: Kuya wagot.
1: Lagi. Likado kayo og ma-force evacuation din ng lakiya. Ay, sigun sa management din ng kumpanya nga itong itabuan, nga mahimong radano na ninda ng kumpanya kay dili na luwas tungkol sa gubat sa Iran o Amerika.
0: Uwit ang itrabaho, pre.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinaan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Makalagsin. Oh, bukid doon. Eh. Gani ay.
4: Makasig sa kulian?
5: Makatogan ng ama nga mo rin na.
4: Makasig sa...
5: Gani. Oh. Mm. Niya, oh, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Pagka sa bukid, di ko kasaka.
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga iya.
4: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
5: Kakaskat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa ka na ni Mulay.
5: Sion.
4: Pilido.
5: Alberto.
4: Pilay mo idad.
5: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ko atong December atin ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
7: So, ingon na na. Paragis bila-bila.
6: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Anaknya, Pri. Mong, mapugos lang ito sa pagpauli sa Pinas ini.
1: O ba?
0: Aw, tama kayo daghang iligom niya.
1: Wow, eh.
0: Tama kayo daghang napundar sa Pinas.
1: Aw, katunong bay o yuta sa Pinas. Naimpas ko naman to. Unya mga appliances. Maura na.
0: Oh, gintahan na lang. Eh, nagkakapuli ang Pinas.
1: Ikaw di pala.
0: Ako yun, Pre. Padayaming mga abang o bay sa kong pamilya sa Pinas ini. Pero sige lang. Importante, nga...
1: Ngaon sa pre?
0: Nainta ka itong pamilya.
1: Oh. Aha.
0: Saan ka? O kung norm ka? Ano man, pre? May problema mo si Marie sa Pinas?
1: Wa man.
0: Pasir mo may third party na kanya, ha? Kung sige, hari mo tubay chat-chat.
1: Wa, pre. Magtaro ko sa kong pamilya, pre.
0: O, kana. Anagin, pre. Pero di mahunlak yung himaya.
1: Oh, pre. Kahit na yung mabungka ka itong pamilya.
0: Magyod. Kung sige, turba ko niyo, pre. E kanin mong asawa, kailan ko na. Ibao kong kung sa katarong o kabuta na yung katikas.
1: Lagi, pre. Kabantay mo ko, anak.
0: Mong ikaw, pre. Ayaw sukli o bati ang kamayos yung katikas, ha?
1: Di ka na may tabo, pre. Pinangga ko na si Mrs. Kani, tanang yung pangayoon, anak. Ihatay na ko niya. Ihatay ko na ko na yun niya, pre. Kabantay ka, anak.
0: Sim ka kabantay ko, anak. Eh. Okay, noon. May noon, pre. Mayo kayo.
1: Oo niya. Unsa naman tayo niya ron? Hindi, pre.
0: Oh, kita. Ipaabot ang taga. Magpatawag o general meeting na itong tahan. Eh, masigutan ang problema ba?
1: Paita. May tabo na, pre. Pastilan. Huwag ka pa uli kita di oras in sa Pilipinas, pre.
0: Ay. May tabitag may tabo na, no? Hindi ka mapugan, pre. Hanag yun. Kuling kita, ni. Eh, pre, ha? Diyan siya ka.
1: Oh, sige. Padayon lang, pre. Kinuha ko yung tangan. Di lang utak may tabo. Oh. Kung ba tinuha ng resulti ni pare? Magkaulit ko sa Pilipinas, ingi. Kung di ano ulang higayon na. Napisik ko. Magkita namin ni Clara. Mas kang gawa gina ko eh. Ako ay mawad anong trabaho nga excited nga. Mauli sa Pinas ini. Kang ang gawa, baby na ko. Piliyo kang yun, Christian. Liwat yung yun sa imo mga higala. Nga si Ricky Bangisgari, yung Rani Bad Boy Budu mo. Pero, saan naman lang niya ang akong panginapuhi ini? Asa naman ko og inkampuhon kung may tabo na. Dito na. Aksyon ko kabala ka inida.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake. Gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula.
4: Oo.
3: Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na gyud ako nga maka makabangon nako ba. Kay kung bangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Oo.
3: Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang ka capsule, naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkabuntag nagtatindog nako.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya. Kay ganod daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kadagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung nindota, 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, no, na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
9: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
10: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
9: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
10: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
10: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mao nay rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DJX 500!
11: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
12: Pabali sa mga butika.
4: DTX 500!
13: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
12: Mapali sa mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parte sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
10: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
10: Akana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
10: Mao jud dok.
9: Kay naa mangud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
10: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
10: Makabungol mo dahil na?
9: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir GP, kabulokag unsa, ayaw rag paminawa.
10: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500!
18: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
12: Pabali sa mga butika.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kayong lawas, sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
10: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala kaga DTX 500 o Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
4: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
10: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
10: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 ug
9: mag-isi. Mo na importante.
10: Oh, aroma taas imong antioxidant.
9: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
10: Mojod.
9: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
10: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
10: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals imong utok.
9: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot ug mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
10: bankrupt,
9: JP.
10: Bankrupt, Jod.
9: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali, sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
4: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
20: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
9: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini protectionan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
9: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
10: Mm.
9: Kung nakay good circulation in dot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
10: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise dyan aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran jod, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Mm. Inom ka og extend food supplement.
10: Ay, perfect.
9: Ang extend food supplement, Sir GP, nay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
10: Mm.
9: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
9: Mm.
10: Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
9: Mm-hmm.
10: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
10: Aha.
9: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan pa ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
9: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy.
10: Mm.
9: Lahi ra jud kung makakape ka.
10: Mm-hmm.
9: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: Papasaga butika.
10: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841
12: D3 Bio.
24: Ako si Limitag ang dalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
12: gamay D3.
23: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
9: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
10: Another powerful component.

0: caprylic acid.
1: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo.
0: Mm. Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
1: Mm.
0: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
1: Mm.
0: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
1: Mm.
0: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
1: Sa to pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
0: Mm.
1: Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin.
0: Mm.
1: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka.
0: Mm.
1: Paspas ra jud siya, mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
0: siya. Napodya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
1: Mm.
0: Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
1: Mm.
0: Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin.
1: Mm.
0: Kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Malikayan jud.
0: Mm.
1: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no. Naa na kay ditribayo,
0: do
1: na pa kay caprylic acid
0: nga
1: gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota jud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og ditribayo.
1: Mm. Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours.
0: Mm.
1: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon.
0: Uh-huh.
1: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
0: Husto.
1: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
2: Ditribayo!
5: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Basta dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila

0: tanglan pag magproblema Sir JP kay natay clinic kadio fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic kadio fresh.
1: Unya all natural ba jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da Sir JP sa added benefit kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud ini ang Extend Food Supplement for Men Doc kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naje pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kami ara inigali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix mga butika.
1: Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot Doc nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi, Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa ditribayo. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa ditribayo, gahatag og immediate response.
1: Nadyo na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan na to. Ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na dyan nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan, Dok, wa na tayo oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: At ako, Sam, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusohon.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
10: Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
9: Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi ka na itong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

0: July 15, 2026. Nais matamo na sa mga tabagatagag pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Mayet. Venus 10 by Mayet, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos standby, Mayet, alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Aga ko ba pangumusta, ate? Igan man, sa mga suking tipaminaw na imong tuluman nun, ang sensorly ate Arlene. May padangat ko niya akong kasinatian kay gusto kong ipaambit ang akong kasinatian, ate, nga dos uban. Pamasin, makahatag kinig, pagtulunan. Nagsugod kining tanan sa dihang nakaila ko si Michael. Nagtunga pa lamang ko nito higayon na ate, matawag nga, usa ko kabiktima sa mga bakak ug tamis ng mga pasalig. Ang tinod ate, gibawalan pa ko sa kumaginikanan ng musud, anang gitawag gugma. Apat sa dihang miabot si Michael sa kong kinabuhi, gisup pa ko ang ako maginikanan. Tungod kay mibati ko ug gugma nga to kaniya. Sa laktod, sa kinawat-kawat na mong panagkita ni Michael, nagmabdos ko ate. Apan sa diyang nasayod si Michael nga buntis ko, kalit lang siyang nahanaw. Wala ko'y nahimo gawa sa pagdawat sa nitabok ka na ko. Usahay mo sangpot sa kuna-huna. Unsa ka ha akong ipakuha na lang ang bata. Apan madaog ko sa kahadlok. Sa diyang gi-attempt ko na kini sa pagkuha ate. Dubli dagok alang kanako kay sadyang nasayran kini sa kong ginikanan. Hilabihan nilang sukua. Di sila makadawat og ila kong gipalayas ate. Nangaya kong pasaylo sa kong ginikanan. Apan masok anon sila ate, may hinungdan nga napugos ko sa pagbiya sa mong panimalay. May palayo na lamang ko ate. Og bisan buntis ko, nanarbaho ko para na ako'y magamit sa kong pagpanganak. Nanginabuhi ko nga nag-inusara. Dihimo kong inspirasyon ang akong anak. O sa diyan nakatigom ko gamay, ate. Ako kining gikapital. Nagtinda-tinda ko. Hangtod biabot sa punto nga gihimugso ko ang akong anak, ate. O sa kabatang lalaki. Liwat kaayo siya kang Michael. ATR.

So kani adto ate kaming duha nasa kong anak ang nag-uban sa pagpuyo. Siya ang kanunay kong sidekick sa akong pagpaninda. Og malipayon ko ate sa nag-edad na siya og usa ka tuig. Hangtod dagduha. Malingaw lang siya magdula sa iyang kaugalingon. Dili siya susama sa umang bata nga lingas. Mahinungdan nga makapadayon ako sa pagpaninda ate. Apan usa kay gayon ni ana. Samtang nalingaw ko sa tindahan wa ako hibantay. Nagdula si Vince. Duha pa lang katuig siya dito higayon na. Mikat-kat na siya sa lamesa ate. O wag gid na ako hibantay. Nahulog ang akong anak sa lamesa. Hilabihan gid akong kurata nito higayon na ate. Giayo ko siya sa pagyugyug apan wa naman siya milihok. Mahinungdan nga nataranta ko gidala ko siya sa bahay tambalanan. Ako na sa nga grabe ang pagkahulog sa bata. Nakumataos kini. Nito higayon na ate, wa na kumasayod sa ngayon kong pagkabuhaton. Gipangayo ko sa labaw magkagagawang maunta iyang luwason ang akong anak. Ate, nang labay ang mga adlaw. Humasa duha ka semana. Salamat. Nakamata ang bata. Habi mo ate, matuokag sa dili, milungtad kami duha ka bulan sulod sa bahay tambalanan. Hangtod nga nakadesisyon ko nga ipagawas na ang akong anak. Habi mo hilabihan ko pang hilak. Kay kada ko sa bayronon. Apan dili paghihapon makatindog ang akong anak na paralyzed ang tibuot niyang lawas. Og nagpasalamat na lamang ko ate. Gumikan kay nag-wave o gitabangan ko nga makagawas o wak na ko'y bayronon. Ate, pag-abot sa balay, igo lang mututo ka na ako si Vince. Wa kinibuot ate. Apan gisaad ko sa kong kaugalingon nga buhaton ko ang tanan para sa kong anak. Pila ra may sugilanon. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, nagpadayon ko sa kong pagpaninda. O sa matahigayon nga magbantay ko sa tindahan, naasa kong kilid si Vince. Perwisyo na kay siya ate. Kaya di siya makasulti nga mag-CR siya. Di kaya na ko ang tanan. Tungod kay mahal o palangga kong ako anak. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nagpabilin gihapon ang balatian ni Vince. Sa laktod na bakol ang akong anak ate. Dili na siya makalakaw. Way adlaw sa kong kinabuhi, nga mangandoy ko nga unta manumbalik ang dati niyang kusog. Apan niabot na lang ang napulo katuig, 12 anyos na si Vince. Apan nagpabilin gihapon ang iyang sitwasyon. Doon ay mga higayon nga maghilaka ko ate, kapoy na kaayo. Kapoy na akong lawas. Ganit doon ay mga higayon nga magsakit ko, hilantan ko. Apan, pilit ko ibangon na akong lawas. Para makakaon lang ang akong anak na si Vince, ate. Usahay makapangutan ako sa akong kaugalingon. Anong ingon ani man ang mga kasakit nga ako natagamtaman. Hangtod kanus ah. Ang among sitwasyon sa akong anak. Sakit lang taon, ate, ang iyang kondisyon. Pila ra may sugilanon ng labay pa ang pipila kakatuigan, ate. Napasagdan ko na akong kaugalingon. Tiguang ughugo na akong tanawon, bisag bata pa ko, ate. Ang importante dalang ka na ako makahatag ko sa tambal ni Vince. Doon ay may higayon nga. Bisa sa kong sitwasyon, doon na paghihapoy maulitaw ka na ako. Apan, ako silang balibaran tungkol kay alang kanako. Tama na. Nga nakafocus ang akong panahon sa bata. Kaya di ko siya gusto mapasagdan. Doon ay mga higayon nga magsakit si Vince ate. Mutaas ayang hilanat. Alsahon ko siya paingon sa balay tambalanan. Mangutana sila kanako, giunsa na ako pagkaya. Tungod kay bugat na siya. Dako nang ako anak. Apan igo lang kumuingon. Bisan unsa kabugat kayahon ko kini.
tungod kay naglaom gihapon ko. Moabot ang panahon nga mabalik sa normal ang iyang panlawas. Hangtod sa kay gayon ni Ana ate, may gi-offer ang German Doctors Hospital alang sa mga masakiton. Sa wailangan, bit-bit ko si Vince, gidala ko siya ate. Tuod man, matod nila giginahanglan sa kung anak ang series of therapy. Busa ate, wa ko napakawala sa paglaom. Matag si Mana, alsahon ko siya. Araw matagan siya treatment ate. Nagpasalamat ko nga sa hinay-hinay. Makalihok na ang lawas akong anak. Way kabutangan sa akong kalipay. Nga mag-atang sa matag-adlaw sa improvement sa lawas ni Vince. Ate sa hinay-hinay na numbalik ang iyang kabaskog. Og miabot gyud sa punto ate. Makalakaw na ang akong anak.

Way po asa ko papasalamat sa labang makagagahom, ate. Nasa'yo na hinay. Naka-recover ang akong anak. Ug miabot ka sa punto nga na angko ni Vince ang hingpit nga kaayuhan. Daw damgo lang kanako ang tanan, ate. Kinsi katuig nga di siya makalakaw, di makabangon. Apan sa pagkakaroon, ni-avail na siya sa ALS. Sa hinahinay nakita ko ang kamalipayon sa kong anak, ate. Daghan amingon ka nako, giunsa nako pagkaya. Apan alang ka nako, ang pagkainahan dili lamang gipakatawo mo ang usa ka bata, kundi kung giunsa mo siya sa pag-amuma. Nga bisan pa man sa kalisod ug bisan pa man sa kawad-on, akong angkunon, limitado lang ang akong kapasidad para mahatagan siya maing kinabuhi. Kinabuhing haruhay, kinabuhing away kabalaka. Hapan ate. Okay nang akong anak. Ako nasab. Ang nagkasakit. Nakabaton kong stage 2 breast cancer. Nakinahanglan ug igong atensyon. Financial nga panginahanglan. Tungod sa kong sitwasyon, nabalaka na sab ko sa kong anak, ate. Unsaon na lagmawala ko. Ning higayunan na ning kamot ko nga mo kontak sa papa sa akong anak. Ug salamat na lang na kontak ko siya, ate. Hayahay na iyang kahimtang ug doon na siya tracking business, ate. Ug ban pa mga negosyo. Matud niya nga nung karon pa kuno kumitawag. Iya ko na kong gipangita apan bisa ng akong pamilya, wa masayad og asa ko. Ate, inay nga ako siyang sukmatan, ako siyang gihangyo. Tabangan ang among anak tungod sa kong sitwasyon. Matod niya willing siyang kuhaon niya si Vince. Hatagan niya maayong kaugmaon ug ibuhos ang iyang gugma. Ug pagmahal, mabawi daw siya kay Vince, ate. Wala ko na sila'y anak sa iyang asawa o si Vince lang ang iyang anak. Okay ra ko na sa iyang asawa. Willing na kuhaon si Vince. Ate, sakit alang ka na ako. Magdugo akong kasing-kasing nga mabulag ang akong anak. Apan, adun ako'y balatian. Dili ko gustong ihikaw nga to kaniya. Ang kaugmaon nga para kaniya. Matod ni Vince, di siya mabiya ka nako. Apan, nasuko ko nga to kaniya. Gusto ko nun niya, ate, nga mag-uban lamang mi. Apan, dili gusto ni Michael nga di siya mauban nga to kaniya. Kung sabay ang ikong buhaton, ate, pasagdan ko na lang ba nga makiguban ka na kung akong anak bisan pa man sa sitwasyon? Or pugsanon ko siyang ihatag sa iyang papa kinasayod ko magmaayo ang iyang kinabuhi nga do. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Mayette.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
2: Isa ko sa Nance User, ang gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa, nga sa delikid sa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikid niyo gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mong gamiton. Pispustin niyo, dress sa kapangin, libungan or kutaba.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo Mayet sa imuhang pagpadangat nimo sa watang puning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Unsa bagyod ang gugma sa inahan? Ihatag nako akong anak bisag sakit para sa kaugmaon sa akong anak or magpabilin siya kay di ko gusto nga mabulag siya kanako mientras buhi pa ko ning kalibutan na ilabi na nga dunay siya sakit nga breast cancer. Pastilan, grabe nga life ni Mayet, no? Anyway, ko ba na to? Did you know ba, Abaniel? Yes. Sorry.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. O sa tanan na itong mga suking tig paminaw.
0: And of course, nga ito URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurti nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ini sa lagid ni sa amahan sa bata ba? Nga human niya gipaburusan iyang gibiyaan. Sayup gini sa lalaki ba? Makinang mga boys? Bawi tanaps ka niya mga boys?
2: Ipamita man daw niya.
0: Maili, mailang ni sila sa sugod.
1: Mailang sugod, mailang sad-saad, mailang, ay, pasalig.
0: Pagkabalo nga naburus. Kibiyaan na.
2: Yes. Dili yung ipangita niya. Kamu kayo magtago-tago ang mabud mo.
0: Ipangita niya, nadato na siya. Pero katong nabuntis na siya. O yung ipalayas.
2: Ano nga mabud ka ni balik?
0: Asa siya balik?
1: Ipalayas gani siya.
2: Dutot yung kaugalingon.
0: Mao na di ha. Masa pagdutot kagilayasan siya.
2: Babaga ba babaga?
0: Mao na di ha.
2: Garbo naman gold ka mo.
1: Dari yun maayo ang mga lalaki, ma'am. Maayo lang mabuhat o bata niya. Pagkabalungan na yung bata, mutakas na niya. Inigabos pa na hon. Mangita man di ay, anak.
2: Saan po kasiguro na mga amo ana?
0: Mo na di ha. Mo na ilusot. Mo na iluluoy gagayin bay.
2: Sa tanang oras ba, nagsunod-sunod ang lalaki sa inyo ha?
0: Iluluoy gagayin bay.
1: May gini yung mga lusot ni mga lalaki.
2: Katong panahon niya off imong cellphone, cannot be reached.
0: Ay, mo na.
2: Kinsa imong kauban?
0: Hindi pwede malubat? Hindi pwede malubat ha? Hindi pwede malubat? Kinahanglan ba yun, hindi malubat ang phone?
2: Uray charger?
0: Moga niya i-charge.
2: Nganong 24 oras na off?
1: Dili,
0: hindi. Urasan niya di ay, urasan. 24 oras, ay hanay po.
1: Kani mga ingana ang style cap, natunan na po namo na sa mga lalaki. Kaya mo may binuhatan sa laki.
2: Palusot. Ipaangkon-angkon ninyo.
0: Jesus. Ay, ipaangkon nga. Mo bito nga, si Mayet ang nag-suffer sa ilang anak.
1: True.
0: Kaya kung napa iyang bana dito, mahulog.
1: Yes, dili yung
2: tao. Nagdinanghag siya.
1: Aksidente to.
2: Kung sakto pa kaginahan,
1: muna-munas ginhawa ni Mayet nga, na siya'y ginakuha nun, naningkamot siya para mabuhi ang anak niya. Munalingat lang kay, ano, magyuna, masipyat man ginusahay ang liyok sa bata.
0: Abi ni mo, kanin susama kang Mayet ang pinaka-best nga tularan.
1: True.
0: Grabe.
1: Grabe gini ang sakripisyo para siyang anak. Dili lalim.
0: Kaya yung lahi gud nagugma.
1: Imagine 15 years ang ihan. Yes. Hindi ko ang siyang anak.
0: So, kung ikaw ang ako pagkutan on the Genoves, nakaroon si Michael, di siya gusto nga, di niya kuhaon yung anak. Gusto niya, ang iyang asawa, gusto nga kuhaon na lang si Vince, sila na lang duha ang matiman. Kaya di ba po busugot si Vince nga dito sa iyaha.
1: Yes.
0: Gusto, or dili busugot si Michael, si Vince pa ng bata. Dili gusto si Michael nga si Vince dito sa iyaha. Kuhaon niya ang bata, kay yung asawa accepted ang iyang anak.
2: Ulitaw naman.
0: Pero, ang di naman siya murag
1: yes.
0: Nibalik lang siguro murag 17 years old naman si
1: yes,
0: Vince.
1: Dako na. Oh.
0: So, ang iyang anak dili gusto nga mauban kay gusto niya nga diri pero ang iha is
1: ang asawa ni Michael.
0: Maniguro siya maniguro siya nga kanabang iyang anak matagag may kaugmaon kay lagi ang asawa ni Michael sa papa sa anak, di man mo sugot nga magtinabanga siya nga dito sa babae, basi pero, magduda siya, basi maguli o sabah. Pero ba siya kabaho?
1: Gusto na lang niyang ampun nun, si Vincent.
0: Ipaampun ba niya? Sa lakton, marabag, ihatag ba niya yung anak na lang kay lagi na siya sakit ka ng breast cancer?
1: Ako, dili ko musugot, ma'am. Kay ako isip isa kainahan, akong gidedicate akong kinabuhi para sa akong anak. Kaya sa sayon lang ako ihatag. Dili manabot pasabot nga imong gikwan imong anak, kay muna siyang gihikaw sa hayahay nga kinabuhi. Ang imong manggudiha. Kay muna lang na imong panahon nga makauban ni mimuhang anak kay wala nakaka-sure kay nagoy sakit si Mayet so wala siya ka-sure kung hangtod kanus ana lang siya taman so iyahan ng pahimuslan ng mga panahon nga makauban pa yung anak kanang let's say moingon ta nga masaya hay lagi ang kinabuhi dito sa iyahang papa pero wa man ta nasay doon si kinaiya siya ang papa wala siya gipanindigan sa una so
0: correct gilayasan gani siya
1: sa ato amo kinabuhi it's not all about the money eh ang importante sa tong kinabuhi ang kanang naay nagigugma sa tuwa nay nagpangga sa tuwa so kanang kwarta, no? Always na to na makita. Pero ang kanang tao nga mo, higugma sa to, isakripiso yung kaugaling para sa to, ah. Dili na kabayran sa kwarta, no? Dili kabayran sa kwarta ang pagsakripiso ni Mayet sa iyang anak.
0: O sa pakutinood si Michael nga mga mahan, bisag wa sa iyang bata, tabangan
1: yes,
0: niya.
1: Yes, yan tabangan. Nakita din yung
0: sitwasyon.
1: Oh, true. Unya, so, selfish good. Selfish
2: kayo
1: si Michael.
2: Mas bayo man itong naakang Michael ang bata kay para matutukan. Di,
1: selfish kayo siya. Kay sayot siya nga si Kuwa Mayet. Nagmasakito na. Imagine, for 15 years niya, yung giyamuma si Vincent nga nagsakit, no? Muna-muna siyang ginhawa nga mapaterapi ang iyang anak na dili lalim nga siya ra isa niya karon nga murag
0: music. Pero sa bikas bahin ba, dili lang sa pag-ako alam po niya, kung iya lang sa ipabaro si Vince while gahil sa siya, atiman sa niya yung kaugalingon.
1: No, bigis may mag-atiman sa iya ha.
0: Maupod lagi no.
1: Muna'y pait ba? Kay si Vince po, dili po siya gusto mato sa iyang papa. Murag nakita po niya nga, gikin murag sa bata.
2: Tagaan na lang si, ka kwarta mayit na kwarta o, patambal dito, dala rin bata dili sa balay.
1: Ang bata siguro, si Vince siguro sa iyang huna-huna, nga kisa lugar mag-atiman sa kong mama,
0: yes, yes.
1: Kung dadto ko niya, isa pa, dili siya ganan sa iyang papa. Nga nung maiya ipugos yes. Iyang kaugalingon dadto nga, iyang huna-huna naman si iyang mama. So, murag para sa bata, murag gikinhanglan ang iyang presensya sa iyang mama ba? Do si Mayet, gusto niya nga, siguro, ang anak maginda, kita yan, inahan, gusto magita nga, atong anak masecure, no, naagita anak nga, panghunauna. But then again, dili pwede nga, atong hunaunaon lang nga, kana bang, kung nasa dato, kay maayong kahimtang, kay tungod kinay kwarta, dili man nasa, not all the time, maayong imong kahimtang, tungod kinay kay kwarta.
0: Gugmagit sa ginikanan. Oh,
1: gugma sa ginikanan, gugma sa inahan. So, para nako, dili ginya ihatag dato, no? Iyagi na ang kwan. Dili man nabot-pasabot nga mahimo siyang burden sa iyang anak. Eh. Ang imuhara mo kundi ahtagan og importansya ang mga panahon na lang nga nabilin kay lagi ning kalibutan na temporaryo ra gitang tanan.
0: Correct.
1: So,

0: Nga, makarecover pa.
1: Tumod kang mayet.
0: Grabe ka, grabe gid si mayet ihang kuan paningkamot nga matabangan. Oh, nga matabangan niya.
2: Iyatag na lang ng bata dito ka si Vincent sa imong bana. Para na isaktong kugbaon.
0: On sa lugar.
2: Niya, ikaw mayet, matabangan pa gid ka sa imong anak kay dagar mo to kwarta. Niya, magpatambal ka, karon mangitag para tambal at least kun dito imong anak. Hiridiro na siya. Matabangan
0: ka sure.
2: Patambal.
0: Dita ka sure.
2: Bubawi ka rin kay siya raman isa anak.
0: Ni, basin niya pugnan na yung si Vince sa iyang papa nga. Dili na kung ano niya mama. On sa ang lugar.
1: Dili na sila magkasinaw.
2: Dili, dili, try sa. Dili sa na panguna yung dili ka sure. Kaya wapang manatry. Ya, kung dili na ginimura iatag, wala na ginoon mo.
0: Lisod na sa gid, ma'am. Imagine 17 years old na si Vince. Magtigo, kung anong dako na kay siya para kanang mother sa iyang papa. Nana siya buot eh.
1: Atong nakita nga kanin si Vince, bro, kung nakilala niya sakto pa ni Bagatiman.
0: Yes,
1: kaya
0: yung
1: mama na po'y makasabot.
0: Yes, tinoon.
1: Kaya niya agiba siya ka...
0: Komatos.
2: Sa ilang sitwasyon...
1: Siya ka... Baldado. Mm-hmm.
2: Sa ilang sitwasyon mga dati, masugutag sa dilik, financially problem sila. Nag sila problema sa financial.
0: Normal, kinagsakit yun.
2: Oh, niya, karong here comes ka na hero, niabot sa ilang kinabuhi.
0: Wow, ha?
2: Hero, kay ni... Mo'y mo'y Salvador na karon. Niya.
1: Financially nanong, problemado sila, pero di hadang dapat musulod ang ta si Michael.
0: Michael.
2: Oh, lagi. Daraming bata sa kuha. Kaya kuning ihatag sa iya ang tanan.
1: Ayaw ipalayo sa mama.
0: Mog yun. Kung sakto pa ka, Michael.
2: Lisod ba niya mag-uban? Kung sakto pa ni si Michael. Sa balay nga magsilo sa kong asawa.
0: Di, kung sakto pa ni si Michael, no? Dili, kana iyan tabangan si Mayet. Kaya imagine for 15 years nga wala siya. Ang iyang pagtabang sa iyang anak is true mayet ba nga tabangan ako akong anak pinagi sa pagtabang sa iyang mama nga mo'y nag-alima sa iya ha sa 15 katuig.
1: Kung buto na unang ganin at tanan ang sayup kang kwan eh kay Michael,
0: Michael.
1: Eh. Kung balikan
2: na. Nga nung karoon naman ka nanawag mayet? Dili, oy, gitubag ba isa ni Michael? Nga nung karoon naman ka nanawag?
1: Nangita na ni siya paagi nga makontak si Michael.
2: Nga nung karoon naman ka nangitag paagi nga kadugay na sa panahon?
0: Mo lagi na may
2: mga... Ang lagi ninyo mga bahay.
1: Sayup pa lugar karoon ni mayet.
2: Oh. Yes, sayup ni mo mayet. ang insakto ana mangayo na lang ka bayet og kwarta sa imong bana sige kuha ng bata timana diya kay magpatambal ko tagay ko kwarta
1: ay ana ba
0: ingan ka sayon pero maglain
1: maglain man
2: ay nagkaulap ay nagulaulaw ay nagkibig-kibig istorya diya
1: maglain man ibaylo ni mo sa
2: si Baylo nga. Praktikal na lang ang tirada diya mayet
0: muro magibaylo ang anak sa kwarta
2: hindi man anong gibaylo man yan oh do ang akong resources akong tinigom nahurot sa imong anak.
1: Pero kana ba breast cancer stage 2 dali maulian pa na.
0: Ta, yes, napay pagasa labi na kanang
1: matutukan yun.
0: Oh, matutukan yun. So
2: breast cancer pag inom og pagayog kwarta inom og nancy capsule.
1: Daghan process na nakap. Kung daghan yung process pa, daghan ang naulian sa breast cancer.
0: Yes. Basta sakto lang yun. Sakto ang kuha.
2: Lagi, ihatag na yung bata dito. Ayun na. Yeah,
0: makakontribute pala sa iyang stress. Sa tinod lang ka, kung iya ipalayo yung anak sa iya, makakontribute pa na sa iyang stress. Masamot pa siya kasakit. Kay imagine, yung anak, permibian niya, kauban niya, mulay, yalang ihatag.
2: Mas nilala ang sakit kung wala sila ikwarta. At ibanong pa na iyang anak, at ibanong pa na iyang kaugalingon. Saan nila pag-ayuhan na karon? Pero kung imong anak, ihatag na ibuto sa imong bana.
1: Sa iyang papa. Yeah,
2: sa imong ex. Sa imong ex. Tapos tagaan ka man sa kwarta sa imong ex. O, patambal. Pagwapa, pasiksi. O. Basta matintal pa rin mo
0: imong ex. Lagi si Mayet, grabe ka. Joke, usahay ang panahon, ma'am, yes. No? Imagine nga, imong anak na aksidente. Nga niya, for 15 years, imong ligan. Ibis na ulian na imong anak. Ikaw na po rin o nagkasakit.
1: Grabe. Grabe.
2: Tingnan na lang na imo na imong ex nga wala ba mo yung anak sa imong asawa, kita na lang mag-uban.
1: Nayabang na gini. Twist na istorya. Nilang yan pangutana. Iya ba yata yung anak o dili?
2: Yata gani. Kay mo i...
1: Dili oy.
2: Himo mag-hiridiro.
1: Dili oy. Ani. Kung gusto gid ni Michael nga matabang, bisag wala sa iya yung anak, tabangan niya.
0: Yung tabangan. True. Labi nang makita niya ang sitwasyon ni Mayet ba?
2: Dili oy. Bubawi ko sa akong anak. Kinanglang ko og
0: dapat po siya mabawi kang Mayet. Kaya dili lalim ang sakripisyon ni Mayet. Dili sa anak lang.
2: Dito mo kasawa.
0: Lo, imagine ang iyang mga gasto, iyang mga gi...
2: O, taga-ata ka kwarta, pila mo na.
0: No, okay. Dala lang
1: ba? Iwan na lang, hindi ay ko makwartahan ka.
0: Ba? Kwarta, it's a... Kwarta na lang, hindi ay.
1: Kwarta na lang yun. Wala kay emotion nga kaluoy.
2: Di na luoy, mangani ko sa bata, mga dala din sa balay.
1: Pero... Dili gid pini ana na lang gid ay mura ka nang dili gid siya pwede. Dili dapat satul sa siguro tapag abot ana butanga ba nga nanay sakit na at taga kwarta amin ang bata dili gyud wrong big X.
2: Oh sige yes. Na to tagaan ta kag kwarta yet ang bata diri na lang sa akong balay yet
0: mura na gyapoy istorya ha, pero lahi lang tono.

0: Yet, kadang tagaan pa ka kwarta yet.
1: Moria po siya.
0: Para patambal ni mo yet. Kapital na yun.
2: Dapat eh, pinakalma din eh, itong pinako.
0: Ang bata yet, dalawang ni.
3: Muna di ha, sa tono di magdaong.
2: Sa tono magdaong.
3: Sa
2: tono.
3: Sa mukha. Tama, tama.
2: Ay,
3: napikunde ko sa tuno de siguro. Kasi huwag ko na ka na doon kaya pinasingka.
2: Pinaisog, pinaisog.
3: Kung naman nag-react, yung ko pa sa tuno.
2: Tuno, o. Diba, it matters yun. Oh. Depende sa pag-deliver.
3: Sakto, yun ay. Ay, kwarta, amin ang bata. Lima, pero, yet.
0: Ay, kwarta yet. Patambal ito yet. Ang bata yet.
3: Dili lang sa amo.
0: Dili lang sa ako yet.
3: Kaya matagaan na magbayang ka kinabuhi. Maghuna-una siguro si Mayet. Sakto, no?
2: Oh, pero inisog, di yet.
0: Yet! Nay kwarta yet. Ang bata, dala dito, kaya akong panggaon. At yung manon.
2: Oh, di ba? Lain pa minaon.
3: Muna, diya sa, muna sa nga, sa tuno di magligas.
0: Sa to pa, kumpurmi na mong duwa nga, ihatag ang bata na lang.
2: Ay, dili gyapon. Dili gyapon.
3: Dili gyapon.
2: No.
3: Kinahanglan gyapon ang bata magpabilin.
0: Di, okay naman to nga tuno. Ano ba yung tuno ninyo kinahanglan? Kining babae, good listen kayo. Isang anga.
3: Kasi ang yung buhato ni Mayit, ihatag ba yung anak? Or pasagda na lang niya, bahalang magkinaon sa magunong sila. Tambay, human lamang sa Tikas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
6: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolano del Sol.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
8: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
6: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gradiyahang sambul-sambul o uptime na gradiyahang panglantaw o epektido gradiyahang produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kaabangan syempre ato sa Tibayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. At yung Arma Kalingaw, kayo tanaw ng reactions ninyo sa live, labi na kung init na ang diskusyon from Elena Garingalaw.
1: Shout out sa tanan security guards, nga naka-duty karong hapon na pukaw kayo sa duka ang inyong programa. Hilabi na ang mga hait nga hirit ni Cap Jun from Demetrio Cascuejo.
0: Shout out sa kong asawa nga mas kabalo pa sa schedule sa inyong live kaysa schedule sa mong lakaw. Pati from Melvin Falca Santos of Iligan City.
1: Hello, Ate Arlene, watching from Cordova, Cebu. Bisan-bisi kayo may panlimpyo sa mga bakasi o shells para sa mga customer na katutok gihapon ang dunggan sa inyong live stream from Jennifer Singson.
0: From Marites Cabusa, shout out sa akong mga amiga diri sa Digo City. Karon pa lang nahuman among paniudto pero naglingkod pa gihapon mi sa lamesa, wala pa nakapanghipos kay ganahan pa mi maminaw sa inyong diskusyon.
1: From Erlinda Pakatang, hi po Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching from Barangay Tibungko, ang akong mga kauban diri nga gapang gansilyo o gapang tahi o trapo. Aray. Nagtapok sa landong sa mangga samtang nagpaminaw kaninyo.
0: Ayan. Pwede ko magpagansilyo. Kuan ka ng kanabitaw mo ragtawil ka dakay na may ka Arlene. As- Hi to
2: Abi
0: Nilo.
2: Ko magpagansilyo pang patulog.
0: Hi to Nilo Golmatico Parinio watching from Pulumulok, South Cotabato.
1: Mayong adyod niya sa studio. Shout out sa kong asawa nga nag-online selling diri sa Panabo City. Perminak nako siyang madunggan nga nag-inusarang muriak ug magyaw-yaw sa kusina tungod di ay sa inyong programa from Wilfredo Abante.
0: Shout out to Hermila Caparas from Bonkukan, Ubos, Lila, Bohol.
1: Shout out sa mga kaubang mananagat diri sa Barili nga nag-ayos sa ilang mga pukot karong hapuna samtang namati sa inyong live. Mapasalamaton mi sa inyong programa nga makadala og lingaw ug maayong leksyon sa kinabuhi from Ramil Makapobre.
0: Hi to Eduardo Dacumos watching from Alameda, Cotabato. Pag makadungog ko sa inyong programa murag mas pas pasang oras sa trabaho.
1: Hi to Chella Balatero watching from Salimbanan, Baungon, Bukidnon.
0: Shout out sa tanang mga loyal listeners gikan sa Quezon, Bukidnon. Salamat sa inyong tinuuray nga serbisyo ug sa kalipay nga inyong gipaambit matag adlaw from Arnold Beldad.
1: Shout out to the Lota family of Davao City from Jay De Lota.
0: From Clarissa Monteroyo, hello at Arlene, ang among mga kauban diri sa water refilling station. Sige na katawa samtang nag-refill og tubig, babuhi gid ang hapon tugon ni Cap June. Ayan. Sa tong tingog, tagaan ta kagkwarta yet.
2: Tagaan ta lang kagkwarta yet.
0: Dili gid kusgo, dili gid inisog.
2: Yet, dari kwarta o. Ang bata dala de.
1: O, diba?
0: Mao sa tingog, hindi ay mag-matter. Yes. Did you know? Sa tingog, hindi ay mag-matter.
2: Sa ito pa, usbo na din yung style, no?
0: Hindi gid ka mangisog. Kung mangisog ka.
2: Langga, gwapa kayo ka.
1: Sa mukha.
0: Okay naman siya, bisag pinakuso ang tingog.
2: Langga, gwapa kayo ka!
0: Ayag, ayag naman mura, na.
1: Mura pinugos yeah. Ka na, mura pinugos.
0: Muna nga, usbo gid ang tingog.
2: Tingog gid. Guys, tingog gid guys.
1: Sa tono gid na siya, tarunga gid ninyo.
2: Dapat mag-i-ay na lang taan.
0: Kaya mo tingog nilagkog yan. Sinagita
1: yan. Gani.
0: Anyway, yes, DJ Nobs. Imong final para kay Mayet.
1: Mayet, para sa ako, again, no? Ayaw yun, gihatag ni mong anak. Ayaw ihatag si Vincent dato sa imuhang ex. Unang-una, tungod kay naakay sakit, no? Kita nga, kanang, ganun bitong mga masakiton, mas diha mo guni lagi kinahanglan ng mga tao nga importante silang kinabuhi. So, importante kay nga naay mong anak sa imong tupad. Kay, sayod man ta nga, ang pinaka-importante nga tao sa imong kinabuhi, imo magyong anak. Correct. Kay imagine, di gid lalim ang imong pagpangga ba? Grabe yeah, gid. The greatest love of all gining gibuhat ni Mayet sa iyang anak. So, muna siya nga, dili ni mo, sa karon nga panahon, mas importante nga kauban mo. Tuod man, maglisod mo financially kay mas nagsakit ka. Tuod man, wata na sayod kung sa inyohang pang-atubangon nga mga obstacles ba tungod sa imuhang sakit. Pero again, no, makaya ninyo ang tanan. Kay for sure, ang Ginoo naglantaw man sa kamaayo sa imong kasing-kasing o sa tanan ni mo nabuhat nga maayo sa imong kinabuhi, Mayet. Giyahan yapon mo kanunay. Tuod ko ani always nga kung ikaw nagid kay kana bitawng kasing kanang kasing-kasing nga maayo, tanang mga butang moabot sa imong mga maayo po despite sa kanang mga problema nga imong atubangon na agin nay moabot kanunay. So atoa na lang lauman diha nga miskan tuod maglisod ka, maka-survive gihapon ka. Kay again no kaning breast cancer predictable kaayo but wala may imposible gyud kay kanin stage 2 napagipaagian ang maka-survive ka no para nako dili mo angay ihatag imong anak. anak dato nang una tungod kay si Vince dili man siya kauyon sa iyang papa kay dili man awa niya na ilhan gyud sa kadiyang papa.
0: Wala siya nagtubo sa kinahanglan siya amahan.
1: Wala gyud niya. Gani murag napugos sa gani si Michael nga kana bitang mo niingon nga dari na rin yung anak kay.
0: Kay wa siya anak.
1: Yeah. Tungod sa iyang asawa po niya. Imagino nimo og siguro na sila anak pansinon baka na si Vince murag dili pod. Murag nga naragod nga circumstance. So para nako dili ni deserve ni Michael pod nga naa si Vince dadto kay ikaw may nagsakripisyo anang bataa. Ikaw ang imagine 15 years nimo gi-dedicate imong kinabuhi sa imong anak niya. Sayon ra kay ingon ni Michael nga sa iyahan na lang ang bata. So ayaw gyud og sugot mayat. Makaya lagi na ninyo sa imong anak. For sure si Vince iya pong buhaton ang tanan nga mabalik niya ang pagigugma nga imong gihatag sa iyaha. Sa kanunay kinainyo DJ Nova de Marites ang maring ng bayan.
0: So, and of course, Captain Jun de Asis.
2: Yes, para nako mayit panahon na siguro nga kanang ang amahan na pod ni Vincent ang magatiman niya. Panahon na pod siguro nga ma-feel pod ni Vincent ang pagmahal sa usa ka amahan. Kay dugay na pod sila nga wala nagkita. Ikaduha, kanang panahon na pod siguro para kining mugaan-gaan ang imong obligasyon sa imong kinabuhi. Ihatag na imong anak dito para matiman sa iyang amahan o sigurado ko nga mayo ang future sa iyang anak dito. Na anad naman ka nga sakripisyo, pagsakripisyo na lang po, ihatag right. Na lang ng bata dito kaloy. Sa iyang amahan.
0: Pagsakripisyo na lang
2: siya,
0: siya
2: para
0: lang
2: sa kaugmaon ni Vincent. Kay sigurado man ko nga dili ikakatag.
0: Dili pwede nga ihatag sa bata pagpakaayos sa ana unta, no?
2: Di ko, dako naman ko na imong bata, Mayit.
0: 17.
2: Kung ihatag ni mo na dito sa imong ex, nanay buot po hon, pwede naman lang kaniya nga tabangan sa lahing pamaagi para makabalos po si Vincent sa imuha. Karon man gud, sigurado ko, financially, nagproblema gin mo sa imong anak. Nya, kung ipasulabi ni mo na imong garbo,
0: Diligarbo.
2: Magsamot gud mo kalisod sa imong anak.
1: Lisod kayo naisip sa, ako,
2: ang importante man gud para sa ko, kanang financially, wala gid mo karon. Kung saan naman lang ninyo inyong gibati sa ibang anak, nga nagproblema mo, pamalit sa inyong
0: both
2: tambang.
0: Sila, no? Yes.
2: Masakit to na baya mong duha. Kabalo ko nga, sakit para sa imo, pero naaraman ang imong anak niya, giatiman mo nagtarong.
1: Kita ka sure.
2: Ang kang Michael Ragyod, nga kanang masigurado ang kagmaon o ang health sa imong anak. Posible, ikaw, tabangan po ikari Michael. Pasiksika, pagwapa ka, basig matintal pa si Michael sa imuha. One big family ka mo po. No? Sa kaya po, kini si Kuya Kapoy, ngayon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, puro isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: gani mo, DJ Nova. Thank you so much, Cap June. And of course, Maya, thank you sa imo pagpadangat imo sa watang paning aton tulumanon. Bugat, ang imo hanga sitwasyon, pareho mo, actually, ang imong anak, nagkinahanglan gina siya sakto pag ati man usab. Tungod kay, imagine, 15 years pa po siya nga nabaldado. Though naka-recover na siya karon pero I know, nagkinahanglan pa siya og total good nga recovery. And naana po ikaw ang dunay gibati karon. Actually, dunay punto si DJ Nova. Nga, mintras buhi pa ka, mas may nanggauban mo sa imong anak kay, the more ka magsakit kumalayo imong anak ni mo. Doon na po'y punto si Cap June nga kung ihatag ni mo yung anak sa iyang amahan, medyo magaan yung obligation, makafocus kasi mong kaugalingon. Pero kinila ko'y kasulting anak ka ni mo. Dako naman si Vince, 17 years old naman siya. Heart to heart talk nga to sa iya ha. Ignacia nak, mo na ito sitwasyon karo, nakinahanglan ka o saktong pag-atiman, nakinahanglan sa kong pag-atiman sa kong kaugalingon, okay lang ba magbulag sa takadali dito sa kasi mong papa? This time, imong anak, imong isuyahon, kung unsa yung desisyon, tingali, dito na lang ka. Mubang, kung unsa ang yung mamahimong desisyon. Okay, alang ka na ko, importante paghihapon, ang desisyon sa imong anak, dapat lang masabtan niya ang tinuuran niyo nga sitwasyon sa pagkakaroon. O kung tanaw niya, nga di, siya happy dito sa pikas, managingon nga, andam o bukas ka man, nga mudawat ka niya sa tanang oras, if ever, makadecide good nga dito sa iyang papa. But again, usbo na ko, i-consulta yung mga anak na si Vince kung unsa gid ang nasa yung kasing-kasing. Kay lisod, ipugos ni mo kung siya mismo di gusto mo biya kanimo. Thank you, Mayet. Hinaot nga, nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: ang matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw, dinha sa gigayon sa tong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukinting paminaw nga Miyerkules, bitsa 15 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato mga sukinting paminaw, ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Dire silang tatag sa ka mga radio, silang panimalay. Kumusta mong tanan diyaw sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss, nalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato makisunan diris dak bayan sa Sugbo, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Ato makisunan diris dak bayan Sugbo, probinsa Sugbo, alawigan sa Negros Oriental. Ato makisunan usab diya sa Negros Occidental sa Sikihon. Diripod sa Bohol. Ato ang mga bulanon nga naminaw diris Bohol sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makisunan usab dito sa Luzon da area. May gabi ito mga pinanggantig paminaw dito sa Luzon area. Naminaw sa ang Facebook Live sa ito ang CBA. Pagkakang nasab dito sa Gawasan Naso.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers sa kanunay nga nagsunod. Adere sa ito ang programa may gabi kaninyong tanan. May pagpaminaw ha ito makiksuna. Ang kanunay nga naminaw dagatang sa itong programa. At yaga sigig pangutana kasamang Nestor o kumusta na naan na ba po ipadidit. Ang utana sila kasamang Nestor samang kasamang Benji na po ipadidit karon o kuana. At anihatagan o pagtagad sa doon makasama ang taon ang request sa tuwa nga makaigsunan nga kana nangita lagi silag padidit kasamang Nestor. Okay, arita sa tuwa mga isgutanan sa makasama kay di ana prosecution hugot ang desisyon nga dili na lang nila dayonon o pagpatawag. Isip witness, Attorney Lopez, Sulayka Lopez, ang staff, ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte. O ganiha, dugang unom ka mga witness, mga sukintig paminaw. Ang gipahibalo sa prosecution nga dili na lang nila ipresentar. Dili na lang nila ipresentar kabahin sa ikaupat nga impeachment or article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Diyan na mga sukindig paminaw ang prosecution kasamang listo. Ambot o kung sa'yo nakaon sa prosecution nga kanang na ang higilahan namang hinay-hinay o panangtang. Ila namang hinay-hinay o wagtang mga sukindig paminaw ang ilaha kunong witness nga matod pa kining mga witnessa mga bugat kaayo ni kining mga witnessa kanang na aduna gini credibility kining witness apan karon di naman nila isalang di naman nila ipresenta. Agaganiha makasama or karong katapusang adlaw karong simanahuna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makaingon tag kasamang Nestor nga ang defense team murag nakaingon ang defense team nga ang defense team ni Vice President Sara Duterte ba na unsa may nangahadlok managoy ni prosecution. Nga naman pero May rasad nga wala nila gipresentar si Attorney Zulayka Lopez. Nganuman, Chief of Staff na ni Vice President Sara Duterte, unya himuon ninyo nga kanang witness. Ha? Unsa may makuha ninyo nga relevant sa kaso? Kasamang Nestor? Ha? Unya, kanang naanga, at least wala nila, nakakwantingali sila nga ang atuan duha ka witness gipresentar, gibasra bata. Ang duha ka witness nato nga mga personalidad sa NBI, gibasra bata, unya, naklaro na hinoon nga wa gitay mga ebidensyang klaro, ha? So kaganiha, gipahibalo ni Congresswoman Gervie Luistro. Ha, kadtong gitong gilaway kasamang Nestor ba? Iyahang gipahibalo dito, gipahibalo niya kaganiha nga kanang gawas ni Attorney Lopez og ni katuntong Sergeant at Arms katong Captain na Bilio kasamang Nestor sa House of Representatives. Unom nakabuok pod ang ilang mga witness nga dili na lang nila ipresentar. Ha, dili na lang nila ipresentar. Unsa kay rason? Ha, nahadlock ba sila sa cross-examination or mahadlock sila nga mahibaw-an nga wagid intoy, ha? Wagid intoy kanang naa nga gidulaw ning ilaha nga mga witness nga pangkuhao. Amoto kay ganiha nga ni Alma mga sukindig paminaw ang defense team kasamang Nestor kay saman kami andam na kayo. Andam na mi nga mo atubang sa inyo mga witness bisag pila pa ka batalyon ng inyo mga witness. Aningon ang defense team kasamang Nestor andaman mi. Ha? Moto nga ni manifest ang defense team, ha? Dito kay ganina nga kanang nang unta dili ni ma kana bitong ma usab sa uban nga mga adlaw nga hataga nato ba og higayon nga ang kanang prosecution magsige na lag withdraw. Magsigig withdraw silang witness. Ha? Ato pa, wa na'y mga witness nga klaro ang prosecution. Ilan na lang gi... Ha? Yung kala sa nisko, ano? Yung samot ng kabas, ano? Ha? Kay wa man, ang prosecution sa ilang gipresentar nga matod pa duha kuno ka mga bugat nga witness nga mao ang NBI mga sukindig paminaw. Matod pa nila bugat ka ini. Sa may bugat nga, ha? Sa may bugat nga, puro man mga sukindig paminaw, sablay. Ha? Puro man mga, wa may mga ayo to nga mga witness nila nga ilang gihimong witness. Ha? Ang katong unom ka mga witness nila, karon dili naman ko nila ipresentar, nga no ka ha? Ha? Nga no ka, nakita na ko yung tingali nila nga, di kita ka-prove ano yung mga sukindig paminaw, ha? Na nakita tingali nila nga, tay kuan man ang mga tao wa man mutuo sa to ikaduhang witness ya samot na ning ni ang ato ang mga witness kay presentar muraga mabasta anig samot. Ang ano man ha sa ikaduhang witness nga ilang gipresentar katong regional director sa NBI ha katos Attorney Lotok abogado regional director sa NBI so nang kagiing na ni Irwin Tulfo og ni Rapi Tulfo at least nakabawi si ang mga Tulfo. Nakabawi ang mga Tulfo gahapon kasamang Nestor gingin dinan la sa man yung witness nga sablay man ni Firme. At least naaman tay mga panahon no, nga mo komentaryo sa mga Tulfo pero ha at least nakabawi sila. Ha sakto to nga at least sakto to gingon sa mga Tulfo nga sablay man ning inyong witness. Klaruhan na inyong mga ebidensya. Ha klaruhan ng inyong mga papilis, ngayong ipandala inyong mga affidavit kay puro sablay. Ha? Dayon gi sigundahan dayon ni Senadora Amy Marcos. Ha? Gisigundahan dayon na unsa man ni gasigyo mag typo-typo. Nagkaya mukat makasama. Marang-arang patong ilang unang witness kasamang nisto. Pag ikaduha na nilang witness ang original director na nawa nang may klaro. Ha? Mauna nga nakaingon tingaling prosecution nga murag murag kalanganin magyud tada unya mosamot na og kaning atong uban pang mga witness atong ipresentar dito inig sa cross examination magkapuliki og samot na. At tanawa ha mismo ang taga NBI kasamang Nestor nga ilang gihimong witness nga maoy ni file kunos kaso moy gahandle sa kaso wa makasabot silang gipasakang kaso puro mga sayop ang katong mga receiving copy nila dito, receiving copy ba itong dunay kanang naang stamp ka sa Mang Nestor, klaro kayong giusab ang pizza. Ha? Klaro kayong gidoktor. Klaro man. Ato na ipakita diri uni aha. So muna nga, mismo ang kwan sa NBI, wa mas lang magkasabot. Kay balota kani mga taga NBI, mga tarong, mga bright. Pero katong NBI nga, ilang himong witness na pugos ragyod to sila, ha? Kay ilaha nga, trabaho lang, nga, musunod lang. Kay nisod sa kay makulban kag kaliro kasamang nisod. Ha, tanawa ha. Duha ka NBI, ang usa, giingon nilang eksperto ko no. Ha? Ningon nga eksperto ko no. Ang NBI mismo, katos kalilong, wa sa maingon nga expert siya sa iyang kaugalingon. Ang niingon, ang prosecution katos Attorney Ligutan, may ningon nga, I have here your honor to present to you, ha? Our expert witness, ha? O niya, sao man, ang mga tao, ha? Ang mga tao na sayod nga expert, within 2 weeks, nga training na expert na, ha? Kasamang nisto, di, dito, palpak yapon sila. Ha? Pag-abot na ron diri sa, kanang na ang ilang second witness. Sablay, ang mga pizza, nagkatuiris, ha? Nagkatuiris, kasamang nistor, ang mga affidavit, nakalandrakas. Huwag yung tao nabutang, muna nga nakaingon ang prosecution nga, ha, naging prosecution nga, wala na ni Ayo, tingal. Ang uban nga mga witness, wala na, dili na nila ipresentar. Ha? Dili na nila ipresentar kasamang nistor. Ha? Ang uban nga mga witnesses nila kay, ha? Tanado kayo nila nga, ang NBI gani nga mo, giila na tumbugat. Wa man gani ka, gimok, unsa pa ka ni uban. Sunan ka ka, ha? Wa man, wa na. Dili na ipresentar ni Luis Tro, mga sukin, digbami. Ah, samtang sa laing bahin, ato hatagan o gapagtagad makasama kay si Senador Alan Peter Cayetano o giyahang igsoon nga si Pia Cayetano, Senadora Pia Cayetano ni Palag sa anunsyo sa NBI nga usa ka pagpanghasi. Matod pa ang gihimo sa Regional Director sa NBI nga si Matibag. Apan matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano, wala sa problema. Kung ipaimbisigaran sa NBI ang SEA Games 2019. Matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano, why problema imbisigaran ninyo na tungod kay doon na may mga resibo, ha? Wala may anomalya nga gihimo ana. Ang importante nga dili iminyo hasion aron pagpahunong ni ining impeachment trial or kanang pagpahunong namo, ha? Sa pagsigi o pangukit-ukit sa prosecution atol sa impeachment trial. Straight to the point. Ah, kay karon na nahug ba nga sunan ka nagpadayon impeachment trial unya ang minority black makasama, ha, nga gipanguluhan karon ni Senator Alan Peter Cayetano, pila na lang gud sila kabuok, gipapreso si Marculita, gipapreso si Jinggo Estrada, si Bato de la Rosa, nagtago-tago kay ipadako, ha, unya karon Senator Alan Peter Cayetano imbestigaran sa SEA Games 2019. Wa gani sila ka-imbestigar sa flood control. Ang kato ng SEA Games 2019, mao'y tanawon kay doon na kunoy mga anomalya. Nganuman, ang ilang puntarya, Senador Alan Peter Cayetano, nga dili magsaba-saba diya sa impeachment court. Ilaha diya nga pahilomo nila. Ha? Muna ilahang gusto mga sukin digpaminang mahitabo. Straight to the point. Ha? So muna nga, ningon siya, why problema? Ha, kaganiha makasama ni kwan sa oi. Ha, ni istorya si Hastas Pia Cayetano, mga sukin dig paminaw. Ha? Ni paprisos Alan, ako na lang usa diri may mabili. Ngano man kabantay mo sa hearing ato mga kaigsoonan nga mga naminaw. Duha ra kabuok sa minority black ore katulo si kanang Rubin Padilla. Ha? Tulo ra sila nga mag kanang intawong mo mupadayag makasama sa ilahang mga kinala sundo na to ni. Kaya imong pasagdan ang majority black, klaro kayo nga, ang uban nga mga senador nga nasa majority black, mudapig ito dito sa pikas. Klaro man na. Bisag mingon pa nga dapat kuhan sila. Unya karon Senador Alan Peter Cayetano, maumay mga kugihan kay mo object, mo manifest, tanaw niya, oy, murag na amay mga kakulian ani, mubarog siya kasamang nistor, mo istorya dito. Ang Malacanya nga obserbar tingali nga amo si Alan Peter Caetano mao man puy mo sige og oh. Ona nga ha kay kan og mingo lang si Matibag mo imbestigar og walay mando ani gikas taas. Di na mo imbestigar si Matibag oy. Ha og way mando gikas taas. Pero dunay mando gikas taas og kinsa kahang ha? Kinsa kang animala nagmando ana ni? Ha, way problema inyong imbestigaron kanang SEA Games, okay, go ahead. Og inyo nang imbestigaron mas maayo kay arong makita tuod nato og duna ba anomaly or wa. Pero ayaw sa inyo kalimti ang flood control town. Ngano man 800 billion kapin ang kwarta nga napunta sa flood control og 400 kapin ka mga project nga mga aswang nga mga project, ghost project. Mga naungo nga mga project, asa man ang kwarta? Na-release ang kwarta, nagasto ang kwarta, nahatag sa mga buaya, pero why project? Ha? Muna, mga tao, mingo nga, kanang naa nga, ang gigukod og maayo pagpangipit, silent martial law, tungod sa mga kontra nga, maura gigukod mga sukin, di pa minap.
2: Straight to the point.
1: Ha? Muna nga, kanang naa ang ubang mga tao, di igod makabasol sa itong gobyerno, nga nung musuko, kasamang nisto. Ha? Nga nung masuko, nga nung mandaghan, nagkutoy ang tiyan. Ato magigsunan ng mga kabos in town, napiktuhan sa kamal sa mga palitonon, ha? Napiktuhan makasama sa kanang kamahal sa tuang ng mga palitonon. Why problema? Ha? Unta o kanang napag-imbestigara ng SEA Games, why problema? Ang importante nga patas pag-imbestigar ang PhilHealth, asa na? Ha? Ang kuha na to sa PhilHealth, wa na na kadima o mga sukindig pamino. Wa ganit ninyo gibalik diha. Anya kinimbahin na sad makasama tod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama. Mainis sa alas sumagisunang at dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kasamang ni Storm. Maisa din sa magisunang ito nga dali nga makutasan, dali nga kapuyon at dunay hubak. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mayon sa di makasama sa ang mga pinanggan di paminaw. Kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Onya nakanindot sa dani kasamang nistor kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients na magikinahanglan sa tuang lawas. Ang atong panglawas kung puno gani makasama sa vitamina, makasiguro kita nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, ang Paragis makasama nga sagbot or kaning herbal nga Paragis, daghan ka mga sakit nga kaya kaayo niyang tabangan nga malibihan. Muna ang nindot kaayo niya para sa tuang panglawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Aniya si May Talia Margaret na nagkalitsi-litsi o nagka... Saan na yung gingot? Nagkayamukat di ay ang Agi Sir Benze, ha? So, tibway na lang yun na, ha? Clarix ang pattern. Catalino Anuver, ha? Magikan sa Tagbilaran na Buhol. Pero luna batuka na minaw sa nato gusilito e Frensuaso. Hadlock na sila Sir Benze kay sa cross examine pa lang. Wa na, ha? Apuliki na sila. Mao lagi tao. Anya si Jane Avilia. May gabi kasama Benze. Si Alex Zamora Senior. Tristan Iwat Gulay. Ha? Naminaw sa nato karon. Anya si Raquel Timpla Pabuaya. Ang si Gabriel Collector Omilia. Naminaw sa nato karon gikan sa Javier Leyte. Minaw ko na yung asawang si Juan Omila. Afahardo Gisa o si Nelson Cabatino. O si Zario Icabandi Jr. Diya sa may Bago City, Negros Occidental. At ibadamo nga salamat da ha. Ato nga mga pagpanamyaw sa itong magkautoran da sa Bago City. Ha, kumusta ka mo da ha? Okay, balik ta karon taon magkasama human lamang sa mga importante kayo human lamang sa mahinungdanon kayo. Istong pagbalik ato katagag pagtagad ang inyong mga pa shout out ta inyo nga mga comment diha. Okay, no sab uban nato nga mga isgotanan. Sanbay lang ha. Alas 10:46 na sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This news cast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, duna kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
7: Maximum!

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
9: Mmm!
12: Wow!
9: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
11: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
13: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Ang katingot sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Ato ang attack na untop na nga alas 11 sa gabi. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
25: Straight to the
24: sa tuang mga naminaw ha, yalan sa mga katulog diha ha. Ato ang mga sukindig paminaw. Ala sige, kanang naang piyong-piyong lagi nagmay. Onya sikha lang sa tatay nay ha. Sikha lang usa si tatay diha aron dili matulog ha? Aron nga kanang naang makapaminaw ta diri sa to ang padidi turon taod-taod. sayaw-sayaw lang usa ha. Sayaw sa ato ang mga naminaw sa drone, ha? Okay, ato sang i-check si Radyo Man Josephus Quijano, kasamang Nestor. Sa di pata mo aris unahan magkasama. Ay naka-standby na speakers din.

0: sa iyahang report. Yes, Radyo Manjikyo, sa imuhang report.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Well, salamat sa mga Radyo Manda BJ sa itong pag-aniya ni Skawas Kabahi ni Karamaga Orasa sa naglaob na gagabion na sa kagandagalasay sa Karamaga Orasa. Wala na yung mga mga alarma gito ba itong kabisan maginagbalang sa Karol Pagkiris Pudihan sa itong kapatilgan ng Sablao din sa Dakpayan sa Subuga Metro Cebu area. Sa ripagatong nakuha gitanong na karoon sa Karol Posisyon kiniusak karoon sa Anjos Kalagong Kilingan na Dakpayan na nagpuputong armas ng Wilisinsya kaya sa May iya sitio ermita proper sa barangay ermita din sa Dakpayan sa Subo aga suspek nalang sa alias nga Clyde Talidos Anyo sa Gaparigon o lumulong prasab sa nasgutad ga lugar kini mao ga suspek yung nadakpan na kini nito ga maging mga tuwing tuta sa kaso ga pagpanulisa aga komisyon ka nawat o alarma nga ito yung dinaytawag sa saka konsern sa resensya na nagpahibaw ganina pero na nagdaog armas niya sa nasgutad ga lugar na nagbi-respondi aga mga pulis sa Carbon o gilang na sakpan sa ato kini masuspek na naghupot niya siya pusyot o 3.8 revolver na doon ay mga bala di ang isuta o ay disinsin na nagisikit o ginakup ang mga suspek na ditanggong nagkaroon sa Carbon na police station na ang suspek giago na sa suspek iya gida ang mga armas sa kitiya kating isugus siya kay barkada ay ibalik ang mga armas kag 1500 lang iya sa nasbutan ka lugar kaso trapasan sa Republic Act 591 ang gianda mga kaso batok sa paog suspek ka samtang sa pigas na bahay na nakwasab kinigihulag ng high value individual ka gudahag na drug poser sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 RPDO 7 iya sa may iya si Chusel Vicente Barangay Mabulo din sa Dakpayan sa Subo. Ang ginagpaan na ilang sa pangalag at Joseph o gagingong 43 anos sa panigon o nagpuyos sa naskutad ga lugar na nagpas sa gibugbay mas presyon sa masakong sa video sa mga pinagpipresyon sa pagkakadaw ag pagkakulig illegal ga trugas nilig kaso ito sa mga nakpaan ag si Pugramos sa unakang siya po na mobile kapin sa 500 chismel pesos na kaya nakuha yung usaka armas gikan sa mauga suspek niya. On board sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osgano, DY, at Speed Attack RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osgano, si Muhang report. Samtang arita sa dugan detalye mangasama sa tuang mga balita. Agingon nga sakop sa usa ka rentangay a renta sangla group bang naglihok asa nasod karon ang napatay umani mamusil sa mga pulis ha? Nga miserve sa yaha nga search sa warrant gikan sa korte. Itong kung ano kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. Ottoman Report.
3: Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personnel sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganda ng kadlaon sa sitio dita Barangay Pulang Bato sa Sudet sa Sugbo humanin nakipinusilay sa mga pulisa ang suspitsado gilang nga sininyo Juda Mabano Uwatan hingko ng pangidaron nga nagpuyurasab sa mga rapita ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personnel sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office Regional Intelligence Unit 7 Special Weapons and Tactics o sa pakigalayon sa Talamban Police Station mipahigayin sa pag-runda. Pinasikat sa search warrant ng ginawatan sa RTC Branch 17 sa Dakpayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 nga nailanga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act batok ang uwatan. Tingwan ilanga makuha ang armas nga gingonga na sa sulod sa iyang panimay. Apan sa dihang gag-implementar na ang search warrant ang ilang target nga si uwatan ang misaway ni Ikya suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibaw sa pagpabuto silang armas aga mga sakop sa CID DG oban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspect nga sa marandangan mauhinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya aron dalhon ni tambalan na napangiliklara kini nga dead o naraybal. Nasakmit sa personnel sa CID-7 ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug bala niini ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ituang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Matos sa usa sa mga personnel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report gikan sa mga silingan niini nga magbitbitnig armas inigawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao'y kanunay nga himuon sa suspitsado. Duna sab ni kasong murder nga gitubang sa korte ug illegal possession of firearms ug kanapasa sa kamera gunman nga ginakna naunta nga hukman. Nalambig ito sab siya sa mga kaso sa rentangay ug rentsangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu gubang bahin sa nasod. Gawas ni siya usab ang gitudlo kausa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad, Dakbay sa Sugbo nito nga Mayo 11, 2026 nga nag-viral sa social media ang video. Gibutiyag sa HIPI sa CID-7 Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosel Encarnacion kalihitimo ang maoga operation. Gani ang iyaga mga personnel na record ang maong insidente. Pinagi silang body-worn camera o gubang alternatibong recording devices. Isip kabahin silang compliance aro pagsiguro sa transparensiya o accountability sa tibong operation. Gidayag ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa manampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG7 nga ang tanang nasakmit ng mga ebidensya, ilang ipaubos sa sakto, legal o forensic processes o bisan patay na ang suspitsado, ilang giandam ang kasong kriminal sobe sa nakuha ng mga ebidensya ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG7 ng Radyo Manormo sa Mantriway HP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arno Bustamante sa imuhang report. Ano may papaminaw sa dikasamang Carl Umiga, ha? Naminaw sa din na to karon. So, taot kasama o niya karon kauban ni Janjan. Nga hilig sa gaya mo padidit, Dennis Janjan, ha? O kay pili, day John, Jan. Way pili, Janjan, day sa dikasamang nisto. Atun pa kasamang Carl Umiga. Ayan, minaw sa nato ron si Toy Mali, ha? Sa mga napit ron, Toy, ha? May gabi ini mo diha og si Mader Anali at ang hiyan Romo og si Pader Vito Romo na minaw sa di Iron samtang nagbingka kono sila kasamang Nestor nagkiay-kiay pot sila. Diha sa Pulpugan Konsolasyon. Anya si Boss Milban na Banyok. May nga pagpabino ni mo diha, Boss. Asa magkaroon, Boss? Loy, ha? Kinumdum pa ka Loloy kasama ni Stot? Si Boss Milban, asa naman karon na? Duaw diri balik si Boss. Ambot na lang yun, anang panidit kasama Binzi, oy. Ang ganahan mag-iung maminaw, matod pang Mirasol Abing. Oy, baya ka dahil. kasamang Glinda Masong Lagos, back out ng ilang witness kay Basin Oga. Maugyot tao. Ay, kinibahin na sad makasamhatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17-in-1 kini. Pasabot, isisiti ka mga prutas o gutano na gisagol sa to ang kape. At nalakip nga sagol ang rose sip na dunay anti-aging properties at dunay pain relieving properties. Ngalibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magiksunan mga naminaw sad garon hanga mahiligon mainom o kape niya dunay arthritis diha. Ayaw kabalaka ni Anatay EXL Makabuhay Coffee Mix nga makatabang para alibyuhan ang arthritis. May sabnik, dunay sagol nga luya, adunay dulaw or kanin turmeric, adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapul nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay sabnik sa stevia nga may kapalami sa tuang kape, adunay insulin plant, dunay barley, dunay arabica, o ni adunay pagyoy ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Hasta nindutan ni kasamang ni Sir kay makapa-abtik sa tuang panglawas. Kung abtik gani ang atong lawas, makasiguro ta makalahutay ta matag-adlong panikaisikay kung nakainom ta sa EXL Makabuhay Coffee Mix or EXL nga kape or Makabuhay Coffee. O niya, katong mga nangita sa haplas para sa kalawasan na kasamang Jojo Huyo Furia o kasamang Kirino Siboko, kaning haplasa mo ay palitan ninyo ha. EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas mga kasama maay kainis panakit sa kalawasan panglaylay sa mga lutahan. Anya ito makaigsunan sa dinga. Kanunay lang magngulngul na ito ang makaunuran. Mga panuhot, palagputo nining atong haplas sa EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas makasama all-in-one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyod ka sa mga store. Pastang nindota. Ang atong haplas, kung mga haplas kamo makasama, dili mo pa akong oglamok mo sa magkamalikay ta sa sakit nga dinggi. So muna ito ang nindot ni haplas para dili ta magkasakit o dinggi ta pa akong oglamok. EXL Makabuhay Oil. Nakainot ani maayo sab ni siya ha kay mga haplas ka ani way baho nga haplas ha. Dili ka hibaw-an nga nang haplas ka kasamang nistor tungod kay iyang baho magkasama dili para sa ubang haplas nga hibaw-an ka gyud nga nang haplas ka ano. Ang atuang EXL Makabuhay Oil magkasama may pat sa maayo usab ni sa katol-katol sa panit pinagan sa gagmay mga mananap. Ania sa mga pangagod maayo keng gamiton ang atuang haplas ha. Ang ato ang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL nga haplas. Amot ka si Lakusay nakauyon baka ani kasamang ni store ha kay anaga palit man to si Lakusay taon. Ah kasamang ni store aning EXL. Ani ang ato ang EXL nga kape o EXL nga haplas mga kasama mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Adiha po sa Best Way Pharmacy o niya sa Ever, Cebu Ever Drug Pharmacy magkasamag uban pa no, ng mga butikag farmasya. Pangutana lang mo diha na diha mapalit ang tuang EXL nga kape o EXL nga haplas. Ha? Jodilyn Isguera Baldado, amay gabi kasamang Benji watching here in Daro, Dumaguete City. Kasama sa kasama nga Jojo sa Dadias Lahog, Sityo San Roque Lahog, may pagpaminaw ni Mudia kasama ang Jo, ha? Okay, itong hatagag pagtagad sa dumakasama nga itong isgutanan kay kanang na ang Dres Asturias kasamang Nestor, di amay asawa gipadakup sa bana kay nagpadidits lain. Onia, ingos ka sa Mang Carl Umiga mo tingali na resulta kasama basta sigig inom sa EXL nga kape. So, apan kada na sa kwadro ano pa dito nang kuanon ron kasamang Nestor Hakay. Loy po din taon ang bana, no? Kanang na ang bus driver kining bana. Taon kasamang Nestor us ginhawa in taong trabaho mos ginhawang sikad sa kanang na ang break di sa kanang gasolinador. O niya yung bana dito, lain po di ay nagbirikbir. Ayang asawa, no? Okay, aris ato sa ipakita ning video kay kanang kaluoy ba po in town aning niyang usaka kana bitong murag move it rider ni kasamang Nestor? Ha? Kana bitong mubok ka sa app ba? Sa mga cellphone? O niya, ang uba nakita naman ani pero ato aning hatagag pagtagad, no? Kay grabe ba in town, no? Ang krimen ba? Ang krimen karon magkasama. Ha? Gawas ras uban daghan keng krimen nga wa na to no balita. Ha? Tungod sa kadaghan mga isgutanan apan na yung CCTV nga nakuha usa ka kani bitong moto kanang motor taxi kasamang nisto. Pero ibook nimo diha murag move it ba ni nga rider nakabook sa pasahero. Iyang giangkas ang pasahero kay nagbook siya. Giluba siya sa pasahero niya og namatay in town kay gi ang motor gi kawgi kanang gi embargo ang motor
4: straight to the point. Ha?
0: Gikarnap ang motor kasamang Nestor. Ha tanawa to kuno tanaw ni kasamang Geraldbe kanini ang video ba na may kwan ani ang uban ani nakakita na ani pero ato ang kanang naa tanaw og balik kasamang Gerald na bekro asa may palihog tag kuno kwan na be makita diha kay para nga kaluoy bentang kasamang Nestor oy. Nga naning abuhi, ang uba na to in town, maabot o gabi, abot o kadlaon, para makabuhis pamilya. O niya makatunong o sakay, nga adik, sus. So na ka na tablaw in town, dinagan, ama kasamang Gerald, ha? Nga ato ko nung karon, ha? Ato ang tanawon be, kay si kasamang Kyle Umiga, ganahan na mo tanaw. Ha, magkano ha? Atong tanahon ha? Ah, loading. Abi ko no, ito ko no, tanahon sa kuhan sa, kaniyot lang sa ha? Oh, ha? Kay ang, kuhan na hinayot yung signal dahil kasamang ni Stormy. Oho. So, naitabo, ani taon, nga, kanang na ang, nagmasahiro siya, o niya, kanang buk-buk ba? Oh, tanawa, kanang, tanawa kasamang ni Stormy, oh. Oh, sus, grabiha taon, no? Oh, gabi ken dako nasa mga unsa orasan ni kasamang Gerald nga makita diha unsa orasan no ato tan-aon be ha mo na nga ang uban ang mga pasahero mahadlo kang uban nga mga pasahero nga mosakay og kana bitawng magabi ana mosakay og kanang naa nga kuana mga habal-habal kay puta kay balo ning uban nga mga habal-habal driver mohabal sa anay uban niya kana mga tarong, daghan ng tarong. Adana, oh. Sus! Wala, grabe. Launas, kadlaon, di ay ni. Ah, tanawa, ha? Nihunong sila. Oh, tanawa, mingaw kayo ang iriya. Oh, pag naog, imbis mo pliti. Hala, hala, oh, grabe. Sus! Jesus, ginoo tao. Sus, grabe, ha? Putin siya, gitaon. Sus, rabiha, oy. Oh, gigukod pag yun siya. Purtindagan niya sa maran. Oh, ang motor, oh, reaksyon ta siya balik. Yat nang gibalikan yung motor. Oh, gikuha ang motor ni Ining Maong Kawatan. Oh, tanawa, oh. Inmax sa maning motora kasi mga nisor, mahal ning motora. Sus, rabiha, oh. Dili na goy ni ko, hindi na goy ni sa move it kay wa may jacket niya mag ang uban mag jacket magkanang move it niya napoy kalo nga move it. Ha, basi og kanang nga balhabal ra na goy ni. Nga driver taon kaluoy ba taon no? Ha, o tanaw, hunong siya, hunong anak kay kadiot sa man sila na tanaw kana o. Nawa, hunong siya kasamang ni store kay murag naabot na tingali ni sa kanang na ang iyahang gi kanang gipin dia sa online kanang sa app labot at tingali niya iyang gipin dihunong sila ang driver nihunong nanaog ang iyang angkas ha pagka naog sa angkas nakita pas driver nga nikuot nakaingon tingali ni driver og ang gikuot ang plite ha kaingon tingali og ang driver kaingon ang driver ba nga nikuot sa plite kay nanaog man pag naog na nilipot sa dito sa ha, dapit sa tuong nga bahin sa driver, kaingon ang driver kasamang nisor nga pliti ang gikuot. Sa mang hitabu ang nga dili maday pliti in town oy. At tanaw oh, pliti bago na nga di man kutsilyo man oh. Kutsilyo gidunggab diri skilid. Sus in town kun taon oy. Ni siu-siu ang dugo kasamang nisor. Ha, purting sidlits dugo taon. Ni ining maong driver makasamas motor nga alaunas kadlaw na masahiro pa taon. Aron dunay kapakaos pamilya. Ha? Apa na taligaman aning niyang adik or nasakyan aning usa ka abot adik magkuno ni ha pero no nadakpa na ni kasamang listo dakon tao ra ba parte puno aspatik ha o tanaw ba ikuno ba i play good ba yung kasamang Gerald na play sa gamay o tanaw ba o sus bunot siya sus dayon dunggab ha bunot siya dunggab o dritsog katumbang motor o tanaw dritsog katumba o sus siyagi taon siya. Sus, rabiha, oy. Hala. O, tawang dawat, dagan. O, pa. Wa man po'y laing taong nagmata diya taon, oy. So, nai murag ningon nga, oy, unsa man na, oy. Kuyawa aning ta atawana. Grabe ang motor gyud. Sus grabe ha tanawa ha. Mo ni resulta makasama ani ni ang mga na nagsabo nga na addict nas drugas kasamang nisto. Ha? Puno sa patik in taon in tawhana. kaning ni ang maong nanuli kuan man ni kanang tulis may kuan ani nga ang labot og motor no tanawang bukton taw no ha tanawang bukton kasamang nistor sus krabi taw ang kanay pagkadaghan ng patik sa man Geraldo unya nabunog taw nig maayo ha nabunog kay gidakop unya gibunog makasama ha nadakpan man matod para hinuon ni unya gibunog siya kasamang nistor ha gibunog murag wala nang tingali ni patya pod kay ha sus rabiha in town dito ni nahitabos kauluhan ha tanaw grabing patik hastan tiil na punos patik timbunuga ha may gani kay gibinlan pa ni kinabuhi ha kini na maluoy man tano maluoy man tanga ma kwas kanang kwag kinabuhi kasamang nisurwa pero ingon ani o tanawa ha ambot nang gakulataan ni og mahibaw-an ning Layla Dilima ning nagkulataan ni. Layla ni Risa Hontiveros og sa Human Rights ambot kahag di bay patawag. Ah, di ba kay patawag ka sa mang nistor? Ha? Onya dunay gaingon nga matud pa adik ning niang maong ha kaning niang suspek. Sus, nakabsan na ba tao sa kinabuhi ang katong kwanoy? Punti na ko lahat nga likayo itong pagkadunggaba kasamang nistor. O kato yung gunitang kutsilyo ba? Gidang kutsilyo. Ha, tanawa ang kaning adik o. Oh. Ha? Dakon tao kasamang nistor o nitrabaho panigtarong mapuslan panintawhana. Ha? Ha, karon nagikulata, punos bunog, punos samad. Ha, gipriso o niya. Pero muna nga, yara unta tong gikulata unta tong tuas driver kulata baka rong gibunog baka ha kay kinabuhi in town puti sayanga ang mga ang nabilin ang mga adik ha ang luoy kayo ang biktima in town sus nabiha ani no ha tanaw mo na nga karon ang drugas wa man gyud na kwan ha ang drugas wa kay mawala pero mas didaghan na puning ni ang mga tao, mga sukintig paminaw ng adik, manulis, ha, manulis, mangawat, sus, pati yun rabagyod kasi mang nisor, mang rape, ha, tanawa diris basak, ha, diris sa may basak sa Nicolas, ay, ha, bantay katonto ang girape ang babae taon sa adik po, ha, girape sa adik, may gani uapatya, pero gitiunag kutsilyo ang liog, nga og musibat gani, or dili mo, og dili gani magpakuan ka sa mang nistor, dunggabon. Ha? Dito po sa Talisay, ato po gipunggutan og liog sa Talisay. Unsa ba yung taon itong kuan ron? Eh? Ha? Muna, onya, nga tua nga mga congressman, ha? Tua nga mga senador, tua, nakafocus mga sukintig paminaw sa impeachment. Ha? Gasigi ko sa impeachment, wa na kay balok unsa problema diri sa ubos. Ang presidente po na to, gasigi na lang panggukod sa mga kontras politika, halang lupad-lupad, pingos nasod, wa na makahibalog unsay, naitabo na to, diris ubos. Ha? Tanawa o? Sus! Ang motor, gikuha, nakadagan pa. Aba, klaro, di ayang yan, nagajakit di ang driver niya, naimurag tatako nung move it kasamang ni store. Ha? Tanawa o? Sus! Di ko anda ba ning motora ka ng Inmax, mahal guna kasamang ni store. O, tanawa, gisakyan niya dayon. Pakaway po angod ning animala o. Sakyan na dayon ang motor, oh. Ha? Mingaw kayo, wag ginakatabang. Alauna sa kadlaon, alauna 39 kadlaon. Why nakatabang ni ining driver's motor nga gidunggab ni ining adik nga mo iya pasahiro? Ha? At mga move it drivers, laghan na ba mga move it resibo, mga angkas, mga joyride, sa panang uban, Maxim, kasamang nistor. Ha? Di ilang yun mo kumpiyansa taon kay susno, oh. Dili ta makatugot nga mahitabo ni diris ato sugbo. Oh, sus, grabe takil. Ditso katumba, oy. Ha? Ditso katumba. Wa man magdahon, nagtalikod man. Ha? Nagtalikod. Pastilan ng tawhana.
5: Straight to the point.
0: Ha? Kanana nga mo na, o niya. Ha? Asa man sila Layla Dilima ron? Si Hontiveros, si Trillani. Sige, appeal ni Nilas kaso ni kinikan ni Presidente Duterte nga extrajudicial kill. Ah, Noon ang ilahang ang palangga nila kani mang adik kuno ha. Ah, so muna nga kanang na ang luoy taon oy kani man nga buhig tarong ba. Ah, so sao man nato karon nga nagdaghan ning mga adik mga sukin digpaminaw muna nga sa panahon ni kani presidente Duterte wa gyud da. Wa ta maka kwan na ni kay hadlok man. Hadlok man sila kasamang nisul. Kani mga adik hadlok sa ni sila mamatay. Kani mga manuyupay, mga adik hadlok sa na mamatay. Mabita ng uban nga sa una ni surrender. Ha, nami mga kaila diri Sugbo kasamang nistor nga. Ha, dito bi ako sa una sa Bumbu Radio bi ako nya kana Bumbu Radio na agunas Boromeo. Ha, kana Boromeo diha duol kay na diha nga mga kuan taon na diha sa una carbon na diha sa kana diha nga sa ermita sa Pasil Suba paingon na gyud dito sa kuan ha paingon na dito sa Dulho mo na daghan kayong mga nag-usab nagbag-os ilang kinabuhi ha katong ganahan nga nagbag-os sa ilang kinabuhi or magbag-o na bag-ong kinabuhi ang uban ni bali karon taon oh so mo na ang kani sa may kahadlukan karon nga wa man Stilan Town. Ah, onya kini bayan nasad makasama hatod ganato sa DTX sa 500. Ang aton DTX sa 500 mga kasama kampion nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ato ang DTX sa 500 bayso makigsun mga pinanggantig paminaw nga adunay high blood, dunay taas sa cholesterol, taas sa blood sugar, ayaw kabalaka natay DTX sa 500. Ang DTX sa 500 mga kasama maayo usab ni sa magisunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, sa magisunan nga dunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Ani maayo sa gayong ato ang DTX sa 500 mga kasama ha, sa dunay mga insomnia diha. Oniya, mapalit nyo na sila nga clinic, yung mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ugloyo, sa Gaisano, Maine. O baka, mutawag mo sila nga numero ang 0975-079-5133. Ang DTX sa 500 mapalit usab niyo sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong lugar ug ingon man usab ba kasamang nistor nagtaniyag sila og libre nga medical check-up kan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Busa ha. Pag kuan lang ha kanang na ang adto lang sila nga clinic para malibre mog check-up makasama loyo sa Gaisano Main diya sa Kulon na usab makasama. Okay, standby sa ha. Alas 11:29 na sa gabi. Standby.
6: At first I was afraid. If-

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiap. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Apto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. Uba!

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ato ang takna alas 11:41 na sa kagabion. Balik tayo magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the
1: oy, ato padidit na to karon ha. Ay sa magtulog-tulog di ha. Agikuan pa diri gi andam pang kasamang Nestor. Ang atoa makasamang videos padidit kasamang Nestor ha. Kada mo na dito sa storyas ha. Di sa storya sa di apoy konduktor nga konduktor mga kasama nga wa nagyo kuno makaagwanta ang agasigig sagit-sagit ang pasahiros jeep. Yaha manggi kumot ang sampot pas sila. Awa gipadakop hinoon. Gipadakop kasamang Nestor nagmahay na siya. Nagmahay siya kay nganong nagpadala kuno siya sa ngano kuno nagpadala sa iyang kamot ha tanawa. Tadpawa sa kalibutan, oy, kaya ngiham ko nung kamot mo, ay nangumot, di man siya. Hanggaw sa gadoy. Hanggaw sa gamay, nintawhana. Pangini ba hinasad, magkasamatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. At umagsan na mga naminaw sa garon, ha, nga... doon ay type 2 nga diabetes, o doon ay sakit nga diabetes, mga diabetiko na makigsuna na to. Ayaw o gabalaka, kaya di anay makatabang ana para alibyuhan ang sakit sa diabetes, ang Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3, mga kasama, may kinisumakiso ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay diabetes. Kanya ang pag-inom, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. At iman niya, tulong ato sa 5 kada adlaw. Pero kung gamay ra ang budget, pwede na sagtulo. Usa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. Onya, kung pananglitan, pang maintenance lang, pwede ragduha. Nakasamang Nestor, usa sa magpamahaw, usa sad sa humagpanihapon. Naman na ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ato makikso na mga naminaw, sad na to, ha. Dili ni sa kuha na to, kanang pwede ra pang maintenance, pwede ra o kanang naanga pang maintain lang ni, maintenance lang kasamang Nestor, para malikay sa diabetes sa guban pang mga sakit. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. Kanya high quality ni apnya potent formulation gikan sa USA. Certified ILISIL, aromalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit nyo silang nga clinic nga mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanang mahimutang sa Unit 1 na odiri sa kanang naang Sibudok, ha? Ang atuang Life Extension Clinic na mahimutang diri Cebu City. Ha? Ang Life Extension Clinic and Pharmacy na sa may Sibudok Building, Boyon Smesminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion, as Atmang Jalibis Consolacion, padong kasod sa merkado, na diha ang ilang clinic and pharmacy na walang naidako kayong pangan, Life Extension. Onya, dito sa Negros Oriental, na ama kasama sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, na diha ang clinic sa Life Extension. Nagtaniyag sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Onya, mapalit sa dinyo ang Life Extension na sa uban nga mga butika at farmasya. Dool sa inyuhang mga lugar sama sa La Nueva Pharmacy nasa di mapalit ang ato ang Life Extension Vitamin D3. Nagatanaw ko kasamang Benji diri sa Saudi Arabia. Anya shout out sa kong pamilya sa Sibagat Agusan del Sur, ikan ni Janisa Bihag Bidog. Alex Zamora Senior maing gabi kasama oy maing Alex kasamang Alex. Naminaw sa dato karon og si Anito Carion. Mao na ni balik ang patay karon kay away pagtagad ang kagamahanan o maalagi tao. Corazon Asusun Asusina Taniola. Maing gabi isad nagkadaghan ang adik kasamang Benji kang leader nato. Adik man matod pa niya. Shout out midiri sa Danao. Ako nga pares nga si Mylen Fernandez nga gatanday-tanday na nako kasama. Agi ka ni kasamang soberbio. Ako yawa tanday-tanday. Anagyo-dagyo pa alakan si day na imong nasawa. Nini Salvador Biharias Ornupia. Aming gabi kasama Vince watching and listening sa DYHP. There is Bangkal, Lapu-Lapu City. Okay, arita magkasama sa tuang isgutan at tuang napadayog isgutan ha kay kanang naang ika, kuha naman, ika-unom ng adlaw sa impeachment. Ha, ika-unom na ka-adlaw kasamang Nestor sa impeachment karong nga adlawa. Ha, tungod kay duha ka semana na o niya tagutlo ka-adlaw kada semana. Oh. Unya mao na nga sa unom ka adlaw, ha, unom ka adlaw mga sukin tigpaminaw nga impeachment. Na nila ang atua nga nakita maura gyud in town ang salida mga sukin tigpaminaw sa prosecution. Ha? Salidas prosecution nga wa gyud in taoy klaro. Onya sa unom ka adlaw adunay budget ang Senado og 25 million. Adunay budget ang Senado og 25 million kasamangke sa impeachment trial. Ha? 25 million times 6. Ha? Sa to pa, sa tulo kaadlaw, 75 milyones. O niya kay, sa unom kaadlaw, duna na'y nagasto ang gobyerno 150 ha? Milyones pesos. Ha? Wa pa na'y labot sa uban ng mga ha? Gastuhanan nila kasa mga Nestor. Ha? Yan yung sa impeachment. So, sino ana? Ha? Mauna nga, pirde gyutaan ni kanuna. Kitang taong bayan ang pirde. Ha? Pero ganiha, kung ato ang i-rate makasama, ha, ang 1 to 10 sa performance sa prosecution, wagyan sila katuyo. Ako na lang silang graduhag dos, ganiha. Ha? Wag man, og imong tanaw, kinsa may ni dao, ganiha. Ha? Mura man noon, og unang adlaw, may patong unang adlaw, kay mura og half shot ray labaw. Ha? Sa unang adlaw, half shot ang labaw. Ikaduhang adlaw, wagitaw ang kalabaw. Ikatulong adlaw, nasamot. Ha? Karon mga sukintig paminaon, mas nasamot na yun hinoon. Nga naman, ang prosecution, wa na, ningon ang prosecution nga, di namin mo presentar sa among ubang witness. Ilan ang gibakwe? Ha? Ilan ang gibakwe kaya natkita tingali nila nga ang ilahang mga gipresentar ng mga prosecution, wa man maka hatag sa, ha, wa man makaprubar. Ha, ang NBI mga sukintig paminaw, nga maoy, nagkupot yun is kaso, nagkapuliki mga NBI. Ha, so nang kagiprangkahan ang taga-NBI, na unsa man mo, kanan yung mga kaso, wa man yun na andama, klaro, ka-imbestigar mo, or wa? Ha? So muna nga, ang katong mga witnesses nila nga, unom kabuok, naman tayo lista dire makasama kay gibasa man ni, ha, gibasa man na ni Luistro Kaganiha, ha, gibasa man ang Luistro Kaganiha, di ato'y gikan sa kanang naang PNP, ha, di ato'y gikan sa PNP, ha, kanang sa kuha nila, gikan sa PNP, doon na pa to'y psychiatrist. Na-appeal naman ang, ha? Appeal naman mga sukin, di paminong psychiatrist. Ani di? Ha? O, tanawa ha? O niya, ang wala nilagi, niingon ito, Luistro ganiha, nga, ang representative sa PNP Firearms and Explosive Office, ha? Wa dili na nila patambungon o niya katupod si sa nikwan ani kaning ni ang Michael or si Mikael ba ni? Ha? Mikael Flores ang member sa press present during kaning duha mga sukin di paminaw ka journalist ba? Ha? O katunto ang duha ka mga journalist ha? Kasama ng kidili na nila patambungon. Ha? Nga naman nga kato mga journalist okay to ipatambong sila kay sila mo'y nakita sa aktual nga pag live kay sila interview okay to nganong di naman nila interviewon nganong dili naman nila ipresentar ha ipambakwi ha dili na lang mi dili na kay nganong man matod pa silang rason redundant kuno ha redundant kuno kay ang ilahang na ang kanang nakinila mga witness ang gipang istorya na kuno sa ilahang duha ka mga witnesses nga matod pa maayo kuno kay performance ha? Ah, tanawa ha. Hasta tong sirip nga katong sirip nga gisumbag ni Vice President Sara Duterte pagka mayor niya sa Davao. Ha, bantay matong sirip nga katong dunay gidemolis dito unya dunay katalagman bag-orang ni abot ang katalagman unya nagdemolisyon dayon. Ni sumbong in town gahilak ang mga tao dito sa Davao, nilaban si Vice President Sara Duterte, mayor pa siya that time, nilaban sa mga tao. Ngano gidemolis man nga bago pang naabot ang kalamidad, niyang gilabanan ang mga naghilak ng mga pamilya in town. Gipatawag niyang sirip dito mo'y nagkuhan sa demolisyon, ah, gisumba, gikulata ni. Gipatawag unta nila. Niya, nga numang niatras man sila. Ah, nga nung gibakwi man nila. Ug wala na mo yung mga ebidensya ng klaro. Uy, kuha na ninyo hunungan na. Uy. Kaya nga nung pila pa to, unom kaadlaw pa, 150 milyones na ang nagasto. Patrabaho na to ang ato mga senador para sa kayuas nasun. Unsan pagsulbad nila ning Kamals Palitonon? Unsan pagsulbad nila ning nagkagrabing sabo? Unsan pagsulbad nila ning nagkadaghang adik? Nagkadaghan makasamang krimen? Ha? Ilag yung giwaldas ng kwarta para lang pagukod nila ni Vice President Sara Duterte nga dili mahimong presidente. Pastilan taon ni mga unggoy dag. Ah, sumona nga tanawa mga adik ay. Ah, di Cebu pila na karon nagsunod-sunod. Dito sa laing mga lugar daghan sa gayo nga mga kwan katong move it ta dito sa kauluhan ay. Ah, muna nga, katog, ikulata raman ito nila, bunog ayo tong suspect, ayaw yun ninyo na og patya, kaya inyo ginang patyo na. Ha? Kuhan yun mo anas human rights, ma. Kaya kas masuko sa Layla Dilima. At... hasta tong pare nga si Padre Villanueva, iampo yun mo at... unya, karon ah, ang sa flood control, wa mangyot. Irwin Tulfo, mga sukindig paminaw, wa mangyayo. Sabahin sa flood control. Pero, believe ko ha ni Irwin Tulfo. Believe ko ni Irwin Tulfo o Graffy Tulfo atong gahapon niya nga katonto ang gahapon nga pag-manifestation niya ba? Ngaon sa maning inyuhang mga ebidensya NBI, klaro mong ga-imbestigar? Wa man ni mga klaro, puro man mo sablay. Ha? Ah? Diya, nabilib ko na pita diya. Ako ang silang gi, kanang na ang gi-comment. Ha, nga, okay tong inyo ang kwanda. Okay to at inyo ging iprangkahan ba? Muna nga nakauyon ko ato. Ha, dito na pita ni kanang na ang Irwin Tulfo. Ang wana ko na uyne, kay siya mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee karon, wag ipadayon ang investigasyon. Ngano man, mahadlok na musumbalik niya. Kaya ipasangin lang dyan sa mga ex-marines nga nakadawat o malita. Munang wala niya tingali pa dayo na. Ha? Karon ilaha pang giuna sa NBI ag investigar kaning ni ang sa SEA Games nga 2019. Wa pa intaw COVID ng panahon na. Kaya ilaha nga ang ilang targeton si Senator Alan Peter Cayetano kay maoy chairman sa committee. May chairman sa organizing committee? Ha? Tanawas, sinanon Alan Peter kay Tano gani, wa kapugong siyang kaugalingon, oy. Wa sa kapugong mga sukin tig paminaw, ni padayag yun siya. Ha, itong paminaw, may okay, kanyang tanawa, ha? Ni Alma siya matibag, okay?
2: Kami natibag. So, wag mo
1: ay, balik kamay daw, balik kamay daw, balik kamay daw.
2: Representation. Kami natibag. So, wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me.
1: Ah, tanawa ha?
2: Pero wag mo nang i-announce.
1: Ah, tanawa. Nagun siya, ikaw matibag, wag may natibag ni mo. Ha? Wag may matibag ni mo o ganahan kay pambisigar, investigar, bisag imo pang api, bisag imo pang apilo ng nga nung nagpataas ko sa kumbungot, apilag investigar. Tatay pa dayon, sige, sige.
2: Na naaapektuhan yung integrity ng court.

is barber si Redon, ha? Nangadto magani sila tanan tungod kay importante kayo nang na sila sinado. Nganong ang NBI wa mo adto? Ha? Nganong gipareschedule kay DID pasabog matiba? Ha? Nagwanan daan gihapidan daing matibag para nga kana tingaling dunay delikadisa ba? Para tingaling mahadlok si Alan Peter, Senador Alan Peter kay Tano, inigabot ni Matibag, aron tingaling mahadlok na di na makapangutanag maayo. Marukoy sa Matibag ba, pero wa na, kuha na na mo imong, ha, kana imuhang ka, sinanggo dong, Matibag, kuha ng Alan Peter kay Tano. Ay, nako. Anya, wa naman tayo igong oras magkasama sa so, ganayon sa itong tulumanon. Mapuhon na lang sad, ha? Tiwas ta og mapuhon. Ha? Og mapuhon. Ato anay nga tiwason sa og dugang panato mga isgutanan sad, ha? Ha? Kasamang Lin, July Villanca. Ha? Naminaw sad na to. Garo. Okay, niya, kung kauban, there is master control si kasamang Kisus Minya, ganyan kasamang Nesor Misilio. Ito sa transmitter site kasamang Rubil Boyset Chief Technician. Oliver Ates ug Alan Taladua, Despicas Lawa kasama nga Geral Albios. Ang inyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian. Ay, nagpa-greet ay si Kwan sa DIO. Ito sa Kwan ug Gamay kasama ng Geral Town. Ha, si kasama nga Silvia Reformado Phil ug si kasama ng Tis Barliso Caballero. Ha, Minaw Town na to, Kaluoy Town. Pagtanan lang nga na Minaw, ha? Og ako manamil kay Pragis pag-ingon ang Diyos magauban kanatong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak RMS. Straight to the point.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class

0: Said Health Report. Health Report.
1: Si Ami Pakara nakasinati og pagpanakit sa tiyan apan migamit sa sediment oil na ulian.
2: Kadlaw na magpadala na unta akong ospital. Sakit sa kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ako sir. Morning mga 2 siguro or 3 a.m. ko nang haplas. Pagka 6 sa morning wala na jay sakit akong tiyan. Praise God kinaulian jud ko as tinuod gid siya sir. I am DJ Molly Ami Duyag Pakara at Radio Risdak Pagadian.
0: Said Health Report.
3: Said celebrity beauty sir.
4: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said celebrity Kojic Soap?
5: Ano yung magandang hinong dan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
4: Ah,
5: okay. O ako ang gayman nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
4: Wow.
5: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka ba daot?
4: Oh.
5: Wala, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duhan na noon, eh.
4: Ah, mo ba?
3: Said celebrity beauty soap.
0: Said celebrity beauty soap.
6: Yung taas sa atong programa, mga kapanyawan. Akong tiwason kadali ning bahin sa balut, mga kapanyawan, kaya nahisgutan na to nga energy booster kini. Kaya di ay kaniadto pa, paborito man di ay kini sa mga trabahante o atleta kaniadto pa isip traditional superfood aron mabatukan ang fatigue. Di ay pa interesting nga impormasyon kabahin sa balut, mga kapanyawan, kay magamit sa di ay kini isip postnatal recovery. Diin maukini kanon sa mga mapdos o nagpasuso nga inahan sa mga Southeast Asia aron mabalik o ma-restore ang nutrients. Gawas niini, makonsidera usab ang balot nga aphrodisiac. Diin sagad kinikanon sa mga lalaki isip natural energy o virality booster. Apan angay hinumduman nga ang balot, mga kapanyawan, labihan kinikataas o kolesterol o equivalent sa gibarabana nga 600 ka milligram matag itlog nga nagpakita sa pagsobra sa girekomendar matag adlaw nga limitasyon sa pagkaon og itlog nga 300 milligrams. Tungod niini, angay i-consume in moderation ang balot. Ilabi na kung doon na kay existing heart conditions, mga kapanyawan, o cholesterol concerns. Biyaan na nato kining balot, mga kapanyawan, kay gawas niini, aduna pa ilaing pangwarta gikan sa itik. Kini mao ang salted egg market o paglambo sa gitawag nga itlog maalat nga dili lang makita sa mga wet market apan mahimong ingredient sa kini o sagol sa mga sudaan sa mga premium restaurants, artisanal food products o mga processed snacks. Kining itlog maalat, mga kapanyawan, o salted duck egg puno usab kini sa high quality protein, calcium, iron, selenium o vitamins A, D o B12. Makatabang kini pagpaligon sa atong muscles, makabatok og anemia og musuporta sa atong bukog og mga mata. Apan ang itlog maalat labihan kini kataas sa sodium content og angay kanon in moderation. Kinsa may angay mo limit pagkaon ining itlog nga maalat, Radyo Man Marisa. Atong nasayran, mga kapanyawan, nga mga tao nga angay mo limitar o mas mahimo mulikay sa pagkaon og itlog maalat, mao ang mga dunay high blood pressure, sakit sa kasing-kasing og dunay kakulian sa kidney. Ang itik farming o pagpamuhi og mga itik, mga kapanyawan, labihan ka profitable o dako ang mahimong mahipos nga ginansya og sustainable agricultural practice na sa Pilipinas. Tungod niini, maproduce niyang mga itlog, mahimo sa bang karne o makakuha sa mga inilang cultural delicacy sama sa balut o itlog maalat. Ato kini ipadayon, mga kapanyawan, uman lang niining buluanong pahinomdom.

Pagsabay ang imuhang gipati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol, ang Sepanyawan Capsule with Garlic na kung ikatapag nimo. Produkto kini sa said marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang gipamati sa tong kalawasan. Ayaw antusa ang imuhang sakit. Tumadya yun sa Sepanyawan with Garlic. Ang tinuod nga kasaligan sa kalisuro kahigpit sa panahon karon bawal

0: Yud ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa said marketing incorporated. Kining si Ate Press.
1: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Namino gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon. Gamayng background nining itik farming mga kapanyawan, atong nasayran nga dugay na kining nahimong panginabuhian dihay sa Pilipinas. Partikular na sa mga probinsya sa mas Pampanga, Bulacan, Laguna ug Pateros sa Rizal. Ang mga itik dali usab makasagop sa ilang pagpuyo ug epektibo sa pag-convert sa ilang gikaon ngadto sa mga itlog ug karne. Makasurvive ra gyud ang mga itik mga kapanyawan bisan pa sa nagusab-usab nga klima sa nasod. Kondisyon sa umahan diin mahimo silang mutugsaw ug mas ubos usab kini og maintenance intandi sa pagpamuhi og manok. Mauna mga kapanyawan nga mas daghan ang mamuhi og mga itik kay ang pagbuhi niini walay bisan unsang arte. Plus pag yod, low maintenance lang kini. Ang bantayan lang yod ani mga kapanyawan, dili makawat ang imong itik ha, kay kinirabang itik, mahimo ni mong pasagdan, ilabi na kun, doon na sila'y kaistaran kung asa sila komportable. Ubay-ubay pa nga itong mahisgutan gabahin sa itik farming o pagpamuhi o mga itik mga kapanyawan bisan sa atong mga tugkaran. Wala naman tayo igong oras atong ipadayon ang paghisgot gabahin sa itik farming ilabi na ang paghisgot sa mamahimong income nato niini sa sunod na itong episode din nilang hapon sa paborito na ninyong programa ang kasika sa Kabuntagon. Hatod ka na ito sa said marketing. Madungong kini ninyo matag alas 4 sayo sa buntag sa adlong Martes, Web og Sabado. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha sa pag-inom matag-adlaw sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Lakip na ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og said Panyawan Garlic Capsule maokini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani kung magpislango na ko, maglain na akong pamati sa lawas tungod niining dilit na ito malikayan nga daghang trabaho, mas stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko'y laing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o said Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo o guban pa, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang usab pagbatok sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said Panyawan Garlic Capsule makatabang sab pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure sab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Musa ka mo diha mga kapanyawan kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa tong produkto sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin o said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalak ka kay ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadias. Manamilit ako kaninyo mga kapanyawan hantod sa sunod nga higayon, mayong buntag o amping takanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Katot kini kanato sa maayong kababuton sa said marketing. Ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP-RMN Cebu. Ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. mga kapanyawan. Ania na ang hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, ania na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, hugyawan sa Set Panyawan. Kauban na po ninyo ang atong partner sa health nga maghatag og mga impormasyon kay balo og kaalam. And of course, pagtabang nga mamahimo kitang luwas sa mga balatian. Sama sa nandan, kauban gyapon nato ang atong partner, si Sir John. Sir John, maayong adlaw di kanimo.
4: Yes, maayong adlaw kayo mga Sir Rick. No, sa tanan ang itong mga tigpaminaw, kung usa ka matanan.
3: Sa tanan ang itong mga kaigsunan nga kanunay yun nga nagasunod sa ito ang mga tulumanon, ang ito ang hugyawan sa Set Panyawan, ang tuyog tumong nini paghatag lamang o kahibalo o pagtabang usab. Nga kitang tanan makaangkon sa mas maayo na itong kahimsog, pinagi sa mga produktong herbal nga ginama sa Set Marketing. Ug Sir John, sa pagkakaroon, daghan kayong mga tinuhuan ang Pinoy nga makaingon ta nga medyo walay scientific basis ba? O gamaton mm-hmm. nila, daghan kayo ang mga myth no sa health sa mga Pilipino. Ug ato ning sugdan karon sa paghisgot kining mga myth no, kanang mga sumana sa Bisaya ng myth kana bang dili ka
4: tinuuhan
3: o dili o mga tinuuhan, tinuhuan sa ato ang mga kaiso na labi na katong mga panahon pa nga you know ang mga Spaniards na ani diri sa Pilipinas. Ug para manghadlok kano buhat sila og mga butang para or mga istorya para ato ang sumbana no, siguro na yung mga lagmit ana mga siguro nahitabo lang coincidentally no, na, by coincidence lang ba dili gyud tinuod pero naay coincidental nga panghitabo pero hantud karon ginasunod lang gyapon ato ni ato mga ginatawag nga mga tinuhuan. Ang Filipino culture mga igalag igsoon napamatud-an nga daghan man kitang mga traditional beliefs no og mga health some nga mga pagtuo og uban dili man harmful no harmless man pero ang uban po napoy kamatuoran pero napoy mga uban po nga ginatawag natong misleading og kung ato na siyang tumano or ato yung tagaan og pagtagad base na hinuon nga dili makaayo sa atong panglawas so karong mga panahon na no atong pag-isgutan kining mga common Filipino health myth nga ginaingon namo ni Sir John. Una na ni Sir John ang ato ang pag-isgutan kining matud pa nila bawal kuno maligo pag adunay hilanat. No?
4: Mm-hmm.
3: Kay matud binagin sa mga batang gagmay no kanang medyo mm-hmm. dili pagid kayo kanang kon mga siguro mag nagindal og 3 4 5 paghilantan gani matud pa nila dili gyud ang ayang kaliguan no? Or kanang sito kanan niya bas-on kay gahilanat mm-hmm. kuno posible kuno masudlan og tubig ang lawas og ikadaot ni noon uban gani ni matud pa nila mm-hmm. numunyahon no basta mm-hmm. mabasa. Sir John, tagay kuno tagamay nga pagpahibalo mahitungod aning ginaingon nila nga bawal maligo o ganay hilanat. Sir John, go ahead.
4: Yes. Kana Sir Rick, no? Usahay mabot, di ba, ang sa to bata ta, no? Nagihan na to ng mga istorya, no? Sa katigulangan, ang kung adunay hilanat ang bata, no? Dili ba sa liguan o dili ba sa basun, no? Apan sa scientific, no? Nagasukwahi ang mga pagtuo o ang mga ebidensya tungod kay ang kining pagkaligo manggod, siri, no? Sahay makatabang ni siya din sa pagbaba, no? Sa imuhang kalintura, no? Hilanat. Tungod kay ang atong lawas manggod, normal man niya nga kuano nga pag nga kuan sa lawas kining buinit siya kung adunay infection no o inflammation dito sa lawas so ang fever no usa na siya ka klase sa pamahagi sa lawas nga aron nga mapatay niya ang kagaw nga hinungdan sa maong sakit if usa ka pagmaayo no usa ka pagmaayo ang hilanat sa usa ka tawo no importante nga ma-introduce nato ning pagpabugnaw sa lawas so like trapuhan nato siya o sa the maximum gani atong ginauhag na ang mga gidikanan nga iguan yun ang bata, no? Munang gusto na ito ipaklaro, no, nga at sa tinuod mula may mawa, no, kung utu-uta sa mga tinuuhan sa manining hilita, maligo, no, kung aduna hilanat. Ubay-ubay na gani ka mga batanon nga ni Hatod. Karo bisan mga dagko na tanon, no, na ubay, na sometimes na dili taganan maligo pag matailanat, no? Pan, usa sa mga epektibo nga makapakunhod o makapababa, no, sa imuhang ilanat sa lawas is kining pagbasa yun mismo sa imong lawas o pagligo yun. Kaya tungod, una yun, maigo yun sa tubig, no? Kining ato ang ulo. Kining ulo na to, mo nilagri ang atong hypothalamus mo'y na sintro, no, sa pag-control sa body temperature. So, importante nga mabasa na sa tubig, no, aron nga upugno nga tubig, no, or bisan og lukewarm nga tubig, aron nga makontrolar ang grabing pagsaka sa init sa lawas nga pwedeng sabay tawag niya na, kanang usay magtakig ang bata or kanaganing mo sukarap iyang mata, no, tungon sa kainit sa iyahang tungon na kulangan sa oxygen. Kana sa sarili.
3: Actually, ako gani, sa una, medyo nakuratan kay Kuana, kay kanilagi, sana, kanang nagasunod punta sa mga kinaraan, no? Natingala ko kay gihilantan ng maayo akong bata, then gidala na sa ospital. Natingala may pag-abot ito sa ospital, kay gibanyusan, may nung tubig nga kanang nai-ice. Mura kong nakuratan kay sa kaniad to, ang ako naibaluan sa una is suka raman ang ibutang sa agtang, sa mga nutahan. Kaya itong mga, you know, mga folds ba? Sa liog, sa kamot, sa luyo sa tuhod, inana, banyusan o kanang suka. Then butangan o kanang something cloth sa agtang ay suka. Ang pwerte na yung asluma kay Simhoto, no? So, moto nga primero, murag action ko og kanang kabalaka kay ngano ng inana, no? Matod pa rin sa science nga pag sobra kataas ang kalintura o ang kainit sa usa ka tawo, mamahimo nimong banyusan or kanang, you know, tarpuhan lang og basa, no? Labi na bugnaw nga tubig para makatabang siya sa pagpakubos sa kanang ginatawag nato nga kainit. Matod pa nila ang explanation mas maayo nga lukewarm, no, kanang dili pud kay sobra kabugnaw, kanang lukewarm water lang, no, init-init gamay, makatabang gani siya sa paglower sa atong body temperature ug makatabang mamahimo kitang medyo maayo. Ang ginatawag pud nga SpongeBob is sponge bath, no. Sponge bath, mamahimo sab sa ato ang mga kanang mga kabatanunan. Pero matud pa po, kung sobra ka init, mamahimo sad nga ayon ang sobra kay kabugnaw kay makahatag po yun ng siyang increase sa kalit nga pagbaba sa atong body temperature. And kung mahimo, dinalian ng Diyo na kuno kayo. And then of course, kung pananglitan naman sa katao, hilantan, timali kanunay nga maayo po nga paghumana itong, you know, pagbanwas, no, ayaw nga pahiran sa ito ang said liniment oil ang bata. And of course, kung adult na, mamahimo po nga paimnon og said Panyawan Plus Mangustin. Kay kaniya itong said Panyawan Plus, napamatudan kini siya Sir John nga maayo kayo alang sa hilanat ug makatabang sa pagkontrolar sa ito ang temperatura nga dili po mo sa labihan kataas nga mas makadaot nino nato. So, ina na ha. Pagumanog banyo sa lukewarm water, maayo kayong haplasan sa said liniment oil, ang haplas nga dunay menthol salicylate camphor o menthol nga makatabang sa pagkontrolar sa kainit sa ato ang temperatura sa lawas. And of course, kung adult, maayo nga paimnon sa said Panyawan Plus, no, ang kapsula nga dunay gahom sa Panyawan, Mangustin, ugusab sa Luyang Dilaw. Makatabang ganit siya sa pagkontrol sa ginatawag na itong kainit sa kalawasan. So John, salamat sa kay Gayonan nga nagkauban na po kita o nakakatuan na po kining atong mga kaubanan or kining atong mga listeners sa ato ang mga pagtulunan karong adlaw nga ginaisgutan na to. Sir John, go ahead.
4: Salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po nga makahatag pa dugang kay Balo o palayang pagkaya po sila sa pagsubaybay na itong programa.
3: Sa ato mga kaigsunan nga kanunay nagkasunod sa ato mga programa sa ato ang kahanginan o baka sa mga social medias, sa ato mga social media accounts sa Facebook man o sub sa YouTube. Salamat kayo sa kanunay ninyong pasunod. And of course, sinautunta nga kanunay kitang mamahimong himsog pinagi sa mga produktong herbal sa said marketing nga makatabang yunog na ko sa atong kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
5: Kini si Max Urban.
6: Kini Sanchez.

0: kapuyan. Murag sakit man ang akong likod sa kakapuy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon ko balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay. Liniment Oil.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rajboy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Prito ulam na masebo, plato at kaldero,
7: smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
2: Philippine Standard Time, alas 4:39.
3: Headlines, karon.
2: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Bank og tax records ni Vice Presidente Sara Duterte gustong ipasampina sa House Prosecution Panel atol sa impeachment trial.
4: FBI Chief Melvin Matibag may katapos ang testigo sa prosecution sa kaso ng grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Sa mga balita lokal, Cebu City Treasurer's Office dipugong sa sweldo ni kani acting City Engineer Luel Corminal. Sukad ni ito gamiaging buwan sa Abril.
4: Ibang sa kagkaso, batang ni Byron Garcia mitataw nga way out of court at settlement ng apitamo, bisa nung gibando ang reinvestigation sa kaso batang ni Ini.
2: Balita gawa sa nasod, US Dipatuman pag-usab og naval blockade sa mga pantalan sa Iran.
4: Sa negosyo, Britihan sa aeroplano, gipabot nga makunhod karong buwana.
2: Ang makabinipisyo ni Kasamangkin, katamang nga laagan. Ito na sige o travel.
3: DYN Headlines, karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
3: DYHP
5: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay Pilipinas.
2: Kung kayo na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hatod bang impormasyon ng inyong masayran?
4: Ang ayari mo
2: manungan, una sa radyo,
4: una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one.
5: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide.
5: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Ising na.
5: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
2: At na rameng ganang Huwebes, Pizza 16, na may ganang sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Sangan sa kanito pang paro sa Sarwa HP, aramin subukan niya ang inyong mga tig-balita.
4: Kailangan yung Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sabi yung Radio Man, Arnold Bustamante. Anton tabi ka na sa Rasay, sa Stack na sa Muntag. Paghatod ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag, mga kasama. May buntag, sugbo ka, Bisaya ng Mindanao. Lanapod ganda, may gala sa itong pagpanaguman. Nanginap kami gana, kamos ka, piskay, kamayani, at law karamay galang Huwebes. Pizza 16. Gahapon, sweldo. Kumusta inyong sweldo? Napa ba? Or dead on arrival? Karang, kuan ba? Overdraft. Overdraft, overdraft. Na OD. Basta, basta, basta, basta, basta. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kato na sige palihag, bukot sa habol. Kay buntag na, alas 4:43 na pagkalantag na sa buntag. Kinalantag mo, bangon. Aron ka man kay Sikay. Labi na tong ganun ay mga membro sa pamilya. May galang maglakaw sa iyo kanabuntag. Mga tinunaan, mga estudyante, mga magtutudlo. Na sa iyong manglaka, may gala sa iyong buntag. Kinanang ka makapamahaw, alas 5:30. Onya makaasikaso, may galas kusina, karang alas 4:30, hantod sa alas 5, ha? Kinanlan nga nakatluto na tayo galang pamahaw din, ha? Sabi na sa mga nanay, mga kanunay, may galang mo sa iyo ugmata, na naroon may gala sa ilang tag sa kamanga kusina. O sa sudan na to ron. Labi ron, may galang mag, itlog. Itlog, itlog. Matang nga, kuhan ka ng buwan. Parisan mga higala, gamais. Numero 14. Askang, labi nga, ito mahala po sa maestro mga higala. Marag, tapila itong maestro, 55 na. Ay butang sa itong mga taxi drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may ka lang nagsakay na sa mga sakinan, naring oras sa karon sa kabuntagon, labi na itong padong sa probinsya. Huwag katong ikan sa probinsya nga padong, dribe ka lang sa sulat sa Subo. Ang pigta sa itong papariho sa itong mga sakinan, ha? Hinahine lang. Kaya karong gadlaon, may gala, daghan nga mga sakinan ang kusog kay makapadagan. Labi na mga higala, nagtuo silang kanang hawan kayo. Unya, doon ay mukalit na may galaglabang sa karsada. Mo na usa sa mga problema. Nga masugatan na ito ni Eskarsada. May buntag po sa itong nga mga kaitsunan. Kananimuyo sa itong nga mga salingan nga mga Sudan. Dahil sa dakmayan sa Sugbo, dakmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O dito sa dakmayan sa Bugo. Sa itong nga mga kasikbit nga mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pinakamayan mga sa Western Dagestan, Visayas, ganing orasa. Nabinaw na mati na sa itong nga Tulumanon. O sa Kamindanawan. Maabot nito may gala dito sa General Santos City. Oy. Busog ka itong signal may gala sa Jensan. Nabi na diya sa mga coastal barangay sa General Santos o sa coastal municipality sa Sarangani Province. Maabot ang itong Sibia may gala sa DYHP. O niya, diya po may gala sa Bukidnon. Pag-abot din mo may gala sa Manay-Balay o gariha sa Manulo Fortich. Peting kusuga may gala sa andiha ka ng signal na ito may gala sa DYHP. Mura na kang naastugkaran sa Sugbo. Manay among nabantayan may gala pag-anto na mo dito sa Mindanao. Pag-abot na ito sa Cagayan de Oro, sus, labaw na. Peting kusuga may gala sa DYHP di may gala sa Cagayan de Oro. Lapos-lapos na may gala itong signal sa so, may buntang ninyo tanan diha sa Mindanao. Sa mga nagtanaw sa itong FB5, kanabuntang good morning. Samtang sa Pikas Bahay na Rete Begala sa itong Answer to Win promo. Dara, dara, dara, dara. Dara Begala itong Answer to Win promo. Kanabuntang mga kasama. Kinsaling NBI o kinsaling katapusan ng testigo sa prosecution nga maoy mo patim o Begala sa kaso nga grave threats batok ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment hearing. Kinsa ni Megala ang kanapusan nga testigo. Malay siya, kanang controversial ni Megala nga personality. Mao ni Megala ni Kuan, kanang ni Hulga nga imbestigahan Megala ang katong kang Kaitano nga cold drone. Ah, kinsa ni siya may gala? Kuan ni siya, kanang ato na nang i-appeal may gala sa itong kuan ka niya ito. Karoon, appeal na ito. Oh, mamani ang headline. Karoon orasa mga higala. Ah, kinsa man eh? Kinsa, kinsa, kinsa? Ala, tumag, tumag, tumag, tumag. Maunig privilege speech kagahapon ni Senator Alan Cayetano kay parang siya naman sad ang gihumburon sa administrasyon. Kinsa neng NBI director? Empa ni Alan Cayetano, hindi ako matitibag. Ala, tumaga, tumaga, tumaga, tumaga. Dali rin ni Megala tumagon kay sikat ning tawhana ni. Mana? Kinsa ni Megala? NBI, atong angklo ani NBI director. Ngayon pa ni Cayetano, hindi kami matitibag. Ala, tubag, tubag, tubag, tubag. Kinahanglan, mega lang, naka-follow ka sa atong mechanics sa atong answer to win na promo, ha? Ang atong mechanics, mga igala, kinahanglan, nga naka-follow, naka-like sa Facebook page sa Diba HP Aramen Cebu o kang Atty. Rofil Fernandez Banyo ka mga kasama. O niya, naka-share po sa atong program sa unang radyo, unang balita. O na ang mechanics nato sa mga mo tubag sa atong answer to win na promo mga kasama. Hala! O na itong pangutana, ha? Subaga lang na until 5 a.m. Ato sa i-check, may gala sa kasamang Jane Gallardo. Kaya naka-standby na kasama si kasamang Jane Gallardo sa gawas. Dabot na sa paghulagway sa itong kinapusalang bahin sa Siyudad sa Sugbo. Alas 4.50 na may galantak na sa Butang. Ato check sa kasamang Jane. Kasamang Jane. Ala pa. Karatatawan sa kasamang Jane Gallardo. Apat kaghapon sa atong pag-monitor sa atong impeachment o sa impeachment complaint o impeachment hearing ni Sara Duterte, mga kasama, doon ato'y emosyon si Kongresista Jukno nga isang pinamaygala ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte apan nagibabagan kanimaygala sa depensa ni Attorney Pua. Matod pa unconstitutional ang maong tinguha mga igala sa prosecution. Muna itong at nga nun niya sa musunod ng mga adlaw ay unya kinisimatibag mga igala ang katapusan ko nung himoong testigo sa prosecution sa kaso sa grip threats ay pasaka, gipasaka o sa Vice President sa iyong impeachment hearing mga kasama. So ato na ning atang-atangan ha karatataon sa atong pagpanaguban ng usab ang atong lakad sa panahon dari sa ato labi na kay doon na po'y nagdanga-danga may galang low pressure area unsa iya epekto ini dari sa atong dakbayan o sa tibok Central Visayas ang lakad sa panahon sa musunod 24 oras. Samtang sa bigas bahin atong i-check ang atong mga kaabanan onya kadtong kagahapon sa luya atong lalaki may galang pinato edad ato 58 anyos man dito 57 nga padungunta may galang magpauna ito na kalabay ang adlaw din eh padungunta siya may galang magpa check up sa iyang sakit dito sa usa ka clinic sa Dulho Patima. Uy, gituhoan giatake nahog may gala sa iyang gisakyan o gibarihong e-bike. Ang problema kay ang iyang nasugatan nga dump truck dito sa igo mga igal. Igo siya sa luyo nga bahin sa ligid na matay ramagyan. Wala nga magamping ta sa itong pagmaneho sa itong mga motorsiklo. Kung doon na kay sakit mga igal, paubahan dyan ka. Mga niyo, niya, ang CCTV video ani mga igal, maklaro yun. Nga why sa ang dump truck pero naman te balaod may gala kung bisang pag wa ka makasa din ha kunya sa imong sakinan na matay wa ka oh nakabsan sa kinabuhi tungod kay naigo sa imong sakinan bisag wa ka isa dalon ka ikustorya ka may gala sa police station onya ang korte na mga higala mo ay determine nga wa ka isa mao man may gala ang sa balaod. Pero kung di na mo pasakag kaso, may gala ang kabanay. Niya mo execute sila ka Fidibit, may gala nga di sila mo pasakag kaso. Niya nabuhian, may gala ang kinini ang driver sa truck. Bisag di siya mo ay nakabangga. Wani ang permi lalisan, may gala di social media. Kining inani, may gala ang mga insidente. Bisag di sa, may gala sa driver. Pero ang driver, may gala mo ay matanggong. Pero totoo na ito i-check may ganahang ang nahita mo aning maong biktima. At sa i-check may ganahang sa kasamang Jane Gallardo. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
6: Good morning, kasamang Arnold. O kasamang Ken. Adlaw Huwebes, kasamang Arnold. Gato na bantayan sa itong kadalanan. Dini sa Juan Iscario, kasamang Arnold. Paingon din is may makdo. Pwerte nang bisiha karong mga orasa, kasamang Arnold. Ah. Daghantag na kita na karoon ng mga nagbiyahe na pero gagagad lang gahapon sa mga Arnold na mingaw kaayo pero karon Parti ng gaghana ang nangagi. Murang busy kayo ang mga tao.
2: Busy mga tao ron?
6: Kaya bagong nakadawat sa ilang sweldo.
2: Ay, ay! Pastilan mga gala.
6: Siguro ning mga sayo sayo siguro ni mga laka or mga lahat ah. Baka sa mga idol at mga kasama o mga idol at ang mga idol kaya medyo nagan gitarog nakita na mga pasahero gani natin sa mga jeep nato ka sa mga cargo nag-ubay-ubay ko da. Ang kani po mga private na sakyanan yung atong nakita karon kasagaran po mga motorsiklo mga habal-habal driver nato mga puwerte yung bisiha karon mga orasa ka sa mga idol doon daayo ra pud daayo gid ang ato ang panahon. So usab pud ni sa mga makapadasig gid sa ato ang mga magbiyahe ato ang mga trabahante, mga estudyante ka sa mga Arnold. Ang kanig yung maayo nga panahon so murag madani gyud nga mumata og sayo, dili ka kuyon, dili tug dawon ka sa mga Arnold. Kaya mindot may ang panahon gawas kung magdato taligsik gid ka sa mga Arnold no nga medyo manakit gid ang tuhod og barog kay gusto pa mo tay kongkong sa higaan yan kay sa mga Arnold pero karon wala po din nakita nga pagpanag uminoon sa atong kalangitan kay sa mga Arnold so, dili pa man gid kayo ingon nato makaro kay ngit-ngit pa man pero wala tay nabantayan gid no nga nag tuan ka ng ragdag po ma. Dili lang sa ato ang naimutangan. Hopefully, na dili lang po makauwan ka sa mga Arnold, pero dili po ka siguraduhan.
2: Kasaman, aligiing diya sa gawas? Aligiing, anang igang, saman?
6: Ka sa mga Arnold?
2: Dili igang diya sa gawas?
6: Dili ragit igang ka sa mga Arnold. Murag nindot ka ayog yun ang hangin na atong kapil sa roon. Ayaw ragit kayong panahon ka sa mga Arnold. Murag normal ra. Normal ra ang kanan ka sa mga Arnold. Dili sa ato ang nahimutangan. Pero mo na di ako nga kung kian sa ano ko galing asa man gani mo lakaw karong adlaw labi na gyud sa ato ang mga estudyante ka sa mga Arnold no nga na para may klase huwibis pa karon Bernes ugma na pay klase ato mga estudyante so magdala lang gihapon og panagang sa uwan ba ka o kalit nga pag-init o maayo po ka sa mga Arnold. So, hinoon na, bisan o daghan na tag-nakita din nga mga nagbiyahe ka sa mga Arnold, wala pa man po rin noon tayo nakita din nga grabe dyan nga traffic karong mga orasa. Wala rin sa tayo nakuha pa ka sa mga Arnold no, nga mga taho nga, doon na po ya kasikas o baka disgrasya sa atong kadalanan. Hopefully, nga dili lang po na mababaan ka sa mga Arnold no, kaya sa hira ba, baka isgita ginaning disgrasya, naara ba dahil matumbag ka sa mga Arnold. So, makamping ka sa ato ang pagbiyahe mga kasama o mga idol. Kung hata magani pa, padulong karong adlawa. Muhatag po tayo dugang update sa mga Arnold sa mga pangitabo sa atong palibot. Ingon man, mga follow-up na information sa ato ang mga makuha po na balita, gikan sa atong mga police station, dinigdakbayan sa Sugbo ka sa mga Arnold. Kanala sa pagkakaroon, nagigikan na lang din yun sa May Scary Street. Ako ang inyong radyo man, Jane Gallardo, DYHP. The Talk or a
2: Night. Nagasalamat kasama ang Jane Gallardo. Ikamigala sa Gawas, Pagulagway. Sa atong kinapusurang bahin, may gala sa sunod sa Sugbo. Samtang sa Bikas Bahin, kagahapon may gana napatay sa mga pulis sa Criminal Investigation and Detection Group, Cebu City Field Unit, uban sa mga personnel sa Special Weapons and Tactics. Kadtong usamit tao sa mga suspect may gana sa pagdagit o abduction. Atong usa ka negosyante diha sa may barangay Manila, kadtong nag-viral ang video nito may gana sa usa ka parking lot. Atin duha may gala nga nag-istoryahanay nga lalaki, mga kadlaw na, nga naasin sa kinan nga puti. Orag kwanto, nisan na tera. Orag naman na ang tagal ito sa kinan. Mayo 11 na hitabo. Uwa ko ba sa'yo pa? Onya, nakita sa CCTV mga higala nga niabot ang usaka auto, usaka van. O niya, ang sakay sa van, may gala, naggawas na yun, ang sakay sa auto, nagibdangit o gibunlot lang tong duha ka mga lalaki. Nga puro to, mga gala, negosyante. O niya, istorya at tumanggod kay kuan ka ng mga nagnegosyo ni sila o sakinan. Dawat sila may gala, prenda, o niya kining usa ka negosyante kining alias Glenn maupod ang nirawat sa prenda apan gi-finance niya og lain nga financier. Balor duha man ni kasakinan ang gi-prenda. Kapin sa usa ka milyon ka pesos ang almost 2 million. Ang balor may gala sa duha ka mga sakinan, prenda lang niha. O niya katong tungura, lukaton na mga ipalokal.

0: Suta nga kwani ka marami tao nga dili sa drama-drama kay kini si Glenn waman masayon. Si Glenn mangyud may gala ang ilang tumong ato. Unya katong usa kung sabo to. Katong usa sa mga biktima, mga higala. Dito na ilhan tanan ang mga suspek usa ato katong serban o implementahan unta may gala search warrant sa mga sakop sa CIDG. Dito may gala sa may sitio dita, Barangay Punang Bato. Sus, pag-abot dito mga gala, gipamusilman matod pa ang mga pulis. Kay musibat unta ni may gala si Ninyo Jude Mabano Uwatan. O niya, sakop din ni matod pa mga higala, matod pa sa panha sa CIDG. Sakop kuno ni siya sa Osaka Carnapping Syndicate. Nga naglihok may gala dili lang sa Pilipinas o sa Metro Cebu. Kundili sa tibuok ka Pilipinas. Rentangay, rent sangla. Mo na ang modus kuno mga higala ang giapilan aning suspitsado nga si Ninyo Jude Mabano Uwatan. Matay na raman din siya kanipinsa sa yung kaugalingon. Pero mo na ang aligasyon. Kanya nakuhaan ni si may galang armas. Pero ang pipila ka mga residente dito ingon nga buutan naman ni siya. Tingaga ni Minga nung giridi yung balay nga buutan naman eh. Dinood nga buutan kuno ni siya dito. Pero ang istorya po siyang mga silingan, magdala-dala ni, magbit-bit ni armas inigawas. Kanya panghulgaon ang kini mga sambay ba nga mayon nga kabatan mo ha kamo mga kabatan sige pangawat mo diri kay pitik gyud mo ni akong armas. So gisumbong ni ron ngadtos kapulisan ang PNP mo ay ni-serve may oni apply og search warrant og giaprubahan sa korte og ni-serve mga higala kagabi eh. O neto na kalabay nga kadlawon kagahapon sa kadlawon oy sukol man naigo may gala sa ihang mga paa. Pero ang nahitabo, dead on arrival kay na loose of blood. Mani ang nahitabo mga kasama. So mani ang mga dagkong mga insidente sa sudad sa Sugbo kaghapon. O niya karon, aninaw gihapon tayo gala sa Metro Cebu o sa Cebu Provinsa. Kung unsa yung mga dagkong mga insidente, kaya doon na tigipusil may gala sa dakbayan sa karkar kagabi. Patay na ba yun? Abot na lang ang update Megala kasi kasamang Jane nakakuha Megala sa mga impormasyon ini sa netabo dito Megala sa Dakbayan sa Karkar. Arita Megala sa tong winner. Congratulations! Sa tong winner Megala sakto yan tubang si Director Milvin Matibang na hindi matitibang. Congratulations! Sakto yan tumag. Naka-follow siya o naka-like sa Diba HPRMN Cebu nga Facebook page ng Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share po siya may gala sa itong program Unang Radyo ng Balita. Si Jocelyn Ligaray Flores. Congratulations ni Jocelyn Ligaray Flores. Ikaw ang atong kapalaran nga mananaw karong butang. Sakto imong tumag. Si Melvin Matibag. O niya, i-chat lang atong Facebook page sa Ma'am Jocelyn, ha? O niya, i-send imuhang GCash number. Aron nga ipadaan na to ang imuhang daog na 200 pesos. Pwede lang niya, ha? Pliti. Bahon sa atong mga anak na eskwela, labi na sa elementarya. O niya, snacks pa, na? May mga snacks pa ang mga bata. Standby sa mga balita, may galahuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum. Atong oras, alas 5.04 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
6: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kog-resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang mag

0: Din ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid doro. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede
1: na makakas.
0: So anak ko, nabinta na ko.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Zed, health testimonies.
7: Health testimonies.
6: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Naamang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permintig. Kung madunlan, may nikaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Sid Panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes. City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
6: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
11: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
14: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Mila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumatwa kong sigun na dinuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
17: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, naapoy cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka simana. Unya, gahigdara ko kay lain yung kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa gut. Nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kaya akong paminaw. Nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor. Natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay baw nga akong ginom. Naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wani gamit niya, maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance dia makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa gyud. Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ako si Leonida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga nay ni tubo nga Bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong Bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
24: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Ang direktor sa National Bureau of Investigation ng NBI, nga si Attorney Melvin Matibag, mo'y kanapusan nga testigo sa Hulyo 21 samtang matapos na ang House Prosecution Panel sa pag-examine sa grave threats nga kaso isip kabahin sa kanapusan nga sa upat ka articles of impeachment matok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang sa statement sa House Prosecution Panel, bakwi na nini ang pagtunga sa uban pang mga testigo o pagtunga sa uban pang mga testigo. Mato ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro, si Matibag matubang sa korte sa Hulyo 21 adlong Martes. Una nang ipaibaw sa prosecution nga dili na nila idayon ang testimonya sa kani Chief of Staff ni Duterte nga si Attorney Silvica Lopez ug House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio.
25: Samtang sa dugang pambalita, giaprobahan sa Senate Impeachment Court ang pag-issue sa pinaala sa upat kalang individual nga gigatakda nga testigo sa gingon nga misuse sa kapin 612 milyones ka pesos nga confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikaunom nga trial sa adlaw sa trial sa Senate Impeachment Court. Presiding Officer Francis G. Escudero bisanong sa pag-issue sa pina ang testificandum o duces tekom alang sa masunod nga mga testigo nga gigatakdang mutunga sa Hulyo 21 o Hulyo 22 nga sila si Marivic Pareha, ang Director sa House Legislative Archives and Museum Management Service, Violeta Constantino, ang kani Land Bank of the Philippines Branch Manager sa Show Boulevard Branch, ug Ninita Camposano, ang kani Land Bank Branch Manager alang sa DepEd Branch. Ang korte ni aprobaro sa pag-issue doses tekom alang kag Land Bank President ug Chief Executive Officer Lenit Ortiz alang sa susama nga mga petsa.
21: Sablang sa subling gipadayag sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagsubak nini nga tugtan ang Senate Impeachment Court sa pagsampina sa Bank of Tax Records atol sa husay tungod sa kalapasan nini sa confidentiality laws. Ang tigpamaba sa defense nga si Attorney Michael Pua nihimo sa bagong pahayag atol sa oral argument sa hangyo sa prosecution ngadto sa impeachment court nga mag-isyog sa pina alang sa bagong mga dokumento. Mato ni Pua ang isyo sa impeachment court kung ano na ba kini gahom nga mag-isyog sa pina o ang gahom sa korte mahimo bang gamiton aron ibaliwa lang ang due process o pugson kini pagkuhag ng mga dokumento o impormasyon nga makalapas na sa balaod. Sa iyang argumento gitumbok ni Pua ang mga balaod nga nagdili sa pagpahibaw sa bank o tax records, labi na ang Anti-Money Laundering Act, apil na ang AMLAC, General Principles of Information Exchange, National Internal Revenue Code, o ang Law on Secrecy of Bank Deposits.
25: Samtang sunog ang pambalita, desisyonan sa Senate Impeachment Court kanong Hulyo 20 kung tugtan ba o dili. Ang hangay sa prosecution nga isabina ang tax o bank records ni si Presidente Sara Duterte ingon man sa kapikas nila nga sa Attorney Manazes Carpio. Mato ni Presiding Officer Senator Francis Chris Escudero, gusto nilang matagaan og igo nga panahon ang pagtuon sa complicated nga issue nga naglambigit sa duha ka mga motion alas sa pag-isog nga sabina hinungdan nga nagkauyon sila nga aton sa caucus nga sa Lunes na kini nila desisyonan ang mga senator judges sa taga sa pagdag 10 minutos pagpadanga sa isig kahabig o mga pangutana sa dili pambuluhat og desisyon labot sa maong request.
21: Alas 5:20 na, nakigtagbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Aron isgutan ang pagpaligon sa bilateral relations tali sa duha ka mga nasod. Si Marcos ug Wong miparigon sa partnership tali sa Pilipinas ug Singapore atol sa ilang meeting sa Istana. Dinimutang ang opisina sa Presidente ug Prime Minister sa Singapore. Ang duha ka mga leader nitukoy sa pagpanapad sa partnership sa aspeto sa pamatigayon, pagpanambo ug sa oportunidad sa artificial intelligence, pagdani og dugang nga mga investors. Parigunon usab sa duha ka mga nasod ang kolaborasyon alang sa maayong panglawas ug social development ug palayon ang bilateral agreements din makabenepisyo ang duha ka mga nasod.
25: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulohan, gitun-an karon sa gobyerno ang posibleng pamaagi alas sa duga nga pagtabang sa mga sektor nga labing naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa lana sukat sa pag-ulbos sa tension dito sa Middle East. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro gusto sa presidente nga way mabian og daran nga makinahanglan matagaan og assistance apan sa balanse nga mga pamaagi. Gitugan sa ni Castro nga lakip sa gitun-an karon sa gobyerno maong auhag sa pasang masdang ibalik ang dugang piso nga usbo sa pritihan nga una na sad gisuspenso ni adtong buwan sa Marso.
24: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Kada itong papagandaguban, gipananta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Ngamay muhatang may kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Arong ganita dalang gamasakit. Pusay ko nga ng paminaw karoon, batasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Aron nga malagsik, muli ko na itong kalawasan. Ang original core magkapsule epektibo sa nimigal ang pagwagtang sa mga sakit sa masap. High blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original core magkapsule epektibo sa nimigal ang pagpaligon sa itong immune system. Aron ganit na nalig ang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original core magkapsula purbaro kanit sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika, ngagi supplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kanit bigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kamapalit ang original koi herbal capsule sa Balunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tram Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
25: Bang presyon sa madugoy ka ba dunay hypertension? Basta taas yung sugar, basta may diabetes kanya, wala ka may bawa. Taas yung level sa blood sugar. Makapagay kinis mo arterial walls mo palapot si mong dugo sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas yung mong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon sa mong kidney o gagat pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mong asamad. Pagkaputol sa telugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabe yung mong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gika sa paliya nga nagsuhit sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapalindot ni simong katog makapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisita sa magklinika de alternativa medicina and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer na akinimimutang sa Maydiha Coslem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975 079 5133.
21: Mga kasama, di ganyan mapugnan nga mutaas ang atong inanda. Mailan na itong idaran na ta. Kaya naman tayo, masinati, may ganang mga sakit sa lawas. Nga kanito, sa bataan ng pata, wa na ito ni mabatsyagi. Masakit na itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na itong panuhod, sakit na itong tangkugo. Kaya taas na dahil, may ganang itong blood pressure, blood sugar, unya hanap na po, may ganang itong pananaw, unya usahay, maglipong-lipong na. Nya sakit na pud magala tong mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagud magala ng atong mga buluhaton sa balay, kay na naman tay gipamati sa lawas. Mo nang nakinanglan ko og ngilngig ga maintenance, kay di pa lang bang dugay mas sagad na kong makasinati og mga pangurog og pagpaminhod bisan sa mga simpleng buluhaton nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kong nagkaedad na, labi na kong dunay gipamati nga kondisyon sa masa diabetes og high cholesterol. Maong idabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Idabanan sa saktong diet o exercise, aron parayan ng paglihok, di ba? Maong pagutan na ang inyong doktor kamahin sa vanular. 23 pesos lang per tablet SRP, Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kay kutas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagam, mapatay kinig sa mga viruses, na di pa nimsulod sa atong mga cell wall. Busa ka na daw ang pag-inom, 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa mga medical doctors. 100% ganyan mo sa America sa Life Extension Foundation, number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung kailangan tanga magpakonsulta, pwede tag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatay kini og libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na ani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kana sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Sa Consolacion dira pay Life Extension Clinic, ani may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee, Dumaguete City sa may House of Taft Building, Tafta Street, Barangay 8, dul kana sa may Kamanhak Terminal. O pwede pa niyo kontakon ha ang hotline sa Life Extension Clinic ala sa induga pangutana or kung gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3, contact lang sa 0917-318-1161 or landline nga 4161-655. O niya, sigurado ka gida ang mapalit ninyo nga Life Extension, ang kada soft gel, makita gini nyo dito ang marka nga LE. Kung wala siya, Life Extension. Kung wala yung marka nga LE, ayaw nagdawata, no? Pailisig yun. O pangita at itong dunay LE nga initial sa Life Extension. Samtang sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra constipation. Pag ready ani or pag-andam sa Super Fiber, sa inyo kaayo. Kaya usama niya siya kasasay nga powder ang sulod. Imulay niya siyang imix sa kabaso nga tubig. Pwede kang mainom ni ini before sa, kung ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka na before po sa oras yung mong pagkatulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, mas maayo idungan na ni mo sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
21: Oy, lamig kay pag-apika ng buwag kadlaon, mga kasama, oy. Kay bagong mata, onya, lamig ihigo, pega nag-init ng tubig. Alit tamay ka na sa kape, nga doon ay benepisyo sa itong paglawas. Nakatilaw na bumuan ng kape, may gala nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ano na kini antioxidant sa properties mga kasama nga makalikay ka sa makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta sab sa diabetes gawa sa native purple corn duro sab kini arabica spirulina ginseng ginger turmeric ganoderma mangosteen malunggay kanela bayabas o rose hip puro sab may kada sa vitamins minerals protein ug fiber ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nga maghatag may galag hinlo nga digestive system vegan o gluten-free pagyod. Kapina gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
25: sa Pikas nga bahay, doon ako'y maayong balita karong buntaga kasama ng Arnold, kay ang paboritong best grocery store dito sa Luzon. Muan hinagyod o maabot na gini sa Sugbo, gitawag kini Dali Everyday Grocery o mag-open na sila sa ilang ilang pinakaunang tindahan sa Mandawi City, ingon man Lapu-Lapu City, karong sunod si Mana. Sila yun ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials o kalidad pagyod. Plus, doon ay mga exclusive items na dili ninyo makitaan bisan asa. So, yung kalimot ha, ang opening sa Dali Everyday Grocery karon na ni Hulyo 25. Dali na sa Dali.
24: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Ay! Alit namin kala sa line atong pangutana, mga kasama. Laing pangutana sa atong Answer to Win promo karang buntag. Kinsa ni, kisay pangan, may gala sa Prime Minister sa Singapore nga gikamiting mga gala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlaw. Kinsa pangana? Kinsa mura ni siya ang pangana ni kasamang kin murag sa sabon. Dr. Wong. wala sa singer sa Pilipinas, no? Lawrence. Si Chris Lawrence. gito mag Dr. Wong sa doy. Dili Dr. Wong, oy! kung mga tawanan niya. Ang kisay pangan sa Prime Minister may gana sa Singapore, ngayon kamiting may gana ni President Bongbong Marcos Jr. Dito sila may gala nag-abot sa ilang meeting sa Istana. Dito sa Singapore may gala mo na yung opisina sa President o Prime Minister may gala sa nasod sa Singapore. Ala, tumaga! Atong oras sa mga kasama, alas 5.31 na.
4: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The wonderful supplement.
10: Biotroph Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biotroph Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsalig santa sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
10: Biotrom Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
10: Biotrom Herbal Capsule.
26: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
27: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
26: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
27: Papa Ranch, okay na kanya tong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
26: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
28: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Again.

0: og burahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-ol, sana all.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
8: Uliat ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
8: Lagi, basiglas na ni.
9: Maunang taas imong sugar, murag presyos bugas, may pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Seed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Itong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit na yung kawan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin, naglimitin ako. Antog ka rin, ayon ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Daghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Moabot sa 25 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace dinhi sa Central Visayas ang gitangtang nakalapas sa patakaran sa maong programa. Kini ang gibutyag ni Joan Florabel Felicio, ang Regional Grievance Officer sa DSWD Region 7. Sumala ni Felicio nga ang 25 ka mga benepisyaryo sa 4 Peace nga ilang gitangtang tungod sa padayon nga paglapas sa mga lagda sa maong programa sama sa pagprinda sa ilang ATM card kon diin hingpit kini nga gidili.
2: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 118, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ng inuming inilaan ko sa inyo. Sanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Oras sa mga kasama na 5:44 na.
17: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
16: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papadigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa di pa kini masulod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaw og duhang atong sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 katatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Sumene Boulevard, duol sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, nanay may gala sa EDM Building sa Barangay Kansagas Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Mahimong mapalit sa Megala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utso Duol sa Kamanhang Terminal dito sa Dakbayan sa Dumaguete. Kanang sa mga mamalitay sa Life Extension Vitamin D3, kinanglan Megala kung mapalit mo na ini, siguro ang legit or authentic ang inyong mapalit Megala ng Life Extension Vitamin D3. Kinanglan Megala nga doon ay marka nga soft gel doon ay marka may galang nga LE. Nagpasabot may galang nga Life Extension. Kung wala'y tatak may galang nga LE sa matag soft gel, ayog dawata na ang inyohang napalit. May basigba peke o delikado na may gala sa inyohang panglawas. Mupalit lang sa mga Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. O baka dito sa Life Extension Medical Clinic. O mahimong matawag sa telephone number mga kasama 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
18: Samtang sa pikas nga bahin, Vita D Plus Coffee Mix maoy. Atong isugat, ilipatagi na to sa or kining sayos kabuntagon. Labi na para ganahan ta nga mainit-initan o nang atong tiyan sa dilipatang musugod sa atong nga pagpanglihok-lihok. Mao nang sa imong pagpagabi, Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3, 200 IU ha sa matag sa shiny ana. Mao na makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Aduna sab kini Rishi mushroom extract abunda sa mga polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shiny sa Vita D Plus Coffee Mix duna pud kini mangosteen nga fruit extract nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress o paspas kapag guba sa atong mga selula o DNA nga gumikan sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape, nga kauban na to matag mata na to sa iyo sa buntag. Sugat ang kabuntagon, nga positibong panglantaw, inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan ng mga pharmacy, this na kayo sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, ingon man, Tibok Central, Visayas. Mapalito sa mag Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy, nga nasulod din na sa Life Extension Medical
17: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
18: Night top 6 level most wanted sa kaso nga carnapping na dakpanis kapulisan. Kasama mo sa balita Rugman Paul Lauro.
17: TYHP Tatak RMN Report.
19: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, mga pasado, alaw na ni Gapon Sapon, there is my Katipunan Street sa Barangay Labangon, ng Dakbayan sa Sugbo, Anabilanggo, karon sa punta po sa Labangon Police Station 10, mao si Emil Lloyd De Perini, 40 anyos, na nagpuyo sa maog lugar. Matod pa ang aduna sa Dinsegi Puy, andiya sa may F. Liyama Street sa Barangay Tisa, panatpatid siya sa atong warrant server sa Cebu City Police Station at 10, diha sa lugar hinungdan nga siya gi dakop na balhog na karon siya sa Labangon Police Station 10. Sa pikas nga bahin padayon ron ang follow up ni ining pagpusil ni ining usa ka babae diri sa may B. Aranas Barangay San Nicolas proper. Ang biktima nga si Lailani Declaro, 50 anyos, na aros tambalanan gipusil siya sa wa pa mailing mga tao o duha ka tao alas 2:20 sayo sa kabuntagon. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
17: Radyo mo nationwide.
16: Samtang nga finis sa labanismento ng operasyon sa Barangay Labangon sa sunod sa Sugbo, paibisigahan sa SK chairperson ini. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolanos.
17: DYHP Tatak RMN Report.
20: Paimbestigahan sa SK chairperson sa Barangay Labangon sa Sugbo ang financial management og operasyon sa ilang barangay. Ang suwat hangyo ni SK chairperson Kim Kyle Buendia uban sa pila ka SK councilors na ini ginasuo ngadto sa konseho sa Dakbayan. Kinausab ireklamo si Buendia sa pila usab ka konsehal ini ngadto sa konseho tungod sa inyong pagpabaya sa iyang katungdanan. Ang city council pinaagi ni konsehal Dave Tumulak ginasuo hinon sa suwat ni Buendia ngadto sa Commission on Audit Concoa.
21: Instead of referring this matter to the Barangay Affairs, we would rather to refer this issue to Commission on Audit Cebu City.
22: Further comment and guidance.
20: Si Konsehal Dave Tumulak samtang ang City Council pinagi ni ABC President Franklin Ong nilusosam sa reklamo batok kay Buendia ngadto sa SP Secretary alang stokpang lakang himuon.
21: In accordance with the requirements of the City Ordinance No. 1510 as amended for appropriate action consistent with application of laws and ordinances.
20: Si ABC President Franklin Ong ang panagsungi sa mga opisyal sa SK sa nasutang barangay na kainit samtang kanuuna ang barangay SK elections unya sa buwan sa Nobyembre. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man. Ili Balanos, DYHP, Tata, RMN.
17: Radyo mo, nationwide.
18: Samta, nung kabalitan, ho ka mga Subuano, nag-top 1, nag-top 2 sa 2026 Master Plumbers Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymar Pugol.
17: DYHP, Tata, RMN Report.
23: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nag-top 1 sa 2026 Master Plumbers Licensure Examination ang usa ka Subuanon base sa gipagawas nga resulta sa Professional Regulation Commission kon PRC sa naisgutang board exam kagabi. Top 1 si Jim Ray Del Castillo Bacarias gikan sa Cebu Institute of Technology University kon CITU, human siya nakakuha og passing rate nga 91.30%. Samtang nag-top tusab ang laing Subuanon nga nagikan gihapon sa CITU nga si Carlo Bato Galicia. Si Galicia nakakuha og 91.10% ka passing rate sa maong board examination. Sila si Bacarias o Galicia parehong Subuanon og nagikan sa CITU kinsa nakaangkon sa rank 1 o rank 2 sa Master Plumbers Licensure Examination result karong tuiga. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP Tatak Aramen. Katong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
17: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa napod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
1: subling ni Hulga si US President Donald Trump ngadto sa imprastruktura sa Iran subay sa pagpatuman niini pagbalik sa naval blockade sa mga pantalan sa Iran. Kinatibok ang 7 ka mga commercial vessel ang nasairan nga moagi sa Strait of Hormuz kagahapon ang lawa ug ang Iran ni angkon nga nakaigo kini usa ka US military infrastructure sa Gulf. Nasairan nga ang Amerika ni lambo na ug ikaupat ni ini gabii nga strikes batok sa Iran nga matud sa Tehran sobra sa 30 ka mga sibilyan na ang nakalasa mao mga strikes sa Amerika. Kinumduman nga ang Iran nakaigog 7 ka mga commercial ships sa milabayng semana nga miklas ug pipila ka mga tripulante adunay mga na missing ug naangol. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno o guanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: Radyo mo nationwide.
16: Alam niyo ba na sibura edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Oras 5 minutos sa nabunang at ang alas 6.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Oras, alas 5:56 na. Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko sa ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
18: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ka tumaka igsuunan nga sa kanagmata para makalihok-lihok na sa mga gimbuhaton sa dili pa mo trabaho nya mo padung sa mga anak sa ilang pag-eskwela. Labi na gid kanto ha, magmatag sayo nya pisikal ang kusog nga ilang gigamit sa ilang pagpanarbaho. Usahay duray pamation ng mga sakit diri sa ato nga kamot, lisod tag pangusog, murag banhod, mo apil ra ba diri usay ang tiil, mo duray magpanusok-tusok o kaha muscle pain. Kini nga mga sintoma tingali daghan ang naka-experience niini. Pero giagwanta lang, kahit hindi malagi mahimo sad, hindi lang ta maglihok-lihok, labi na yun ang atong pagpanarbaho. O niya, labi na kitay gisalgan sa atong pamilya. Mao ang akong advice para kaninyo, mag-Farix B-Complex adlaw-adlaw. Doon na kaniigo gabi vitamins, base sa DOST, FRI-PDRI 2015, tabang para likay, niya nang gitawag pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod, with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya, so mga listeners, ha? Para sa mga pangandoy o sa atong mahalas kinabuhi. Walay mubuhi, mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dugan itali sa mga balita sa Busiri Treasurer's Office ni Pugog sa sweldo ni kani Acting City Engineer Lowell Corminal. Sukad na ito gamiging buwan sa Abril. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibonon.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipungan sa Cebu City Treasurer's Office kun CTO ang sweldo ni kanhi Acting City Engineer Lowell Corminal sukad nitong miaging buwan sa Abril. Kinidihan kalawat og order of execution gikan sa Commission on Audit and COA human gilis allow ang 199 milyon pesos nga advance payment sa contractor sa 1.3 bilyon pesos nga flood control project nga wa mapatuman sa administrasyon ni kanhi Mayor Ricardo Labella hangtod nining panahona. Nasayra nga gawas ng Corminal. Lakip sa patilon sa COA ug pabayad sa maong disallowance mao si kanhi City Administrator Floro Casas Jr. Apan kini dili na magukod sa CTO tungod kay wa na magserbisyo sa kagamhanan sa bayan sukad na hulipan sa katungdanan. Ang nasigutang buhatan ngayon ang opinion sa City Legal Office labot sa desisyon niini pagtuman sa kamanduan sa COA pagpabayad kang Corminal. Apan samtang wa pay desisyon ang nasigutang buhatan, ipadayag ni City Treasurer Emma Villarete nga palayon nila

0: kuwata sa recommendation sa legal, i-hold na nato ang sweldo.
1: Oo, oh, dili sa sir, kaya kami niya matechnical po sa COA good. Lusod kaayo, ako lang pa niya hinoon mo ay paninglan sa COA. Lusodap.
2: Si City Treasurer Emma Villarete, na libihin ng pagluwat o pamahayag si criminal pagpugong sa sweldo, samtang nagbalayon pagtrabaho isip usa sa mga assistant city engineer. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinanglang mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akin eh, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain din size pakini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang aptik, alerto o di limtanon. Himusog pag yun ang tibok lawas. Ayaw kalimot, magtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyong Radio Man? Eli Balones, DIY YHP Tatak RNN
3: Radyo mo nationwide DYHP Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
5: Kitakdang mosos na usab ang blitihan sa aeroplano ning tungatungang abahin sa Hulyo, subay sa pagpakunod usab sa passenger fuel surcharge sa Civil Aeronautics Board kun CAB nga mauna ang ika-unom nga higayon nga gilaslasan kini ubos sa 15-day review cycle. Sa ilang advisory, ang CAB mitakda sa fuel surcharge nito sa level 8 sugod sa Hulyo 16 hangtod sa Hulyo 31 nga magtugot sa mga airlines paghipos og 253 pesos ngadto sa 787 pesos alang sa domestic flights ug gikan sa kapin 835 pesos ngadto sa kapin 6,000 pesos alang sa international flights. Ang maong kausaban, mas ubos kini itani sa level 9 nga gipatuman sa sayong bahin sa buwan din moabot sa dula 300 pesos ngadto sa kapin 7,000 pesos ang maggasto sa mga biyahedor alang sa domestic ug international flights. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
4: Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion, ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
7: Dugang balita, 13 na lang gikan sa 40 ka irrigation system ang padayong gigamit sa bukirang mga barangay din sa Takbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
3: DYHP Tatak RMN Report.
2: Muabot na lang sa 13 gikan sa 40 ka irrigation system ang palayong gigamit sa bukirang ng mga barangay sa Takbayan Sugbo. Kinitukot ang 27 niini gingong di na functional o nanginanglan na o intervention aron makamit pagbalik sa mga mag-uuma subay sa mga kalambuan. City Council peragi ni Consul Winston Pipito niyawag sa City Agriculture Department kung CAD nga kinihatagan o prioridad.
8: Prioritize its programs and activities in rehabilitation and resource allocation for the 27 identified non-functional irrigation systems and to submit to sangkuni ang panunsod a rehabilitation plan and timeline for monitoring and oversight.
2: Si Consul Winston Pipito sa Samang Kalambuan. City Council pinagi usab ni Consul Jose Avellanosa niyawag sa CAD pagpahigayon o dinali ang technical assessment labot sa non-functional irrigation system sa syudad.
9: Conduct an immediate technical assessment of the 27 identified non-functional irrigation systems including the determination of the cases of their non-functionality as reflected in its inventory report.
2: Si Consul Jose Avellanosa, ang 40 ka irrigation system sa mga mountain barangays na bayan, dunay 1,100 176 hektarya nga service area. Apan lungod kay dili na magamit ang manjete ni ini, mabot na lang sa 480 hektarya ang serbisyuhan sa mga patubig sa mga mag-uuma. Kasama mo sa Cebu City Hall.

0: Sino yung inyong radyo man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Karoon ay kabanga, nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan din na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako, sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins. Ngayon mo nga gikinahanglan. Ana ang krimi gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkong makatumar kanini, mahimugid kang abtik, alerto o diri limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas, ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, maparit kini magala sa mga butika sa inyong lugar. Ug ma-order po kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Ay, darami galatong winner ka na buntaga. Congratulations, sakto yung tuwag. Si Prime Minister Lawrence Wong. Ah, ora mag, ningon rin, Dr. Wong. Sabon man ang iyo. Ang yung tuwag, may gala si Prime Minister Lawrence Wong. Congratulations. Sa atong winner, karabuntaga, kasamang Ken. Mao si Monilita Katubig Bilocora. Monilita Katubig Bilocora, ikaw atong nga palaran nga mananawag karabuntaga. O niya naka-follow o naka-like po siya may gala sa atong Facebook page o naka-share may gala sa unang radyo ng balita. O niya ma'am, ikuan lang, i-chat lang ang itong Facebook page sa DYHP ha. Aron nga imong isend ito ang imong cellphone number o imong tinuod nga pangalan. Labot na sa paghatag po nato sa 200 pesos GCash. Yung cellphone number ha, ikalimot. Ay, atong i-check mega na si kasamang Julius Balili. Kaya naka-standby na. Ano tira na sakpan mega na ganamino, ganamuntag ha. Gusto ko na kayong radyo kasamang Julius. Good morning, Yus!
3: Good morning, kasamang ano. Good morning, kasamang Ken. Good morning, grupo! Hola, sa kanong kasamang ano.
2: Kisa mo na eh!
3: Huwag lang! Pero may panila dyan. Hindi ulitaw! Ulitaw, pero nai ka ipon.
2: Nai ka ipon. Pilay anak! Nanay anak!
3: Nanay
2: duha. Anong wapaman mo magpakasal?
3: Ha?
2: Anong wapaman mo magpakasal?
3: Naman sa Mindanao.
2: Ah, nasa sa Mindanao?
3: No.
2: Pero kung maaari sa'yo direk balik, pakaslanin mo.
3: Maragili na itong maaari.
2: Ay, nagbuwag sa'yo mo?
3: Oo.
2: Oh, nangita na sa kaglain.
3: Nangita ko kaglain na ito.
2: Kalasa ni mo kasawa. Ay! Manawagan ta.
3: Manawagan.
2: Ah, gusto na asawahon. Asawahon ako.
3: Ano na pwede? Mga babaeng malumong kasing-kasing
2: diha. Oo, akong asawahon.
3: Sa mga babaeng nga malumong kasing-kasing diha.
4: Pwede kong mahimong bana ninyo.
3: Pwede kong mahimong bana ninyo.
2: Sugoy ya. Sugoy ya. Sige, trabaho ni mo.
3: Pwang ko dali sa Minteryo, Panday.
2: Ah, Panday sa Minteryo. Mabuhi na lang, pamilya anak. Ano mo yung trabaho?
3: Oo.
2: Ah. Okay. Firmi ka, pamilya, ng BYHP?
4: Firmi ka, pamilya, BYHP?
3: Oo.
2: Firmi! Bago na naman, nawata mo, ginagbay ka, paalipan! Sakitang tutunlan ni Noor kinataw.
3: Yehey!
2: Yehey!
3: Salamat sa
2: DYHP.
3: Overall, number one, back to back.
2: Yehey! Ano Grand Slam, dili back to back.
3: So, pabinalag din ka mo na mo, punta ganto, grabe! Kaupan ako din sa mga lalim, rabalik sa gagat, George si Kuya! Hindi
5: Chronic respiratory or sinus problems. Sigma na pagkaloya sa imutip lawas. Busa, huwag tanga ka na mga toksin sa imutip lawas para imong maangko nagmaay nga panlawas. Pagino matagad law og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakapuso.
2: Wala naman tayo oras, may galas ang ano lang sa kanitumukang porsa sa Nueva HP. Aramin sabuk kami ang inyong mga tigbalita.
5: Giniagin yung Radio Man, Candelinea.
2: Ako sa aming Radio Man, Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tunog maha sa samang taknaw, sa samang sibianan. At ang inyong galas kasama ng attorney Rufil Fernandez Banyo na masunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang talaan, Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
6: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
0: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako bilib.
5: Para bang pinatawag ako ng daga.
6: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
7: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong di pa extra bilis, bilis, bilis, kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
11: Ora sa DYHP. RMN Cebola Size, DC Size.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
26: This time check is brought to you by Actimed.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
15: This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
20: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
23: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakibatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
27: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tung Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
8: Kinilig po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigalang Huwebes, pizza 16 na. Buwan sa Hulyo tuiga 2026.
27: Straight to the point.
8: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
8: Nagunas to may isgutanan karon nga buntaga mga higala. Kadtong ex-convict nga nang lugo sa usa ka cashier og inanan ipadakop gyud ni Cebu City Mayor Nestor Archibald.
27: Straight to the point.
8: Amo na isakto mga higala ha, kay kinini ang mayor ka sa usa ka lugar. Do naman kay dako gyud nga role diha, kay ikaw may amahan sa usa ka lungsod, ikaw may amahan sa usa ka syudad. Kung gusto ka nga kinini ang magmalinawon ang usa ka syudad, dako kay role ang mayor, labi na do na gyud intelligence fund ng mayor indikin. Naagoy confidential funds ng mayor. So, palihog ko no, Mayor Archibald, no, kay lisod basag kayo og way hustisya nga makuha ining usa ka cashier. Nga nanginabuhi rin taon may gala sa patas nga pagpanginabuhi. Patas nga pagpanginabuhi. Ang iyang bana makigalaan mo yung nagtrabaho sa adlaw, sa the same nga establishment, ini kagabi sa may mo duty mahigala sildado sa iyang amo nga may mubantay sa tindahan. Ang problema, pag-abot mahigala sa lasdo sa kadlaon nga manirado na siya sa tindahan, miabot kining adik-adik mga kaigalaan nga usa ka ex-convict og dayon mi-rape ni ining maong babay.
27: Straight to the point.
8: Nanawagan og hustisya kining maong babay mga sukid ng Pabinaw. I hope kinikarong statement ni Mayor Nestor Archibald makahatag ni og dugang mga higala nga kadasig sa atong kapulisan sa pag double time sa pag sulbad ining maong krimen.
27: Straight to the point.
8: Di mahimo mahigala o dili madakpa ni kining maong tao kay ang kadelikado ani mga kaigalaan nga makahimo pa unya ni og lain pang krimen
27: Straight to the point.
8: Pila pa man ka mga babae ang mabiktima ani mo na mga sugid ti paminaw nga kinanglang masilutan ni mapriso ni makabayad mga higala sa iyang krimen nga gihimo. Ikaduha mga kaigalaan, mas safety ang publiko labi pa mga kababayenan nga delikado kayo mahigala makasugat ining maong tao.
27: Straight to the point.
8: Katarik pagtagad rubutaga mga kaigalan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
8: Now, kung mauna na ang gibuhian nga statement karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, kumusta ka pod mga higala si Mayor Samsam Gulyas dito sa dakbayan sa Talisay?
27: Straight to the point.
8: Labot mga higala sa usa ka babae nga gichap-chap. Gilabay mga higala diha ra daplin sa kalsada.
27: Straight to the point.
8: Katarik pagtagad ron, I hope mahigala si Mayor Samsam Gulyas. Muhimo sad mahigala o ga pagpalihok sa kapulisan labot ani. Kay dili mahimo mahigalang krimen na asa syudad. Gilabay das Daplins Kalsada, wa naman nagigani mga kaigalan, mangita o gilit-hilit nga lugar. Diha giyod mahigala sa Daplins Kalsada sa kansuhong. Unsa man ang klasiha sa insulto sa atong kapulisan. Huwag insulto mahigala sa atong mga leaders das dakbayan sa talisay. Nga kining atong katauhan, aduna mahigalay katungod nga magpuyo og usa ka katilingban nga malinawon.
27: Straight to the point.
8: I hope ang ato mahigalang mayor sa talisay og ang atong kapulisan sa talisay mulihok sab aron pagsulbad ini maong krimen.
27: Straight to the point.
8: Labi na mga higala in town kining pamilya, ako mang istorya mga sukid dig paminaw. Katong anak taon nga nangita sa ilang inahan.
27: Straight to the point.
8: Nga nahimong caregiver diri sa dakbayan sa Sugbo o des dakbayan sa talisay. Doon na gito mahigalay license gito indiken nga caregiver. So nanarbaho sa patas nga panarbaho, diri mahigala sa dakbayan sa talisay. Nanarbaho gyapon sa patas nga panarbaho. Unya kalit lang anawa, ang angman o gway hustisya lang mugawas.
27: Straight to the point.
8: Kung muingon ta mahigala nga ni layas lang ni ngadtog laing amo, or baka ni kuyog o kisay gikuyugan, ang iyang mga anak di sagid mahimo o ga dili mahibaw ani indiken. Kay kining maong inahan, naanag kininga kada adlaw, mutsat ngadto sa iyang mga anak. Ang mga anak mo'y nangita karon kay wa na yung taon, sukat adtong July 4, wa na makachat, wa na makatext ang ilang inahan.
27: Straight to the point.
8: Sa dihang ilang gipangita sa amo, asa na mahigalang ilang inahan, daw di man cooperative indigin.
27: Straight to the point.
8: Ato ni hatagag pagtagad rubutaga, sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
8: Nikugi mga higala o pablater, pero sa diha nga dunay nakitan mga higala nga ulo sa usa ka babae, wa gyud makaako sa pagtan-aw kung mauba ka na ang ilang caregiver.
27: Straight to the point.
8: Normal bago na indiken kung nangita kag tinuod ka nangita, kung tinuod ka nangita sama ining mga anak nga gikan pa sa Sambuanga nangita sa lang inahan. Pagkakita may gala dunay ulo diha nga putol. Giadto ginas po na rin, gitanaw, giyod. Gumikan sa pangitag pamaagi o makita lang ilang inahan, patay man kung buhi. Bisan pa man o gamang hinaot ka nga buhi, pero wa naman yun magkachat, muna nga nangita yun sila. Pero kinikarong nga maong amo nga kinini ang kunuhay mga kaigalaan, nagpablater. Unya karon doon ay report, gipaadtuan na ito ni kasamang Jane Gallardo, ni kasamang Paul Lauro, si Idol Tweety, nga itong deploy dito mahigalas talisay. Doon na mga higalay nakita nga ulo. Huwag yun makaako sa pagtanaw, huwag yun makaako sa pagsusi.
27: Straight to the point.
8: Labi na nga kanang maong nakita nga ulo, naara mga higala sa pikas ng kalsada.
27: Straight to the point.
8: Naara sa pikas ng kalsada. Tagantarig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
8: Samtang sa lain nga bahin sa may gala, katong lalaking napusilan patay sa usaka operasyon sa barangay Pulang Bato kagahapon, nalambigit na imatod pa sa insidente sa Rintangay. Kung rent, sangla o usa sa mga suspects pagdagit sa usaka negosyante sa may barangay Banilad nga nakuhaan sa CCTV camera.
27: Straight to the point.
8: At sa nagtagad rubutaga sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
8: Samtang sa lain bahin, Sugbo nagpabiling luwas matod pa gikan sa African Swine Fever kun ASF. Subay sa gipatuman nga hugot nga biosecurity measures aron kapugngan ang virus nga makahulga sa hog industry sa Sugbo.
27: Straight to the point.
8: Sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, ang prosecution may gala sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
27: Straight to the point.
8: Insister nga buksan ang bank o tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Atul sa nagpadayon nga impeachment trial. Mauni may gilay dunay oral arguments kagapon nga pabuksan yun, paablihan yun. Apan, ang tubag sa depensa, fishing expedition, ang tuyo sa prosecution, gawas nga kalapasan kini sa balaod, kalapasan sa due process. Sa Vice Presidente.
27: Straight to the point.
8: Fishing expedition, gumikan mahigala kay kining record sa BIR, record sa bangko o guban pa mga kagalaan, i-appeal mga higala kadtong sa una pa nga dili pa impeachable official si Vice President Sara Duterte.
27: Straight to the point.
8: Nga kung doon na kay reklamo sa usa ka impeachable official sa iyan ang pagkabisi presidente, sukad sa 2022 mo na imong ipasupina day. 2022 sa iyang panahon nga siya impeachable official. I-appeal man tanan mahigala gikan pa siya pagka vice mayor, pagka mayor o guban pa. Una nga duna mahigalay objection gikan sa depensa. Pero gumikan kay agi man ni mahigalag voting ug akong i-forecast ni mga kahigalaan matuman ni ang unsay gusto sa prosecution in Daikin. Ako lang yung forecast ha, mahimog mahitabo, mahimog dili. Pero nag voting ani lupig mahigala sa voting ang minority ini.
27: Straight to the point.
8: Ang majority mahigala mo ay daghang buto. Kay kana mahigala ang voting sa mga motions, kinahanglan man na nag-simple majority ang vote. Lahi ang sa conviction, kasi conviction man, two-third man. Ha? Ang two-thirds sa 24 is 16. Pero karon mga higala sa pikas nga bahin, ha? Matod pang Alan Peter Cayetano, giusa-usa na yun sila. Kay human mga kagalaan, mapriso si Jingo Estrada, napriso si Rodante Marcolita. Delikadong isunod niya ipriso mahigala si Alan Peter Cayetano.
27: Straight to the point.
8: Doon na mga higalay matod pa pag-uting kay panahon sa SEA Games nga siya mga higala mo'y isaligan atong SEA Games, ha? Wala ni Sultis Cayetano kagahapon, unsa manggiyod ang tuyo ni ani?
27: Straight to the point.
8: Si NBI Director Matibag mga higala mo'y mususin ini. Kay si Matibag mga kigalaan nang hulga na karon, ha? Samtang siya ipresent mo'y last witness sa prosecution karong adlaw Martes.
27: Straight to the point.
8: Siya mo'y last witness sa Article 4. Ha? Sa impeachment, may gilang batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
27: Straight to the point.
8: Human may withdraw ang prosecution sa ilang uban pang mga witnesses. Di nalang ipadayon. Wadto na sa salain ng articles of impeachment. Si Matibag ang last witness nila mga higala.
27: Straight to the point.
8: So, samtang mga kagalaan nga si Matibag questionon karong Martes, kay butang siya isa lang siya sa witness stand. Ni una-una nagpanghulga si Matibag mga higala. Ha? Nang hulga na o task force mususis pagamit sa pundo matod pa sa ASEAN Games sa 2019.
27: Straight to the point.
8: Ang target mga higala si Alan Peter Cayetano.
27: Straight to the point.
8: Ang kuyaw ini mga higala pasakaan po si Cayetano o blunder na ikin. Ay ni Matibag. Kontak mga higala si Remulia sa ombudsman. Delikado nga sunod mapriso mga higalaan si Alan Peter Cayetano.
27: Straight to the point.
8: Mahurot mga higala ang mga senador sa minority.
3: Waga bae.
8: Mana nga iyan ang ipaunhan kagapon nga gusto gid nila ming hutdon, ha?
27: Straight to the point.
8: Katarik pagdagad robotaga mga sukit ting paminaw sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
27: Straight to the
8: point. So malagmit mahurot ning minority, ha? Pero ang buto nga gikinahanglan 16 votes gihapon unsa o mana? Makonbikto ba si Sara ni ini mahigala or dili, ha? Pero ikonbikto gyud Sara o banan sa mga pressures, ha? Pwede rin na siguro mga higala ilang himuon. Apan ang katawang Pilipino nagtanaw man o panalitan ang pagkakonbikto, siguro alang nga ang pagkakonbikto, kumbinsido ang mga tao nga angayong konbiktohon. Pinagi sa mga ebidensya, kay kundili, kumbinsido ang mga tao, ha? Delikado ang simpatiya unya mga higala ngadto sa mga Duterte sa dani.
27: Straight to the point.
8: So mahimo nga kung makonbikto si Sara, di naging sa kadagan. Pero mahimo mahigala nga dunay laing Duterte nga maoy mahimong makadagan og dunay simpatiya unya sa publiko.
27: Straight to the point.
8: Una nga ang wa nimo damha nga mahimong presidente delikado pa hinoy may mahimong presidente.
27: Straight to the
8: so,
27: point.
8: So kining impeachment trial pwede lagi na mga higala nga imong ahukman din ha, pero siguro ala nga dili kayo mababoy gyud. Dili kayo mabastos mahigala nga ang mga tao makakita nga binuang naman gyud ning pagka hitabua. Kanang pino-pino lang gamay nga dili lang kayo klaro pod ha. Kalo nga di katawa-katawa mga sukit ni Paminaw kay kining impeachment trial di man lang mga higala ang mga senador may judges ani. Ang katawang Pilipino nagtanaw man apil man mahigala nga muhukom unya kinigabot sa panahon.
27: Straight to the point.
8: Kinigubang pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
2: Vitamins plus iron is a unique name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauba na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
6: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan. Nasa iyo
9: ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karong tinuwan at tangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinuwan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available sa select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
10: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na Miguel Osais, 38 na sa atong mauban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
12: ato sa Dawaton, Miguel, ang report karon sa kauban on board sa patrol na pedestrian o duha ka motor nagkadasmag sa Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Paminawang taon na ang kompletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
11: DYHP. RML Report.
13: Radio Man, Attorney Rufiel, live patron diri sa area. Although nakuha na ang mga ang duha ka motor o katong nilabang na POG driver, nag-involve ni POG driver pedestrian, ilabang ni POG driver kay mo duty na sad siya sa iyang pagka POG driver apan paglabang niya diri sa may Central Gun sa daan sa may Lawaan 3 northbound padong Cebu City kahabig. Naigo siya sa motor, kini smash ka motor nga gimaneho ni Mario Cantorne, 57 anyos minyo sa Gabalirong Naga. Nga pagkaigo niya, kini si Mario nasarasay ang iyang dagan, wa na siya ka maneuver sa iyang motor. Iyang naigo kini nga move 8 nga gimaneho ni Ariel Acueva. Onya, doon na niya pa sa erong babae, naigo niya, pagkaigo, na natumba sila. nangahangol yun. Ang upat gitabang ngayon ni sila, lahat ng mga sakop sa medical team sa Talisay, niining nga mga orasa, unya dayon isakay ni sila doon yung ka ambulance ang gi-dispat sa Talisay City para ma-asikaso. Kaya kining POG driver nga naigo, yan nilabang, na ni siya fracture sa iyang toong tiil, wa na ni siya kabarog, yaka na lang ni siya pag-abot na to diri sa area Attorney Rupil. Onya doon natin mga interview niya sa driver sa Move 8 o sa driver ining motor usa nga nakaigo ining pedestrian nga POG driver. Kaya wa ni niya maigo ang pedestrian o sining POG driver. Tunhay regyon unta ang ilang dagan kay wingaw man kayo atong mga orasa, mga dayo ng alasays karong nga buntag. Onya maulagi, iya mang naigo. So, kasi nanonan na to niya ang video Attorney Rupil, taas-taas na nga interview na to kay nagka-coverage na din sa area sa atong video. Onya doon ay portion niya nga ato na interview ang movie driver. Mauna to ang pamahayag nga gidumbol na siya, giigo na siya ni ining Tatay Mario. Kay nakaigo na di ay oga pedestrian ining POG driver nga ni labang ining atong ginganlan nga si ni Misyo Bilando, 58 anyos ni siya, nagalawaan tres POG driver. Yang driver ani kanang mga POG nga multika biyahe oga punta oga karkar no mo ni ang kuan di balas kayo kay paglabang niya naigo siya niya ni Tatay Mario. So nani ron pa sila sodron sa ambulance ni may kayo na niya kini ambulance adong nagdagan ang driver sa Move 8 o yung pasayarong babae mao'y gisakay sa usa ka ambulance samtang kini usa ka ambulance na adire katong POG driver nga pedestrian. Ano ato niya on the spot report diri sa Lawaan 3 northbound sa Talisay ining sayo nga aksidente sa kadanan. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo Boy Nationwide!
12: Okay, salamat. Radyo man Paul Lauro sa imong report. Og naghatod sa oras, may gala size 43 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Nakaritas dugang mga hisgutan na nato karong butaga mahigala. Kagahapon si Senator Ruben Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, ipadayag sa ila mahigalang manifestations, may manifest sila sa mga panghitabo recently, labi na nga ila mahigalang ipatawag or ilang next witness sa prosecution mao mga kagilan sa NBI Director Melvin Matibag. Ato ning isgutan mahigala kay si Matibag samtang ipresentar sa dito ang mga senador medyo unsa man dili sa pangutan-on sa mga senador ang nagturutudo dai. Kaya hatag man ni warning niya pangutan ako niya di ba pang imbestigaron sa tabo. Maraming iya mahigala ga lahi ni, no? Mula nagkupot mahigala ni siya, bantay lang mo, ha? Sa ato ni isgutan ng mga kailanas, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdong. Alasays 44 na.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: sakit. Para bang pinatawag ako ng daga.
17: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
18: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Butabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
25: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
26: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
27: Mas klaro na ba bisan gabi?
28: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
29: Sulay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
31: Para bang pinatawag ako ng daga.
17: Si Kai Montenolanik, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
18: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. Ang sarap.

0: Politics ni Gundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Delivery! Mariose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na la size 49 na. Mga higala sa atong uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Now si NBI Director Mahigala Melvin Matibag. Wala ni appeal sa mga witnesses na i-present karong si Manaha. Ako na rin gika-discuss mga kagalaan. Kaya ang prosecution, mga sukit di paminaw, ilang ikalit-kalit nga si Matibag unta mo ilang i-present Mahigala pagka Martis. Ang nag-object ana Mahigala, si Alan Peter Caetano ni suporta po mga kagalaan si Win Gatchalian. Ako na nagika explain nga lisod man sa gayo mga higala nga murag lipat-lipat ba ang pag-present ni mo o witness. Kinahanglan maguna mga kagalaan ang defense counsel manganda man sad na sa ilang cross-examination kinsay sunod niya witness nga i-present. Labaw na kana mga senator judges, labi na mahigala tong mga dili lawyers nga mangandam sad sila unsaon nila pag pangutana kanang maong witness. Muna nakasabot ko nga si Alan Peter Caetano ni raise anak nga concern ni support si Win Gatchalian. Kaya sa si Win na mingaw si Win niya, astak sa ko, nagtuon sa ko. Ha? Kaya kinalan po na si Win niya magtuon, ay may nalang makapangutana-pangutana po rin tao. Kaya maglingkod-lingkod lang sa diha mo tapad-tapad ni Chisi Sudiro, di po malalim ng iya mga higala kaya daghang buhimog memes niya. Sa ato lang ng agi katawa-katawa mga kagalaan, maningkamot po na suwin o tuon, aron nga makapangutana-pangutana po. Ha? Amo na nga, si Matibag wa madayon. O ga, kinini ang presentar last Tuesday. Mamuti lang gika-schedule kay kuno doon ay atinan mahigala nga summit si Matibag, mo ni mo una. So, tungod at tong pag-raise ni Caetano, yan ang maong concern. So, si Matibag adto na i-present sa adlong Martes. Di po sa adlong Lunes day, kaya doon na sila yung mga importante sa mahigalang hisgutan labot gihapon sa motion, no? So, si Matibag, nga i-present dito sa impeachment court, ni hatag na daan po o threat nga ito mahigala sa mga senador, particularly mahigalang Senator Alan Peter Caetano, nga nag-imbisigar sila sa SEA Games ko no mga higala ni atong 2019 kay ang target ini mga kagilaan si Alan Peter Caetano.
6: Straight to the point.
7: Delikado mga sukit di paminaw nga sunod niya masod sa prisuhan ini kini si Alan Peter Caetano mga higala. Delikado mga sukit di paminaw kay kung kini imbisigahan sa NBI unya mo ingon mga higala, sige ato pa sa kagkaso bisag dili pa na maprobin, not necessarily mga higala maprobin na dikin. For as long as doon ay kasing ipasaka, magkasinabot pa na sila mga higalang ombudsman, mga sukit ng Paminaw, with due respect sa taga-ombudsman, but si Buying Remulya, mga higala, in particular, friends man sila, mga higalang Matibag, pulos mga presidential appointees. Ah? So, mahitabo ni ini mga kahigalaan, delikado o mapasakaan, yun o kaso ni Caetano, maparihan ni Marcolita. It does not necessarily mean nga guilty sila. Dili guilty pero mugawas ang warrant of arrest sa plunder nga case non-bailable. Bahala na lang na unya og maabsulto basta pagkakaron kuhaon ka ipriso ka di naka-appeal sa impeachment trial.
6: Straight to the point.
7: Isa kining kaso ni Rodante Marcolita akong i-evaluate ang kaso mga kaigalaan. To be very honest ba lang. Kining kaso Marcolita mga sukit ng Paminaw malutsan niya ni sa final na day. Pero og ang tuyo mahigala di kaapil sa Markulita lang sa impeachment trial. Mauro mo ni?
8: Oh.
7: Dakpon, non-billable, wa na. Di na kaapil sa impeachment trial. Bahala na lang na unya after 2 years. After 1 year or 2 years or malangan-langan pa, mapriso to sa Markulita dito, bahala ng korte kung sa acquitted ba na or makonvicted ba ni kahuman, bahala na. Basta ang ilan tuyo, okay na. Atul sa impeachment, wa na sila diha.
6: Straight to the point.
7: So kini delikado mga kagilaan mo'y mahitabo nining Alan Peter Cayetano. Muna nga kagahapon ni Sultinas Cayetano may gila murag ilaming hotdon yun ha.
6: Straight to the point.
7: Hotdon. Delikado. Mahurot mahigala ang minority senators. Nakinis Cayetano paminaw kung musuod ng presuhan dahil kung ilan ang pag-ausagwaran tumalis. Di ni mo surrender. Mabahala na lang. Musuod ko presuhan. Parianing Dante Markulita. Ilan Jinggoy Estrada. May gila di ni pala sa uban ba nga. Inighulga. Sayon na ha, ay di mo suod mo presyon o mabalitok mo. Ha? So, giusa-usa mga kaigalaan, tanaw ko Chris Cayetano mo, kwan eh, halag mo kinaunsa. Murag mo akong forecast. Pero, delikado nga maoy musunod ni mga sukit. Paminaw mo nang sa iyang speech kagahapon mo ni ang nahitabo. At sa paminawon kadali, may gala si Alan Peter Cayetano sa iyang kininiang speech kagahapon.
9: So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president, or are you only investigating the video and finding?
7: Katong usa ka speech nga na post sa akong Facebook account about sa speech ni Alan Peter Cayetano mo ano kana na ang about sa kwan about sa kinini ang investigation niya. Yan ingon siya nga delikado, hot doon sila mga sugitig paminaw. Ako na nang na-post ni sa atong Facebook page mga higala. Anya, for emphasis, ato ni mahigalang i-balik pag kung ano karon for purposes mga kagala. Ano kan? Kanidong, binabawasan talaga kami.
9: Binabawasan kana, talaga
7: kana,
9: kami.
7: Kana dong. Sige dong. Okay. Sige, atong paminawon ha. Okay. Sige. Mauna siya mga, mauna ni. Ako lang ni mahigalang, na-post na nato ni kasamang name sa ato mahigalang Facebook page. Pero for purposes may gala of discussion atong isgutan mga kagalaan kay mibarog si Alan Peter Cayetano kagahapon atulo sa trial mahigala og iyang gi-raise ning maong concern labot mga higala ining maong panghitabo kay kung imong basihan landaan medyo pressure yun ang sa likod ini ang makita mo impeachment trial lang naa diha dunay mga senator judges nga naa diha pero pressure sa likod ini grabe mo na giingon may gala ang congressman Neil Tupas kaniadto atol sa impeachment trial ni Renato Corona, mga sukit di paminaw, makita ni mo na diha, salida lang na diha, pero sa likod mga higala, anak grabing pinaksi ay sa kinini ang mga pressures. So atong paminawon sa anak ko si Alan Peter Cayetano, una tamo hatag sa dugang discussion. Okay, go ahead, dong names.
9: Tawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Markulete. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Amy is a law graduate, di ba?
10: Pia.
9: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But It's not easy. 24 lang kami nabawasan na ng tatlo. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us.
7: Okay. Maro to sa dong? Maro to? Okay. Sige. Pero medyo atong kanong sagot na pa isumpay ani katong labot sa hulga mga higala kay kinini ang yeah about sa SEA Games mga sukit di paminaw nga gibutyag ni Alan Peter Cayetano ha amo ni pamahayag mahigalang Alan Peter Cayetano human ma kay galaan nga imbisigahon ang 2019 SEA Games din siya mga higala moy target niini
8: straight to the point
7: si Cayetano wa may problema tong SEA Games pero mo lagi na bisa pa mga higala guay problema og imbisigahon ka kunuhay dunay mga ebidensya ipasaka ang kaso mo gawas may galang waranto pare sa kasong plunder plunder gyud isa kang kaso pala di kagawas di nan available man bahala na lang unya na kung naabay ebidensya gwa basta importante mapriso nang daan unya while the impeachment proceeding is ongoing mo na ang mahitabo so una na mo na yung Alan Peter Cayetano binabawasan kami kay una na mga higala si Batoa naman to katunga ni sunod may galas Jinggoy, sunod si Marcolita, delikado sunod may kagilaan ani si Alan Peter Cayetano.
8: Straight to the point.
7: So may tabo mga sukintig paminaw medyo gipiang-piangan na sila diha ang minority og hangtod mga higala delikado og ibutang tala nga wa nay lain nya kwan kay mabasa ba nimo ang daway mangutana ang mga senators karon. O mawa si Alan Peter Cayetano diha kinsa may mabilin si Pia. Nga mangutana inoon kay Robin Padilla may gala maning kamot pasag pangutana mga sukit di paminaw kisa pa may laing mangutana wala na dire sa side may galas majority daghan ang mangutana bata mona moni ang mga panghitabo mga kaigalaan pero ang katawhang Pilipino nagtan-aw although kung butan ta lang mawas kay tano diha ayuhon sa depensa og mga abogados depensa og cross examine not necessarily nga kato mga judges, senator judges mao mahigalay ilang saligan. Ha? Makapangutana pa man mga higala ang mga defense counsel. Unya, naminaw man mga higala ang mga senator judges o ang katawhang Pilipinon.
8: Straight to the point.
7: Adto na mahigala ang hukom ana. Kay kinigod mga higala, kinimaong trial, ang naminaw of course ang mga senator judges mo hukom sila, but ang katawhang Pilipino naminaw sad o nagtanaw sad. So kung doon na mahigala unyay conviction nga ang katauhan mo, nag-ingon ni Alan Peter Cayetano nga atong i-preserve an integrity sa korte, either convicted or acquitted, mao'y hukom sa korte, ang importante nga kanang maong decision, acceptable ba sa Filipino people?
8: Straight to the point.
7: Kanang maong decision, madawat ba sa katauhang Pilipino?
8: Straight to the point.
7: Kay kung panalitan mga kaigalaan kanang either ma-acquitted, or ma-convicted. Kaya butang talang i-acquit nila si Sara Duterte. Acquitted. Unya, klaro giyod nga doon ang ebidensya

0: gihapon nga ikonbikto bisag kuwang sa ebidensya, dili po na gihapon madawat. Kanus ama na mahigala ang hukom anaunya ngadto sa panahon sa eleksyon.
1: Straight to the point.
0: Una nga, paningkamutan mga kagalaan sa prosecution nga ma-prove nila ang ilang kaso. Kay kung ilang presyuron ang mga senator judges, magsalig lang sa pressure kay naan nila taranggahon, pwede na nilang himuon yun. Bisag na may papresos kay Tanog, isa pa'y sunod ipapreso. Ruin Padilla, appeal papreso. Kinindo ka mga Williams, sama mo, di mo mabali. O mabali mo, okay. O di mo mabali, appeal po mo papreso. O mga preso ng tanan din ha, ang mga tao may gala nagtanaw o mahimo mga kigalaang maklaro sa mga mata sa mga tao nga binuang ning maong impeachment trial, dili madawat nila ang hukom sa impeachment court.
1: Straight to the point.
0: Kung dili madawat ang hukom sa impeachment court, dunay dakong epekto na inigabot sa eleksyon.
1: Straight to the point.
0: Isa pag ikonbikto Sara Duterte, inigkonbikto Sara Duterte, may gala, muna kung ngayon, o ikonbikto si Sara, siguro ang makonbikto siya nga convince ang mga senator judges o convince ang katawhan nga angay siyang konbiktuhon. Kay kung dili siya angay ang konbiktuhon, maklaro man sa mga tao nga di man to angay ang konbiktuhon, ilamang yung konbikto. So di kadagan si Sara, ang may tabo na ang simpatiya na agyapon sa mga Duterte, mga sukit ni Paminaw. So kana Sara, kung may tabo na mga higala, di siya mismo, ingam sa kamo at me. O may tabo ng Sara, di dili para iya ang presidency. Malagmit mga kagalaan ng wala mga higala damha, malagmit niya si Basli may mahimong presidente. Malagmit niya si Pulong baka may mahimong presidente kay ang simpatiya manguna mga sukit di Paminaw. Muna kong gingon, siguroon sa prosecution pag-present ng ilang evidence nga kumbinsido ang mga tao nga sadan si Sara aron nga kung makumbikto ang mga tao makaingon mirisi na kumbikto ang ngayang kumbiktuhon. Wa na'y simpatiya ang mga tao. Ngayon na din tamo simpatiya eh. Ang ngayon sa litong konbiktuhon. Pero kung inikonbikto, may kila klaro kayo nga binuang ang pagkakonbikto ang mga senador nga minority, hurot nilang papriso, nga ikonbikto nila bisag way ebidensya ang mga tao may binuang ng inyo. Okay, di na kadagan Sara, aray nila may basti. Okay, di kadagan si Sara, pero makapangampanya man siyang basti. Okay, di kadagan si Sara, pero inigsuro ni Sara sa tibok Pilipinas, ana unya inig campaign period ay mutapok mga mga tao rekin. Mamanay kalainan na kay magnet man mahigala mga Dutertes pagkakaroon. Kaya ba wala lay lipod-lipod ba nga kon ba? Ha? O muad to ang usaka, ikaw na plano ka mudagay presidente, kinanglan magyod ka nga humot ka sa mga tao kay inig-adto ni mo. Kisa may mong adtoon o ang mga tao dili mo sugat dyan ni mo. Mutuyo-tuyo lang yung kag-speaker ka o graduation kay sigurado man ang mga tao magtapok mong inandina. Man mo mag-rally ka, pwede po rinon magdakag mga artista kung daghan kag mga kwarta yun. Da, mo na yung buhaton magdakag mga artista na eh. Alam mo tapo. Ha? Pero kung humot yung kas mga tao, ibutanta kung biktuhon na Sara, di kadagan. Si Basti may makadagan. Inigkampanya may galang Basti, di mo kumutog, di mo kuyog Sara na eh. Inigkuyog na yung mga higala ang mga tao mo magnet. Huwag yapon. Kay kini, i-manage ang expectation mahigala sa mga dumadapig ni Sara Duterte. Kini si Sara mahigala ug ingnon talaga. Mahimo ni nga dili makonbikto wa sa 16 nga numero sa Senate. But di ta kay bawo kung tungod sa pressure. Imagine kag si Caetano sunod nga ipapriso nila, nya sunod pa kisa pay sunod. Delikado nga by force makakuha sa 16 by force. Pwede. So dili makadagan si Sara Duterte pero delikado doon ay laing Duterte nga mahimo makadagan. Parihan sa una mahigala sa panahon Marcos Senior. Si Ninoy Aquino mga higala maoy ilang gituhan nga masunod nga presidente sa Pilipinas. Wa man, di patay mas Ninoy. Pagkamatay mahigala ang Ninoy, nibalhin ang simpatiya nga doon ni Curry.
1: Straight to the point!
0: Wala siya mahigala yung itabo. Pero sa dili patamo pa dayon mga sugit ni Paminaw, atong evaluate ning mga witnesses ha. Tanawa na good, ang unang witness nila si John Mark Kalilong. Ang sunod niya witness si Attorney Jeremy Lutok. Duha pa ka witnesses. Ilang gi-withdraw ang ubang mga witnesses? Si Sulayka Lopez ilang gi-withdraw? Ako nang gi-discuss sa ganong ila tong gi-withdraw. Sunod gi pang-withdraw ang ubang mga witnesses. Ang last witness nila may gala si Matibag. Unsa man kay buhian nga testimonya Matibag? Mo ni dakong pangutan aron. In a way we will give him the benefits of the doubt. But atong evaluate ha, katong testimony mahigala sa duha ka mga witnesses, unsa man to? Ng mga testimonies. Doon na ba'y

0: Lord do yun uwa. Kay lahi man ang pananaw may galag ordinary nga mga tao, labi na og maayo ka dito nga, muda mga higala drama-drama, lahi. Pero sa aspeto may higala sa pag-apply sa rules and evidence, sa may makuha ni mos testimonya ni John Mark Kalilong og ni Attorney Jeremy Lutok. Kung sa may makuha ni mo na, gamitan to sa rules and evidence, na ba kayo makuha? Hisgutan na to niya sa tumagbalik mga higala. Alas City size na, standby, RMN 558 Manila, nga musunod na kanon dayon.
1: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
2: Itong kinumpirma na mga kaanak at sa ngayon ay dinala na sa punerarya. Maaalala na tinangay ng malakas na agos na tubig baha ang biktima kasama ang 12 taong gulang na kapatid nito na una nang natagpo ang patay habang patawid sa isang dam sa boundary ng barangay Dagat Kinabao, Valencia City at barangay Lumintao sa bayan ng Quezon noong Lunes ng hapon, July 13. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radjuman Mark, Mikabalo, Tatak, RMN.
3: Sa kabila po ng mga pag-ulan, yung antas ng tubig sa Magat Dam sa Isabela ay patuloy naman sa pagbaba. Mga irigasyon, binabantayan na rin at ikinakasa na rin ang cloud seeding sa probinsya. Kasama natin sa balita si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
4: Patuloy na binabantayan ng National Irrigation Administration ang kalagayan ng irigasyon sa lalawigan ng Isabela matapos bumaba ang level ng tubig sa Magat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng patubig para sa 1,000 hektarya ng sakahan sa Cagayan Valley. Sa panayam ng IFM News Team kay Nia Maris Department Manager Engineer Gilio de Moloy, ipinapatupad ng ahensya ang maingat na pamamahala sa distribusyon ng tubig upang matiyak na patuloy na mapapakinabangan ng mga magsasaka ang limitadong supply ng irigasyon. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan na ang Nia sa iba ang ahensya ng pamahalaan para sa pagsasagawa ng cloud seeding sa mga lugar na nakakaranas ng matinding kakulangan ng ulan upang mapataas ang posibilidad ng pag-ulan upang madagdagan ang supply ng tubig sa Magat Dam at iba pang pinagkukunan ng irigasyon. Bukod sa cloud seeding ay nagsimula na din ang kanilang pamamahagi ng mga krudo at iba pang mga livelihood projects sa mga apektadong magsasaka bilang tugon sa nagpapatuloy na epekto ng matinding tagtuyot. Sa kabila ng epekto ng Super El Nino, patuloy na umaasa ang NIA sa pakikiisa ng mga magsasaka sa maayos na paggamit at pangangalaga ng supply ng tubig. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat sektor, mas mapapanatili ang katatagan ng produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Isabela. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Oras po natin, 9 minuto na nakalipas alas 7, hindi na itutuloy ng House Prosecution Panel ang pagpresenta ng ilan pa nilang testigo para suportahan ang Article 4 o yung pong grave threat, pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa First Couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago mag-adjourn ng ika-anim na araw ng impeachment trial, nag-manifest si House Lead Prosecutor Gervil Luistro na nagdesisyon silang huwag nang isalang ang anim nilang witness. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosive Office, mga mamamahayag na sina Mikael Flores at Bones Magsumbol, Sheriff Abe Andres, kaanak ng isa sa mga nakatanggap ng pagbabanta at isang psychiatrist.
6: Both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented.
5: Ibig sabihin noon, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na lamang po yung huling sasalang sa witness stand para sa Article 4. Yan po'y sa Martes, July 21. Samantala, humiling na ang prosekusyon na ipatawag sa susunod na linggo ang unang batch ng witness nila para naman sa Article 1 o yung hindi tamang paggasta sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education.
7: The presiding officer hereby grants the request for the issuance of subpoena ad testificandum to Ms. Marivic Pareja to appear on July 21 and 22 to Ms. Violeta Constantino and Anita Camposano, also a subpoena ad testificandum to appear on July 21 and 22, and subpoena duces tecum to Ms. Lynette Ortiz, correct? Of the Land Bank of the Philippines, to appear on July 21 and 22. The aforestated requests for subpoena are hereby granted.
5: Yung post impeachment court, presiding officer Senator Cheese Escudero.
3: Pinuna ng depensa at ilang mga senator judge ang mahabang paliwanag ni private prosecutor Lorna Capunan kung bakit iniatras nila ang ilang mga testigo para sa Article 4 o grave threats. Ayon kay Defense Lead Counsel Sheila Sison, mas mainam kung naging diretso si Capunan sa pag-manifest na i-withdraw ang kanilang testigo at hindi pa nagdagdag ng mga konklusyon ng batas dahil nakakaapekto ito sa pagiging balanse at patas ng paglilitis. Sinigundahan din ito ng magkapatid na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano.
8: People have to understand why it's not a sign of weakness. In fact, in your it's a sign that you've achieved your position. But we can do that in the press cons and other forums. But if you do it kasi here, walang chance yung prosecution to rebut that. Or if they do, it's one rebutting the other rather than the witness standing.
9: We're not being technical, but neither of you, neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions.
3: Subalit giit po ni Capunan, hindi opinion o obserbasyon ang kanyang pahayag sa video dahil totoo namang umiiyak si si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez.
10: Meron tayong kasabihan na the thing speaks for itself. When Senator Pia said that I was giving my opinion on the video about Attorney Lopez crying and complaining, that was not an opinion. Because the video really, it was a statement of fact. The video showed our video, which was used by the defense as its own witness, showed Attorney Zulaika crying. That was not my opinion. It's a factual statement. It also showed her complaining about her alleged violation of human rights. So,
3: naniniwala pa si Capunan na ang pagiging patas at balanse sa mga manifestation sa impeachment trial ay dapat obserbahan din ng mga senator judge.
10: When we talk about balance and when we talk about impartiality, I guess that same standard should apply not only to the prosecutors, not only to the defense, but to the senator judges. This is not to say that we are saying that they are biased. We are saying that we have to have a balance also. Because when the senator judges make a manifestation, wala po kaming karapatan mag-object.
3: Si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
5: Sa Lunes po ng susunod na linggo, ilalabas ang desisyon ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ng hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ito'y matapos mapagdesisyonan sa caucus ng mga senator judge na kailangan pa nila ng karagdagang oras para pag-aralan ng argumento ng bawat partido at yung legality ng issue.
7: In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday, and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides.
5: Sa oral argument po kahapon, ipinunto ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno, malinaw sa batas at sa konstitusyon na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na alamin ang buong katotohanan kung may pananagutan ng isang impeachable official.
11: Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. hindi po confidential ang katotohanan.
5: Iginit naman po ng Defense Counsel si Attorney Michael Poa na sa ating batas ay dapat mauna muna ang paglalabas ng ebidensya bago akusahan ng isang individual.
12: In fact, it was only after these complaints were filed and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice that that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition.
5: Inungkat din po ng prosekusyon na hindi na naman bago para sa ilang senator judge ang issue dahil sa impeachment trial ng nooy Chief Justice na si Renato Corona para payagang mailabas ang bank accounts nito. Pero ayon kay Senator Judge Alan Cayetano, posibleng kailanganin ang magkahiwalay ng legal consideration kung maglalabas ng subpoena para sa account ni Duterte, mister nito at mga bank deposit at corporate accounts. Samantala, kinakailangan lamang ng simple majority o 11 boto mula sa 21 senator judge na present para aprobahan ang hiling ng prosekusyon.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Defense team handa na sa pagtalakay sa unang article of impeachment ni VP Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
13: Nagpahayag ng kahandaan ng defense team sa pagtalakay sa unang articles of impeachment ni VP Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Ang defense counsel attorney Michael Poa, sa lahat naman ng articles of impeachment ay handa ang defense team. Anya, pagdating sa posisyon ng depensa ay hindi maiiwasan na may mag-anchor kada araw at lahat naman umano ng counsel ay nakakondisyon para dito.
14: Yes, opo. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc. May assigned to do things. Pero lahat kami, no, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer, the defense team, should be able to argue and to cross-examine and to stand, no, for the defense on any given day and for any given witness.
13: Samantala, nang tanongin naman kung posible bang mapatawag si Attorney Zulaika Lopez, sinabi ni Poa na wala pang napag-uusapan ng defense team ukol dito, lalo na at matagal pa naman ang pagsalang na batid na uunahin munang ipresenta ang lahat ng articles of impeachment na prosecution bago ang defense team. Kasama mo sa DZEC Cell Armin, Manila, Radyo Man Marjo Domingo, The Talk Armin.
3: Imbestigasyon ng NBI sa umano'y maanmaliang proyekto sa 2019 SEA Games kinuwestiyon ng minority senator.
5: Estudyante naman sugatan matapos saksakin ang sariling ama sa San Carlos City, Pangasinan dahil sa mainit na pagtatalo.
3: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
15: RMN Network News.
5: Maybuntag Pilipinas sa inupos.
3: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: RMN Network News.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: 7:21 ang oras ngayon. Balik sa mga balita, mga kasama. Kinwestiyon ng mga senador na miyembro ng minority bloc ang timing ng investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Una nang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na may 10 bilyong pisong unliquidated funds sa 2019 SEA Games, kung saan tumayong chairman noon ng organizing committee si Senator Alan Peter Cayetano. Sa impeachment trial kahapon, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla kung dapat ba silang mangamba dahil tila lahat ng minority bloc ay ipinakukulong o kaya naman ay iniimbestigahan.
17: At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat dito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
3: Inalmahan din ni Senador Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Matibag at iginit na walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games. Inawag din ni Cayetano na akusasyong marites ang investigasyon na layon umanong sirain ang integridad ng impeachment court.
8: Let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. But definitely, we've been speaking about this. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa.
3: Sinigundahan naman ito ng kanyang kapatid na si Senator Judge Pia Cayetano na nagsabing hindi dapat payagan ng impeachment court na sindakin ni Matibag ang mga senator judge.
9: I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon?
3: Akala ko may susunod pa. Hindi ako nagsasalita. Si Matibag ay nakatakdang humarap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo ng prosekusyon sa Article 4.
5: Oras po ngayon, alas 7:25 na, 7:25. Kaugnay po ng balitang yan ay may hawak na raw ang National Bureau of Investigation ng mga dokumento kaugnay sa investigasyon sa anomalya nga sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Iyan ay matapos mabunyag ang irregularidad sa pagpupondo at hindi pagdaan sa bidding process ng sports complex na ginamit nung magsilbing host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Attorney Melvin Matibag, NBI Director, bumuo na ang ahensya ng task force na mag-iimbestiga dito, lalo't may mga kailangang imbestigahan batay sa mga dokumento at napakalaking pera daw ang pinag-uusapan.
18: Ano talagang kailangan imbestigahan? Because there are a lot, huge amount of money na nag-involve dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos, unliquidated. So, marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit. Ngayon, a task force na composed of our financial investment unit, financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCBA para magkaroon ng pili dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na identified, but there are already personalities na nakikita natin sa dokumento.
5: Nilinaw din po ni Attorney Matibag na nagkataon lamang ang kanilang investigasyon, kasunod nga yan ang mga pag-question dito ng ilang senador na kaalyado ni Senador Cayetano.
18: So hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas na yung dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinanasan, we will investigate. Ano? So it so happened, it's grabe yung controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we said that it, kung meron ba talagang dapat manabot o wala, or kung ano talaga yung investigation, so kailangan natin magkaroon ng report dito.
5: Sinabi po ni NBI Director Matibag na hindi siya nakikipagbangayan kina Senator Alan Peter Cayetano at nataon lamang anya na sangkot sa isyu ang senador.
18: Una ko na, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistingan natin dito na maayos.
5: Yung po sa NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Hinutulan ng Malacanang ang argumento ng depensa sa impeachment trial na pawang pagsagot lang ni VP Sara Duterte ang mga pagbabanta nito sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, may ituturing itong banta sa national security at hindi isang simpleng pagbabanta lamang.
19: Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security.
3: Sa katunayan anya ay wala nang kailangan pang patunayan ng prosekusyon dahil mismong si Vice President Duterte na ang nagmula o mismong sa Vice President na nagmula ang pagbabanta.
19: Ang prosekusyon sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reason sila kung bakit nila ito or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
3: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
5: Samantala, dating NBI Chief, naniniwalang kayang gawin ni Vice President Sara ang assassination laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa balita si Rajman Gerald Ulep.
20: May kakayahan si Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni dating NBI Director Jaime Santiago kaugnay sa pagbabanta ng Vice Presidente laban pinapangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay dating NBI Director Santiago, iyan daw ang resulta ng investigasyon ng binuo niyang task force noon. Ang Santiago, makapangyarihan ang pangalawang pangulo, may pera at iba pang resources, kaya hindi posibleng magawa ang ginagawang pagbabanta.
21: Siya nagsabi ka na ipapapatay mo ang tao, nasabi mo yan, na-convey mo yan, eh, great trip yun. Ganun ang elements lang naman ng great trip. Not necessarily na yung tao na tinakot mo, inatakot nga. But in this case, nakita naman natin, pumalag si Presidente. Si Presidente, at hindi niya pinapayagan yung mga ganyang criminal na pagbabanta.
20: Matatanda ang panahon ni Santiago nang nagrekomenda sa Department of Justice na kasuhan ng inciting sedition at great threat si Duterte noong Pebrero 2025. Samantala, handa umano siyang tumestigo sa impeachment trial kung ipapatawag o padadalhana ng subpoena. Kasama mo sa DJX, Armin Manila, Rajman Gerald, di ulit sa talk.
3: Pinapalutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte hindi raw suportado ng anumang ebidensya. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Marian.
0: Binigyang diin ng House Prosecution Panel na walang anumang ebidensya ang sumusuporta sa pinalulutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte para bigyang katwiran ang pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., batay ito sa findings ng National Bureau of Investigation at testimonya sa impeachment trial ng testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sa mga nagdaang araw ng paglilitis ay binanggit ng abogado ng depensa ang Oplan Romanov na siyang ugat ng pagbabanta ni VP Duterte kay PBBM at iba pang personalidad na inihayag niya sa kanyang online press con noong November 23, 2024. Pero di ni Tolosa lumabas sa impeachment trial na ang Oplan Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang direktang babala kay Pangulong Marcos at kanyang pamilya. Diin naman ni House Trial Spokesman Representative Zia Alonto Adjong, naging bukas ang NBI para imbestigahan ang Oplan Romanov pero hindi nakipagtulungan si VP Duterte at ang taga-suporta niyang nagbanggit din ito.
2: Paulit-ulit din ho itong na talagay dun sa mga nakaraan na mga pagdinig, no? Na hanggang ngayon, maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na sumusuporta dito na itong usapin na Romanov na to. Unang-una ho itong nabanggit ni Mayor Baste Duterte at ang konteksto ho nun ng pagkakasabi niya ay pagbabanta sa First Family. No?
22: She was invited, Princess Maui was invited to share information what they know about Oplan Romanov, diba? Pero unfortunately, for two consecutive, subpoenas or an invitation by the NBI, there's an unwillingness on the part of the Vice President and Miss Princess Maui not to share this very important information.
0: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Alas 7.33 na po ating oras, 7.33, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na walang magiging VIP treatment kay Senador Rodante Marcoleta na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inilipat sa nasabing piitan si Marcoleta matapos iutos ng Sandigan Bayan base sa pagsusuri ng Philippine General Hospital na wala ng dahilan para patagalin pa ang senador sa ospital. Ang kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, mananatili sa infirmary ng kulungan si Marcoleta pero bata ito sa rekomendasyon ng mga doktor at hindi bilang espesyal na pribilehyo.
23: Asa ngayon po, nasa siya, isang selda ho siya pa rin, nakaselda ho siya, pero ito ho ay nasa infirmary. Bunsod nga rin ho ito sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor o medical certificate endorsement from PGH and base na rin po sa coordination din ng aming pamunuan sa Sandigan Bayan. So, and based sa kanyang medical condition, yun ang pinaka-best na paglalagyan sa kanya. Pero selda pa rin ho yun. Totally okay naman po siya, bagamat may mga referral at instructions po para sa kanyang further medical engagement or intervention sa kanya habang nasa BJMP. At handa naman po tayo dito para tugunan.
5: Magiging pantay din daw po ang pagtrato sa senador kagaya ng nasa mahigit 3,000 inmates sa pasilidad.
23: Trabaho namin yung pangalagaan sila. Safe, secure at sanitary ang piitan. Kabilang na ho dyan ang pagdaragdag ng mga tauhan. Pakarami po nating nilagay na tauhan dyan at may mga response team pa ho. Dahil nga ho, bago pa man yung dumating, may mga nauna na hong high profile PDL dyan. Ganun din ho ang community around the jail sa Payatas as well as the Quezon City Police District ay patuloy na sumusuporta sa BJMP para isecure naman yung premises natin around. Ganun din ho tuwing nila idadala rin sa korte ay full escort ho yan with security. Hindi naman ho yung VIP treatment, kundi ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila habang nasa poder ng BJMP.
5: Ang tagapagsalita po ng BJMP, Jail Superintendent J. Rex Bustinera sa panayam ng DZXL Arm in Manila. Samantala, naghahay na po ng not guilty plea sa kasong plunder yung mga kapwa akusado ni Marcoleta, sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. RMN
3: Network News. Ang ulong Bongbong Marcos hindi magpapakakumpiyan kahit po tumaas ang kanyang survey. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
4: Naiginit ng Malacanang na hindi nagpapadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resulta ng mga survey kahit pa tumaas ang kanyang satisfaction at performance ratings noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumaas man o bumaba ang numero, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pagtupad sa kanyang tungkulin at paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Prioridad anya ng administrasyon ang pagdadala ng mga programa, tulong at serbisyo sa publiko at hindi ang paghabol sa mataas na ratings. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nito sinasantabi ang resulta ng survey. Ginagamit pa rin anya ito ng mga miyembro ng gabinete bilang gabay sa pagpaplano at pagpapalakas ng mga programa at proyektong ipatutupad.
19: Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
4: Batay sa survey ng Social Weather Station noong Hunyo, umakyat sa 38% ang performance rating ni Pangulong Marcos mula 33% noong Marso. Tumaas din ang kanyang performance rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata, RMN.
5: Sa iba pang balita, hindi muna makalalahok sa mga clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority si MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go. Ito'y kasunod ng reklamo ng Teachers Dignity Coalition sa viral video kung saan sinita at hinuli ni Go ang isang guro na nagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Sinabi po ng MMDA na iniimbestigahan nila kung may pananagutan si Go at pinagpapaliwanag na rin ito sa nasabing insidente. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang i-upload pa ang video kahit naka-blur ang kanyang mukha dahil hiniling nito na huwag siyang videohan. Para po sa TDC, bakit naman kailangang ipahiya ang isang traffic violator gayong naging mahinahon ito at hindi itinanggi ang kanyang paglabag? Samantala, nanawagan ng ACT Teachers Party List na sibaki na sa pwesto si Go dahil sa patuloy nitong paglabag ng mga direkta ng MMDA.
3: Report. Samantala, estudyante sugatan matapos saksakin ng sariling ama sa Pangasinan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
6: Isang 18 anyos na estudyante ang isinugod sa ospital matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang sariling ama sa loob ng kanilang tahanan sa San Carlos City. Kinilala ang suspect bilang isang 44 anyos at residente ng nasabing lungsod. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente ng umaninakainumang mag-ama at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Lumala umano ang kanilang pagtatalo na nauwi sa suntukan hanggang sa kumuha ang suspect ng kutsilyo at pinagsasaksak ang kanyang anak. Tinamaan ang biktima ng isang saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib at agad na dinala sa ospital. Samantala, naaresto ng mga responding tauhan ng PNP ang suspect at dinala sa San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
5: Yung record-breaking na Pacquiao Mayweather rematch, target daw po ng MP Promotion sa 2027. Makibalita tayo sa detalye mula kay Niel Santua.
7: Kumpiyansa ang MP Promotions na muling gagawa ng kasaysayan ng inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay MP Promotions CEO Jas Mathur, inaasahang magiging record-breaking ang ikalawang pagharap ng dalawang boxing legend kasunod ng napakalaking tagumpay ng kanilang unang laban noong 2015 na naging isa sa pinakamalalaking pay-per-view event sa kasaysayan ng boxing. Bagamat naantala ang plano para sa rematch dahil sa ilang technical at legal na usapin, iginiit ni Mathur na mananatiling determinado ang magkabilang kampo na tuloy ang laban. Aniya, target nilang maidaos ang Pacquiao Mayweather 2 sa unang bahagi ng 2027. Samantala, sinabi ni Mathur na posibleng lumahok muna si Pacquiao sa isang exhibition bout bago ang rematch upang manatiling aktibo sa loob ng ring. Umaasa naman ang kampo ni Pacquiao na muling makakapagtala ng panibagong kasaysayan ng inaabangang laban at makakahikayat ng mas maraming boxing fans sa buong mundo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN! RMN!
3: Harassment complaint ni Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdy Topacio Ibinasura. Kasama natin sa balita Alex Furake.
10: Dinismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel, cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment na inihain ng aktres si Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang joint resolution ng tatlong reklamo na may petsang July 1, 2026, inirekomenda ni Assistant City Prosecutor Aileen Abigail Piñera ang dismissal ng mareklamo ng aktres dahil sa kawalan ng prima facie evidence. Ayon kay Piñera, insufficient o kulang ang ebidensya na magpapakitang ginawa ni Topacio na sabing ex kung saan na-terrorize o na-intimidate ang aktres at naapektuhan ang reputasyon nito. Sa reklamo ni Curtis Smith, nakasaad na noong March 5, 2026, nagbitaw ng derogatory statements o mapanirang pananalita si Topacio laban sa kanya sa isang radio program. Ginawang statements kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Wong Suntay laban sa kapatid ni Jasmine na si Ann Curtis. Samantala, sa counter affidavit, tinanggi naman ni Attorney Topacio ang mga akusasyon laban sa kanya at sinabi na ang kanyang mga komento ay may kaugnayan sa political genesis sa konteksto na nagpapatuloy na political war na kinasasangkutan ni VP Sara Duterte at kasalukuyang administrasyon. Yan ating entertainment news, Alex Forake, TikTok, RMN.
3: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
5: Ako naman yung profesor ng bias ni Ricky Rosales.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
12: sa itong mga balita, mga ordinansa hon sa nagbayan, nga wa matagaig aksyon sa regaliya nga komitiba sa konseyo sa syudad, giingon nga daghan pa. Sakop sa, gipasangin lang nga sakop sa rentangay, rento, sangla group nga naglihok sa nasun, ang napatay, human kini mo baos pagpusil sa mga polis nga miserve sa search warrant sa korte, sa kaso sa armas nga wide licensya sa bay ni ini sa Pulang Bato kagahapon sa Kadlawon. Samta balita sa sports, Jerry Francisco pakya sa iyang away dito sa Japan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
24: CDOIIdol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
25: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIdol cheese dog ever. Buy now.
24: Ito ang idol ko.
26: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
27: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
28: Basta baon! Bounty Fresh!
29: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente,
1: o gasolina ron. Maayo na lang, Pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
15: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho ni palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral supplement vans at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral supplement vans may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins sa Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

Ay, huwag na nasan niya para sa itong DYHP Answer to Win promo. Pagdaog 200 pesos nga GCash. Pinagi lang sa pag-apil ni ini. Tubagod ang atong simple kay nga pagutana. Kay di harin na itong ikuwasan sa atong mga balita. Unya, kailangan magka-follow ka sa itong promo mechanics. Magka-like, magka-follow, nagka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP ang page na to. DYHP Arlemin Cebu. Unya kang Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Unya kang tugyon doon ay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan, ha? Ang inyong i-like, i-follow, i-share. Unya i-share po din nga programa karon. Straight to the point, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Yara ba na ito makita kung nagka-follow ba ka sa atong promo mechanic? Unya para inyong mga Facebook friends nila makakita po sa programa ni Attorney Rufil, makapaminaw. Unya, sama ni mo, maka-join po sa atong DYHP Answer to Win promo. Tagtag pagutana, labihan ka sa yun, ragyod ni ini, bisag piyong-piyungan pa, tubag ragyod ni. Tubag ramo ani, kay puting sa yun na. Okay, ang atong question.

0: Salita sa tonga question, ha? Isa bang tonga direktora sa kisa may direktor nga niingon nga naghulma na silag task force kay aron susihon ang giingon nga mga kakulian sa paggamit sa pondo ni atong 2019 Asian Games. Ala, direktor to siya sa Osaka Agency, kinsa man kadto. Pwede giyara ang apelyido, pwede giyaha apil ninyo ang iyang first name, ang iyang ranggo, ang iyang profesyon. Ana, importante ha, importante nga kadtong importante nga makita na to din na giyang apelyido, ha? Pagkisa man to nga direktor sa Osaka Law Enforcement Agency nga niingon nga at pagasusihon ang paggamit pondo ni atong 2019 Asian Games. Unya ang chairman rabanto nanguad to si Senator Alan Peter Cayetano. Motingon siya nga sa mani pang intimidate ni di na lang kumungutana ni nigtambong ani sa impeachment trial kay iunha naman tang imbestigahon ko. Ha, kisa man to siya. Okay, ang inyong tubag, ibutang din na sa comment section sa live na program karon ni Attorney Rufiel, ang straight to the point. Pwede naman mo tubag, ha? Kay demas names, kasabang names kinyo na isa rin mo, tanaw. Kinsa ninyo ang nakahatag sa sakto nga tubag, plus naka-follow pagin sa itong promo mechanics para makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Ato rin balikan ka ng taon-taon. Samtang di pa naka-announce yung winner, continue lang ibo din na sa pagbutang sa inyong tubag. Alas 7:52 na, o karos detalye na sa itong mga balita. Mga ordinansal sa Dakbay sa Subo nga wa matagaing aksyon sa nagkadiya nga komitibas konsel sa syudad giingon nga daghan pa. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: ZYHP, Tatak! RMN Report.
2: Ubay-ubay pa ang mga ordinansahon sa Dakbay Sugbo nga wa mahatagi wa aksyon sa nakatayang komitiba sa konseho sa syudad. Kini samtang nga City Council, ipigayon og gamay nga lahugay sa pipila ka committee chairmanship ini sa mga semana. Partikular na sa Committee on Education, Committee on Health, Committee on Labor, Employment, Cooperative and Livelihood ug uban pa. Subay ngini, ang City Council pinaagi ni Konsel Dave Dumulac nga uhag sa sangguni ang pangungusod kun SB Secretary pagdusog kopya sa mga proposed ordinance gadto sa bag-ong nanguho sa maong mga komitiba.
3: Furnish each committee on the proposed ordinance doesn't have yet a committee report so that the committee chairman will also aware and he can do some reports on the pending ordinance.
2: Si Konsehal Dave Dumulac, ang SP Secretary, na huwag pahinoon sa mga nakupot kaya ito sa hintungdang mga komitiba, pagtugyan sa mga ordinance haon sa buhatan ni Ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abin mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
2: At oras karon alas 7:57 na. Dugang pambalita, gingon nga sakop sa saka renta ngay, rent sangla group nga naglihok sa nasod ang napatay human kini mamusil sa mga pulis nga miserve search warrant bikas korte sa kaso nga sa armas nga way lisensya. Sa ilang pinuyanan, di asbarang yung pulang bato, bukiran nga napit sa sudan sa Sugbo, kagahapon is kadlaon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personal sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganan ng kadlaon sa sitio dita Barangay Pulang Bato sa Sudan sa Sugbo humanin nakipilo sila sa mga pulisa. Ang suspitsado gilang nga sininyo Juda Mabano Uatan hingko ng pangidaron nga nagpuyurasap sa mga rapita. Ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personal sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office Regional Intelligence Unit 7 Special Weapons and Tactics o sa pakigalayon sa Talamban Police Station mipahigayin sa pag-runda. Pinasikas sa search warrant na ginawatan sa RTC Branch 17 sa Dakpayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 na nailangan Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act bato kang uwatan. Tingwan ilang makuha ang armas na gingunga na sa sulod sa iyong panimay. Apan sa dihanggang implementar na ang search warrant ang ilang target na si uwatan ang misuway ni Ikyas suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibaw sa pagpabuto silang armas aga mga sakop sa CID oban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspek nga sa marandangan mauhinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya aron dalhunis tambalan na panggiliklara kini nga dedo na rival. Nasakmit sa personnel sa CIDG7 ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug bala niini ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ituang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Matos sa usa sa mga personnel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report ikan sa mga silingan niini nga magbitbit ning armas inigawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao ikanunay nga himuon sa suspitsado duno sab ni kasong murder nga gitubang sa korte og illegal possession of firearms o kanapasa sa kamera kanban nga ginakna naunta nga hukman. Nalambig ito sab siya sa mga kaso sa rentangay og rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu ug ubang bahin sa nasod. Gawas ni siya usab ang gitudlo nga usa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad Dakbay sa Sugbo ngadto nga Mayo Bill 26 nga nag-viral sa social media ang video. Gibutiag sa HP sa CIDG7 Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosel Encarnacion, kalihitimo ang maoga operasyon. Kani ang iyang mga personnel na record ang maong insidente, pinagi silang body-worn camera o gubang alternatibong recording devices, isip kabahin silang compliance aron pasiguro sa transparensiya o accountability sa tibong operasyon. Gidayag ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa manampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG7 nga ang tanang nasakmit ng mga ebidensya, ilang ipaubos sa sakto, legal o forensic processes o bisan patay na ang suspitsado, ilang giandam ang kasong kriminal sobe sa nakuha ng mga ebidensya ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG7 ang iyong radyo manormo sa Mantiliway HP, Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush Boy Nationwide!
5: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi.